0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, believe!
6: Maulan man, no worries na ako'y kulabang damit!
7: Char!

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, ng Kapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Hinhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi na bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Iyong Ranger?
6: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
6: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganyan dayon?
6: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-MealDep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
4: Mag-Milzep C-Plus 40 na.
5: May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzep Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Milzep Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-unta. Unta. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
11: Tusiran Forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
13: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang

0: Magayong aga mga ka-Radyoman, welcome sa pagpangalagad sa RM and Sunday Special. Good morning, Radyoman Maggie.
1: Good morning, Radyoman Marjorie. Good morning sa atong mga tagpalamati, subong adlaw sa Domingo. It's August 23, 2026.
0: Grabe ka dasig lang, abi mo, may iba na nga nagapang-greet bala subong si Christmas kay New Year.
1: Ay, gali ka.
0: I-advance na lang kuno nga daan.
1: Next week pa.
0: Ho, grabe, next week na, bare months na dari sa ato. Sa, hindi lang sa ato na, but sa kabugusan. Anyway, mga ka-Radyoman, kami ang inyong mabatian na sa Shetty 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
1: Kag sa Facebook Live Broadcast, kadto lang sa DYRI RMN Iloilo. And of course, Radyoman Marjorie sa itong YouTube channel, DYRI RMN Iloilo.
0: Oo. And sa itong Android application, i-search nyo lang RMN Iloilo. Pagwas ang logo, i-click, i-download. Wala lang gani, 5 minutes. Ara na sa inyong mga gadgets. Pwede na kamo makapamati anytime, anywhere. For as long as may wifi, kag internet connection. Mga ka-Radyoman, at agsaka-Sunday ang inyo double M. Ako si Radyoman Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyoman Maggie Eresuelo Maleriado.
0: Radyoman Maggie, subong aga, kag kahapon, kag this past few days, kanami na nga daan sang tiyempo. May mga nakitaan doon ako nga naga dalagan.
1: Oo, nagagidigani sa dalam sa stasyon. Improved weather condition.
0: Pero, yes.
1: Hindi magkampante. Bangod nga, may tatlo ka weather condition nga ginamonitor subong ang pag-asa sa guwa sa Philippine Area of Responsibility.
0: Oo, so grab the opportunity samtang nami pang tiyempo. Radyoman Maggie, yung kilala ko gani. Yung kilala ko gani aga pa nagdalagan.
1: Oo.
0: Pero kahapon, abi mo, damo ko nakitaan, even sa mga plaza. Daw may nakita ko ito nga post against bala sa Haro Plaza nga kuno ang mga bench na kuno nga mga mainit na bala kung mainit kuno hindi pungkuan like Iloko gabi bala kadto kada or labay kada makita na mga Juman Maggie damo gatambay damo gadate damo dira naga walking ka naga jogging sa pagkadamo, Radyoman
1: Marjorie. Kanami, abis ang ambience dara sa may Haro Plaza, Radyoman Marjorie. Kung hapon, especially kung hapon ka
0: hapon pag-gabi, yes, oo. Tama siya ka, ano, kumbaga daw matawahay ang imo nga mind. Kung dira ka gusto mag, ano, mag-uro unwind, mag-walking-walking.
1: Oo.
0: Ina, kung okay ka malang, ikaw lang isa, pero kung may makitaan ka nga mga couple.
1: Okay na,
0: dapat mang inapin para sa ila.
1: Just enjoy. Pero sa itong mga kauturan, I know ang iba, lawig yung bakasyon, no? Nag-file na ka mo sa leave para buwas, no? Kaya dali sa sudad sa Iloilo, Radyoman Marjorie, it's a long, long weekend. Kung nag-file ka sa leave 24, tiyang paway mo, 21, nga dahil sa Biyernes holiday, 21, 22, 23, 24, and 25, nga aman. Kaya local holiday sa Martes Charter Day, dali sa may sudad sa Iloilo. So, sandwich sa 24, iban file na siyang leave para lawig ang bakasyon.
0: Yes, ang iba naka-leave na gani, Radyoman Maggie.
1: Oo, naka-leave ng iba. Ng iban, 26 nang balik. Pero ang iba na, Radyoman Marjorie, ginakota pagin na nila.
0: Grabe, oo.
1: Oh, ubus pagin na kay nga, ah. Sa 31 nga daan, next Monday, holiday man. So,
0: oh, yes.
1: May aragin lamang sa 4 working days. Di ang iban, di ba lang 4-day work week? Wala
0: yeah,
1: ka
0: yeah.
1: Duty kung 28. So, physically, ma-report ka sa office, wala man. So, baw, nag-leave na guro 26, 27, you know? Baw, lawig ang bakasyon. Nastagid niya sa Lunes.
0: Kung ako yung inyo yung, ako yung katagiya sa kumpanya, hindi ko mag-allow nga mo na, ipa-leave ta ka the next, ano, kay basi wala na bala tao.
1: Kung may remaining leave credit, sino may mga opisina, bala rin
0: yes.
1: Hindi man,
0: hindi gina pasako.
1: Parang sa ato na, being exigency of service, bisan holiday, may duty. Pero may mga, usual nga mga offices nga for clerical ang trabaho.
0: Dawala magit masyado bumbak.
1: Dawala man nag-require sa ilang mag-report.
0: Physical presence.
1: Kedo, oh. So, lawi nga bakasyon go.
0: Oo. Ang buti naman yung mga puno naman na yung mga lalagawan. Kundi naman yung sila kalabot. Isa lang mahambal namon. Sana all.
1: Kamu lang anay subong. Kung
0: gani. Sa sunod lang kami. May ano ah, mga sunod mga Halloween. Anyway, dari sa aton nga pagpangalagad, mga ka-Radyoman, subo nga aga, istoryahan natin ang aton nga bisita, no? Ang isa dari ka inspiring stories, ang isa ka amay, isa ka pamilya, nga nagbakas gid Radyoman Maggie para nga maplastar ang ilang kabataan, no? Inabalang bisan, anong kapigado, kung ang handom mo kag ang imo, handom mo kag handom sa ginikanan mo, nag-align, Radyoman Maggie, nag-binuligay ka mo, do wala gid sang imposible.
1: Oo, ma isa ka istorya na naman nga kuha naton sang inspirasyon.
0: Mm-mm.
1: Para sa aton mga kauturan nga ang iban, Rajuman Marjorie, do hindi na halos katapos sa pagtuon kaya bal nila kabudlay, gadami ka mahal sa tanan subong.
0: Mm.
1: Despite sa free education ha, sa una gani, wala gani
0: yes, sa
1: free
0: una ka mahal.
1: Basta magtinguha, kaya Rajuman Marjorie, nga gustoon mo nga makatapos sa pag-eskwela, tinguhaan mo gini na yati. Ari, hindi basta-basta, bangod nga, pito kakabilog ang kabataan ni Sir Nelson Fernandez. Sibalo natin kung paano niya gintinguhaan nga mapatapos ini tanan-tanan kag subong mga naglain-lain ng professionals, may aras yes. sa Philippine Marines, may aras sa Coast Do-duha Guard
0: sa Marines.
1: Oo, may manunudlo, may abogada pa.
0: Oh,
1: grabe.
0: Oh.
1: Amo na ni ang balik no sang effort sang ginpanggast ni Sir Nelson nga kapisan sa pagpadako sang iya mga kabataan kag pagpaeskwela sa ila.
0: Oo, so ibaloon na naton karon ang istorya sa ila nga kabuhi. Rajuman Magi, ang ila nga paghimakas kag iban pagid and subong man nga adlaw karon magakuha man kita sang update sa aton Rajuman Magi nga blood donation drive no RMN DYRI RMN Iliilo kag IFM Iliilo blood donation drive subong nga adlaw.
1: Yes, subong ina nga adlaw again August 23, 2028 tubtob last dosis ang udto sa barangay Ungka 2 Pavia Iloilo
0: oh,
1: upod ang SK chairman nga si Jude Mars Erlano kag bilog nga SK kag barangay council sang Ungka 2 Pavia Iloilo ang venue mga karajuman yara sa second floor sa GT Town Center sa Pavia Iloilo ini isa sa kaaktibidad ang at sa 74th founding anniversary sang RMN Networks kagin partnership sa mga masunod ang Fifth Logistics Distributions Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao ang MCAR School and Office Supply and Equipment na ni Mr. and Mrs. Arvin and Selena Fuentes Subuman Rajuman Marjorie Susi Incorporated ni napresentar ni former punong barangay Irene Sumindol dras may Dun B ang GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo Chapter gani ginaagdag gid ang tanan pwede pa kamo makahingagaw magkadto sa GT Town Center sa Pavia Iloilo para nga magdonate sang inyo hamili nga dugo ang 50 ka successful nga blood donors magabaton sang tag 5 ka kilo sang bugas
0: yes.
1: kag movie ticket pwede pa kamo hingagaw lantaw Spider-Man
0: date.
1: Sa Robinson's Cinema damo subong sa mga nagmi nga pelikula kulang nga pwede ninyo malantaw.
0: Mm-mm.
1: Samtang ang mga youth successful donors naman, Rajuman Marjorie,
0: yes.
1: may duga nga 500 pesos
0: oh, diba?
1: Sa mga gusto mag-donate sang inyong adugo sa RMN Blood Donation. Kita ay kita. Subong, no? Dugay-dugay. Dara sa may second floor sa GT Town Center Pavia Iloilo sa RMN Blood Donation.
0: Basta ang punta. Kita una.
1: Gamurot ako actually. Actually, struggle kami
0: ano
1: na doon.
0: Ano ba? Nearsighted,
1: farsighted.
0: Farsighted
1: ako,
0: far-sighted,
1: pero...
0: So,
1: go!
0: Sa kadugay, gali, no? Kisa mo lang makamuot ka bro, for so long na nag-aubra ka. Then, na-realize mo nga, sa una doon, in denial ka pa
1: mani,
0: sa part.
1: Mani-mani, malanin sa una, no?
0: Sa una, may mga tayo labot, bisan ano kalayo. I mean, subong yung bala doon. Ang edad na gimakita.
1: Matyagay mo doon, buron.
0: Ho! Mabalik na to guro sa ano. Diba? Kaya kinakabala niya ako nga daw left or right. Imo sa DNA mo.
1: Dua? Amo na kinakala mo na nasuksok.
0: Gani. Actually, ang ibo diba doon talaga sa magawa ginaano.
1: Kung nagsakit.
0: Oo. Oh, doon medyo in denial pa man gid siya. Tapos ginainggan nyo niya kung ako amo
1: pero importante na check.
0: Oo. Pero bako yung...
1: Kaya nagkasanto ang inasuksok.
0: Ginlanta ko gani, basi bala magsala, bala ang letter, gani kita mo ba? Do okay pa
1: man. Chato man ah.
0: Pasar ka pa man.
1: Pasar pa man. 2020 pa man ah.
0: Oo, grabe. Sige lang ah, anong tanabi kay edad na ta? Do ano gin man, no? So una bala, as in, mga bal mo, ah, bahala ka tabisan, ano ka layo, iga pa una-una, patabala basa.
1: Mm-hmm.
0: So ikaw da.
1: Anyway ha, makabulig na kamo, makasalbar sa kabuhi isang inyo, sig ka pareho. May balik pa sa inyo, bangod mo nga yung pagkaon na dito, magluwas sa pagkaon, may bugas pa.
0: Oh,
1: and movie tickets, kaya ihatag ang RMN Iloilo kag Robinson Cinema.
0: Mga kiradyo man sa aton nga pagpanumbalik, makaupod na nato ng aton nga mga bisita, gani standby. Oras, Philippine Standard Time, alas 8:39.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo, tag-I FM Iloilo, magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingo Ngadlaw. Sugod, alas 8 sa aga, tugtog, alas 12, sa Unto, sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, tagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yara lang sa second floor sa GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes, Susie Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang tag 5 ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may tugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ilo dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: the best? Di galing! Binek, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Binek ang kasama!
1: Be the best! Be galing! Be Meg!
2: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Misty Pool Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! I-continue with EQ Premium Pads. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw borders that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue! Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo!
3: Ako, Glissi Carla, taga-kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na kuno ni IMB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulusi sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon maka. Nado may matika, blau, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi na Bacalsa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kunsing suking ng mga butika.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Uy, concerned lang ko, kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagdapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain.

0: hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 8.47, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad. Sa gihapon ni mga karadyuman upod ninyong double M, ako si Radyuman Marjorie Herbo Miane.
2: Kag Radyuman Magi Ereswelo Malariado.
1: Radyuman Magi, subunga aga, subunga mga tinion, upod na nato ng aton nga bisita na gikan sa probinsya Sanggimaras. Isa ka 73 anyos nga tatay. Kabay pa nga may mapulot ka mga madamo nga lesson sa iya, kag ma-inspire sa iya nga kabuhi, Radyuman Magi. Pero at the age of 73, grabe ka pag-ros kay sir, no? Tani malabot man naman ang edad mo, sir, nga healthy pa nga, kami
2: ka wala 89. Oo, kabay pa. Ang mga wish na mo subong.
1: Kabay lang, good. Anyway, upod natin sa live studio si Sir Nelson Fernandez. Isa ka tatay, may pito ka mga kabataan, kaghalos tanan nga kabataan or tanan gigani nga kabataan niya, Radyuman Magi. Lunsay professional. So, actually, upo niyo mandari sa aton live studio, ang isa niya kabata.
2: Ang iya agot.
1: Ang iya nga agot. No? Para suportahan ang iya nga amay. So, Tay, good morning. Welcome sa Armand Sunday Special. Pod mo si Radyuman Magi and Radyuman Marjorie.
3: Good morning.
2: Pod natin si Tatay Nelson Fernandez, upod ang iya kamanghuran nga anak si Attorney Lovely Joy Fernandez diri sa studio sang RMN Iloilo. Mangkot ka mo from Guimaras pa yun sila, ha?
1: Yes.
2: Invite na mo diri sa studio sang RMN Iloilo. Kaya hindi basta-basta nga magpadako ka sang pito ka mga kabataan, kaglunsay na patapos, so pabala, hindi basta-basta, Radyuman Marjorie, iban sa privado pa nga eskwelahan.
1: Yes.
2: Sa kay Tatay Nelson, siguro unahon naton, Tatay Nelson, early days, no? Kung balikan ni mong mga inadlaw sa to, may pito ka mga kabataan, anong ginapanumdom mo sa una, Tay? Mm-hmm. So, paano mo sila buhion kag paeskulahon?
3: Una pag pangasawa ko, no? Wala parehas kami ni Sawaon la obra.
1: Okay.
3: Teka ron, siyempre may sawa ka na, mga buwi na kamodwa.
1: Okay.
3: Kaya ang ako na obra, pang itakwarta ko na daw. Manarahe ko, sarahe pa na yung dimano kay ti, lapa chinso to.
2: Manumano?
3: Manumano ko na. Gisinggit pa na kami nga, imo ako na.
2: Bulos-bulos. Pero sagit yung ano, no?
3: Bulos-bulos, butong. Butong nga, imo na, ako na.
1: Oo.
3: Gakadlaw mo na, doa pa. Tapos, ang ako na ginap na rayan, na hulaman na sa kapasaray sa mon advance kay bakal na namon kwan pagkaon.
2: Pila sweldo tay, pila kong bayad kung magpanaray ka?
3: Kagamay pa to na o pila pa to anay man 5 centimos ba ang pulgada pa to amon skotya, hindi kay bulpit.
2: Isa isa kadlaw pila malimpyo mo?
3: Hindi namon mi-estimate kung pila malimpyo, kaya namon na suma na.
2: Ting banay na?
3: Igo namon to talo na nang tapos na bla.
2: Tip pa nga pila ka-adlaw niyo na maubra ka, at least makuha niyo sweldo?
3: Kung gamay-gamay lang lubrahon, galapotan tagsak si mana, tapos na muna. Hindi, partida kami na tayo, 300, kanisa sa amon.
2: Oo, tip, paano mo paiguon ng 300? Sa siyam, tanan ka miyembro sa pamilya, pito kabataan, kagkamuduan ni misis mo.
3: Hindi, isang primero, sina, isa pa lang.
2: Isa pa lang, oo.
3: Tapos, ibakal na mo na bugas ni Suwaon. Hata ko lang kay Suwaon na nanti. Suwaon na mo gabadjet. Kaya ito, ila pa man ko bisyo. May bisyo naman ko, pero kasual lang ko gaba bakal yung noon. Pag sigarilyo. Ang sigarilyo mo yung data sa akon. Pagka tapos na nga na siya ang korta, kundi siya na lang ega manage, siya na nagpamalaklong pagkaon na mo na. Kung gulat lang ko na iluto, makaon. Pag maglakat manubra, tapos na sarahe sa adlaw, malakat pagid ko na sa gabi sa lawod, mamunit. Kaya ang piramunitan ko naman na sa gabi, ibaligya naman na niya pagkaga. Si Brato pumantuan ay kilos ng isda. Ang pinakamahal ng isda nga ginahulik na muna, tagpila laman, tag 30 pesos ng kilo ya. Malalo na ng isda ang managat na. ang mapartida na mo na kay duha kami si sa Baruto gupod man ko si sa mga amigo ko da sa Baruto na natunga na mo na kapaligya kami tag 500 600 bakal naman ata kan man kay suwaon bakal mo pagkaon
2: so partner mo gid si misis mo sa pagmanage sa panimalay especially sa finances sa kita ninyo sa pagdamo na sa kabataan mo amat-amat gadamo no ano na panumduman mo kay ti ikaw wala ka dante na pusan nga ang nga ara gid sa imo ang desire nga patapusog kapo eskwelahon oh. Gid na sila
3: pagkatapos na kundi nagdinamo na sila laktod na naglaktod na ning aton istorya na pagdalag ko ang subang amoy niya disiplina ko mayo siling ko siya siling ko to hindi ka mag-intrabisyo mientras hindi ka kita ubrang may igasto ka sa bisyo mo halimbawa sakon ka panigirlyo ko hindi mo ko pagsundon ka manigirlyo ka kay laka ibakal sigirlyo laka ubra gainom ako hindi mo pagsundon ang inom kay laka mansyoldo pa ibakal limnon di gintanong nila si isip na nga tuod guru hambal papa niya kundi kundi gadagko na sila gadagko. Ang ginhimo sang subang muna malakat na sa eskulahan. Tapos pag-abot na pamahawan alan maman na. Nalutuan alan linugaw ng bugas mo na.
1: Para lang mag-igo.
3: Oo, okay, kaila kami kwartay. Bakal pamahaw nila ng mga klas-klas na yung pamahaw lang.
2: Oo. Importante
3: lang. May unod ang siyan. Importante may busog na lahat. Di, ako na manarahe naman na pagkadlaw ya. Sige-sige na yung sarahe. So, ang pagkagabi na lakat naman na sa lawod. Ang mga hasta nga nagdalag ko sila. Ang mga manghod dola na nagpautas tulo.
2: At din gani ka mo sa Guimaras, Tay Nelson?
3: Das Buenavista.
2: Buenavista.
3: Barangay Montpellier.
2: Ah, Montpellier sa Buenavista, Guimaras. Dala na nagali ng mga nag-irintra sa aton.
1: Oh, yes. Sa mga, sa next year.
2: Baroto rin sa aton liga. Yes. The next year naman. Nakintra ka, sir?
3: Wala.
2: Habi ko na kayo pa rin siya kay.
3: Sa Bumbura, Joanna. Okay.
2: Sige. Sir, ti paano mo naman niya ginadisiplina ang imong kabataan na bal mo kayo na magluwas sa panugyan mo, abi, nga hindi ka magsunod sa kung anong ginahimo mo nga bisyo. Paano pa ginadisiplina ang mga bata mo?
3: Na lalayan sila perme. Nakita mo perme. Kaya ti, lupot mo sa panimalayan niyo kung gabi mo, kung hapon. Hindi ko nadlaw, hindi mo sila makita kung nai-ay ato sila sa eskulahan. Pero sa gabi, istorya na ya perme. Parte sa bisyo.
2: Paano mo ginistorya mga bata? Mula inabalaan ang disiplina. Kag mga kabataan, sumukong, sir, so para makita nila kung ano ang sahi sa disiplina sang una, sang sasubong.
3: Tiyan nga kung disiplina sila, sakit di dyan. Pero primero, naginhambalaan sila, hindi nila paghimuon ko muna.
1: Kung hindi sila magpati, that's
3: pagka the hindi sila magpati, pag hinimo nila, bakol. Ganyan.
1: Bakol na yun.
2: Bakol, pero taw. May paathag.
3: Oo. Tapos bakol na ya pagligad tag pilang minuto o inuras na
2: istoryahon.
3: Istorya. Hindi mo pagpabayaan, hindi mo siya pagistoryahon gani
1: matubo
3: si isip na minakol ko to yan nila ya man.
1: Wala matag sa iya kung anong sala niya.
3: Hindi mo patag sa iya ya sala ya.
2: Di ano ginambal mo sa ila tay?
3: Tumula nga, hindi nyo pagliwato na ang ginhimo nyo kay sala na. Himuon nyo na uli, nader na ng bakol eh. Hindi, wala na. Hasta pagdako nila nga nag-college sila, wala na sila bisyo. Hindi, tawa isip ko, wala na bisyo. Hindi, nisingan ako mo sila nga, baka intra lang mo bisyo ko, may sildo na mo, may ubra na mo. Kaya kasarang lang mo, baka bisyo nyo. Pero ang sigurilyo, lagi sila nag-intra. Sa, ang duwa lang niya ka, kuhan, Marines. Kag isa ka Coast Guard mo yung nag-intay-intay, inom-inom. Ilan na
2: yun. Inom occasionally.
1: Okay. Minugbakal na tayo mo.
3: Minugbakal.
2: Oo. Di, ang balmo man pala. Matay sila kung ikaw yung sundo na timiara na.
3: Ipabayaan ko na. Ilan na
2: yun. Okay, na-mention mo na gilang man. Ano ang mga profesyon sa mga kabataan mo, Tay Nelson?
3: Ang isa, ang subang, nakatapos man siya sa communication technician sa CRES, 2 years. pero wala sa kakwa kwan board daw third class ano lang ang iya nga lisensya.
2: Mm-mm.
3: Tapos ang ikadua nag criminology ano sino no yung tayo sa DC nag kuha ya kwan
2: industrial tech.
3: Oh, tapos ng Majoria kuan ng electronics ang iya major.
2: Mm-hmm.
3: Pagka ang ika ang kasunod siya sa UI ba nag asa JC man siya gyapon nag eskwela. Daw kuan it's RM ba ang iya ginkuha. Tag 2 years sila. Nag pag recruit sang kuan sang Marines 72 unit sila na pwede la kakwa kuan
2: pwede kasulod
3: oh pwede la kakwa exam.
2: Mm.
3: Nagkuha na exam ti pagkuan na exam ni kunin nakapasar pagkapasar nag process sila sang ilang medical karon kay may kutang Marines kung pila kwao nila ti damdamo nag-apply. Mm-hmm. Sobra lalibo. 300 lang ang kwaon by i-recruiton na i-triningon.
2: Mm-hmm.
3: Ang isa gani, si ang ikadua gani ang bata ni nadagdag pa na sa neuro.
2: Mm-hmm.
3: O galing kay tungod sa medical, damdamog na hulog. Mm-hmm. Nagkabos ang kuta nga 300.
2: Mm-hmm.
3: Di, nakasulod siya, gin-consider na lang nga.
2: Mm-hmm. So, duwa ka bata mo?
3: Oo, sa... una mm-hmm. Duwa ka bata nakasulod sa Philippine Marines.
2: Mm-hmm. Kami yung tutuod ng Philippine Marines.
1: Oo.
2: dayon, tay.
3: Hindi, kundi, kung sila, nag-regular na sila to, nagkasuldo na sila. Hindi, mm-hmm. Nagtultaway ng isip ko kay ang ETM nila, si mama nila nagkapot.
1: Oo. Oh, wow. No? At si Tino Bia.
2: Mama nagkapot. Ang daan na.
3: Si mama nila nagkapot. Hindi ko na nang problema.
1: Si mama nagtroubleshoot.
3: Parte sa
2: kwarto. Ang nanay na nag-uuyat. Oo. Kababalunin.
1: Oo.
3: Tige pigado mo sa mo. Pag-in-manage, sige, mayo-ayo. Hasta ang pag-laygay man sa bata, eh, napalwapin mo ng laygay.
2: Mm-mm.
3: Tapos nag... Kunin, may ang... Kuhan, yung ikatlo, ikaapat. Mm-mm. Ikaapat edukasyon ang iya ginkuha. Natapos yung edukasyon dahil si JC.
2: Mm-mm.
3: Tagaroon, maestro siya.
2: Mm-mm.
3: Nag-maestro. Karing gala lang sa ma-regular.
2: Mm-mm.
3: Kutob lang sa sab-sab.
2: Mm-mm.
3: Tapos ang ikalima, nag... Kwa? Nag... Cream di sa UI.
2: Mm-mm.
3: Nag... Naka 72 units man sa... Nag-recruit man ang Coast Guard. Umuha man sa exam.
2: Mm-mm.
3: Pero lai pa matapos ang cream niya.
2: Mm-mm.
3: Mm, pasara man sa cream. Ah, pasara man sa exam.
2: Mm-mm.
3: Tiko na eh, process naman sila, medical nila.
2: Mm-hmm.
3: Pasari sa tanan medical, ito, healthy lawa siya.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Sulod mo sa Coast Guard.
2: Kusorti sa mga anak mm-hmm. mo, sir, no? Nakapos bala, no?
3: Sanay sila sobra mo.
2: Uh-oh.
3: Palawas nila doon na batid sa mm-hmm. konma. Hindi, misal daw naman siya. Sanya, tatlo naka-ETM na kaptan ni mama nila.
2: Mm-hmm.
3: Kada sildo. Mama nagkapot.
2: Mm-mm.
3: Ang ika-anom, IT, nagkuha si IT, dream lang si Gimaras mga college.
2: Mm-mm.
3: Natapos si IT, ha? Tapos nag-exam man ang Coast Guard, nagkuha man sa exam sa Coast Guard, pasar man siya,
2: mm-hmm.
3: Process man sa medical, nakasulod, nagpasar mo sa medical.
2: Mm.
3: Sulod sa Coast Guard. Hasta sa buong Coast Guard mo sa Japan.
2: Mm. So, duha ka Philippine Marines, duha ka Coast Guard.
1: Yes.
2: Isa ka manunudlo. Ang nagbulig sa'yo yung subang mo and ang agot mo.
3: Oh, nag-eskwela na sa Pulsay. Tila na ko ng problema sa kwan, ang financial. Financial case, mama nila, kakapo tatlo ka, apat na kapan. Apat na ka.
2: Kalag-scalar.
3: Oo. Kalag-scalar siya sa si Pio.
2: Mm-mm. Okay. Ba, privado ng eskwelahan. Ang eskwelahan mo sa bata mo, ha?
3: Pagkatapos siya Pulsay, sila sa mga magulang man niya laki nga Philippine Marines, nya lab proceed ka na lang lo.
1: Mm-hmm.
3: Di gapang dua-dua manghod na kay tila pasayab ga lab sa kwarta.
1: Oo. Pero ginhatag yung tanan ni support.
3: Hinando, ya.
1: Mm-hmm.
3: Di ang Philippine Marines mo ya naghala handle sang yang kwan gasto.
1: Oo.
3: Kagang Coast Guard man.
2: Binuligan
3: nila tanan. Pila sila lima la nagbulig kayong subang layaw brama yo. Lima sila nag anom sila tanan nagbulig. Lima lang sila nagbulig. Kung anong problema ginabuligan na.
1: Tay, pero you know, ikat kita dara bala. Paano mo gin-instill sa mind nila ang discipline si ila magulutod? Because I know someone, kagang iban, nga sila magulutod, wala nagahirupay because damo sila. Like, kamba sila, kung damo ka mo, hindi ka mo maghirupay.
2: Tapos ang iban, wala nga nakatibawas.
1: Paano mo sa ila gin-pa-inchindi nga dapat magulutod ka mo ka magbinuligay ka mo by all means?
3: Si mama nila na mo nagalaygay sila, gambal. Abi kamo nga magulutod, hindi kamo maghalainaway. Hindi kamo maghadakamog. Malaway na sa kwan, malaway na sa tawo. Magbinuligay mo, maghirupay ka mo. Mo tong kwan ni mama nila. Linko, tig na palo ako man istorya, linko insakto na si mama nyo, sundo nyo na. Sunod nila, hindi lang kami na problema sila. Ang problema lang sila, ang pagkaon.
1: Kunina mo sila.
2: Do hindi man ganit tay ah.
1: Bali mo lang hindi halat to, bulo. I mean, grabe ba lang
2: gagri sila tingin sa gilid do?
1: Grabe ang kapigaduhon. Tapos sinong ma-secure mo balang kabataan mo balang natagaan mo sa mayo nga edukasyon na pakaon mo may natatap mo balang mayo. I mean, dulain balang fulfillment bala di ba tay sa isa ka ginikanan.
3: Na natatap man sila sa kaluoy sa Diyos eh. Inatinguan mo nga hindi sila duhalos nga hindi sila pagdapuan langaw. Ginaan mo na yung disiplina ng isa pag yun nga ginawa mo na sila ginapalong guto nga hindi sila madisgrasya. Kung mapilasan lala kakwarta makalbulong. Isa pa na kumabali lang kala kay kwarta dalon to sumunog hilot pahilot
1: kamulang kay hilot
3: hilot kontrang kasuhon sila la kay pa doktor ila ka kwarta
1: baklan nila ka soft drink
3: hampulan mo hampulan nun daon at yutis ag tang nila si binan tobe lawas na pa tumaro ng prestamol.
2: Ang muna ang mga ordinaryo nga mga battles ng mga kubos no sa mga tao nga ni ultimo pagkasakit nadlok ka because
1: not because nga masakit nga nadlok ka but because wala ka inugasto
2: magbatsad ka meaning gasto ina siya. So tay Nelson, so sa agot mo bala dito kita nga park in bululigan sa mga kabataan mo after pulsay nga mapaiskwela siya sa law sa steel dra sa may CPU. So, ti pagka, ano, pagkapasar sa bata mo sa bar nung pamatsaga ni Tay Nelson, kay ti finally, hindi lang Coast Guard kag Philippine Marines, may abogada na siya?
3: Doon lipay man ko eh. Lumaw, gambal ka, lumaw-lumaw mo tao na tagot ka rin.
2: Ginando mo tayo, so, magkaabogada ka?
3: Lamang ko mandaw, maghandom. Sila yung maglutod mo, naghandom.
2: Oo.
3: Kaya, kinanglan nila, sorry, may abogada, kay military sila mo.
1: Inkompleto gini tatay basi sunod may doktor kapag gidbala basi yun magdugang
2: sapo na lang guro
1: sapo no kompleto mo niya gid eh
3: ila kon bululigan sang attorney naman
1: bululigan gid
3: kinahanglan magbinuligay gid.
2: Ano ang mga leksyon nga natun-an mo man tay Nelson sa mga inagyan mo nga kabulayan sa kabuhi kag sa pagpatapos nimo sa mga kabataan nimo sa pihak sa kapigaduhon?
3: Damo leksyon eh. Kung sa leksyon na nga, galakat ka sa obra mo ka, tulo mo ang luha mo sa mata mo mo, kaya siya dokbudlay ka. Hindi nga pati, nga ako na baga na eh. Sa uli nga, nag-college na sila. Naintrahan ko na kay nag-untat na ang kwan, nag-abot na ang chinso. Hindi na kami panarahe. Dila ko obra nga iban. Mulang nalawod ng saligan mo, kulang-kulang gihapon ang kita mo. Nag-intra ko panapala niyo.
1: Ah?
3: Tapalan? Oo. Hindi ko na yung mahuya ang istorya. Ang obra nga tapalan, madasig kortahan.
1: Oo.
3: Kaya tatlo lang yung kadawa rin na dislilo, liber nyo na mo. Pag-tod na mo na sa chinsog na, bayra na mo chinsog na.
2: Pero bugat na, ginaan
3: bugat?
2: Nyo.
3: Bugat? Kakapalkon? Uribay? Pasaan eh?
2: Tuwang-tuwang? Hindi, uribay gen.
3: Kung hamay-hamay, tuwang na mo. Pero kung nagko ng yan na nasang karnihan mo na, hindi na mapasakay na isang dilaw.
2: Dako man nakita mo da sa tapanan?
3: May bis nga naka-deliver kami, dako-dako amon nga kita. Pero laban income namon, silusugla lang tag 1,000 sa amon. Pero itong bis to, damo to, nakapartida kami tag-dismir mo. Pero isa ka truck to amon yung deliver.
2: Baho ka damo. Hindi lang ulang mo. Tingala ko man kay dako, eh damo yung manggali. Ano pang ibang nga leksyon nga natunaan mo sa... imo pagpanglakaton bilang isa ka amay nga nagpadako sa iya pito ka mga kabataan.
3: Ara po lang leksyon na ko sa lawod. Agyan ko pangabtan ko kuan ng pugada sa lawod. Ulan pangdaguob. Di siyempre pangdaguob ang kilat perfect sila ko sa tubig. Kamo?
1: Oo, lain. So, lain ang kuan niya.
3: Gapang hisos-hisos kay.
1: Yung tawag mo mga pila ka santos.
3: Laman ko pag santos. So, yung mula na, sos mo yung sir.
1: Oo.
3: Lang ko ay nag-coop na sa baruto.
1: Oo.
3: Basi yung napiko.
1: Kung mag-coop ka as if, pala dumay panaguan ka gin.
3: Ang isa pa yung kaliksyon na gyan ko ng buhawi. May lang kayo lahi ko masintro. Nagligdas sa akon mo na ako. Kung nasintrohan niyo, kung guro pa tayo nag-usbong. Tapos bangka, guro dunot. Nga nga yung medyo doon dibinas kung guro sa mga kuhan. Tungkol sa kapiga doon ng dibinas guro sa mga buhay, parte sa kabataan. Ito, nakatapos sila tanan. Nagtutom sila.
2: Nag-comment diri siguro utod mo si Tita Fernandez Paxton. I'm so proud of my brother Nelson. Ang gambal diri nga ehemplo ka kuno dito sa inyong lugar sa Bonavista Guimaras. Raya Rajawan Marjorie feedback niya sa mga tao nga nakakilala kay Tay Nelson kag kun ano sila sa ilang komunidad. Ang gusto ko tani ko amo si attorney no ya si attorney ano na lang. Oo, hindi na sa camera.
1: Hindi na sa camera.
2: Oo. Parang makuaan taman sa side, no? Si attorney Lovely Joy Fernandez sa iya mensahe.
1: Parente ni gano sa lagnihila please.
2: Gani. Fernandez mo, no? Attorney, ang imong nga mensahe sa imong amay sa iya pag himakas, no? Nga mapatangkaw sa mutanan. Kag... pagdisiplina sa inyong hindi ka mo malisa sang banas.

0: basic needs bala bilang ginikanan, kundi sa values, sa na man sa disiplina. Before ginalokbak ko, kisaga compare ko nga grabe gid niya mang bakol si papa so
1: sakit gid niya idea ma'am
0: nga mga friends ko do wala man niya ginabakol, pero so nagano na sang nagkaedad na kag nagkaisip na dito ko na appreciate bala nga ang mga ano gali ang mga disiplina sang bata pa kami, naging protection siya namon, hindi lang man ako, naging protection siya namon. As tanga magdalalagko kami kag amo na eh nang kumbaga nadalaman siya bala ang discipline niya na nadala siya sa pag-eskwela, nadala siya sa obra. So kung kay nadumduman ko man isa man sa mga lines ni mama before, basta gani ginaakigan ka or basta gani ginabakol ka, hindi mo silingon nga ginahit ka na or ano, kay ginapalangga ka, kay palangga ka, amo na nga gusto sang ginikanan mo, sakto ang ginaobra mo. So amo na nga, so una hindi ko pa na-mentionihan syempre bata gamay. Pero sumong nas na-appreciate ko gid nga amo na nga ang effort man nila nga maski wala-wala bala ang effort nga maka-provide. Amo na gani, hindi man balaanan sa lawas ko. Nga-pigado, nag-kadlawan ay kami na sa mga magulang ko. Kaya paano nila mamamal nga pigado? Kaya ito
1: ka pa. Wala man nila kapag mamamal sila to. Hindi daw wala man nila kinakulaw sa pagkaon.
0: Wala man nila kulang kay Permega Tambay sa kusina.
2: Tingin kami sa akin. Limitado mo pagkaon sila. Mientras maubos na, sige.
1: Basta may pagkaon tayo, no?
0: Basta may pagkaon. So, na, siguro, hindi enough ang words nga thank you, pero, amo na, in the coming years man, or in the future, sa syempre, sa mga action ko man, kag sa mga gawi sa balay man, ito, thank you pa. nga, amo na, thank you sa inyo ni mama, nga sa pagpadako niya sa amon, amoning nalambutan namon sa kabuhi. Kagkabay pa nga ma-maintain namon na ang discipline nga na ma-maintain namon. Kag mag-dinner siya sa amon ang values as ta magkaedad pagid kami kag sa mga kabataan man sa ulihi.
1: How about sa imo mga utod? Nga ti silang nagbuligay para nga mapaiskwela ikaw, suportaran ikaw sa imo pagtuon.
0: Hello brothers. Basta ka pamatay ka mo na bros. Amo na ang ano man, thank you man. Kulang ang thank you nga words kung to, anhon lang ko isip-isipon ko lang ang thank you nga words, pero bala niyo man nga palangga ako gid ka mo kag thank you kay wala ka mo na kapoy. Maski pa kis ako ang perte magreklamo ka mo, wala ka mo gareklamo ga pangayo lang ko gani pro.
1: Di ba attorney wag ganyan, ang dami nakaka-relate.
0: Ga pangayo lang ko pro, ako pakisanda mo reklamo. So amo na, salamat gid sa mga brothers kag sa mga asawa man nila nga wala gid nag anong term ni, wala gid nagsawa sa support hasta hindi lang sa college hasta sa law school hasta mag bar actually. Wala ko kwarta, sige lang lakat, ano to pa, enroll to sa review center, ano to pa, register to. So salamat gid kag kabay pa nga mas sa mga hinablos ko na sa ulihi kag na makabawi-bawi man ko kahit papaano.
1: Attorney, anong mambal nimo sa mga parents na nagapamati subong mga ginikanan nga kaangay man abi sa inyo ang sitwasyon sa una nga wala sa permanente nga trabaho, may mga kabataan nga nag-eskwela, ang imo mensahe sa mga parents as well as sa sahi sa disiplina nang lain na biyang disiplina subong man eh kagang disiplina ang indak anaton yung mga millennials.
3: Yes,
0: Siguro isa ni sa mga lesson ko nga na kay papa sa pagpamati man sa stories niya nga ano guro, hindi lang kita mag-untat. And then, we keep moving bala. Hindi lang mag-untat sa pag kung mabudlay subong, hindi lang mag-untat sa sige pagpangita or hindi lang I mean sa base sa iya nga ano, hindi lang kumbaga we still keep moving, we try and try every day. Kay

0: kag may ara gid mo kumbaga kung wala ka nagauntat giho bala may ara kag may ara gid. So isa na sa mga lesson nga na realize ko nga ulihin na nga basta wala ka nag-stop, wala ka, hindi ka idol lang balahaw nga sige ka. Siguro I mean hindi ko personally do medyo wala pa ko sa lugar para mag ano kahit hindi ako ginikanan, pero na in general sa base sa experience namon man bino basta wala ta nagauntat, wala ta nagauntat pangita, wala ta nagauntat pangamuyo, wala nagauntat nga gagiho sa na. So eventually life gets better gid man ah.
1: Oo, proven.
2: Yes.
1: Proven sa ilang sitwasyon.
2: Kaya magkita man ba dyan man, Maggie, sa ilang kwan? Kumbaga, the way pala sila mag-istorya, bala? Nga, mag-uton, magpamilya, mag-hineropay. By the way, pila lalaki sa inyo family, attorney?
0: Ano?
2: Bawo, ikaw.
0: Ako, pag-agot.
2: Oo.
0: Ano yung nalabotan
2: sa
0: so,
2: ito kay ilaga sa babae? Sa siguro, attorney, nga ginabakol ka to do. How much mo naman nga magulang mo?
0: Nag-iisa.
1: Pinalangga ka na yung gani, attorney. Ang mga agot, no?
0: Galigin lagas.
1: Para magkababay.
2: Ako nga daw, hello brothers. Kigilin siya lang isa.
1: Bugto nga babay, agot pa.
2: Pero ano,
1: shower ba? Ano kagid yan?
2: Anong feeling nga nagdako ka nga puro lalaki kag-agot? Kaya ako may manghod ko, duwa lang ka lalaki, pero ako abisubang. So, do hindi, I mean, anong feeling bala nga may mga utod ka nga lalaki, nga tanan sila, grabe, mag-protect ka, magtutok sa imo.
0: Ano?
2: I-share natin. Wala man na, gabamati, manakaroon pa man nila, mabati no. Aliban.
0: Ano, aside sa, si Papa, personally, overprotective
2: lato
0: siya
2: natin
0: mo.
2: Natin yung
0: oo, overprotective siya, tapos
1: fito.
2: Oo.
0: Pila sila daan ka military.
2: Oh,
0: so,
2: yes.
0: Growing up, hindi ko kikikikay. Though medyo, I mean, damo ko friends na babae, pero one of the boys, mabalak is up.
2: Oh.
0: So, sa mga personality development, bala, like, mag-makeup-makeup, ulihin ko na siya natunan, kasi syempre, wala ako.
2: Attorney, di ka magkabalaka, kaya kilala ko sa pandemic, nag-practice gamit niya green.
1: Piyara sa online, attorney.
0: Kung baga, wala ko sa amo na, wala ko sa panang growing up, bala. So, may mga bagay nga I had to learn for myself. Pero nang at peace ako knowing damo sila. So hindi ko kinanglan maging insecure or hindi ko kinanglan maging mahadlok bala or ano kay ara ang mga kuya mga one
1: bala hindi ko kinanglan mangita sang someone to protect me.
2: Mga yari
1: ko ni kabilog.
0: Sila kabilog.
2: Attorney, if it's okay may migo ikaw may partner na ikaw wala. Pa. So if in case may or may ara nga nagaano anong feeling ko grabe gurong pressure.
1: Ito, bala ka lalaki.
2: Hindi, may tatay pa. Bialon ka ni tatay.
0: Wala, may kabalapit sa balay.
2: Pero sir, hindi mo pag-ialaw mo mag-isa ka nun.
1: Hindi mo doon, hindi mo strict si sir.
3: Pero sa akon na side.
2: Kung ano sir?
3: Mag-prank ka lang sa hambal sa akon, laya problema.
1: Oh. Ara na, attorney. Ho?
2: Attorney, regardless man niya sa profession mo, ang tatay mo yan, malisin siya kagigiya.
3: Kaya malaway man ang tawala ka bata. Kaysa uli, ikaw gin mamungan. Mag-kapitan pa ko. Isibol ka si God. Kung hinablos mo lang sa ligan mo, ah. Then man.
2: Dapat minsan kami nga duwa sa advice mo tayo. Duwagin kami actually. Nung hindi yung bata mo, tatlo kami nalang gayan mo subong.
1: Noted, Tay.
2: Oh, noted.
3: Tay, anong? Kung bata to, magtigulang ka, oh. Luluoy ko, guys. Biskanda mo ka pa kwarta, gani. Kung ginablos mo lang, pakaisa mo, utod mo. Niyad daw, gin nga talikdan ka. Luluoy ko, dahil si God, di ka kaulang.
2: Gapang matiki kami duwa, Tay.
1: Noted. Kuha mo.
2: Tay
1: Nelson, ano naman ang mahambal mo sa mga nagapamati, subong ang mga ginikanan nga sa pagdisiplina, pagpadako, pagatipan sa ilang mga kabataan?
3: Mag-disiplina. Kinanglan bakol. Pero hindi ka magbakol sa iban nga parts ng lawas, kundi sa bulik gid.
2: Sa bulik gid tay, grabe mo yan.
3: Sa bulik mo lang ibakulon. Kay biskan ano ka kusog tumupa ta sa bulik, kay puro unod kag panit.
2: Di paano kusog?
3: Lami mabali.
1: Oo. Then after bakol, may
2: kusi pa tay.
1: May istorya.
2: Oo, may kusi.
1: May istorya.
2: Nanay gali na yang may kusi.
1: Oo.
3: Kung kusi yan, nanay yan, mamay yan, muna gaguripat yan sa...
1: Okay, nang nagpatupat, patupa, pero may istorya.
3: Istoryaon, good.
2: Dahil pa-insindi mo sa bata, ang sala niya.
3: Hindi ka magkataka, good, nga mag-subaybay sa niya hula. Gay nobo ang buot sang bata. Ara, nag-pabinturar ang hulag na. Tibis kang sala, sige yun nga na kaya.
2: Oo.
3: Kasi ya kabalo kung sala kung gusto ni mo, ya?
2: Kay guway mo sige nakigan, sino okay lang.
3: Siling masiling sa kroon, planggaon ni mama, planggaon papa. Sige yun niya.
2: Kag-ara mo sila nga masalo.
3: Kasi kabalo gulay nga, hindi among ni mo, ya? Tingnan nang lang disiplinaon siya. Patagan sa bakulon, sa kundok nang lang din bakul. Hindi kaya mo tayo nimo ko, hindi daw, subong lang, yumuyumo ko sa balay, biskan tigado mo ko gihapon po siya, okay lang kayo, tila, nagproblema sila.
1: Hindi ka na tigado tayo, manggaran ka na sa ano, sa
2: pagpalangga.
1: Pagpalangga. Kag amo na ni ang imo nga premyo sa kabuhi kay nangin maayo ka nga amay ang imo nga kabataan amo na nang imo nga padya
3: kus mga sumanga bagabi bonus kun ni sila amo na bonus ko
2: bagang bunga sang imo nga pinangabudlayan gid sang una
3: kag pagbakol ko gid sila
2: gari ka mo gani sa attorney Ginam na do sakit gito yung bakol ni tatay yo. Tay, ano ang gusto mo na lang ang last na lang at tamyo mo gusto ka nga tamyo mo nagapamati before kita mag-end diri sa aton nga pagpangalagad
3: adaw lagi magkoy tamyo mo na mula yung amon barangay day mula kung pwede nyo himuon dasang nagyan ko tayo himuha nyo da kung huyag nyo mag ayuhan bataan nyo suli kundi nyo yung pagsundon bala mo da.
1: Depende sa inyo kay di kanya-kanyang disiplina, kanya-kanyang style no sa pagpadako sa kabataan, pero ti ang iya yang estilo ni Sir Nelson Fernandez nangin epektibo ini santo man sa mga gindangtan na sang iya pito ka mga kabataan Rajaman Marjorie. With this, nagapasalamat kita sa tiyempo nga ginhatag diri sa aton sa RMN Iloilo ni Attorney Lovely Joy Fernandez and at the same time ni Sir Nelson Fernandez from Buena Vista, Mara. Salamat, Gid, and maayong aga sa inyo. Thank you.
2: Oh, thank you, Gid. By the way, si Sir Deo, gapamati, ang grabe, habang na ako grabe man bakol ni tatay ko, kita mo buot-buot ako subong.
1: Oo.
2: Oh, hindi ko siya magbuot na sa
1: I think personally, Rajon Marjorie, ito siyempre kita bilang mga nagdako sa dinumaan.
2: Yes, napamaagi.
1: May tupa, Gidyay. Rajon Mark, ikaw kaagi ka man. May ara tango si Rajon Mark.
2: Oo. Ako galing ang babayi. Kaagi ko nga ginbakol ni Papa. First time ko daw, amun itong first kaglas ko nga. First kaglas ko nga bakol siguro. Pero ano ko to yan, nadagdag ko to sa irrigation.
1: Papa mo David, Mark. Saka
2: kulba, wala.
1: Papa mo David, mama mo. Nila.
2: Si Mama. Kaluhay ka man.
1: Pero ano, tsak to nga ba ni Atty. Bala Kaina nga, sa bata ka pa, hindi mo na mahangpan.
2: Oo, hindi mo mag-gets. So, feeling mo, do kontra kasi ginikanan mo. Do feeling mo, ano ka. Pero, as you grow, dito mo ma-realize
1: may
2: na
1: it's for you. Mayroon social media sa unang at simpo. Gusto na grant-rant man tabala sa social media. Galing wala choice. Kaya wala pa to sa Facebook.
2: Hindi, or di ba ako kaninanay mo sa unang may social media, ara ng DSW.
1: Hindi, bala. Di ba nag-attempt ka mga dumalayas?
2: Oo, dumalayas ka na. Na.
1: Pero growing up, amo to gali mga pupatupa si imo with pathag, among nagsalbar si imo. Para nga usuyon mo gusto ko banas.
2: Oo. You know, Rajaman, mag-share ko lang, mga bata sa balay, wag makasala, ginakiga na ka ginabakol, pero ginapainsindi, gina sa ila, kung anong sala mo. Kay karon kung amo na ganihan ba ni sir, kung hindi mo pagpahangop, Rajaman, magi, matubo na sa pinsar ka bata, ay, kontra-kontraya, gig ko niya. Oo. Tapos, ang pagdako, lainang mindset sa bata, si imo.
1: Oo.
2: So, thank you, good sir, Sir Nelson.
1: Si Doyo na doon ko.
2: Thank you, good, sa imo nga time. Kay Attorney Lovely Joy. Sa inyong oras dari sa atuan sa RMN Iloilo. Sa atuan nga pagpanumbalik, Rajaman Magi, ma-check na kita sa pila ka mga greetings. Bantay karon ng aton nga siguro ang greetings na lang nga iban subong Rajaman Magi.
1: Good morning kay Tristan Noyot B. Gulay, kay Jose Nore Ortiz do Maraog. Sa kay Ai Ayi Fernandez Diaz, Gogotito Nelson, and cousin attorney Lovely Pariente. Hambalya, damo lang ka sa tupad lang sang balay ginataan per me pisan si mama mag-uta ng baldi Jenny Apitana Pagliato Fernandez ani
2: padamo gali happy tana man to no?
1: Sister-in-law mo attorney sakay sa kay Alma Genga kag sa iban para Juman Marjorie mayong aga happy Sunday sa inyo tanan.
2: Yes. Mga karadyuman, wala na kita sang oras. Dari sa ating pagpangalagad, madamang salamat sa nagupod sa ating programa, Araman Sunday Special. Sige hapon, ang inyo double M. Ako si Radyuman Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyuman Magi Arasuelo Malaryado.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
6: That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatag alas 9.33 sa aga.
4: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupangdon. Tapnaa ang depresyon, titigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
3: Mayong aga mga graduman, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa tag sa kadomingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's August 23, 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, akong inyo alaga graduman Maggi Erasuelo Malariado. Sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga, mga karadyuman, una kita sa aton nga Mental Health Alert. Istoryahan naton ang role sa mga manunudlo. Kun ikayong panghuna-huna sa mga estudyante ang paghahambalan. You know, ang mga manunudlo, they are not expected to act as licensed therapists. Iti hindi man tanan niya, may mga eskulahan gani nga wala sang guidance counselor. Pero ang ila posesyon, nagabutang sa ila sa frontline para nga mag-check sa mga early warning signs, mag-offer sang emotional support kung kinahanglanon, kag mag-recommend sa ila mga estudyante nga mag-seek, no, magpangayo sang professional help kung kinahanglanon na ginamuno yung role sa mga manudlo. Abin nyo, mga superhero, bala. Hindi na sila yung mga licensed therapist, pero sa mga sitwasyon kung saan inagakinahanglan ang ilang mga estudyante sang suporta, especially when it comes to their mental health, sila niya ang sa first line. Mga frontliners ini sila sa gihapon. That's why, ang aton mga manunudlo, buligan man nato, natagan naton sila sang giya kung ano bala ang nagakadapat nga approach. No, mga dapat nila nga himuon in case nga may ma-encounter sila nga mga kabataan na may mga signs nga kinahanglan na gidgali nga hatagan sang atensyon, may mga red flags, no, para malikawan naton ang mga insidente kaangay sa natabo sa Tacloban sa nagligad nga duha ka bulan sa Damlaglang sa Zamboanga kay daw similar giding incident. And at the same time, ang natabo sa Cebu, nakuhaan sang armas lutang isa ka bata sa inspection, surprise inspection o sang eskulahan. Dari sa may probinsya sang Iloilo, may ara sang pamahog nga ginhambal sang isa ka estudyante sa iyang friend. Maayo lang kay ang iyang friend, very alert mo ng presence of mind nga while ikaw ang ginasaligan, balaan mo nga may red flag. So inform mong imo nga teacher kag ti naaktuhan ini siya. Di paano abi kun wala, ano na lang? Kun wala kabalo si teacher, ano na lang? Palayo lang, no? Maayo man gani nga wala na dayon ini, pero ti may ara niya sang posibilidad, may ara bala sang ginaplano gali ang bata nga ini. Istoryahan naton ini diri sa aton nga pagpangalagad kay kadako isang papel ang ginauyatan sang aton mga manunudlo. Naka-standby na sa piyak na linya aton partner tag sa kadomingo, Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Maria Opson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back dari sa aton nga pagpangalagad.
5: Yes, good morning, Ma'am Maggie. Kag sa tanan naton nga mga tagpalamati, no, sa subong Domingo.
3: Oo, Ma'am Shai, with the news, no, sang Damlaglang about sa mga eskwela, sa mga kabataan sa eskwelahan na doka brutal na gid, doka lain na gid, no, sang sa ginexpektar naton nga ang mga kabataan magkato sa eskwelahan dapat ang dala nila is ballpen, lapis, notebook, libro, no, pagkaon. Kay ti kinanglan man nga gatuon ang bata while busog ang utok, busog ang dapat ang tiyan, taw muna bala dapat ang ginexpect naton nga dalon sang kabataan sa eskwelahan, pero subong yan, may mga armas, no? Tapos, worst, may nagakapatay. So, ang frontliner diri is mga manunudlo. Subong nga, aga, istoryahan natin, Ma'am Shai, Gia, para sa mga manunudlo natin, para nga mahalungan ang mental health sang ilang ang mga bumuluto, mga estudyante. Istoryahan natin ang role sa mga manunudlo sa pag-detect. Ano ba lang dapat nga response kung may ara na sang mga red flags, warning signs kinakitaan sa ilang mga estudyante, Ma'am Shai?
5: Yes, no. So, to be very honest, no, Ma'am Maggie, kasi mga tagpalamati na ito, kakomplikado, subong, sa una, yes, kasimple lang sang role, no, sang teachers, matudlo lang, no, and then may designated nga person nga in charge sa pagtibong, no, sang mental health sunod sang eskwelahan, no, pero subong kakomplikado nagibisang dynamics, no, sang aton yung mga estudyante sa eskwelahan.
3: Correct. And I would have to say this, Ma'am Shai, nga nambang sa gwa sa eskwelahan sa gate, pero abi mo if ma-recall ko na ang nabinagbinag ko is ang mga estudyante may katahap nga maghimo sang gamo sa sulod sa eskwelahan kay nga anong linya nila o sige hada bala kay bantayan ta kakaron sa gwa sang gate, meaning dapat outside sa perimeter sang eskwelahan, no, kun may mga threats man sumganay na pero wala na sa may mauna, Ma'am Shai, dapat out, sige, tanduga ako, bala, bantayan, takakaroon sa gawa sa eskwelahan, di bala, una, wala man na, wala sila sang patalom, tapos, nadlock, maghimo sang gamo sa sulod sang eskwelahan, kaya, bantayan, takakaroon sa gawa, meaning, grabing respeto sa institusyon.
5: Oo, yes, oo, no, doka, tahap, pagid man to sa mga kabataan, sa una, pero subong niya, nang damo nagid be factors, no, nga pwede natong i-consider kun nga ang complicated nagid ang dynamics, no, kag ang mga pamatasan sa mga estudyante naton subong, no. Number one, gidya is ang influence gid, no, sang social media sa aton nga mga kabataan, no, and ang research, no, nagahambal man nga may ang mga detachment, no, and dysfunctional damo nagid be sang mas dysfunctional nga family dynamics, no, sa subong tinion, no, tungod sang komplikado man, no, nga sitwasyon sa sunod sang panimalay, no, following man kung ano man ang mga shifts, no, sa dynamics, no, sang typical nga family nato, no. So, and definitely isa na siya sa mga bagay nga kailangan natin i-factor in, no? And definitely, isa ang mga teachers natin, no? Hindi natin pag-iatang tanan sa teacher, kasi siyempre, damo na sila yaubra. Pero, isa ang mga teachers natin sa mga instrumental, no? Nga mga tao sa community, especially sa eskwelahan, especially mga class advisors na bala, no? Nga mag-spot sang mga mental health issues kag warning signs ang aton nga mga estudyante, no. Tandaan naton nga ang mga warning signs nga ini nagalakip, no, sang pag-iba sa

0: ang batasan no sa aton nga mga kabataan no naganubo ang grades nagadula ang interes sa mga paborito nila nga aktibidad sa komunidad kag sa eskwelahan nagpalayo no sa ilang nga mga abyan kag sa mga naandan nga mga grupo sa eskwelahan kag tiyo syempre dira ang fluctuation no or ang gitawag nato na emotional volatility kumbaga no sa una do kaya pa Manila nga magtago-tago sa ilang nga emosyon no pero subong gamay-gamay lang nga pangakig sang maestra no do amo ginyang natabo sa Zamboanga Ateneo di Zamboanga no ginakiga ng estudyante sang iya nga teacher no tapos do na na-provoke na trigger no kag amo to dayon no nag-cause sang violence nga nangintunaan sang kamatayon sang iban niya nga mga kaeskwela no so amo na siya ang isaman sa mga dapat matayan sang aton yung maestra no kag ti syempre mga verbal no and written cues subong ang mga threats do hindi nagid empty siguro no mga agi kay do dapat seryosohon ta nagin yes. Kanan na klase sang pagpamahog no nga ihambal sang aton nga mga estudyante kay ti nang wala kita kabalo no
1: kasi amo na ma'am shy take threat man. Seriously kag it's okay to err on the side of safety
0: correct yes exactly gid no mayo na lang nga mangin OA ka sa pagpreparar kaysa nga wala ka nakapreparar at all so bilang mga teachers no tsakto tong hambali mamagi kagina nga frontliners kita sa sulod sang aton nga tagsa-tagsa ka mga classrooms. Hindi taman mapatayan ang tanan naton nga mga estudyante pero at least ma-idea kita kung ano ang balantayan naton sa ila. And definitely bilang mga maestra, no importante gid nga maging instrumento kita sa pag-promote sang mental health sulod sang aton nga tagsa-tagsa ka mga classroom. So paano no paano ini i-build no para hindi lang ikaw ang maka-detect sa mental health issues ng imo mga estudyante pati man ang ilang mga abyan no mga close nila nga mga classmates maka-open up sa aton makasugid sa aton no especially kung ara na sila sa sagwa sang classroom naton no so as teachers, no, very important gid ang pag-promote sang open communication sa aton nga mga advisory classes or even sa mga estudyante naton no, kung hindi kita class advisor abi importante gid nga may open communication kita sa aton nga mga estudyante. So malakip kita or ma-set aside kita sang pila ka minuto no para i-check in ang aton nga mga estudyante no kag parang ma-feel man sa aton ni estudyante nga safe sila sa pag-istorya sang ilang mga nabatsyagan no sa aton bilang maestra nila no that includes fostering non-judgmental environment no sa aton nga mga classrooms no ako manugid gani ang aton nga mga estudyante isituit ta nga naga-practice kita sang confidentiality no nga hindi tapag i-chismis sa ibang nga maestra man no, or hindi tapag i-chismis ka ibuyagyag ang ngalan no sang estudyante nga nagpabutsyag sang iya nga balatsyagon sa aton sa iban man nga tawo no kay ti makompromiso to karon no
1: ang eventually madula ng salig ya
0: correct no pagsalig sa aton as teachers no and ikadua is very important gid no nga mag-establish kita sang kalmado nga routine activities no ma-establishar kita sa mga predictable no nga mga classroom structures para nga mabuhin-buhinan no ang anxiety no kag hindi ma-trigger sang trauma ang aton nga mga estudyante no so as teachers very important nga magsulod kita sa classroom, no? Ang iba nga maestra, una pa sermon, una pa ang akig, no? Una pa ang iba na, wala lang takabalo, pero ga-exist gyapo ng pag pagpakalain no or pagpakahuya gid no sa aton nga mga estudyante kay subong gamay-gamay mo lang yang nga hambal na sa ila ano or pag call out sa atensyon nila sa sulod sang klase nag batchag na na dayon sila no so very important gid nga kung may gusto kita nga estudyante nga i-call ang atensyon no i patawag natin sila one-on-one, no, kag hindi natin sila pagpakahuyan sa klase, no, kag masugod kita sa aton tagsa-tagsa kaklase nga kalmado, kag wala sang may ginaakigan kung tani nga estudyante, no. So, ikaduha na siya. Ang ikatatlo is, ang istrikto nga pagpatuman sa mga anti-bullying, gid, no, nga mga campaign sa sulod sang classroom no kay majority no hindi man tanan pero majority sang mga kaso sang violence no sa mga eskwelahan hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa bugos sa kalibutan nagahalin sa kaso sang bullying or nagaugat no sa mga kaso sang bullying so dapat kita nga mga maestra mangin serbi man no as models nga kita mismo wala kita nagagamit sa aton nga poder kag otoridad sa pag pakahuya no or pagpakalain sa aton nga mga estudyante and at the same time no aligmat kita sa mga insidente no sang away sang ano pagid ng abuse of power no among peers no sa aton nga tagsa-tagsa ka mga classroom sa tagsa bilog ng eskwelahan in general no so as teachers kung wala ka mo guidance counselor abi or kung wala ka mo mental health professionals dira kag kumbalaan naton nga may insidente sang bullying no sa aton nga eskwelahan no gilayon kita nga pwede gid maka-organize no sang mga anti-bullying talks kag campaigns no para sa aton nga mga estudyante no kag di syempre pabutsyag gid naton nga may kaakibat nga sanctions no or may kaakibat nga mga parusa kumbaga or konsekwensya no ang bullying sa sulod sang eskwelahan kag stricto gid nato na nga ipatuman gid no para nga matahap ang aton nga mga estudyante no kag hindi na magdalom pa ang mga insidente kag kaso sang bullying no kay ti ang mga bullied victims na naton kung kaisa nagahulat lang na sila sang chimpo kung saan o sila maka-timing, no, nga makabalos. Kahit ang ilagid na iya, kung hindi na naiya ma, kung hindi na matago pa bala, ang lain na emosyon, no, wala na naasang iban pa nga pamaagi para nga makalampuwas sa pagbuli sa ila, kundi ang pagbalos na lang gin.
1: Kag, inflicts ang harm sa iban or sa kaugalingon nila. Worst, no, pag, uta sa kabuhi, Ma'am Shai, palayo lang, no? Yes. Pero amugid man na kalabanan, bala, Ma'am Shai, amuna, kung nagasampaw, no? Ang mga biktima sa bullying, kung di ma-address, bala, nagasupot na sa ila mo?
0: Yes, exactly, gid, no? Nagasupot, gid na ang akig, ang kaugot, no? Sa ilang ang mga bullies, kung kaisa, kagti, syempre, dugangan pa sang influensya sang mga violent exposure nila sa mga violente nga hampang, violente nga social media posts, no? Ginatawag naton nga dark web exposures, no? Kag kung ano pagida nga mga community exposures no sa palibot nila ti pwede gid sila ma-trigger nga magbalos paagi sa violente nga pamaagi, no? Kahit ang iba na kung kaisa, especially kung wala kamo guidance counselor sa eskwelahan, mahambal mo lang na sila nga, kung isugid, kuni kay ma'am, kadlawan, niya lang kuni, kaghambalan, niya lang kung nga, ay, nga, ti, nga ula kagabato, how parihogid lang kamu kadako or parihogid lang kamu nga amuni nga grade nga hindi kaya kabalo sa iya, di ba? So may iban nga teachers abi nga dasig magjudge. No, so isama na sa mga bagay nga dapat natong likawan as teachers, no, na kung mag-approach kita kag mag-de-escalate, no, magtawa, mag-handle kita sa mga amuni nga mga klase sang insidente o kung anuman nga mga mental health issues, no, sang aton nga mga estudyante, dapat hindi kita confrontational, no, kag hindi naton sila pagpinahan or kadlawan or ipakahuya tungod lang kay may gina-experiensyahan sila ng mga mental health issues.
1: Or bisan joke lang, likawan, mga joke nga daw ginapasampok, mabala sila, Ma'am Shai?
0: Yes, no? Ang gwa na si teacher, pa ang gaslighter. Na, oo, so as teachers, no, ang aton nga role gidya sa mental health sa aton nga mga estudyante is to provide a safe space and a safe environment para sa ila, no, nga maka-open up sila, nga maka istorya sila sa aton, no, kag kung hindi man sa aton direkta, no, hambalan naton sila nga kung may nabatsyag sila nga hindi manami, no, or kung may iban nga classmates or schoolmates nga nag ugra sang malain sa ila, no, mayara sila mga barkada or mga close nga mga ginasaligan nga mga schoolmates nga pwede nila dalaganan, no, para nga sugidan sang ila nga nabatsyagan. And of course, syempre ma-promote man kita sa open communication among peers, no, sa aton na teachers, na kung tsakto na nga kung may nasugiran kita gani, no, nga may impending, no, nga violence nga matabo sa sulod sang eskwelahan, gilayon nga mag-report man ang mga kaabyanan or ang mga classmates nga ginsugiran, no, sa proper authorities sa sulod sang eskwelahan. Ang tawag naton sina is proper referral, no, kag crisis response sa aton nga mga impending violent cases, no. So tudluan naton ang aton yung mga estudyante kung diin sila ma-report kung may mabatian sila nga threat, whether empty or not, bahala na da, no? Basta importante, mabalaan nila kung kay sino sila manugid nga person in authority. Either si kay teacher, kay discipline officer, kung may discipline officer ang eskwelahan, or sa iban, no? Nga personnel sa aton nga eskwelahan. And of course, importante gid sa aton nga tanan nga mga personnel, hindi lang sa mga teachers, no, nga kung makabati gani kita sini, hindi naton pag baliwalaon.
1: Mm-hmm.
0: No, susubo nga panahon wala na gidya sang dapat baliwalaon, no,
1: kuna
0: ang panugid sa aton, no. So very important gid na, no. And of course, para man sa aton nga mga eskwelahan, no, kung may ara, kung balaan naton sa aton kaugalingon nga hindi kita skilled enough or hindi pa-prepared enough, no, ang aton nga mga teachers sa muni nga mga klase sang sitwasyon, pwede kita kapangayo sang bulig sa iban nga mga otoridad sa aton nga tagsa-tagsa ka mga communities, no, or mga local government units pareho sa aton nga mga kapulisan, no, aton nga mga RHUs, no, mga disaster risk reduction offices, no, para nga gilayon nga makarespondi sila in the event nga may mga insidente nga kapareho sini, no, nga nga posible makatuga man sa kakugmat kag kakulba, no, sa aton nga mga estudyante kag sa aton nga mga maestra, no. And of course, syempre very important gid, no, nga i-assess nato ng aton preparedness as school personnel as a whole, no, kayte kung hindi kita prepared sa muni nga mga klase sang insidente or sa paghandol lang no sa mga classroom level nga mga mental health concerns ang aton nga mga estudyante, may ara gid no nga mga mental health professionals nga pwede makahatag sang skills training man sa aton no kag maka hatag sang dugang nga ihibalo no kung paano naton ina siya i-handle no, especially kami sa University of San Agustin no, sa mga DepEd teachers naton, open gid kami sa paghatag sang libre ng mga training para sa aton ng mga teachers gid no. And of course syempre very important no nga balanon man naton no kung papano ang pag crisis response no, although mahambal kita nga prevention is better than cure nami gid na tani, pero syempre wala kita kabalo no kung ano ang matabo sa aton nga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. So manami man no nga ang tanan naton nga mga teachers kag school staff equipped man sa pag-deliver sa ginatawag naton nga psychological first aid no sa aton nga mga estudyante, or maski hindi sila kabalo no, balaan nila kung diin sila manawag no in the event nga kinanglan nila sang psychological first aid no sa ilang nga tagsa-tagsa ka eskwelahan no. So pwede gid katawag sa rural health units naton no, kay ang rural health units kabalo na kung diin sila matap nga mga tao naman, mga professionals no, para nga mabuligan no sa psychological first aid kag mahatagan gila yun sang nagakadapat nga mental health intervention no ang mga apektado naton nga mga estudyante kag mga maestra. Kag very important gid no, especially sa mga school heads naton, sa mga school administrators naton, ipasangkaron gid ang community linkages naton. Especially ang linkages kag connection naton sa mga external agencies like DSWD no, mayara iban nga cases of abuse and bullying no nga ginadulog man sa municipal social welfare naton no, kag sa iban pagit nga mga ahensya dira sa aton nga community para nga gilayon nga ma-address no ang mga amuni nga kaso sa aton nga eskwelahan no. So amo na siya, very important gid ang referral system no, tuduan ginato na aton nga mga kabataan kung diin sila madalagan in the event nga at risk ang ilang eskwelahan, at risk ang ilang safety no, kag at risk man ang ilang mga classmates no, kahit kumakabati sila sa mga amuni nga kaso no, sa mga violence sa sulod sang ilang eskwelahan.
1: With or regards dira sa ambal mo blamam siya na it helps man nga may mga may invite sila from time to time abi sa activities nila sa eskwelahan, linkages like sa CSWDO sa city ha, or sa MSWDO sa police, or para bala maka-establish sila sang connection kag mapakilala na sa mga estudyante nilang ka-approachable man ni sila kung may mga concern ka mo, hapos man lang galing magpalapit sa ila or sa RHU, mga amo na bala ma'am Shai?
0: Yes. Yes, no. Hindi lang na kada October, mga ma'am. Kay October, ang mental health month. Abiti, sako, gina ang mga amo na nga klase sang talks, no. Pwede gina ya all year round. No, isa na siya sa mga epektibo nga mga prevention activities, gid. Kaya, siyempre, budlay kung wala ka guidance counselor no ang aton nga ano dira naka destino dira is designate lang no nga hindi siya yabala mental health professional. So kung balaan naton no nga may mga taas no nga kaso sang mental health issues no, maski hindi man bullying, maski kaso sang depression, distress, academic pressure, no, anxiety, school-related anxiety, no, sa sulod sa aton nga eskwelahan, importante gid no nga ma-assess ina sang maayo para nga gilayon nga mahatagan sang preventive no nga mga activities ang aton nga mga kabataan sa bulig sang iban nga mga ahensya sang gobyerno and even in the private sector no nga pwede naton matap no nga makabulig sa aton para nga mabuhinan ang kaso sang violence no hindi ta na pagpalabuton pa sa violence no sa sulod sa aton nga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan no kay ti importante man na kag most importantly man no ang mga activities nga ni bala mamagi kag sa mga tagpalamati naton pwede gid ni ma-share sa mga ginikanan sa aton ng mga estudyante hindi lang sa mga estudyante mismo no kundi pati man sa mga ginikanan
1: di ba sa eskwelahan ma'am Shai may mga napatawag na bala ka mga PTA meeting pwede na tra i-timog
0: oo, or kung may mga amuning nga classes ng activities intended para sa mga ginikanan atin nanta no para nga may dugang kita nga ihibalo kag no balaan naton man kung paano kita kaspat sang warning signs sa aton nga mga kabataan in the event nga magwa na sila sa tagsa-tagsa nila ka classroom magwa na sila sa eskwelahan kag magbalik na sila sa aton nga panimalay no kay hindi lang da nagauntat ang pagspot sang mental health issues kag warning signs sa eskwelahan no dako gid yat mas tama pagid kadako ang role sa mga ginikanan so nami man nga maka-organize no ang aton nga mga teachers sang amuni nga mga klase sang mga activities para sa aton nga mga ginikanan para nga gilayon no nga masagunsunan nga ma-observe ang aton nga mga students hindi lang sa eskwelahan kundi pati man sa balay kag sa komunidad nila.
1: Sige, kabay pa nga ambali sir, i-shout out lang ni Ma'am Shai, si Sir Maya Andrino Hambalya nagapamati, very timely gid ang aton nga discussion especially sa mga manunudlo sa mga nagakalatabo bala subong no, sa mga eskwelahan. Ma'am Shai, madamo gid nga salamat sa siyempo ang hinhatag mo diri sa RMN Iloilo. Happy Sunday, Ma'am Shai.
0: Yes, thank you so much Ma'am Maggie. Kag sa tanan aton nga mga tagpalamati no and happy Sunday gid sa atong tanan stay safe kita no dira sa aton nga tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Kabay pa no sa aton nga discussion subong nga aga makabulig man sa mga manunudlo nato not just sa mga teachers kundi pati man sa mga parents kag sa members sa aton community how to spot sa mga red flags, mga warning signs kung ang mga bata dira sa palibot ninyo, bata sa inyo panimalay, do may naglain sa paminatasan niya, sa iyang hulag. Kag anong bala ang dapat nga himuon? Para nga maaktuhan inigilayon, kag hindi na maghulat pa nga may mga negatibo, padira nga magkalatabo sa inyo palibot. And ang referral sa mental health professional kung kinahanglanon. Sailo kita sa aton nga mental health alert sa subong nga aga sa aton nga dental health alert subong aga. Sa nagligad may aras ang nadakpan nga sa intrapid operation nagapangtakod sang braces hindi manisensyado nga dentista sa distrito sang Haro. Ano bala ang peligro nga madulot sang mga pagpangtakod sa mga DIY do it yourself nga braces? Sa aton nga ngipon. Istoryahan naton inadri sa aton nga pagpangalagad. Kaupod si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. While waiting, ginatamyaw naton. Maayo lang ang pagpamati sa kay Day Azun Pineda. Jessly Lauro, mayong aga. Sa kay Fe Capada, good morning man. Margie Cabillas, Amoroso Glenn, Sir Andy C., Erlen Sorioso. Tag later naman ang iba niya greetings. Naka-standby na sa Piagalinyang atong nga partner tag sa Kadomingo sa Dental Health Alert. Dentist, orthodontist, aesthetic implantologist, and PDA Iloilo member of the board. Si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, mayong aga. Welcome back dari sa atong nga programa, Doc.
2: Yes, mayong aga, Rajuman Magi, kay sa atong tanan-tanan nga tagpalamati sa programa sang RMN.
1: Oo. Sang tinalikdan nga si Mana, Doc, may nadakpan bala sa distrito sang Haro, fake dentist, nagapang takod siya sang braces, mga DIY, do-it-yourself ka braces. First, ano bala ang mga risgo? Ano bala ang madulot nung di maayong epekto sa mga DIY, do-it-yourself braces kag mga fake dentist nga nagtakod sini?
2: Yes, no. So, actually, no, under sa Philippine Dental Act, no, sang Republic Act 9484 no sang 2007. So ina nga mga ginaubra nila no nagaviolate sang dental law. So which amo na ang gina practice nila illegally no, wala sila sang mga valid nga license no, nagaperform sila sang DIY or do it yourself no, mga fake braces nagaoperate sila no. So actually Rajuman Magi no, para at least no mahangpan no sang nagaubra sini kag para aware ang tanan no ang penalty sini no, ang criminal nga penalties kag violation. So naga-range ini no from 200,000 no pesos to 500,000 pesos no kag ang imprisonment nila so halin sa 2 ka tuig at sa 5 ka tuig or both pa, so amo na ang dapat no nga hibaloon nila. So tungod si DIY no, binila mahapos ini no para sa ila, binila barato, mapatadlong kag wala na sila nagapakonsulta no. Wala sila kahibalo.
1: Wala na kinahanglan ng x-ray doc, ah, takod na lang yeah. Gayon.
2: Oh, wala sila kabalo ka nung idulot kini nga serious no nga mga consequences no. So ang DIY so halimbawa no pag-attempt nga ma-fix no ang ngipon, so man lang nasa isip nila, so wala sila kabulong sa ulihin no, pwede gali ang mga other complications no nga magadulot no sa baba sang tao no. So tungod na nagabakal sila barato sa online or ginabakal nila no sa hindi man lisensyado ang mga sellers no nga hindi controlled, so sabiin so pwede maghatag sang risgo no sa ikaayong lawas ng tao. But ang mga pinaka-importante, no, nga dapat gid mahangpan, no, because ang mga, ano ni, ang mga dapat nila mahibaluan nga ang delikado, no, because ang Philippine Dental Association nag-warning na sinisa ila, no, sa mga trend, no, nga tama gid ka-delikado, no, ang DIY, no, because una-una, so, pwede ini nga magkatotlos ang isa ka tawo, no, mahukas lang ang ngipon nila no, because pagbutang mo si isang braces
1: so imbis
2: no,
1: nga magtadlong ang ipon sanggay. May posibilidad yes, pa no? Nga mabingaw galit dok nga aman
2: mahukas because wala ni sa sanggay kay in every tooth no may ara na siya nga tooth number nga diin mo siya dapat no ibutang no para sa alignment amo na ang purpose no. Kada isa ka ngipon may iya na nga gauge no gina ano na naton gina follow gid para because no ang point naton ang aton nga gusto magtadlong kag hindi mag-cause ng other problem no. So another thing no, pwede ini siya mag-cause ng severe nga infections no tungod sa mga fake nga break nga brackets no. So hindi sterile no, so pwede mag-introduce ang mga makamamatay nga bacteria no, and then masakit ang mga ngislo, pwede magka-abscess so, and later on no, so dapat mahangpan nila nga ini nga abscess no hindi lang magkadto sa soft tissues no sa ngislo, pwede ni siya mag-penetrate sa bone or basi maglapta magkadto ang abscess sa brain sang tawo. So amo na no, dapat no mahangpan mo gid nga amo na tama gid siya kadelikado. Amo nang nagawarning gid ang PDA sini no. So another thing, pwede nga matitano sa isa ka tawo no or ma-poison no because tama ka barato, so hindi siya regulated nga mga products no, hindi siya standard no nga mga items, no? Sa, especially mga ortho wires, no? Brackets, no? Nga ginapang-usar nila sa braces, no? So, pwede magdala ini sa ang toxicity, no? Because na may mga braces nga fake, nga which nagatuktok bala, ginatuktok, kay hindi sa titanium, mm-hmm. hindi sa biocompatible sa aton nga niso. That's one thing nga dapat gid, no? Mahangpa nila, why is it, no? Because barato, wala sila kahangup, no? And another, no? So, pwede nga ang mga colors na makita niyo, mga rubber

0: tuktok siya dito sa bone, no? Kag mag-cause ng mga another nga problem, no? So i-destroy niya ni ang ngipon sang tawo, no? Hindi lang ang islo. So amo na kung kaisa dapat mahangpa nila because mga fake nga braces, no? And damo na siya mga consequences nga dapat gid na hangpon, no, sang tanan because may ara na nga mga cases kung kaisa nga even mga parents lang, no, because nakita nila nga pwede galihigtan nila sang something like that, no, ang rubber nga para mag close ang gap or basi may nakita sila nga may tahang ilang bata but wala sila idea nga pwede gali mag-cause ng another ng mga problems, no, later on kay because wala sang follow up pwede man magi, no?
1: So halimbawa ang ilan na doc is ang pinakauna ginarason sang iban nga nagakadto sa fake dentist barato kumpara yes, sa magkadto sila sa dentist amo gid ang consideration nila doc ang presyo.
0: Yes, amo gid na, no, kay madasig, mahapot, barato, so ma-close dayon ang gap, no. So unfortunately, no, amo na, no, ang DIY nga treatment nagresulta sang malawig, complex na siya, mahal pa kung i-fix na later on sang orthodontist, no. Because ang point na nga ang ginaano gid nato, no, ginapahangop, no, ang tanan, no, sa kahanginan nga dapat, no, kung may amo na ang mga cases, no, please magpakonsulta gid, no, sa license nga dentist, no, because ang dentist kung hindi sa naka-specialize wala sa suspect sang ortho, no, i-refer ya gina sa orthodontist, no, sa mga experts, no, because sa orthodontics, no, kag dentofacial ng orthopedics, no, for para at least no may proper ng alignment sa mga ngipon sang jaw sang bata, da, no, para healthy ang smile sang nila, no, even sa adults because sometimes, no, ang wala nila na hangpan na duman magi ang konsekwensya nga matabo later on nga abi nila okay na kay gimputangan nila sang rubber band amugid ni ang problem ang rubber band, no, because may ari ni kita nga mga example, no, sa mga bata nila but they don't know nga nagclose na, no, pero wala sila kabalo kundi na nagkadto ang rubber band so nadula ang rubber band, no, so later on so nakita lang gid nga nagtalok na siya, naglubong siya, nagclose tuod, no, ang gap, no, because wala sila kahangop nga sa mga teens, no, may ara kung kaisa mo mga 8-year-old na medyo ara gid na ang gap, no, in between especially sa central sa upper, no, ara gid na ang gap because they don't know wala pa nagulhot ang mga iban yung mga molars which kada isa kangipon may age of eruption so kung wala pa nagulhot definitely ang gap dira dako, no, so mamislead ang parents, no, but wala sila kahangop may it's still normal, no, kung magkadto sila sa license ka dentist and i-educate sila nga normal lang na siya time will come magulhot ang iba niya nga permanent which is a little bit larger, no, dako ang size ng permanent nga ngipon so ma-close na siya, no, wala na sila kahangop so sila naman may ari nga case nga ginbutangan nila nagmatumato ang parents, no, nagbutang sila sang rubber band, no, sa duha ka ngipon, no, sang ila bata, no, ang problem, no, happy sila nga nagclose, no, but later on so nakita nila nga imagine, no, for 2 days nagclose lang ang duha ka central pero after several na observe nila nga nadula, no, ang rubber band, no, so nadula na siya ang problem, no, amo na so wala sila kahangop kay abi nila madasig mahapos barato amo na ma-close dayo, no, pero wala sila kabalunga nag-cause gali isang problem to kay gubon niya na ang ano madunot na ang soft tissue dira amo na kung kaisa nagakapilas, no, kay wala sang follow up, no, amo na kung kaisa, no, so kung magkadto ka sa ano ni sa fake nga dentist, no, so because after nang butangan so do you think may follow up ka ano ang dapat mo hibaluon sini, no, dapat gid nga kung magkadto ka sa licensed dentist so may monitoring and may assurance ka sterile pa and tapos may ano so may ara ka gid nga time frame when to come back, no,
1: mm-hmm,
0: kay because gina-monitor ka mo so
1: para makita kun may improvement, yes, sa
0: hindi

0: Kitsa, pwede na juman magi magstay for long ang uh-huh. rubber. It's a rubber. No, pwede na siya ma-break dira or basi dira lang ma-dislodge dira. Okay lang man kung mahuka siya, no, ma-dislodge. Pero what if kung anong siya magsulod sa sadalom, no? Mm. And tapos, hindi na siya, no, so hindi siya healthy, no? Sa ngara siya dira ang, sa idalom sang imong ang islo. So, amo na ang problema because makabatsyag ni siya later o ng bata, no, maskip, or basi naghabok na ang islo niya. Or basi, no, later on, pwede nga mag-cause ng, ano, ng magpunga ang ipon niya, and tapos may mga abscess na. So, may ari si Nino na diagnose na because late na siya gindala sa dentist, no? So acute, severe nga gum disease, no? So, amo na ko kay isa, no? Kay because nga mga 75% sa isang bone sini nga nag-hold, so wala na. So, meaning, ang ngipon, no? Kay because ang tungod sa rubber nga ginbutang dira, no? So, nagkunga ang ngipon. Imagine, 75% sa bone nga nag-hold sa imong ngipon, wala na. So, ano matabo sa ngipon, nagahunga na. Amo na hambal ko nga later on because wala sang follow-up. Ma-fall out ang ngipon, matutlot, mahukas gid siya. So, which amo na, no, ang imong, ang ending is bunot. So, amo na, kung when you go to the dentist na, so, or basi, no, ang bata mo na lang ang maka-pull out sini later on because wala, there is no follow-up. So, amo na dapat ginahang po, no, nga please, no, masubo gid kun kung ano ni, kung ara gid sa front teeth mo ang matabo ni, no? Kaya usually ang gap, no, sa mga 8 years old, ara gid na da, no? But even sa adult, no, nga mapabrace ka sa fake dentist and wala ka kahangop, no, ang problema, no? So, bow, please, i-avoid gid ang DIY, no?
1: So, kay, anong imo undok sa mga nagapamati, abi subong parents man or friends man, if may kilala silang currently may ara sang DIY braces, agin patakod sa fake dentist, anong dapat nila nga obrahon?
0: So, kung may amo sina, no, so, pwede nga coordinate sila or basi, kung may kilala silang licensed dentist, no, pwede nila ini-report, no, because hindi dapat nga sigihon, kay because hindi lang isa katawo sini ang maapektuhan, no, basi isa sa pamilya mo mabiktima, or basi, no, ang the whole community sa inyong area, no, so which is hindi ni siya gakabagay, kagakadapat nga, padayuno, no, sang nag-obra sini, because ang ubrahon nila, no, kung may ari ng mga amo sini, no, dapat, no, i-report nila sa dentist. Because the dentist, no, so ma-relay na siya sa Philippine Dental Association by chapter. I-relay na sa chapter, and then, although ang chapter, no, wala ni kami iya nag-execute, no, sa mga amo sini, no, so gina-report man namon sa national nga Philippine Dental Association, no, sa mother chapter. Then the mother chapter where initiate ni sila, no, sa NBI. So amo na kung kaisa nga ang NBI halin sa national may info makadto diri sa Iloilo, amo na, no. So makibot sila nga na dadakop, but the ang mga dentist wala ni kami ga execute, wala ni dapat nila hangpon nga wala ni kami, but kamo maskin hindi kamo dentista, no. So, pwede nyo ni ma-report sa police, no, sa NBI, pwede nyo ni nga magpakigangot ka mo, no, kung wala ka mo kilala nga dentist because amo ni ang ginaobra ni Tarpulano or ni neighbor mo or ni friend mo, which na pwede magdulot, no, nga mag-cause ng mga problema, no, kag later on, basi, no, because of the severe nga infection or basi mapatay ang isa katawo, no. So, amo na, tungod sinasang tungod sa infection, no, because sometimes, no, base ang ginbutangan niya, may diabetes, no, which is very prone sa infection, no, base 2 or 3 days after, no, mapatay ang pasyente, no, kay na infection na tetanus, no, amo na, so, dapat, no, magpakonsulta sila, no, sa orthodontist, no, ng mga, para ma-fix ang ngipon, ma-align din, no, ang mga, dapat dira nga nagakiwi-kiwi, no? So, ang para at least, no, makasave sila sang, of course, no, time, makasave sila sang ilang money, or wala sang pain, no? So, uli, kay, amo na, ang pinaka-importante nga, nag-visit ka sa dentist, may idea ka, may knowledge ka, ano, and then i-inform ka sang dentist, anong obra ko. Hindi ko sa pinaka-importante, una-una, no, ginasecure gid nga dapat makasabit ang patient ng x-ray, para at least, no, it it serves as a guide, no, sa imo ortho, sa imo dentist, no, mabalaan kung candidate ka for braces, because iti magtanan even when you go to the dentist nga sa ortho, no, nga siling abi mapabraces ka lang, no, i-inform ka gid na, no, kung pwede ikaw, because no other than, no, sa x-ray result mo ang imong ang health status ng patient, so dapat, no, okay gid, diba, si may mga sakit ka daya sa korason, no, and need pa mga clearance or basic, no, may mga other problems, no, because hindi pwede nga tanan candidate, no, amo nang dapat nila nga hangpo, no, so kung magbalik kita dito radyo man bagi, no, sa ila kung may makilala sila na hindi sila maghadlok because makabulig siya sa iyang nga pareho, makabulig siya sa community, makabulig siya sa mga tao nga basi madali pa sinabala nga klase ka fake na dentist, no, because after sila sang barato kay abi nila
1: pero so legally magastuhan kapag mahal,
0: so amo na ang problema, no, kay wala ka kahangop nga ang ending gali, which is very very kamahal-mahal pa, no, kay because may surgery ka na and mabalik ka gyapon gid sa ortho kay siyempre siya man gyapon ang mabutong sinapon, nagkalahukas na ang iban mga ngipo, no, siya man gyapon ang maobra sina. So amo na, no, hindi na maghapit kundi in, no. So anyway, kanami gid sang imo nga ginapamangkot subong, no, para at least, no, so amo na nga para hindi na sila mabiktima, no. Amo
1: yes,
0: na
1: though.
0: Ang ahangpon gid nila, no. So sa gyapon, no, kay because ang safety sang tanan amo nang aton gid nung ginapaalinto, no, para at least hindi sila mabiktima siling DIY, no, sa damo gid, no, even mga products na ginabaligya, no, online, please seek advice sa inyong dentist before ka mo magbakal or maggamit sina, no, kay because hindi siya
1: hindi guro pag i-compromise ang safety sa barato,
0: kay because, no, kasi bala madisgrasya ang imo da nga mga ano ang enamel, hindi lang enamel, ang islo, no, because sometimes, no, sa braces nila rajman magi mga ang ginabutang lang at ang patapik-tapik bala, which is toxic, no, sa health ng tao. So, amo na kung kaisa, basi ko'y kakabalo nga hindi kasi na pwede because may lung problem ka. So, what happened? Basi mapatay ang tao nga ginabutangan. Something like that, no, or matipanos, no. Amo gina ang pinaka the best nga mahangpan sang aton nga tagpalamati, nga kung mag-seek advice sa ortho, git sila magkatuhoy sa dentist, no, mag-seek consultation para at least mabalaan mo kung candidate ka. So, or ang imo nga bata, no, because sometimes gusto kita magpanami nga matadlong ang ngipon, no, but we have to bear in mind nga amuna, no, ang health naton ang pinaka-importante, git, no, because what is money, you know, ready man magi, no, but ang pinaka-importante ang safety, no, kay because sa amo lang gid na, no, ang importante is sterile ang mga gamit nga ginagamit sa inyo, no, healthy ikaw nga pasyente, so para at least candidate ka, no, so ma-avoid ang mga infection, no, pag mga other nga problem, no, amo na hambal po hindi lang ni siya nga ma-damage ang soft tissue or basi ang abscess magkato pa sa inyong bones or sa brain, no, sa tao. Amo na dapat nakahangop gid, no, ang aton yung mga tagpalamati because may ara kung kaisa nga makita, even ako makita ako and they smile pa sa atubang ko but I could ano nga ba sus kung wala lang sa kabalo nga hindi na bagay, amo na something like that because they are proud, no, nga may braces sila pero kung makakita ang naka-eskwila sina nga nagabutang sina kagtapos kiwi pa because wala nag-align, no, amo na, so amo nang hangpo nila because may ara kita sina kada isa gid nga grade.
1: May isa di doc ka comment matatlo. Doc nga may mga dentistry graduate under board performing dental activities kisa sila ni ang mga nagaperform, no, sang DIY braces nga hindi bala license, doc.
0: Yes, hindi gina sa pwede, no, kay nag-violate sa dental law, no. Please, no, sa mga underboard, please do take time, no. Kuha ka mo board, no. Kay ang pinaka-importante kung license mo. Pag gusto ka mo because you are licensed, no. Legal ang ginaobra ninyo, no. kuha ka mo board, dasig lang na, you study, mag-review and mag-study, no? Kaya because may ara ka nga goal sa imong life. So, hindi magpadali nga magbanggara nun dayon.
1: Sige, Doc.
0: Base ang indeng mo, no, base sa presyuhan. So, amo na ang pinaka-importante. Usually, amo na ang amon nga topic, no, kung may mabatian kami. And, amo na, no, dapat ang punila nga, wala yan no, nagapakialam ang mga dentist sa Iloilo. Ang NBI na, sa national, amo na. Mm-hmm. So, nag-coordinate na sila, ya. So, amo na, kung kaisa, base makibot sila, no. So, amo na, ang hangpo nila, halungan gid nila, no, ang ilang profession. Kay tungod nga, amo na, ang gikwa yung kurso. Tapos na, kag magpuha sang board, no, pinaka-importante, dasig lang na, and then, pagusto ka na, because you are legally, nga may anuling, nga mag-ubra sina. Wala ka nag-violate ang dental law. So, at least, no, controlled, so, manami, kay may ara, na-regulate ka, amo na, kung kaisa, may ara, gid nga mga amo sina, no, nagadali, gid sila, oo mo na, pero ang wala nila ginaisip, no? So, even as students pa lang, no? Students, so hindi kagidya ka ka-handle, no? Sa pasyente without sa imong nga clinical instructor, no? Waiting sa CI, no? So, only ang school lang ang pwede ka because mga students, no? Under sa ila, no? But if sagwa na and you are graduate ka na, under license ka, hindi pwede gapo, no? So, basi, no? May mga criminal penalties, no? Dapat mo gid na panumdumon, no? Although nga makaya nyo na sa ulihi ang 200 to 500,000, but the problem is ang imprisonment. Your image, no? Uh-oh. Sa pamilya mo, sa imo, sa mga relatives, tanan, everything, no? Kilala ikaw, tanan, and mahuyan ka pa, no? Because of your misrepresent ka, no, sang hindi nga maayong
1: sang illegal nga buluhaton.
0: No? Amo na, so, hindi gid na siya dapat because wala ka sang valid nga license. So, amo na, kuha ka sang board ka para at least may valid license ka. Pagusto ka, may clinic ka, you can work, amo na, and then mag-eskwila damo. Because, ang pinaka-importante, Rajman Magi, wala lang nila na hangpan eh, when you are licensed already, no, binilabala nila na tanan, no? Wala pa, you have to study more pagid. Kay wala kapagid, may ara ka pa nga wala kapagid na bala, no? Because not all nga nagagwa sa board exam, no? Nga ginatudlo sa ato sa school. So, amo nang dapat nila hangpan nga, ay, need gali. That's why may mga continuing education.
1: Yes.
0: Kita, no? Para ma-update, sige, ang tanan nga dentista. What is new naman? Ay, may bago naman, no? So, wala ka imo ka-update. Amo nang importante, no? So, amo na. So, at least,
1: sige,
0: no?
1: Para, sige, Doc.
0: Okay.
1: Sige, then, Doc. With this, madamo, gid nga salamat sa tiyempo gin-share ni mo dali sa RMN Iloilo. Happy Sunday, Doc.
0: Oh, salamat, gid ni madamo. Rajman Magi, kag sa atong tanan-tanan nga tagpalamati.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Batian karon na si iban nga programa dari sa DYRI RMN Iloilo ang update sa ginapatigayon nga RMN blood donation dira sa may second floor sa GT Town Center sa Pavia, Iloilo. Lang-alan ang aton nga oras dari sa aton nga pagpangalagad sa ngalan sa serbisyo publiko. Ako ang inyo alagad, Rajuman Magi Eresuelo Malariado, kagini ang RMN Mental and Dental Health Alert.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: mga kasama mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo kag IFM Iloilo magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026 Domingo ng adlaw. Sugod alas 8 sa aga, tugtog alas 12 sa ngudto sa Barangay Uka 2 Pavia Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog ni SK kag Barangay Council. Ang venue yara lang sa second floor sa GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes, Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak RMN.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabukal sa mga butika.
8: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
11: I'm Dr. Suzette.
12: Ito po si Dr. Bernie Ong.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
15: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ilong Ranger?
17: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
16: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
17: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
16: Sip-on ganyan dayon?
17: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
22: Untat ina. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
23: Tusiran Forte.
0: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
23: D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Payanong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka.
25: My family history ba nakamuusong diabetes?
23: Mag-DDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DDX 500 ka na!
25: DDX 500!
23: Ang may powerful compound!
25: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
23: DDX 500!
25: Garantisado!
23: Epektibo!
25: Aramis
23: DDX 500!
25: Mighty C,
23: ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
23: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
23: D3 Bio.
27: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Nakugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
23: D3 Bio.
25: Ang D3, nga may Visio.
23: Ang Visio,
25: nga may D3.
23: Nagapalandurong pala ang imong panulukan.
25: Magalingin pala ang imong nga-uhaw.
23: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauhaw.
23: Masi may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
23: Ang DTX 500
25: ang may powerful compound.
23: Nga nagapanubo
25: sang imong blood sugar.
23: DTX 500
25: garantisado.
23: DTX 500.
28: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfing Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
30: United Home. Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Supple Plus Gold.
31: Ko si Vibo, nakugid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, nanabatian ko sa radyo ang Santan Plus Gold. Intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
23: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
32: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
23: work. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
33: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
34: Kargado!
23: MaxFit, kargado!
35: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
36: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Supple Plus Gold.
37: Ako gali sa Rhea. Ako na Redla, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
23: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
38: Maayo ang lawas ang bata mo.
39: Sus, masakitan man ino.
38: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
35: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
40: Banyos-banyos para sa butod? Mamu, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
41: Rest Time to the rescue.
35: Unilab quality yan.
42: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
35: Unilab quality yan.
44: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Oras sa aton mga Karadyo Man, Philippine Standard Time, tatak alas 10:40 na sang aga.
1: Mr. Kag Mrs., why is expenses? Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang balabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs., why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs., why is expenses?
0: Mayong aga sa aton mga karadyuman. Kamusta ang inyo Domingo? Welcome na sa pagpangalagad sa aton programa. Tag sa kadomingo ay niyang Mr. Kag Mrs. Why is expenses? Adlaw kita subong sa Domingo, Agosto 23, tuig 2026. Sa aton mga karadyuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, yaraman kita sa DYRI RMN Iloilo, all capital letter. And of course, sa tagsa ka mga radyo sa 774 kHz. Sa kinaandan, ako ang inyo mangin kaupod. Sa ngalan ni Radyoman Joylene Paraonda, ako naman si Radyoman Lenneth Fernandez-Sulatriz. And of course, kaupod naton diri sa aton live studio, ang aton Ilongga financial educator, si Ma'am Bingbing Hoswe. Good morning, Ma'am Bing.
3: Good morning, Radyoman Lynette. Sa sining aga, ma-miss naton si Radyoman Joylene, paayo kagid. Kag maayong aga sa aton sining mga suki nga nagasunod gid sa aton sining programa, Mr. Kag Mrs. Why is expenses? It's a financial literacy Sunday diri sa DYRI RMN Iloilo.
0: Kiridlaw ko nung wala si Radyoman Joylene. Daw ka makita sa aton mga Radyoman, mabalaan gid ayon nga may miss. Kay daw gahalog. Daw gahalog kami sa frame. Anyway, subong Domingo, panibago na naman nga financial tips ang ginahatag, ukon igahatag sa aton, sa aton nga Ilongga financial educator. But before that, antes kita mag-silo sa aton nga mangin topiko, subong Domingo, syempre mayara kita na naman sang entrepreneur of the day. Sa nagligad nga Domingo, gin-feature nato ang founder sang Human Nature Philippines, ang brand nga nagtanyag sa mga produkto ng organic, chemical free. Kanami man to sang istorya ni Ma'am Ann Wilk, ang iyong negosyo nga gitukod niya kaupod ang iya bana nga si Dylan Wilk kaging iya utod nga si Camille Miloto. Subong naman niya nga aga, Ma'am Bing, i-feature natin sa atin entrepreneur of the day, ang isa na naman ka successful nga businessman, prominent, kilalagi diri sa, hindi lang not just here sa Philippines, but sa bilog nga kalibutan, hotelier kag philanthropist nga kilala bilang founder kag former chairman sang Henan Group of Resorts. Si, ang aton entrepreneur of the day, si Dr. Henry Chusoy. Ma'am Bing, pwede mo bala mahatagan sa gamay nga background ng aton mga karadyuman kung sino bala si Dr. Henry Chusoy?
3: Yes, si Dr. Henry Chusoy, no, ti Ilonggo, gid ini no kadamo diri sang aton sining nga mga Filipino-Chinese, no, nga mga negosyante, no, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, kag ang mga Chusoy, si Sir Henry, isagit ini siya, no, sa mga nangin successful gid, no, nga pagnegosyo, kag ang iya naman iya ang mga resorts, no, kaysang una gid siya nga nagkadto sa Boracay, na fell in love gid siya sa lugar, no, kag balaman naton nga ang Boracay hindi lang sikat diri sa aton sa Pilipinas, but sa bilog ng kalibutan, no, so ang iya tani nga pagkatulang dito, no, una niya nga ginplano nga kanami diri siguro nga magpatindog sang daw rest house lang, mm-mm, nga para sa iya nga pamilya nga madala niya sang iya nga friends. Pero na ano niya nga ti kung magbakasyon lang, ti kung wala sila, so kinanglan may caretaker gid, no, may mag ano gid sina, may magtatap gid, may security or dira, no, para ma-maintain ang property. Pero so naisip niya kay ti siya negosyante man, siya why not nga mag ano siya, no, nga mag patindog na lang sang resort, no. So dira nabunag, no, ang Boracay Regency Resort, no?
0: Sang so una.
3: Na sang una nga una 43 pa lang ka mga rooms, no, so ti sa subong, so kadamo nagidira siya nga mga resorts, no, sa bahin sa nga isla sang Boracay, kag not only sa Boracay, no, sa Bohol kag sa Palawan, kag may mga plans pag sila sa ibang pagid nga mga areas.
0: Nag-start lang sa gamay nga gamay lang nga pasilidad, pila lang to hambal gani 43 rooms kag ang iya maning basement sa aton research ang iyang pagsugod, hindi lang because na love at first sight siya hambaliagan sa Boracay, but nadalaman sa iyang frustration kaya pagkadto niya dito ang mga adto to nga mga rooms, kahit isiguro bago pa lang na develop ang island ti ang mga ilistaran dito, mga tiniran, mga lodging houses amo pa nitawag yang mga tam-an lang gid ka simple ti gusto yang kun magkadto dito, kahit ti ang Boracay isa man siya sa ginakabig naton nga best tourism sites diri sa Philippines, not just here but also sa ibang nga pungsod, ti gusto niya nga makatanyag man ang Pilipinas sang maayo man nga accommodation. Amo to nga nagtukod siya sang Regency, ang former nga ngalan sang Henan, kag subong sa Boracay may nagkalain-lain na nga station, the almost all halin station 1 as the station 3 may ara na gid sang Henan nga group of companies, Henan nga resort. Pero sa mga wala nakahibalo mambing, si Dr. Chusoy, may ara man sa sang ordinary siya nag-graduate sa University of San Agustin, no? Kaga may sa nagkakundin siya nag-graduate ng school, nag-donate man siya sang mga buildings, mambing.
3: Yes, no, philanthropist siya, no, kag by the way ang iya sini nga una nga resort I think sang 1988, no. Kay ti nadumduman ina nato, no, kay ti kita yes matuod nga sang that time, no, wala pa gid sang dalagko nga mga hotels dira, no, kay sang first ko nga kadto sa Boracay, no, nag-cover ako sang first nga visit, presidential visit ni sang nagtaliwan Presidente Corazon Aquino sa Aklan, and then from there nga nag-cover kami, nagkadto kami sa Boracay kay that time kadamo sa mga balita regarding sa mga conflicts dira sa mga kadutaan, no? So dira pagkadto namon, so wala pa gid ya, no, ang pinakasikat that time nga ano ang nga diskuhan ang basura, no, basura nga, nga ano, no, and then ang nabalaan ko nga isa dira sa mga dako man nga mga hindi man gid baga dako, pero mas ano siya nang mas manami-nami, kumbaga amo nang pinakamaayo nga hotel that time ang iya pa sang mga ano, no, sa mga Tirol, no. Oo. So nakita ina ni Dr. Chusoy, so nakita niya kag ang potential sang lugar, no, nga katahom kag of course ang gina ano sang government sadto nga ma-promote man ang mga tourist destinations, no, kag isa ina, no, gem gid ina, no, sang Western Visayas ang Boracay. So syempre pagka negosyante ya, so nakita ya ina nga potential. Kag then yes, tama nang ginambal mo nga nakita niya nga daw ka nagakinahanglan gid ang mga guests, no, sang mas maayo nga accommodation. Kay ti siya mismo isa man ka traveler, so na-learn niya sa iyang nga mga travel sa ibang nga mga countries ang mga naraytuhay nga mga matahong nga accommodations, paano bala ang pag-satisfy sa mga customers, no? So na-learn niya ina, kagin-apply niya, no? Nga siya mismo personal siya nga naga-train sa iya sini nga mga tinawo sang una sila nga naga-start sang sina nga business. So dalayawon kag siya, yes, philanthropist siya kag sang panahon nga nag-close man ang Boracay, so madamo man ang ila sini nga nabuligan, no, pag-distribute sa mga food packs sa mga affected nga mga pumuluyo sa isla sang Boracay, no? And yes, dira sa San Agustin kay dira siya nag-graduate, nag ano siya, nag-hatag, nag-donate siya sang building, no? Mm-hmm. Multi-million ini nga kantidad sang building nga dira naga-house, gina-house ang Bachelor of Science in Hospitality Management, mm-hmm. no? Kag ang ila sini nga mga tourism program, so related sa ila sini man nga business, no? Kag napasahan man naton sa ato nga pag-research kay daw may 20 rooms man ini dira nga daw as part sang pag-train, pag-educate sa mga kabataan nga hindi lang sa classroom but ma-feel na nila, no, makita na nila kung daw ano bala ang isa ka hotel room, so sa mga amo si sinas, no? So kanami, no, kay ti ang iya no nag-provide siya para sa education and then mabuligan ang mga kabataan nga naka inline ang ila sini nga handom, ang ila sini nga eventually pagtrabaho sa mga hotels and resorts.
0: Mm-hmm. Not just sa University of San Agustin, kay nag-graduate siya ma'am sa iyang primary education sa Ateneo de Iloilo. So may araman to siya sa mga buildings na gindonate.
3: Oh, may gindonate
0: oo,
3: na siya.
0: Kanami sa iya, kay galukbakit siya sa iya ginhalinan, kundi in nag-sugod ang iya pag-learn sa mga butang. Kahit wala mo siya siguro ng kalabot sa diin, kundi in mo siya subong kung wala siya sang proper education. But ang iyang entrepreneurial mindset siguro na nag-sugod man because nga nag-dako siya sa family of businessmen. Mm. Ang mga iyap lolo, amo na ang nagtukod sang Lapipito de Oro, isa ka kilala nga historic department store diri sa siyudad sang Iloilo. Ambot ko na abtan mo na ambing wasi dugay-dugay na ni kagang iya nga pamilya man ang nag-operate sang major local movie houses diri sa siyudad sang Iloilo. Mm. Lakip na ang neoclassic nga Regent Theater dira sa May Kalyerian.
3: Yes. Oo, I think amugid na ang pinakauna nga anong nga sinihan, no, diri. Oo. No, ti makita da naton dira ina sa may corner sang JM Basa, no, Mapa Streets. Mm-hmm. No, so ti gina ano gid ina gani man kay ti iconic man ina kay ti ang iyang structure sa sina, no, kay ti ano pagid ina, no, gina ano gid ina gina tipigan man sang aton sini nga local government kay ti dira part ina sang Kalyerian. Mm-hmm. No, so I think dira man naghalin ina ang ngalan nga Regency, no. Mm-hmm. Kay ti ila ina and then ang henan sa iya na ngalan sa iya first name kag sa iya nga first name sang iya sini nga wife, no. Mm-hmm. Si Henry kag ang iya nga wife si Anna, no. So may tatlo ina sila ka mga kabataan kag involved gid ina kag ila nga ginatudloan gid niya ang iya sini nga mga kabataan nga there is no such thing as pure luck, no. Mm-hmm. Kay ti kinanglan ipangabulayan mo gid, no, which is amo gid na ang ginaano man naton nga syempre sa pagnegosyo, no. Iano mo gid na kinanglan focus ka gid dira, no, kag kun entrepreneur ka kinanglan pangitaan mo gid sa way tun-an mo kung paano ina mag-expand, no. So family business na ina, no. So may tatlo siya sa kamakabataan kag sa subong ang present na sa sina ang iya sini nga eldest, no, kag ang isa ka lalaki, no, amo naman na siya ang in charge sa sales, no, and marketing kag sa accounting ang iya sini nga bata nga babae. So nagpakita kag ina ang ila sini nga family picture, no, kag ginap instill ya gid sa mind sa iyang sini nga kabataan nga other than nga ang importance ang hard work, no, ang humility, no, nga amo na kinanglan na ano lang gid, no, fairness kag being ano lang mangin simple lang hindi nga maghinambog, no, nga wala sang pride, no. Yes, yara, no, ang hindi lang ang ilang focus sa sini hindi lang sa profit but ang ila sini nga pagbulig sa mga tawo na kati ang ilang business, kung may business gamo sa sina employment, no. Mm-hmm. So naghahatag sang employment pa lang habuian sa mga miyembro sang pamilya, so kung may employed ina, so nagabayad sang tax, so bulig sa government ina, no. And then syempre kati ang ila sini nga mga hotels nga ina, no, nagakinanglan ang isa sang mga ano sina ang foods, no, not only accommodation but sa foods na nila, so naga bulig sa mga local industries, no, na production sa agricultural, no. And then na syempre naka-attract ina sa mga tourists. Mm-hmm. So in general, nagabulig sa ekonomiya sang Pilipinas, nagabulig sa ekonomiya sang mga pamilya.
0: Magrigid ko din sa food sa ngayon. Kaya isa na sa for me lang isa sa pinaka-namit nga buffet dito sa Boracay nga na-try man naton. But ang namit ni sa aton nga mga gina-feature tag sa Kadomingo Mambing, kung manotis ang aton mga karadzuman, ang mga negosyante nga gina-feature naton, ang mga naganegosyo nga hindi lang para makaganar sila sa kwarta, but mayara sila sang kausa nga makabulig sa iban. Ang last week naton itong gina-feature, ang iya, mga poorest of the poor, iya ginabuligan. Tiari naman subong kay Dr. Henry ni kadamo man isang ginabuligan kaysa isa pa lang kay establishment nila, isa pa lang ka hotel, damo-damo na mayara ka sa mga kinang front desk, ang mga nagapangkayo pa sa mga rooms, ang mga in charge pa sa kitchen nila, so kadamo man
3: housekeeping
0: sang ilan na buligan. Basi, matingala nga itong mga karadyuman nga na o kaya naman yun nila ni si Dr. Henry Chusoy. Kaysa damlag lang, mambing, na huring-huring ang ngala ni Dr. Henry Chusoy. Bagod nga siya ang ginapasuni nga tag-iya sang private jet nga na si Platan na capture, na picturean sang netizen nga nakapark o kung nakita sa may airport ang isa ni ka sa Cessna Citation CJ4 Gen 2 nga private jet nga nagabalor sang 700 million to 800 million pesos nga naging ginistoryahan ni, hindi lang diri sa local but also sa national. Tihambal sa mga report nga ang nasambit nga private jet ang na-link sa Henan businessman. Mm. Though wala man sang specify kung sin o gid ang tag-iya, pero ang mga reports do nagatudlo nga tag-iya na si Dr. Henry Chusoy. Ti mayo man kay kun iya gid man matuod diri mo makita mabingam siya, low key lang gid yang tao kag hindi iya gusto nga ipabalo pa kun nakabakal gid man siya sang private jet nga amo na ka mahal, hindi iya gusto ya nga ma-discover over pa na o kung sa publiko pa ina mambing.
3: Yes, no? Kahit siyempre, dira pa lang no, makita mo nga hindi na siya nga rich lang but wealthy. Gidiya yan, no? Bisan gani sa pilaka numbers ang mga resource, no? Dira sa bahing sa Boracay, no? Kadamo-damo na siya, no? Si una lang na iya ang Henan Regency, no? Resort and Spa, and then later may Garden Resort, may Lagoon Resort dira, no? So kadamo na da sang ila sini nga mga hotels, no, sa bahin sang Boracay. And then sa sa may bahin sang sa Bohol, no, sa Panglao, no? Sa Panglao daw. So ti sa subong, pwede ka na maka-direct gani Iloilo Panglao, may ara na nga flight. So yes, pagkanto na mo dito, nakita ko na, no, ang isa sang ila sini nga mga ang Alona Beach Resort, no. So isa na sa mga dako ina nga mga isa ka dako nga resort ina dito sa bahin sang Panglao. Kag may ara sila nga mga pagid, no, nga mga plans pagid sa iban pagid nga mga lugar, no, nga mga islands diri sa Pilipinas.
0: But mostly ang target gid ni Dr. Henry ang mga beach, no, mga beach resorts kag kanami because kun ikaw turista, kun maglagaw ka sa isa ka lugar, hindi malang ang place ang gina-consider mo. Well, syempre ang place first gid na isa imong top consideration, pero isama na sa ginalantaw sa mga turista kun ang accommodation mo bala manami man sa isa ka lugar. So
3: service, Oo, so yes, kadamo sang mga amo na bala sa mga business, no, nga ginaano nato na nga ang imo nga business, let's say kung damo ina nga mga businesses dara, damo ka kompetensya, so kinanglan may edge ka, no. So sa nakita naton, ginaano niya ang world class nga service, no, and then let's say 5-star ina, pero ang price is 4-star, damo na, no, nga medyo may edge siya sa bahin sang service kag sa presyo, no, nga ginahatag sa iya sini nga mga customers or mga patrons.
0: Alright, kanami gid sang aton nga entrepreneur of the day, kag of course syempre bugal tagid bangod nga tumandok diri man naghalin, yes, sa Iloilo City. ang aton gina-feature. Kag hopefully sa mga susunod bantayan pa basi may mga Ilonggo entrepreneurs pa kita nga ma-feature. Kay kung kaysa gani wala ka kabalo nga Ilonggo na siya gali.
3: Oo.
0: Kay tamaan na ka-successful. Tika namin igid nga mabatian nato ng mga stories kag ma-inspire man naton ang aton mga tagpalamati. Anyway, silo naman kita, Ma'am Bing, sa aton nga main topic subong na Domingo, ang stocks, bonds, MP2, mutual funds. Ano bala ang para sa imo? First question, Ma'am Bing, ano bala ang kinilain sang stocks, bonds, MP2 kag mutual funds?
3: Yes, no, ang ini nga mga ginpang mention mo, Radyo Manlinet, no. So mga investment instruments ini.
0: Mm-mm.
3: So aton diri nga ginatudlo sa aton sininga programa, Mr. kag Mrs. Wise Expenses, nga we need to save, no. So magkinot kay kita, less aton expenses para maka-save kita kag maka-build sang aton nga solid financial foundation nga part sang aton nga savings kinahanglan nga ma-invest para mag-grow ang aton nga money, no. Kaya kag ang ina nga aton nga investment kinanglan may goal kita para bala sa ano ina, no, let's say para sa imo abi, Radyo Manlinet, no. Sa imo lang abi, mangkot kay imo, let's say kung may money ka nga inog invest, ano ang imo nga financial goal? Kay kinanglan may ara ka nga financial goal.
0: Do wala may sabat now.
3: Para para na abi, kinanglan mo may ara ka nga abi nga own nga balay, no, kay ti, or maybe a condo diri, no, or maybe a car of your own, no, or maybe mag may put up ka nga business. No, so mga muna, no, so abi mo mang
0: tikon subong ti kay wala naman kita sa manghud nga pa eskwelahon.
3: Yes,
0: mga graduate duha man lang kami sa akong manghud tapos graduate naman siya siguro ma-invest ko para sa business.
3: Yes,
0: no, so mga kay gid diba sa na mention na share ko na ni sa imo sa tumabingag online business. Basi sa sunod, hopefully kung may ara na sa kwarta nga ma-save naton, mabalik naman kita sa aton nga pag online business.
3: Dito na pilitan.
0: Hindi, ato naplanuhan na namon ni John Magdi.
3: Yes, no? Yes, na kay amo na nga ito nga ginaano bala Radyo Manlinet. No, nga kung may mag-invest ka, kinanglan may goal ko, or kung mag-save ka, kinanglan may goal ka. So, ti very good, no, kay ti may ara ka, kay ti ginaano ganit naton diri ka, kinanglan may ara ka nga side hustle, mm-hmm. No, nga mangin productive ang imo sining nga spare time nga ang imo nga kung paano ina productive kinanglan may side hustle ka, no? So para may makasave ka kag maka-invest ka. Now sa investments naman, so ang investments so ginpang mention nimo ang MP2, no, ang mutual funds, ang bond, ang stocks, no. So depende ina kung ano ang imo sining risk appetite. But syempre kun as a newbie, kun bag-o ka pa lang, ang pinaka basic kidya is ang MP2,
0: mm-mm.
3: No, kay ti madali lang inaiya kag government ina, backed up by the government. No, nga kun miyembro ka ni Pag-ibig, no, so tita na naman nga mga empleyado, di ba, sa private, sa government, may Pag-ibig ina, no, so kun may membership ka dira, so pwede ka nga mag-invest dira sa imo sini nga MP2, no, so 5 years ina nga nakalock-in, meaning hindi ka na maka-withdraw, no? So, pwede nga mag dugang-dugang ka dira, no? Let's say, abi, kaya ti ang habit natin, hindi ilang nga saving, but investing.
0: Mm-mm.
3: So, pwede nga, abi, every time nga mag, ano ako, nga magsweldo ako, madugang ako sa akon sini nga magluwas, nga ti may ginadeduct dira sa akon sini nga, sa akon nga membership, sa basic ka saving, nga MP1 nga ina. So, may another 500 ako, nga ibutang ko sa akon sini nga MP2, no? Para nga after 5 years, so may ara ako nga makuha ako, no, kay ti 5 years ina, no.
0: Mm-mm.
3: And then so ti nakita natin in the past years, no, 3 years, no, nga wala na ganubo sa 7%, no, ang interest, no, nga nagain sa MP2, no. So kadamo sa aton sining mga kauturan, no, especially ang aton sining mga anuman, no, mga OFW, no. So congratulations for those, no, sa aton nga may ara kita nga MP2, no. So dapat bag-o pa man ina nga makuha nimo, no, after 5 years, so may plano ka na para bala sa diin ina, no, and keep on ano, mag-top up ka, dugang-dugang ka, no, kung may extra ka nga money, then dugang ka, hindi lang 500, no, but dugangan mo, no, let's say abi naka nakaano ka na, no, may business ka na, no, mm-hmm. Rajumanlinet, no. So pwede ka nang na instead sang 500. So dugangan mo 1,000, no, every month, and then maybe after a month dugangan mo naman 1,005, no. So dira, no, kahit anytime pwede ka na daya madugang sang imo sini nga investment. So secured ina iya, no, sure bulgid ina iya nga mahatag sa imo, no. So low risk, no. So if ever man kahit nagadepende ina, no, sa dalagan man sang finances sang pag-ibig, no, kahit pag-ibig ina, no. Meaning kung hindi ina abi mahimo ni pag-ibig ang responsibilidad nila, so backup by the government, so ara ang gobyerno, no, mm-hmm. nga mag ano sa sina, so low risk ina, no. So meaning kung ikaw ang newbie, so pwede gid ina unahon mo ina, no. But syempre ang the first investment is invest in yourself, no, meaning i-learn naton. So other than pag-ibig, no, so ginmention ni mo ang mutual fund, no. By the way, dirigali sa RMN, no, hindi ba lagi na push si mm-hmm. ano si Rajuman, si Sir Novi, hindi ba mm-hmm. lagi na push gid na nga mag ano kamo nga mag invest kay siya mismo nag-invest dara sa MP2, no. So pero by the way, sa MP2 nga na after sang 5 years, hindi mo na nga dira lang nga butang ko lang na da, no, dugang-dugangan ko lang, so kinanglan ginaya i-withdraw mo gid na, and then open ka lang liwat sang imo sining new account. So maybe ang imo nga nakuha kun wala ka na sang iban pagid nga mga inog-invest bala abi, or maybe ang nakuha mo dira i-diversify mo naman sa iban nga investment. So ang let's say ang capital niya amo man to ibalik nimo, no, and then top up ka man gihapon. Whatever ang na-gain mo, pwede mo ma-invest naman sa iban nga mga investment instruments, no? Kag isa dira ang mutual fund naman, mm-mm. no? So sa mutual fund, that is managed fund, no? So hindi mo, yes, basta na-learn mo lang kung paano nag-work ang imo nga money sa kung sa mutual fund ka, and then of course before ka dira mag-invest, gina-check man ang imo sining risk tolerance, no? Anong ginatawag nga risk tolerance ngayon na, Rajuman Linet, no? Nga kaya mo ba lang ang saka panaog sang price sang market, no, nga let's say abi sa subong na adlaw ang price is 30, no, and then pagka next day nag 25, no, pagka next day na ba nag 20, no, and then pagkasunod nag 23, no, so very volatile ina iya, no. So dira iya pwede ka na iya nga aggressive, kaya ko na iya, so I am an aggressive investor, no. So ang ano naman is conservative, hindi ko ya sang ano sang amo sina nga nga risgo nga gusto ko ya sa low risk lang ako, no. But remember, low risk is low return, high risk is high return, no. So dito lang ako ya sa mga ano lang, hindi manubo lang ang risk, no. Kahit especially, no, pariyo na bi, ano ako, no, manog, ano na ako, inang nagaedad na ako, 60, no, so mm-hmm. dito lang ako siya sa low risk, mm-hmm. no. Kahit, or maybe, after 3 years, kinanglan ko ni ang kwarta, so dito lang ako sa low risk, no. So, conservative kasi na, nga investor, no. So, sa tunga-tunga, sang conservative, kag-aggressive, so dira ang moderate ka naman, no. Mm-hmm. So, ano na, inang, 50-50 na sa low risk, and then ang 50% sa high risk, no. So may mga mutual funds nga para sa conservative, para sa moderate, kag sa mga aggressive nga mga investors, no. Mm-hmm. So sa mutual fund naman, that is pooled fund. Pooled fund meaning, let's say abi ikaw nag-start ka sa imong 5,000. By the way, pwede da yan maka-start sang even 1,000, mm-hmm. no. So meaning sa 1,000 mo pwede ka na mag-invest sa mga dalagko nga mga companies, no. So si Rajuman Mark abi may savings siya nga 50,000. So 50,000 iya, no. So si Miss Maggie abi may 100,000. So may 100,000 man sa iya, no. Or somebody may ara nga 1 million. So pooled fund ina, ginatigob ina, and then may expert nga fund manager. May fund manager, and then ibutang niya na sa diin. So of course, no, kay expert ina siya, diin bala ang mga mataas ang potential niya nga high return, no, sa abon ning adlaw. So mga amo na, no. So syempre diversified na ang mga investment. May ara nga investment sa high risk, no, sa mga equities or sa stocks, no, sa stocks index, no. And then may ara man sa bond para at least, no, diversified para nga kung mag ano diri, mag mapierde diri ang ininga nga negosyo, so at least may ara nga secured nga mga bonds, no? So may ara man nga sa money market, no? So mas secured pag ina iya, no? So diversified kag kun let's say abi kun sa equities ina, no? Equities meaning sa mga dalagko ginaya nga mga ara sa stock exchange, no? Sa PSE, Philippine Stock Exchange, ng mga companies, no? Ang mga companies, by the way, nga sa PSE, no? Amo na ang mga kompanya, no? Nga makita transparent ang ila sining mga pag-negosyo, no? Nga gina-offer sa public, no? Ang pag-invest dira. So, pwede ka dira nga makabakal sang stocks, no? So, sa kon mutual fund, so si fund manager pwede dira nga mag-invest dira, no? So, hindi kaya magpalibog as kundiin nga mga companies, but si fund manager, no? So, let's say, abi, kaing minabakal dira sa mutual fund is ang share ni mutual fund, no? Let's say, abi, si mutual fund is Phil Equity, no? Si Phil Equity, no? So kung nag ano ka dira, by the way, sa every mutual fund company damo man sila nga mga mutual funds, no? Mm-hmm. And then let's say abi nag ano siya ginbakal mo, no, sa price nga abi 1000 per share, no? So kung nag invest ka sang imong 10,000, no, sa 1000 per share, so may ano ka nga may 10 shares ka, no, sa imo sini nga 10,000, no. So let's say abi nag ano na ina nagtaas na, no, nag appreciate na sina ang iya sini nga value nga nag 1,005, so o dira kan sina nag gain, no. Kag may

0: Kasi may mga problema sa ekonomiya, sa anong tanga pungso, no, dili sa Pilipinas. So, affected din na, no, ang market, no. So, kung ano man ina, until nga makarecover ekonomiya, no, so, ti affected ang mga investment. So, may time ka pa nga mag-recover, no. So, that is managing sang risk man. So, pwede nga, kung bata ka pa, pwede ka nga mag-aggressive nga investor, no. Mm-hmm. So, pero ti ako in my part man gani, no, kay kung mag-aggressive ka, kinanglan long term, no? Long term ang imo sini nga investment. So, bisan ako gani may mga investments ko nga sa ano man gihapon, sa mga equity mo strategic, no? So, nasa high risk gihapon, no? So, amo ina ang sa mga mutual funds.
1: So, kung na beginner ka mamang na-suggest mo gid ang mutual funds or MP2 kung yes. Gasugod ka pa lang. Mag-istorya kita about sa investment. Ang common gid nga pamangkot sa mga kauturan naton mambing kinanglan gid bala sang dako nga kwarta para maka-invest kita.
0: Hindi, no, like eti syempre bisan sa MP2 gani ano da 500 pesos, di bala? So sa mutual fund kalabanan is 1,000, no, ang first mo nga opening, no. And then may ara nga, di ba, sa 1,000 na ambal ko, 1,000 imo diversified na, no. Diversified ang imo nga investment, nag-start ka sang 1,000 sa mutual fund ka. So naka-invest ka na sa mga dalagko nga mga kompanya, no, nga kilala, no. Kay ti mutual fund ina unless nga kun sa stock ka iya, so ti mas dako gid ya ang kinanglan mga kwarta, no, kay ti nagadepende ina kung kay kun stock gid ina iya, no, sa isa ka company, so mas mahal ina iya, no, kag amo lang na sa isa lang ka kompanya, no, kag high risk man ina, no. So pwede ka gid nga mag-invest, no, like sa mutual fund may ara nga top up nga even na 500 pesos top up mo, meaning magdugang ka, no. So let's say abi sa amo na nga adlaw, ang price is let's say abi 50 pesos lang, no. So kung nag top up ka abi sang 100, so nakabakal ka sang 2 shares, mm-hmm. No. So kag may ara nga mga online nga mga platform nga kapos na gid lang nga mag-invest sa aton. All we need to do is to learn kung ano ang mga legit nga mga brokers dila. So kung kinanglan, i-research gin naton kung ano bala ang mga legit nga mga brokers, no. Hindi kita nga mag yes, may nakita ka to sa internet, no, sa web nga mutual fund tuod, no, pero without checking, gali kay scam man ina, no. Kay ti ang amuna nga kay ti popular ang mutual fund. So ang mga scammer naga-innovate man ini sila na kun ano to ang sikat, dira man sila magimo-imo sa ila kaugalingon nga platform dira, no, para nga mang scam. So research gid kita.
1: Nga dapat malantawon mo gidya kun lihitimo ang imong nga mga ginahimo nga transaksyon kay mera da gamay lang invest mo tapos sa pila ka pilo ang balik sa imong daw hindi man mapatihan. So dapat maghalong gid kita ilabi na nga ang tanan subong ara naman sa social media. Paano mo bala mambing mabalaan ko ng isa ka tawo base subong damo na sa atong mga karazuman nga panumdom nga mag-invest? Paano mo mabalaan ko na ready ka na nga mag-invest? Kay ganung mga dapat mo i-consider?
0: Yes, no, so kinahanglan before ka mag-invest, kinahanglan wala ka utang. Wala ka sa may kinabayaran. May savings ka, may emergency fund ka, no? Kag automatic nga may ara ka nga may amat-amat ka nga nagabuild man sang imo sini nga net worth, no? Importante nga may ara ka gid nga emergency fund, no? Ang mga basic, no, nga wala ka naga-struggle sa imong finances, no? Meaning gina-manage part na ina sang imo nga financial management ang hindi lang mag-invest ka, no, but save ka gid, no, increase cash flow pinaka basic na increase gid sang imong cash flow by saving, no, kag may ara ka nga multiple source of income or i-increase nimo ang imo sini nga earning potential nga ginatawag, no. So meaning paano na nga magano ka sang mataas mo imo earning potential? So mag-scale ka sang imo sini nga mga skills dira, no. Ano bala ang akon nga mga skills, ano ba ang passion ko, paano ko bala ini ma-develop, no, para syempre kung develop ina mas dako ang imo sini nga oportunidad nga maka negosyo, no, nga makadugang ka sang imo nga source of income, no. So number one is maayo ang imo nga wala ka nagapalibog, no, sa needs sang imo sini nga family, may emergency fund ka, no. as much as possible, may ara ka na nga healthcare, may ara ka nga insurance.

0: insurance because these are basic man nga masiling naton nga investments man ina, no, kay ti nag-increase ni ini sang aton nga net worth ini, no, ang ining mga insurances kay ini, ang ining mga healthcare like long term healthcare, no, kay may dala ina nga investment man. So may ara nga mga insurances nga may dala man nga mga investments, no, for living benefits, no. So i-learn naton ina, no, and then diversify your investment. So amo to ang basic is kinanglan may ara ka, no, nga learning gid nga invest in yourself nga i-learn mo gid, no, i-learn mo gid kung ano ang mga legitimate investment instruments, no. So ina, no, so and then of course kinanglan may goal ka, no, nga kinanglan kung mag-save, makapamayad utang, mga debt free ako, may emergency fund kag maka-invest ako, nga kinanglan ko mag-increase ang akon sini nga income tungod sa akon nga mga financial goals, ma-invest ako para sa amo sini, no. So meaning kun ara na sa imo sini nga mindset, no, may ara ka na right mindset when it comes to money, no, nga ginaman maless na imo nga expense ra juman na linear, mm-hmm, no, nga in every nga magpagwa ka sang imo nga kwarta, need ko bala ini nga manumi, kinanglan bala nga magbongga gid sang akon nga birthday celebration, kinanglan bala nga monthly gid i celebrate namon ang mansary or every month ma celebrate sang birthday sang bata, no, nga why not nga ang ibakal mo dira para sa cake, sa kun ano man sina, no, why not invest, no, para sa education sang bata, para pag high school na nga kinanglan gusto mo ibutang siya sa private nga eskwelahan, no, para mas ano siya, mas let's say kung amo na ang pinakamalapit, no, kag mas maayo ina sa imong pagtan-aw, no, then preparado ka, no. So kinanglan may goal ka before ka mag-invest, and then i-check sa nabal nato ang imo sini nga risk tolerance, no, kag para makita mo kung diin akma ka sa different investment instruments.
1: Mm-mm. Dapat man mahibaluan mo kung anong nagakaangay sa imo. Hindi nga, yes, base ma-invest ka lang nga ma-invest, wala kaya kabalo kung ano gid ang imo goal, kag wala kabalas ang goal, and mas namigid hambal ni Mambingam, dapat mayara kita, antes kita mag-invest, kabalo kita kung para diin na ang i-invest na ton nga kwarta. Ano bala, Mambing, ang mga common nga financial mistakes sa aton nga mga first-time investors?
0: So, ang pinaka-common gid is wala mo na istudyuhan kung ano ina nga platform. Wala ka nag-invest para sa imo sini nga kaugalingon nga gina-learn mo gid, no. Nadala ka lang sa hype, no, sa kung anong uso, or gin-introduce lang sa imo sang imo nga friend, no, nga on your own wala mo ina gin-research, no, and then na-scam ka, no. Kay kada mo, no, gusto mag-invest, no, may ara gid man niya nga may extra nga money nga pang-invest, pero hindi legit. So, na-scam sila. So, una-una gid ina nga mistake, no? So, and then, of course, no, ano pag inagsala, wala ka nag-build sa imo emergency fund, no? Kaya ti, dapat ma-realize naton nga ang emerhensya parte na sa atong kabuhi, no, kung wala kita emergency fund, o so ano ang matabo, no, may ara ka investment, wala ka sang emergency fund, so ano imuon mo, i-withdraw mo na lang to, no? So mga amo sa sinabala, no? So kasubo sa mga amo sa sina, no? Bisan sa pagkuha naton sa mga sang mga insurances nga ini nga may mga investments, no? Kung hindi ma-manage maayo ang aton nga finances, no, nga wala kita nga monitor sang expense naton, wala kita naga budget, no, wala kita sang emergency fund, tendency is pag-abot sang dako nga emerhensya, no, sang pamilya, no, so ti pwede ko tong kwao na lang ang kwarta, may makuha pa ko bala sa amo sisina, no, so kasubo, no, and dapat hindi mo inaya pagtadugon, no, ang imo sini nga mga insurances nga ina, no, dapat hindi gid na maglapse, no, what kun ikaw ang may matabo sa imo, no, so kundi kaluluoy ang pamilya, no. So amo ina nga sa aton nga pag-build sang solid financial foundation, kung madumduman ninyo, no, ang pyramid, no, increase cash flow, and then sa sunod sa sina ang healthcare, and then ang protection, ang life insurance, no, and then manage debt, no, and then emergency fund, kag ang last ang investment. So build sang solid financial foundation from the ground up kita, no? Of course, no, may ara nga mga financial products na nahambal ko ang healthcare kag insurance, may mga investments man ina, which is importante gid ina, no? I suggest before sa pag-invest sa mga mutual fund, sa mga stocks may ara kagid sa sina, no, nga protection ina, no, sa imo sini nga pamilya, protection ina sa imo responsibilidad para sa imo sini nga pamilya, no. So learn, no, kay ati ang kung kaisa ang kakulang sang imo nga learnings, no, wala sang may nagaguide sa imo, so dira kung kaisa, no, nagapalpak sa imo sini nga mga investments.
1: Ang kalabanan bisan dumayara na sila, ma'am, sir, na uyatan niya kwarta do na hadlok sila gyapon mag-invest bangod nga ti kun mag hatag kada sa kwarta mo abi nila wala ano dayon mo mabilin sa imo. Ano ang ma-advise mo para sa mga taong mayara naman sang kwarta nga nag-invest pero nahadlok sa gyapon nga mag-invest?
0: Yeah, so tungod sang fear nga ina, tungod nga kulang ang imo nga knowledge. Mm-mm. No. So kinahanglan nga amoy na, no, ang ginatudlo gay na, naton diri gani, no, kag isa ini sang mga tinutuyo man sang DYRI RMN Iloilo ang programa nga ini nga Mr. kag Mrs. para nga maka-learn kita, but hindi kita magsalig sa kun ano lang ang mabatian ninyo diri, no. So ang aton nga i-follow, no, sa mga podcast nga ina, no, ang mga sites nga ina, no, nga maka-learn kita, no, about proper financial management, no, kay kung kaisa ang kakulang sang ihibalo naton amo pa na ang delikado man, no, mm-hmm. nga masaligla kita sa kun ano tong ginahambal atong gi-suggest man nga ti nga lontawon mi mo ang naghambal sa imo sa sina, no, ti daw pigado man ang iyang nga sitwasyon, no, or wala ya hindi wala man siya naga-invest, no, wala man siya gamanin sang iya sini nga finances, no. So ikaw gid mismo, no, invest in yourself gid una, no. So pangita ka, no, read books, no, sa subong ti online na kita, mm-hmm. tanan sa subong, no, tanan ara na, but of course we must be cautious, no, kung ano naman nga mga website dira ang makantuan mo. So kinahanglan i-check gid naton, no, ang mga websites man nga ginasudlan naton, no, hindi lang kita nga pang-click-click dira, mm-hmm. no, nga maghatag sang aton nga mga personal information kay ti base dugay-dugay wala nang imo sini nga, mm-hmm. di mo na ma-access in mo nga account, no, astang imo nga online banking to nasudlan na, no, ang imo credit card nagamit na. So learn kag indi gid nga magpangpindot-pindot da sa mga links kon wala kita sang ihibalo.
1: Dapat antes kita mag-invest sang iban pa da, dapat mahambal ganin mang being mag-invest gid kita anay sa aton nga kaugalingon, kay dapat antes kita magsulod sa isa kabutang nga ma-invest kita sang aton kwarta, dapat na ibaluan man naton ang mga
0: risk dira, no?
1: Kag sa bisan available pa ang information subong tanan online, i-check gid naton kun lihitin mo ina bangod nga base mabiktima man kita sang ang scam. Finally, mabing sinabilin naton nga shampoo ang imo na lang final nga pagpanugyan kag mensahe sa aton mga karadsuman.
0: Yes, madamong salamat Radyuman Lynette, no. So sa aton sini nga makauturan, no, kabay ka nakahatag kita sa mga impormasyon, no. So ina, no, yes, dapat ihabitin naton ang saving, no. Save kita, no, bawas gastos, no. Increase kita sang aton nga income, no, hindi itiktaan ay mag-invest kun na may ara pa kita nga ginabayaran nga utang, no. But syempre ang utang sa nahambal naton hindi man tanan malain, may ara man nga good debt nga pwede ka nga mag ano, no, nga makamangin mangin debt free ka, no, paagi man sa pag-utang, no. Amo nang gi-mention naton in the past nga debt consolidation nga ina, no, para maisa na lang, no, ang imo nga utang. Let's say kung napulo ina, consolidate kang mag ano ka sa imo sini nga isa lang ka utang, no, kay ti may mga institution, financial institution nga naga-offer sa sina. And then i-mindset mo gid nga i-decide ka nga i-manage ko maayo na ang ako nga finances. Mangi debt free ako, may emergency fund ako nga para nga kung may mag-abot nga emerhensya, hindi na ako mangutang, hindi na ako mangayo sang foreign aid sa ako nga utod sa sagwa, no, sa OFW ko nga nanay, no, kay ti kaya ko na, no, tudloan ang kabataan man, no, nga magkinot gid, no, tudloan kung paano mag-invest, kung paano ang magnegosyo, no, nga mag-increase ang income para nga makanegosyo, no. Kag of course ang aton dira nga maka-invest ka kita, no, to make our hard-earned money work for you, no, kahit sa ating financial planning, by the time nga mag-retire kita, kinanglan may ara kita nga passive income. Ano na ang passive income? You stop working, but your income never stops, kag isa dira, no, ang aton nga mga dividend sa aton sining nga mga investments.
1: Pareho kay Dr. Henry Chusoy nga bisan yes. Nag-retire na siya ang iyagyapon negosyo sige-sige sa gihapon. Thank you gid kay Mang Bimbing Josue ang aton Ilongga financial educator nga nagakadto gid di sa aton live studio kon wala man di siya nag-upod gid sa aton sa kahanginan para mag-educate sa aton mga kautura na hanungod man sa financial literacy. Ang imo mga talamyawan, Mang Bing?
0: Yes, no, so madabong salamat of course sa aton sini nga mga suki nga naga lantaw gid diri sa aton sini nga mga OFW, no. And special mention ko lang, no, kay kagapon nagkanto ni sila sa office, no, ang aton sini nga mga campaigners man, si Ma'am Luella Caladcad, no, kay tikinambalan ko sila nga mamati gid sa subong nga adlaw, no. Kag si Mama Bingbing Panizales, kag si Ma'am Lerma Kadungon, no. I hope, no, nga may nadugangan man ang inyong learning sa subong nga adlaw when it comes to investments, no, kay mga upod ko ni sila sa IMG. And si Ma'am Melissa Mangguardia, no, nagtamyaw ini siya sang last time sa aton, galing uli ko na lang nakita ang iya sini nga comment, no, ang pag-shoutout niya sa aton sini nga program. So kag of course, no, sa tanan naton nga mga nagapamati gid, no, ano naton ihabit ini, no, every Sunday sa aton nga programa, Mr. kag Mrs. Wa is expenses.
1: Thank you again sa mga nagaupod sa aton nga mga sa Facebook Live, kag of course sa tanan nga nagapamati sa ilatag sa mga radyo. Kag of course thank you man kay Ma'am Bingbing Josue sa iya oras sa champo expertise nga ginapakigbahin diri sa aton nga programa. Antes kita magtakop, i-check naton anay ang aton nagapadayon nga RMN Blood Donation Drive dira sa Barangay Ungka 2 Pavia, Iloilo. Lantawon naton kung pila na dito ang mga nag-donar sa ila dugo. Ining inisyatibo sang RMN kabahin sa gihapon sang aton na pagsaulog sang ika-74 nga founding anniversary sang RMN Networks. Upod naton diri ang SK Chairman sang Ungka 2 Pavia, Iloilo, si SK Chairman Jude Mars Erlano, kag bilog nga SK sa kag Barangay Council. Kabahin lang ini sa aton mga programa o kung mga initiative para sa aton nga 74th founding anniversary. Kag sa masunod nga semana, may isa pa kita broadcast rin na naman dira sa Alta Chera. Samtang ginaangan-angan naton si Rajuman Flo. Tamyaw naton anay ang aton mga Facebook Live viewers. Maayong aga lang, Ma'am Marie Hover. Good morning, Luna Sabalosa Yokongo. Si Bingbing, amo ni guro gin tamyaw mo kay ina, ma'am. Naga-monitor gid sa aton nga Facebook Live. Lorna Anasino. Kambalya, yes, ako may MP2, naka-withdraw na, tapos may duha ka-accounts naman. Wow, congratulations, Ma'am Lorna. Kay Sir Stephen Fanega and family, ba si Ma'am Lorna watching from Taiwan, panigali? Ernesto Lavore watching from Victoria City, Negros Occidental. Kay Sir Stephen Fanega and family, always nakatutok sa aton. Armando Agnon. Good morning, kuno Ma'am Bing.
2: Oh, yes.
1: Makakilala. Grabe mga daw.
2: Members natin hindi sa IMG, no, mga co-campaigners natin. Kasi si Ma'am Ninita Puyong, no, dira siya sa probinsya sang Antique, no, kung nakapauli na siya.
1: Mm-mm. Tamo, ginag-monitor. Daw, ba't daw, balaan, ginigil nila, guro Ma'am Bing, nga i-greet mo sila subong mo. Anyway, si check naton anay ang nagapadayon nga blood donation drive dira sa Ungka 2 Pavia, Iloilo. Naka-standby na sa pihak nga linya, Rajuman Flo Navarrete.
3: TYRI Rajuman Report. Radyo Man na Lunet, no? Nagadamo, diring nagpatulong sa may second floor sang GT Town Center dito sa may Pabia, Iloilo, no? Iniangot, sa ginapatigayon sining RMN Iloilo, nag-IFM Iloilo Blood Donation, no? Diri mga napit na estimate puro mga 40, tungtong siminta na ka mga tao ang nagpadulong diri agad nga magpakuha no sang dugo kasi iban mga successful donors pero ibalon diri karon dugay kay Radyo Maner ni Alinsyaga kon pila ba lang mga successful donors no sa sining ginhiwat nga blood donation program sang RMN Iloilo kag IFM Iloilo no upod naton sa bong mga tinion si Radyo Maner ni no ining aton sining blood coordinator sa ginapatigayon sini nga blood donation program sa RMN kag RMN Iloilo kag IFM Iloilo.
4: Good morning Radyo Man Lines, good morning sa aton mga tagpalamati. Sa sining mga tinion as to the latest masobra na 40 ang aton sini successful donor kag nagainabot pa ang iban gani nag-text di si Ma'am Karen kung makahingagaw pa sila kay on the way na sila sa lingkuti. Pwede man naton mapangabay ang sabayan sang Red Cross nga hulat-hulat to ng importante nga makapakuha sang dugo ang may mga gusto nga magpakuha sang dugo. So sige-sige pa kung may madugang pati mga bay lang kita. But as of now, halos malapit na kita sa aton target nga 50 successful blood donors kag kabay pa nga madugang-dugangan. So successful ang aton event subong kay ti party penis ang aton nga 74th year sa bayan sang anibersaryo sang RMN Network kag amo ini ang katapusan naton nga event Radyo Man Lines nga ginahikot sa sining mga tinion. Ti ginapasalamatan naton although wa pa matapos ang mga kauturan nga naton nga nag-respond kag of course ang SK Council sang barangay Ongkados Pabia Iloilo nga nag-support gid sa aton giving food, accommodation, snacks kag iban man nila nga mga youth nga are diri mismo sa barangay ang nagbuylog. Kada man gid man mga youth kay iti may 500 pesos nga kwarta kung successful donor ikaw. Kag of course may lima pa kita ka kilo ka bugas kag kanami kay ti makatanaw pa sila sini gali kay may ginatag si Radyo Man Henry nga ticket sa Robinson's sa movie ano nang tawag sa ila movie world nila or sa cinema nila nga makapaliwaliwa ti ang mga mag-girlfriend kay nato nagkadto at pwede sila ka-date after sang blood donation nga ma-activity kag maka-date sila sa sinihan Radyo Man Lines.
1: So, pwede gid-galit. Pwede gid-galit ka dito. May kwarta na ka mo na goal nyo pa na nga couple nga nakapakuha ka mo sang dugo after pwede pa ka mo ka-date sa sinihan. May 500 pesos pa ka mo. Pwede pa ka mo ka-panyaga Radyo Man Ernie.
4: Yes. Tingnan duha ka mo tagpapalo 500. Libre ang sinihan. Si pwede gid ka panyaga kag may pang-snack pa samtang gatan-aw sang sini Radyo Man Lines.
1: Pero oo, asta na lang da alas 12 subong nga udto no Radyo Man Ernie or ma-extend kita gamay.
4: Depende sa mag-abot ng tao kay may nagapinungko pa diri nga nagahulat pa for interview. So pasit maka-extend man kita. But kung wala naman sang madugang, by 12 o'clock, ma-stop na kita sang aton nga activity. And by then, ma-wrap up naton kung pilagid ang aton sininga successful donors nga nag-donate subong adlaw sa malapit na vitality. Last year, National Heroes Day, ti ginatuon man naton sa Agosto. Luwas pa sa network naton nga anniversary. Ti mga heroes subong nag-alabot diri sa GT Town Center sa bayan sang Pabia, Iloilo.
1: Sige.
4: So, balik ko kay Radyo Man Flora, Radyo Man Lines.
3: Radyo Man Lines, no? Ito si Radyo Man Ernie, bilog ni pamilya niyang nagpakuha man sang dugo, no? Wow. Tatlo yung mga kabataan, nag-shabi, no? Apat sila, no? Kag mayari man din na-interview naton nga OFW, no? Kag isang anay si man, nga nagpakuha man sang dugo no si mga successful blood donor ang ining mga natungdan ti dako ni nga bulig para nga makasugpo nini sa kabuhi sang tawo labi na sa mga nagakilanglan, no? So mayo galini, no, kay may 500 ka na, may bugas ka pa radyo man liret, no?
1: Basi basi ka but lang ko karon makita ko ang kamot mo may ano na ha. May ano na, may ano na ginabutang gani after magpakuha dugo. Basi mapakuha ka ng dugo.
3: Nagpakuha ko ni dugo. Nagpakuha ko ni dugo. Amo na gani kamo, ikaw, si Magi, si Radyo Man Magi, si Radyo Man Jaylin, si Pia, si Bordon, no? Pakuha ka mo dugo. Hindi lang para sa ato, hindi para sa mga pigado na itong mga nagkakinanlan bala sa dugo, Radyo Man Limit.
1: Abi ko para sa premyo, hindi man.
3: Hindi, para man sa dala na nadae, para sa premyo man niya. Ako na, hanggang matulong na itong information na subong sa ongoing blood donation program sa DYRI Aremeni Luilo 774 kag IFM Iloilo. Kasama mo sa DYRI Aremeni Luilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatap, Aremen!
1: Adabo gid nga salamat kay Razuman Flo Navarrete kag of course kay Razuman Ernie Alinsyaga naga spearhead gid sa aton nga event dira sa may Ungka Dos Pavia sa may GT Town Center. Bilog yaman nga pamilya, wala lang siya naga spearhead sa aton event, but siya man mismo ay naga set example. Bilog niya nga pamilya nagdonar man sang dugo. So thank you sa tanan nga mga nagasakdag sang aton nga blood donation drive. Of course, ka-partner naton diri ang SK kag Barangay Council sang Ungka Dos Pavia Iloilo kag ang 5th Distribution Logistics Services nga ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Utico, Leonard Car Center nga ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, MCAR V School and Office Supply and Equipment, nanday Mr. kag Mrs. Arvin Celine Fuentes, Susi Incorporated, Ocon Incorporated nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumendol, GW Office and School Supplies Trading, kag Red Cross Iloilo City Chapter. So, ang mga successful blood donors naton, makabaton sang taglima ka kilo nga bugas, may movie ticket pa, kag sa mga youth nga successful donors, mayara pa sang 500 pesos nga cash. Sige, alang-alang na gid ang shampoo sa aton nga pagpangalaga. At siya nag-overtime na kita. By the way, salamat gid sa tanan nga mga nag-upod sa aton Facebook Live kag sa ilatag sa kamangga radyo. Ang oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, alas 11.40 na sa gabi, o kun sa aga. Namaguhan ako. Alas 11.40 na sa aga, sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukal dito, sa ngalan ni Razuman Joylene Paraonda, kag of course upod ang aton nga financial educator kay Ma'am Bingbing Josue, ko naman ang inyo nangin kaupod Razuman Lenneth Fernandez Silatriz.
5: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, among kumakablog, hanggang amoy ko lumang sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
10: Pambang kumaka Bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Wow. Life Extension, Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
15: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inomadlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay Varyani magtumar sang Life Extension Vitamin and more.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalo sa peke.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Pakibalita sa inyo himata nga nagatrabaho o nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
19: Be able to find your resources too. Bayanihan, right. Always like that.
20: That's right. And that's one good qualities or quality of a Filipino, yung pagiging matulungin. Now, you mentioned you're a retired nurse now. Is there a patient or experience that has stayed with you na hindi mo makakalimutan even after retirement?
19: Plenty. But one of the patients I had, you know, he was a twin. You know, he was a neonate. He was a twin, and his brother. I mean, they were like, the mom was completely healthy, you know, during the whole pregnancy, and then she delivered these beautiful twins, both boys, and there were no complications during pregnancy, but. When he delivered the two, the first one died immediately within 24 hours. So it was like, why, you know, like what happened? So no one knew. But this family lives about 2 hours from my hospital, and we're the only like trauma center at that time. And so they knew that the other one was going to have issues as well. So that boy was like med-flighted to us, to my unit, and I took care of that kid from the moment I admitted that. And during that time, the kid was not doing well after 48 hours. So now that young family now has to deal with losing the first one, and now, you know, they can't really like come to our hospital because they're trying to figure out how to do the funeral on the other one. So it was a very devastating scenario. But needless to say, the kid, the baby needed a heart transplant. And during that time, as I said, I had been a pioneer of infant heart transplantation. And during that time, it was, we would only have still doing that in the East Coast. So he finally got a heart, doing well, you know, taught him everything, taught the family everything about, you know, mini medications, you know, anti-suppressions, and we were getting him in the car, and he called

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatags mga buti ka.
2: GTX 500.
3: Si Edin Grace, paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga ginainom nga kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sagap.
6: Nag 100 ang akon nga sugar subo.
4: Wow.
6: Mabakal na ka mo.
4: Sa GTX 500.
6: Kaya namigit ingi sa aron nga lawas.
2: GTX 500.

0: C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 na adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Marisi.
1: Mighty C!
2: Mamaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, po okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
1: Mamaka sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Balita halin sa Kapitolyo.
6: Mayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Sa kinandan ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles. Mangin kaupod ta sa gyapon ang aton regular nga mga partners. Si Parikoy Early Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Sa pagpanamyaw, si Parikoy Early. Parikoy, mayad nga adlaw.
7: Mayad nga adlaw, Parikoy, kag sa aton nga mga tagpalamati.
6: Parikoy Joel,
8: mayad nga adlaw gid sa aton mga tagpalamati.
6: Ayos. Sa sininga semana, ari naman kami mga kabyanan sa pagtalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang wala sang liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines. Governor Toto Defensor, sa pinakauna nga kuan pare ko eh, nga topiko ngaton sini nga pagtalakayon amo ining responsible parenthood and family development summit, no? Pinakauna nga gin hiwat kag nangin madinalagon. Wow.
7: Yes, pare ko, ginorganize ini sang provincial population office nga ginapamunuan ni Attorney Roel Von Superio. Responsible Parenthood and Family Development Summit for the first time giniwat ini dito sa isa ka hotel. Kag masobra 250 ang nag tambong si Nidri Parikoy. Ang mga attendees, mga MSWDO, mga katapo sang pre-marriage orientation and counseling teams sang kada LGU, ang mga population provincial program kon population program officer sa kada kabanwahanan kag mga katapo sang local civil registrar. Amo ni sila ang may say bala pa rekoy before ka magpakasal, kundi may gina-require nga pre-marriage orientation counseling, antes ka tagaan sang marriage certificate sang LGU, sang local civil registrar. So amo ni sila ang ginpatawag ni Attorney Von Superio para sa isa ka summit. No, kag may mga imbitado dito ng mga speakers, si retired judge Globert Hostalero, nga nag-discuss ang mga legal foundations on marriage, no, sa alam sang Family Code of the Philippines. Ara man dito si Dr. Diane Cacho sang Tawili Foundation, nga nag ang iyang topiko is about responsible parenthood and healthy family relationships. Kag si Don Sasso sang aton nga Provincial Social Welfare and Development Office nag introduce man, no, sang programa sang provincial government on mental health ining prime program for resilience of Iloilo in mind and emotion. Kay amo ning gin take advantage man ni Governor Toto Defensor sa sini nga programa nga ipalabot nga buligan ang provincial government sa pag-implementar sang sining programa niya on mental health prime. Amo gid ning pangabay ni Governor Toto Defensor sa mga nagtambong sa sining summit.
6: Okay. Namin ini diskusyonan pare ko yung kung ano bilang papel diri, no, ang responsibilidad sang ginikanan sa susudad ta nga kung ano man ang mga nagkalatabo sa susudad ta. Ibalik ta sa kung ano ang ginumpisaan sa bata. Kag diin ginumpisaan, no, ang bata sa ang iyang sininga ginapakita nga behavior sa komunidad o kung sa sosyedad. Iangon tayo ni Parikoy sa nagkratabo ni Bla Litli sa mga kabataan ni Bla nga may nagtiniruhay ito sa may dito sa Buanga, may tiniruhay dito na tabo sa may Leyte ito. Involved, no, ang mga kabataan, no, mga estudyante. Ang papangkot sa karon nga ang nagkalanabo ni, no? Ano ba lang ginumpisan siya ni Parikoy? Ano ba lang mga behavior nga ini nga ginaangkon sa mga kabataan nga nagkalakalatabo ni? Kung sa atin niyo nga istorya man Parikoy, ti, why man taga generalize, no? Pero halos ang mga nag-eskwila sa pribado ng eskwilaan, mga may kwarta Parikoy.

0: Diba? Ano ang mga behaviors ng mga may kwarta? Kay may nabasa ako ng libro, ano ang mga behavior sa mga may kwarta, pre, ko ng mga kabataan? Laban sila, pre, ko ang ilang gina-introduce per misang ganikan nila sa psychology ang kinalam. Not necessarily nga tudlo ang ginikanan or gina-focusan sa ginikanan ang ila sini nga social behavior o kunang ilang emotional quotient, pre, ko. Hambal sa psychology, supposedly, o sa mga sociology ni Bla, dapat ang pinakauna mo nga pagdako sa bata, pre, ko, Joel, unahon mo yung batasan. Una, ang iya nga sini nga relationship sa environment, relationship sa tao. Not sini nga pagtubuan niya Bla, pamisaron, pre, ko, tuduan mo siya 1+1, 2+2, 3×3. No? Hindi dapat ang pinakaunang itudlo is ang imo nga intelligence. Unahon mo ginanay ko, no? Emotion.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang bata makarelate sa kung ano ang nagkakalatabo sa palibot niya. Kaya later on, kung unahon mo ang kinaalam, no? Hindi na ma-appreciate pa rin ko, why sa unang ang tagipusoon niya, no? Hindi siya bla sensitive sa bratagon sa iban. Ang bata, no? Why paki sa palibot niya? May mga ma-observe ka, nga may mga sariling mundo ang hindi mga kabataan nga ni pa rin ko. Kung gina una mo ginatulo sa iya ang kinaalam.
1: Mm.
0: Ato naon mo gid kuno ya ang pamatasan. Kay later on ma-develop niya man lang na kuno ang intelligence pare ko eh. Kun may kasarang nang utok niya eh. Pero kung hina kuno ang social yang behavior, no? Hindi siya mangin mayong upod mo sa balay or mangin upod mo man sa eskwelahan. Kag dasig ko no pare ko ang mga maalam ng mga kabataan, dasig ini mga kig. O kon ni kani do kwan bla insensitive bala sa mga nagkakalatabo sa palibot niya. Why siya sang why ni siya balo mag mag-insindi gusto nila ya sila insindihon nan. So ang ilan ng mga behavior do hindi mo lang ma-explain kung kaisa kuno muna ang ginatudlo sang mga ginikanan sa unang ngadaan sang bata pa siya. So dako gid man gali papel sang ginikanan pare ko Joel para nga matudluan mo ang bata kag ang social behavior niya mangin mayo. Kaya ang social behavior nagkaumpisa gali sa sulod sang panimalay, no? Hindi kay sa eskwelahan. So kung naggrow siya nga ginauna mo tudlo ang kinaaram sang sa pamatasan, sigurado gid pare ko problematic nga bata later on ang magwa sa susunod.
2: May ginabasa na pare ko nga ang behavioral problem sa bata epekto ina o kun resulta ina na pinabayaan sa ginikanan. Kulang sa chimpo. Or why isang chimpo ang ginikanan para sa ila. Kaya manti kung may chimpo ina ang ginikanan sa kabataan pa rin ko eh, may proper guidance sila.
0: Good.
2: Kinatudluan sila pa rin ko eh, sa insaktong kabanas.
0: Di ba kung kay ikaw tatay, di ba gusto mo ang bata kabataan mo hindi man maglisa sa banas nga lain pa rin ko eh. Di ba itudlo mo mayugin nga pamatasan? Ni bla nga kumikita nga sa lawayon sa kabataan, sa wayon mo diyon ni bla. Kay ti mayo kang ginikanan mo.
2: Ti ang responsible parenting pare ko ang resulta sina, responsable man nga mga kabataan eh, kun responsable nga katapo sang pamilya. Amo nga nabali la pare ko nga kun ano nga klase ka komunidad may ara kita. Depende na kun ano nga klase ka pamilya may ara man kita.
0: Gusto eh.
2: Ti proseso na tabo na sa ang pinakauling tabo na.
0: Sa Sambuanga.
2: Sa Sambuanga, sa Ateneo del Sambuanga na. Damo nagkapamangkot pare ko'y gapakita bala ina sang pagka responsable sang ginikanan. Although nga damo nga mga opinion kag mga
0: Lodi.
2: mga factors. Komento pare ko'y damo mo na factors mo. Hindi man tayo masiring makausgar in sigida sa tatay o nanay sang bata nga. May iba nga nagambal nga ti kun responsable kang klasik tatay nga nga nagkadto sa posisyon sang
0: sang
2: bata.
0: Armas.
2: Ang duha ka klasik armas.
0: Good.
2: No? Paano nakakadto sa iya? Pwede huwag matakbalo kung anong mga circumstances pa rin ko. Pero ina, nag-lead ina ng Japon sa kung anong klase ka pamatasan mayara ang bata. Nag-reflect man dara kung anong klase ka pagdisiplina ang ginimo sa ginikanan.
0: Gusto na. So, it boils down sa kung anong may pamilya ang ining kabataan ngayon. No? Ano ang parents mayara ang ining mga kabataan ngayon ni mga kabataan ang may ginikanan balang ang ginikanan nila blasan ni maayo mag-advise ang ginikanan bilang nila siya, ni may chimpo maghatag advice sa mga kabataan. O kon, aning mga ginikanan ngayon ni, ginahatag lang nilang chimpo nila, ah, ginahatag lang nila ang responsibilidad nila sa mga timbang nila.
1: Mm-hmm. Diba? Ang manapari ko nga nag-iwat no, kita sa Responsible Parenthood and Family Development Summit. Mm-hmm. Ang tinutuyo, nga buot silingon, nga ginatagaan value ni Governor Toto Defensor sa Iloilo Provincial Government ang pamilya.
0: Mm.
1: No, ang pamilya kay amo ning pinaka basic social institution.
0: Mm.
1: Ang balagan ni Attorney Von Superior sa iya nga mensahe dito, the strength of a nation is rooted in the strength of its families.
0: Mm.
1: So kung maayo ang foundation sang pamilya, maayo ang mga pamuluyo, di ang end result sana maayo man ang sosyedad eh.
0: Mm.
1: No, ang nasyon sa pangkabilugan.
0: Mm.
1: Amo na gani nga dito may sa lecture ni retired judge Globert Ostalero. Damo man sa mga na-learn no ang mga partisipante dito kag sa lecture man ni Dr. Dayan Cacho.
0: Okay, ano kita kag
1: responsible parenthood.
0: Damo actually pare ko yung mga obligasyon o responsibilidad sa mga ginikanan eh. Para nga mangin tawag nga mangin responsible. Oh.
1: No. Hindi lang na siling nga mapaisila mo legally, no? Hindi lang siling nga matagaan mo sang gusto niya, wala gatapos dira.
0: Oo.
1: Kay kadamo sa mga
0: damo actually mga learnings. Damo actually learnings nga kita nga mga ginikanan. Why ta ma-impart ning mga learnings kay ini sa mga kabataan ta man eh. Halimbawa, magdisiplina sa kuno, mingin courteous. Mangin ginihin ka kita sa buong halos kalabanan ng mga kabataan, courteous how?
1: Yes.
0: Ha? Gabatamat na dula, pareko yung pagka-kortesiya sa mga kabataan. Kati ang kortesiya, di nga upisa ho. Mm. Sunod balay? Di ba? Tikin, why kung why niya ginamakita, why niya ginapractice na sa sunod sa balay ang kortesiya?
1: Correct.
0: Siyempre, pagwa niya sa komunidad, hindi niya manama practice. Hindi na ganina kabalo, mag good morning, grosan ni mo.
1: Ang pagiging respectful, no? Isama na ganin sa mga gintake up dito, pareko, nag-aumpisa agad sa panimalay.
0: Udi!
1: Kung anong mausubaraan sa bata, sa palibot niya, sa ginikanan niya, sa mga kultura niya, di amo man na siya ang ga-reflect sa iya sa gwa.
0: No, di. No? Kasi so, siyempre, ang more ang hours mo, sir, sa sulod balay mo. So, siyempre, kung ano ang mga hulag dira, ano mga lingwahe ginagamit sa sulod sa panimalay mo, madala mo ganyan po rin ko sa gwa kung hindi na matadlong.
2: Naka-mention kina pareko yung kalabanan sa mga kabataan nga ginakulang sa mga balamag na emotional.
0: Emotional nga intelligence?
2: Intelligence.
0: Mm.
2: Actually, kala resulta na pareko isang kakulang sang ano mo sang
0: chimpo.
2: Chimpo sang ginikanan sa kabataan.
0: Nice to get.
2: Mayaran nga sitwasyon pareko nga nagapak ang buli isang bata hanoton sang ano mo,
0: sang ginikanan.
2: Ngakig ang tatay kay way kuno sang respeto ang bata siya, kasamat ang bata siya. Pero binalik sang bata sa iyang pamangkot. Di nga ikaw tay may chimpo ka para sa ako nao. Ikalaban ang isang mga kabataan pareko nga ano nga may emotional challenges. Ano na mo nang ilang behavior sila, agresibo siya. Amo na balmo kinabla, aggressive sila. Tapos may difficulties la pareko nga makontrol ila emotion, dahil sa mga manginit. Amo nang mga kabataan galing nga kulang sa parental ano, guidance.
0: Gusto pareko.
2: Amo na pareko. Amo na nga mga kiga, noton mo sang paa kay way respeto bata si mo, sa bata bata si mo. Pero pamangkot, anong ginimo mo?
0: Gusto.
2: Di pala parekoy?
0: Oo, di.
2: Mangkuton mo lang kong bulingon. Oo, hindi nga agad ka pinangaking da.
0: Oo, di. Kaya ikaw marang tulo ka na. Narika muna siya mo.
2: Di pala parekoy kung ano sa ano na karoon. Imbes nga mag-learn na. No?
0: Maribilde na.
2: Maribilde na. Kaya basta ka ba? Iti, siya mismo may kakulangan ng ginikanan. Oo. Sa iyo mo.
0: Kaya ibala niya, sila siya pinsan niya na pirmi. Nga ano ginimo mo kinakon nga sa ganis mo sa wayaw?
2: Oo.
0: Di pala parekoy? Mamugin na yung sang ano, sang...
2: Ibalik na sa imo na.
0: Oo. Umunang mamangkot. Sagad mo kuya ka, sagad ka sa wife o ikaw sa rawayon man.
2: Tikon makulon mo lang pareko, ma-rebuild din na.
0: Gusto na? So that is why nga dapat, subungan ka man nga panahon pareko eh, no? Siya nakita tagin man nga gagluwa ni ang mga instance, may mga kabataan nga nagadinungol, mga kabataan nga daw hindi mo man masaway. Di, nag-umpisa na sa sunod panimalay pareko eh. Kaya dira ang disiplina, nag-umpisa sunod sa panimalay mo. Tiyo mo nang programa ni Gobyerno Toto, nga balikan ta na, abi. No? O si Saon Tanayabi, kasi kung nagtalang nakita ng mga ginikanan, kailang mga kabataan na nagtalang, ang mga ginikanan nagkatalang parikoy, nawa'y na nila yama mahatag ang kinanglanon nga pamatasan. para sa isa ka bata. Kayo na besa mamu, ay na tiyempo. Paano mo idisiplinaho ng bata mo kung saan lang nga mag-isturyan, ay? Ha? Sabi yan, malam mo nga, sala na obra mo. O, oh, di ba gano'n itang nag-isturya, ha? Hmm. Kung dito mo ganit-riming lugar ka kanto, o, oh, ulit mo sa balay, tulog ka man naman lang. Huwag ka man kisturya ka naman, huwag ka minigang kapik-pik likod naman nga. To, kumusta na to? Ah, kumusta ang pag-iswila mo to? Nami man ang si ma'am mo? Ano mga problema mo sa iskulaan? Ti, kisturya ka na kanakontay? Paglantaw mo man lang kanakon, ha? Nubo mo ni grade mo? Huwag hindi ko kamangkot kung anong paktos nga nagnubo grade ko. So, amo na bla, kung hindi mo pag usisaon, gin bala pare ko, ang root cause ang sining mga bagay ngayon eh. Hindi ito makitaan kung din kita nagkukulang. Tiyan, bala sa provincial government, umpisa kita sa panimalay. Hmm. Kaya sa panimalay, nag-umpisa tanan nga nami, kagmalain nga pamatasan. Oo. Ti ko matadlong tanan pare ko, ang pamilya, guro, ati mas iwan na siya mga barumbado. Iwan na siya may mga kawatan. Iwan na siya may mga bully. No? Di kayo mga ang mga bully nga mga kabataan pareko. Eh, dali man sa balay nila nag-upisa nga bully man to sa pamilya nila. Ang hirap, yung bro, sa pamilya nila.
1: Ipagi sa sininga programa, pareko, bisan pa paano, bla maamat-amat na to. Na. Hindi naman yung magulpi mo.
0: Hindi.
1: Kina-acknowledge gani ni Dr. Cacho no, sa iya itong pag-lecture. Nga medyo challenging subong yeah. Yung pataku sa kabataan. Nga, may mga environmental factor, may generational gap. Kaya tila, in subong ang panahon na eh. No, ang mga ginikanan nga, isang atong chimpo sang unab eh. Lain ang mga ginahiligan sang tao, lain ang mga pamatasan. So, kinahanglan lang gid sang chimpo sang ginikanan para sila kabataan. Kay ambal nya to gani, bisan ano kasako, dapat chimpuhan gid no ang mga kabataan kag istoryahon sila sang ilang mga ginabatsyag kag itagaan sila sang opportunity nga maka-share no kay kisa ang mga kabataan ni daw halos man nga mag open up sa ilang ginikanan. Kay lain ang ilang pag-interpret bla no sang i-bring up abisang bata. So dapat nga ang mga ginikanan kahibalo kung paano mag-deal no sa mga concerns sa ilang mga kabataan pagi sa pagpamati sila kag sa maayo nga pag atubang kapag insyendi sila. Iti amo na ang pinaka basic subong eh. No kun nga ang medyo nagalala ang problema sa aton sa syudad. Kun sa pamilya nagahalin no nga dira pa lang nga sa basic unit of the society dira pa lang may problema na dysfunctional na, na pagwa sina sa sosyedad sang kabataan
0: sigurado
1: amo man ang
0: sigurado pre ko kay larger part na niya sa komunidad ang larger na niya part ang level pre ko ang ano yung komunidad eh. Ti alin dito nga problematic ka na si Lord Balay mo ti pagwa mo kuno syempre problematic naman sa sosyedad eh kag sa komunidad mo eh. Di kung balikan tayo na, kag matadlong na sa mga ginikanan, pag sining programa sa Iloilo Provincial Government, mas yung mga matama na itong balik pa rin ko, yung pag-normalize ang sitwasyon sa bilog ng komunidad sa Iloilo, kag sa bilog ng Pilipinas.
1: Una pa lang nga summit, to, naging Mayo, no, ang resulta.
0: Mm-hmm.
1: So, laban-laban, every year, imuun na ni Attorney Superior.
0: Namin na pa rin ko, kung may ara, pag-iblas pa rin ko, isang ano, isang no, continuity, bala, within the community nga may parental guidance, no? Kung paano kita maging responsable ng mga ginikanan. Patawag bala, pero may para ma-remind sila sa ilang mga responsibilidad, pari ko eh. Tingin mga ginikanan, ganyan ko kaysa. No, hindi naman sila ma... ano ganyan na? Ang mga ginikanan ko kaysa, kung hindi mo pag i-remind bala, pari ko eh, sa ilang mga responsibilidad, nakatalang man sila. Tingin kung may ihinsya sa gobyerno, man nga nag-assister nga, ay, pre, bilang mayad ng ginikanan, ang muni munta. Kung ma-remind ka pa rin ko, yung mambal nga, ah, ito ugly, no? Tingin ko ma-practice mo na liwat, mas ipa naman ko rin matadlang niya ang sosyudad ta.
2: Namin na pa rin ko, kung maano kaya, no? Ang sa kada pamilya, kaya bala?
0: Malabot ang isa. Isa-isa?
2: Malabot kaya sa kada pamilya.
0: Good, isa-isa yun.
2: Isa-isa yun sila, nga matudluan sila sang mayo eh.
0: Good eh.
2: Sang mga payong, mayo kapag dumala sa panimalay.
0: Mm-hmm.
2: Ay manti kun pabayaan ni ma ano marustak ni sorry ang kwan ang moral values no sa aton ng sosyedad kay manti ang pamilya amo apektado
0: pero man ko tuan tika preko Joel
2: oo
0: kun ikaw be din gusto o din pofokusan mo ang kinaram kang bata kung pirmakasan sang bata di bituin na to din unahon mo nay
2: din naka learn ko sa imo kadapat unahon na ano emotional intelligence. Oh. Kay it will follow lang yung ano, ang kinalam.
0: Tapos sa Japan pre ko. Ginaw na gili nila tuya ang pag ano, ang relasyon sang isa kahapon sa isa kahapon man. gina-build anay ila ang relationship among themselves. Tapos kunami ng relasyon nila, later on muna na pag ano, pag hatag sa kinalam. Actually, sa Japan pa rin ko, why exam ginatuduan sila kung paano sila maging mag-unite, maging team, may teamwork sa eskwelahan. Ang ila exam pa rin ko, nag-start na sila sa grade 4 na. So meaning, ambal nila, unahon mo na yung pamatasan. I-inculcate mo na yung sa iyang, like, malimbawa, ang, ano gano'n na, patriotism, nationalism. Nan, pagka ma-insinyano sa bata nga, ay, palanggaon taton ngayon nga nasyon. No? Kung na-inculcate na sa bata, nga mugli ng pinakauna, kang hindi ang kinaram, tingko ni values, pari ko yung mas ginauna, ang behavior na tadlang anay, antes magkanto ka sa kinaram, kay mudlay pare ko kung nag-aram ka nga way ka values. Gusto pare ko Joel. No way magin ko aram ka man pero ni ko naman sarangan batasan mo bla.
2: Mataas mo todo tinuna niya pero ba.
0: No way tipid na nilagan.
2: Yung batas ang batasan niya no way tipid
0: na
2: nilagan.
0: Na ni bago na pre me. Ni bago komentaryo kon mga isang kaka komentar sa radio sa una. Maram ka man to dai pero way ka tipid na nilagan. No. Kay way nagasanto sa community standard lang ang pamatasan ang ginapakita mo o ginapautuas mo sa susudad. Hindi kundi do kuhaan kayo mo o do tawag nila siya na sa sociology pa rin ka do deviant ka bila. No? Kila intimo sa iban.
2: May tambal na pa rin ko yung doam lang kuno ka formula na mo sa mayo nga ang pag-establisar sa disiplina, respeto sa sulod sa pamilya. Doam lang kuno pa rin ko open communication.
0: None.
2: The right approach.
0: None. Tsakto na.
2: Open communication pa rin ko yung silingan nga kabalo ko man mag-propik. Amo malo mo kinabla. Kabalo ko man mag-propik. Pick sa bagas ang bata mo.
0: Oh,
2: musta to?
0: Oo.
2: Oh, te musta ang skill data da?
0: Ah, una bla.
2: Oo, pre koy. Te natural kun open ka sa bata mo. Open mo na siya para koy nga manugin si imo.
0: Gusto.
2: Pero kun matagan niya nga daw marayo ko sa iya. Kun natahap na mag-open
0: ka sa imo. Pre koy.
2: Kagtapos kun balaan mo na problema niya, right approach. Anong approach mo? Imbes nga
0: Mamasol
2: ka. Ipabatsyang mo siya nga naga-urikid ka man.
0: Good.
2: Iblo pa rin ko eh.
0: Gusto
2: kita. Ay karoon kung ipabatsyang mo siya nga dog ka pamasol ka pa, hindi na hindi na matiisi mo. So, open communication, right approach.
0: Mura, tandaan tarikira pa rin
1: ko eh. Kung namati ka ni pa rin ko eh sa mga lecture niya about responsible parenthood. Damo ka man mga realization pro no.
0: Okay.
1: So namitani ko makalabot ni sa ano bla sa barangay level gid sa mga ginikanan gid bla kay sa kasakuan nila or bisan ang ilabi mindset ara lang sa inang area. So abi nila sakto na tanan yung bra nila.
0: Kaya mo na may
1: mga makabati ka sa mga outsiders, mas laing gigili pa rin ko eh.
0: Kayo kaysa kung why ka bla ka mula long bla pa rin ko, Joel, abi mo ya maka eskwila sa kalang bata mo. Makapakaon ka sa bata mo. Responsable ka na nga klase ka, tatay. No? Responsable ka na nga ginikanan. Pero kung balikan gali nga kagiori-orian ka biliwat, maka mula long ka man. Ay, duro pagli ang way kumubra nga supposedly amo tanini rubralon ko para sa pamilya. Amo ni tanini nga himuon ko sa mga kabataan ko. Way ko ginigli mi mo gli niyo. Tikon way ginay sa may ini tudlo sa mo pare ko. Tuptop sa katuptop ano mga managya po nang ina practice mo. Ni bla, way kagig kabalo gali. Nga ina himo mo gali. Ida sala or kulang. Ni bla, ti mo ni programa pare ko dapat ma-remind kita sini. Sa mo nang bisan ako be pare ko no. Hindi man ako ngambal nga mayad ginagin ako ng ginikanan pero basi kung kinanan ko man mag-orient ini para mamalaan ko kung din ako man may kulang man kaya hindi man tanang tao pari ko ay perfecto kaya nga na-perform niya ang iya obligasyon kung responsibilidad bilang tatay o ginikanan ni bla pero kailangan man nga i-remind ikaw ay pare tatay ka pare pero duway mo na imo mo na ni pre o mabal ay duway ko na mimo pre tiko duway mo na mimo pre amo ni resulta niya pre. Yo, di ka mo na bla? Ti, imuon mo na ni pre, kay uon mo na pre. Ang problema naman galing, ti kay, sa una na, ang mga obligasyon ngayon na, nga rubrahon mo, sang bata, apatan na yung bata mo. Ay, kano kayo man, amro mga kabataan mo, pre, kuy. Mas mayo lang, ti, kung nabalaan mo ginman na, ti, advice mo na lang sa mga kabataan mo, nga manughimo naman pamilya nila ng ilay. Ang balabi nga to, kung magpamilya kao, amo ni mga responsibilidad sa mga ginikanan nga sundon mo gid. kay para nga maging nami ang imuman ng mga kabataan. Pero ini nga mga bagay, why ko gid nimo brush inyo to? Namo na group pare ko ijo.
2: Mayara na nga survey pare ko nga pila ka porsyento sa populasyon abi.
0: Mm-hmm.
2: Nga nag-successful sila pare ko, bisan pa kapilabayan sa gidikanan.
0: Yeah.
2: Mayara na da pare ko nga mm-hmm. nag-successful sila mo,
0: mm-hmm.
2: nag-abogado, nag-doktor,
0: mm-hmm.
2: naging professional bisan mm-hmm. pa nga pinabayaan sa gidikanan.
0: Mm-hmm.
2: Bangod sang suporta sang may support team sila like close relatives abi yeah. or sa eskwelahan may mm-hmm. suporta.
0: Mm-hmm.
2: Nakatapos sila pero ang gut-gut pare ko sa gidikanan. Ang gut-gut sang bata sa gidikanan hindi mm-hmm. madura.
0: Mm-hmm.
2: Ang pagpamasol sa gidikanan grabe gid pambal nga why gid?
0: Hmm.
2: Mapatay lang ng gidikanan ko, hindi ko nasang patawan na.
0: Yeah.
2: Amo na lang ba pare ko yung TikTok la?
0: Hmm.
2: Oh. Te pero sa positive nga ano nga perspective naman, may ara sina nga iban pare ko yung gambal nga kun ako ang magkapamilya, hindi ko pakimuon ang ginobra sa gidikanan ko sa ko. Amo blad na pare ko, may learning experience man.
0: Good.
2: Pero mas dami tani kun produkto siya sang isa ka responsibleng pamilya, mas marami pag tani.
0: Te mo na kita ni man kita perfect ang kinikanan. Po ko mariorient kita dapat sa mga dapat tay ubraon bla. Nga pwede ta pa bla mo ubra. No? Okay, te syempre hindi man hambal kay na. Paano mo na i-apply na subong ang inang responsibilidad mo? Kay ang responsibilidad ng mga ina, supposed isang bata pang bata mo. Te kay way malambor ang bata mo, tini mo na namay mo. Now, ano na lang himuon mo para nga makabulig ikaw kag later on mapuslan man sang mga kapuhan mo ang natun-an mo.
1: Hindi ko manuli ang tanan pare ko ya.
0: La.
1: Bisan pa paano siguro kun hindi mo na namimo kay ti halimbawa ang kabataan mo dlag ko na. Pagi sa pagistorya sa ila nga sa ulihi pwede nila mahimo sa ila naman yung lang ang pamilya.
0: Sakto na.
1: Namo na siyang ano daguro pare ko. Pero ang importante sini dire nga nakita mo nga kung ano kasangkad sa mga programa ni Governor Toto Defensor.
0: Right.
1: Hindi lang niya sila nga pangatag sa mga infrastruktura,
0: mm-hmm.
1: pagbulig sa pumuluyo, mm-hmm. sa hila pagkakinahanglan, mm-hmm. programa sa environment, kung programa man sa ikayong lawas,
0: mm-hmm.
1: health,
0: mm-hmm.
1: pati familia pa rin ko,
0: mm-hmm.
1: no? Responsible parenthood, nadala sa programa ni Governor Toto Defensor, kaya ito nakita niya kung ano ka-importante nga dapat ang mga ang pamilya mangin maayo nga pundasyon no sang aton nga probinsya.
0: Amo gidi.
1: Muna siya nga may programa kita pareho sini kag diri nasulod ang aton nga Family and Youth Development Center.
0: Mm-hmm.
1: No diri sini isulod ang ini nga programa kag sa aton nga mga ano multi-purpose mm-hmm. kin centers kag diri man na mm-hmm. development sang kabataan.
0: Kaya mo na kanay pare ko ambi mo ang mga nagarutaw nga mga problema like sa corruption bala. Korupsyon kundi daw problema na lang siyang susudad. Kahit i-rampant to.
1: Pwede mo mamaangot.
0: Oo, oh, eh.
1: Lalangot lang nimo.
0: Oo, oh, kahit kung ano man ang sa korupsyon mo na parin ko. Alam mo ba, sa istorya sa eleksyon. No? Kung nag-umpisa sa panimalay mo nga ang imo ginabasiyan niya, integridad, no? Sa isa katawo. Wala ba sa integridad? Ano pa gini? Credibilidad sa isa katawo. Kung ginapractice mo na is within the family, bisan ano ka into imo yung pro politika sa politiko pero during election pero ito hindi mo na hindi ka maapektuhan hindi ka madala pero abi mo ko ano ang kutob pa sa mga nagareklamo subong sa sitwasyon sang pamulitika sa Pilipinas no amo man to mga salawayon pero ko kaya nga sa timpo gani sang kon panggubi tapos sa eleksyon kon panggobyerno ron pagisulan numero 1 ka reklamador pare koy basa mo sa komento niya sa social media perte kag ikuno ka uh-huh. ano na gining katabo nga pangurap sa ano man sa Pilipinas man do halos mo puro na lang kawatan mga congressman pero ang gimbuto na kurap man na muna bla paano mo tadlungon ang isa ka sistema sa eleksyon kay ikaw, why man ikaw nagpili isang tsakto?
1: Mm-hmm.
0: Oo, tawgaan ka ti 500 pesos, ayun mo man buto, ti. Mm-hmm. Pagtapos kini eleksyon, ikaw pang numero uno ng reklamador. Ti, dira na nag-umpisa man pa rin ko, is pamilya man.
1: Mm-hmm.
0: No? Kung ang pagkatao mo, abi, pag dako mo, abi, naanad kaya pa rin ko nga, pwede ka nga pang into. Ito, sorry ko mang into, kaw. Pagkabot sa panahon siya eleksyon, amo mo na. Madala mo man na pare ko.
2: Classic example pare ko isang corruption sa pamilya bi mo na daw.
0: Mm.
2: Amo niyo. Suguon mo bata mo.
0: Mm.
2: Mabakal. Tsanggi.
0: Dapat
2: sina mapating bata mo bagod kinabalaan niya nga kinang nanon sa pamilya, karanon sa pamilya, ang ibabakal mo siya.
0: Ang isugo mo.
2: Ang sugo mo.
0: Mm.
2: Hindi nga nagpating bata mo sa imo kay ginsulan mo.
0: Ready.
2: Dira pala dan parikoy kay nakorap pun ang paminsaron sa bata mo. Mapati siya bangod kay may sul kasi iya.
0: Gusto. Ang numero no parikoy nga tatak ang kwarta.
2: Oh, kwarta.
0: Amo gina. Si sulod ni yawan kana kasugo ko may kwarta.
2: Kay mo hindi mo na parikoy mapati.
0: Sakto na.
2: Oy suhol mo. Di ba?
0: That's correct.
2: Kaya mo man sa kwan sa eleksyon nga ginpaintindi mo ang tao nga magbuto sa isang amusin ang nga kandidato bangon kinabalaan niya nga maayong ipikto. Hindi sila nga nagbuto siya bangon kay gintapalan mo siya. Gintapalan. Tapalan mo matay sa kwarta.
0: Gusto eh.
2: Na. Hindi kung sa pamilya naman nga level, amo na. Nga suguon mo siya, napati siya bangon kay may suhol ko sa iya.
0: Amo na. So, actually, corruption starts at home. Di ba? Kung wise ang corruption na nag-upisa sa panimalay mo, yeah, hindi mo naman practice man sa komunidad. Tingnan kaya kung nag-umpisa ka sa silag balay mo, may corruption na eh. Siyempre, dadala mo na. Nibla. So, muna, sa mga kauturanta nga nag-humate, siguro pamangkot ka mo, nga, mambal ka mo nga, oh, grabe man ka mo mga wakal na parikoy, do, mga, do, kamo do, hindi ka mo madala. Pero sa prangkang istorya parikoy, kung eleksyon na pag-istorya na, eh, nagtagaan ko korta, no? Ang ako niya nga mentalidad siya na parikoy, batunon ko ang kwarta. Ha? Pero hindi ko pagbutuhon ang naghatag sa akin sa kwarta. Para madudla, parikoy. Oo. Kaya kung hindi mo man inaya pagbatunon, no? Yan ang kwarta nga ina. Kung hindi mo man inaya pagbatunon, kaya nagdaog man gyapon ang tao nga nagbakal sa kwarta, sa butante sa palibot mo, di mo man nagyapon ang panggobyerno. Nibla? Pero kung nagpanagtag siya, ginkuha mo, pagkuha mo na pirdi siya, kung hindi mabas siya, inubos na ito ka mga butante, kwarta ko, huwag ko daw ba? Ano daw, hindi ko mga liwat ka dyan. I mean, daw may leksyon sa manugbakal. Takahan ka sa leksyon. Nan, akita pa matudlo sa iya sa leksyon. Nan, yung mga pamuluyo. Pero kung ginbuto ta siya kay tungod nga ang kwarta, amo ang ang rason nga nagbuto kita siya, Ate Pigado. Pigado na yung corruption ginaya. Sa fiat nga bahin, mga ginikanan padayon nga ginapangabay nga pabakunahan ang ilang mga kabataan sa tipgas.
1: Itong Mrs. Rubella ng Blaprikoy nga nagpisa sa August 10, hasta pa ni sa August 28, yung nagapangabay din si Governor Toto Defensor sa mga ginikanan nga dalun gid sa mga health center ang ilang mga kabataan kagpabakunahan. Kay as of August 18, ara pa lang kita sa 41.79%, no?
0: Ang nubo pa.
1: ang accomplishment, no? Ang target na to actually nga pagbakunahan, ang target sa Provincial Health Office 172,360 ka mga kabataan. Kabataan ni nga nagaedad 5 years old panubo, no? 0 o kon 6 to 59 months. So, as of August 18, 72,027 pa lang ang nakapabakuna. So ang balto ni Governor Toto Defensor sa nagligad no sa nagiwat sa isang press conference nga hindi maghadlok ang mga ginikanan kay ang mga bakuna nga ini sa measles rubella tested proven kag dugay na ini nga ginabakuna sa mga kabataan kag damo na nga mga kabataan ang naluwas ni sa balatian nga tipdas kag makaya sa as of August 18 ginapanginbulahan naton ang banwasang Miag-aw no nga siya sila gyapon ang may pinakataas nga vaccination rate 69.7%. So mayo ang Miag-aw kay dumayo yung ilang performance pero kay mga kabataan bala no.
0: Dumayo ha?
1: Oo,
0: dumayo performance ni sa kampanya ni Mayor Richard Green ha.
1: Resulta ni Guro sang lecture man ni Mayor Garin sa responsableng ginikanan academy.
0: Possibly
1: kay bilang responsableng ginikanan.
0: Responsibilidad mo man nga
1: kwan mo ni nga dalo ng kabataan mo pamunahan.
0: Nan?
1: Sa measles rubella para hindi sila magmasakit.
0: Tiko ni responsable ka
1: mo sa pagpabakuna, mas delikado ang kadlok mo kung magmasakit bata mo.
0: Gusto.
1: So, mayuning banwasa Miag-aw, no? Kay dako na yung ilang accomplishment rate. Ginasundan ini isang banwasang Lemery. Ang Lemery, 68.96% na. Kaga ang Gimbal, 63.94%. Ikaapat ang banwasang Mina, na may 57.48%. Ang banwasang Carles Blaparicoy, dako ning target population nga bakunahan pa sa ila eh. Masubra 70,000. Pero as of August 18, masubra 1,000 pa lang ang nakapabakuna, 26.7% pa lang. So dapat ang dira sa banwasang Carles, ang mga ginikanan naton, pamatian ginila no ang pangabay ni Governor Toto Defensor kag ni Dr. Maria Socorro Quiñones sang Provincial Health Office nga importante gid nga mabakunahan ang inyong kabataan kay mas safe sila kung makapabakuna sa sila, sila sa sining measles rubella kay makamamatay man ni parikoy mo ang tipgas
0: kun alam ka
1: sini no basi
0: kagi ko sir kagi ko parikoy na yung tipgas mo grade 1 ko going grade 2 ko.
1: So mga mo ginaedad na
0: ginaedad kaya ako nga naan parikoy sa prangkang istorya way kuya mabukunahan gid
1: mm.
0: Ang bot ko ng kamo siguro kasi kung may mga marka na sa lawas nyo patimaan na may may bakuna kamo sa lawas. Pero ako yung parikoy, pinsan wala tuon yung bot ko lang taon mo. Huwag ko ti marka di. Ha? Patimaan niya parikoy sa kwan? Sa din?
1: Sawak.
0: Sawak.
1: Ah,
0: ah, hindi, sa bulat. Sa bat? Wala. Kay normal niya parikoy, dari mo. Isang bata pa sa una, dari na yan. Kung tamo ang mga kilala mo nga mga amigo mo, paubahabla kay ang halos ang marka niya. Dari ni Drio? Sa baga? O may mga 5 sentimo sa dak nako pre ko yung nag nerga hurma mo. Sa imo sining bot konti wag kita kung pre ko yan ako ukay.
1: Basi so, kit pa inom sa imo.
0: Wag gin inject no? Puti sa una pre ko injection to. Sa una ti mo na siguro pre ko nga na tapikan ta kon sing una sang tipdas.
1: Amo na.
0: Oh,
1: ti. Ay laki naka survive ka.
0: O di. Now, inangyagawa ko yung dala sa hospital. Kung huwag ko humingagaw, tiyo mas itip naman ko eh. So, muna ya, ang tinutuyo tamo lang sinayin nga ti bilang kampanya sa gobyerno provincial nga halungan ta nga ang bata ta madisgrasyabla nga tuwod sa pagka responsable na iti hindi bilang pagka-responsable nga ginikanan pare ko, ginapakabakunahan mong bata mo mo?
1: Ang balikan ni Governor Toto Defensor sa mga ginikanan, hindi ka mo magpati sa mga
0: fake news?
1: Sa mga ngamlaing ko nung epektos ng bakuna. Sige nga kay Dugay na ni mo nga amunin ginabakuna kada 2 weeks kabataan, hindi ka mo magpati sa mga mabasahan nyo online kay nakalabot kay Governor Toto Defensor ang impormasyon nga iba niya ginikanan hadlok ko nung mapabakuna sila
0: kaya may mga ano ko nung mga epektos ng slawas pare ko?
1: Ang balikan ni Governor Toto Defensor sa COVID timeout, di ba na si Gov una-una naging nagpapakuna no, sa COVID-19 vaccine diri sa aton. Kaya nagkasalig siya sa gobyerno na ang bakuna ginatag para makaproteksyon sa imo. So di nga kung pwede lang ganito, bang pabakuna naman ko na sa MR, sa measles rubella na, galing hindi na pwede.
0: Hindi na pwede.
1: Kaya para lang na sa 5 years old the below.
0: Right.
1: No? So, kinanglan gid no, nga dalo ninyo. May tiyempo pa man, hasta pa ni August 28, ang national nga campaign. Katugid ka mo no, sa inyo health center, ara dira sa mga rural health unit, sa inyo municipal health office, ara na dira sa barangay no ang barangay nagakampanya pero kay dumduman ko sa amon barangay nagligad 2 weeks ago ang barangay nagkadto sa amon gid yang lugar no may taga MHO nagpangbakuna sa kabataan tamo ang nagkalaradto para nga mas lapit na sa inyo nagakadto ang mga barangay dira para nga magdala sang bakuna para sa inyo nga kabataan. Right.
0: Ini nyo na ang paghulaton nga matupa pa ang blatian sa bata niyo kag kung anuman ang matabo sa bata niyo bla nga kamo man nagyapon basulon mo gid nga ti may oportunidad kamo may tiempo kamo tani nga mapabakunahan kay amo nang proteksyon ta sa amo nang blatian ti kun way niyo naginimo kag marisga sa bata niyo way magmut basulon kundi ang pagkay responsible niyo. No?
2: Kung planga mo bata mo parikoy.
0: Hindi mo man toy pagin mo una parikoy.
2: Hindi mo pagin mo una. Kaya nga, kung hindi mo pagbabakunahan na, why protection? Kung why protection, ikaw mismo nagbutang sa risiko sa bata mo.
0: Gusto gini? Oo. Di ako to kayo isang una, why kung nagkakaw ni, nabutang ko sa risiko, may nagkakaw, kung may itip. Pero why kuya ginaba? So, gini kanan ko parikoy ha. Basi ko sa una, so why sila kabalo nga may, may massive ni nga,
1: nga nung. Dumduma mo sa una, damo ka balatian mga tipgas, mga chicken pox ni Suralo, mga ano pa nang mga balatian. Kiti wala pa sa una bakuna mo. Kung may bakuna man, hindi amo ni ka-agresibo. Wala nga.
0: Mas isang una pa rin ko, ginakulang mo na ganing rung bakuna.
1: Tama subong daw wala ka nagawa yung makita mga bayuok.
0: Sa
1: una bagay, yan, tananta makaagi kita na da. Iti may
0: kag-Suralo pa rin ko eh.
1: Oo.
0: Ang marka sa akong buya ni Parikoy, suwarom ni mo?
1: Oo, tiyari ako no, masuwarom niyo.
0: Oo. Kaya, why ko gindi, why kita bima?
1: Subong kung maiguan ka, gamay lang yan Parikoy yung mga marka, tungod ka gula gadugay, tungod kami yung mga bakuna na.
0: Tiyo mo na Parikoy, tiyo sa mo, kundi ang bata kayo na ang marka sa bakuna, ara sa kwanta. Kaya kung kay Y ko nagpabakuna ko, ni Marcanes, kuya.
2: Lain mo yung kung ara ang presensya sa ginikanan no, mo, kay right. Gabakit din sa ang maratsaga no, bla. Mm. Eh, doon naman ako na, amon sa limentarya kami, ang dentista ka, pang limpyo sa kunto, bla. Okay. Tinadok, kaya kay ako niya pagdumdum, na marinaan ang ano ko, ang ringagnag ko. Nadlok ko pa rin ko. Pero kunara nanay o tatay mo, kasipit sa imo. Right. Dura ko ba mo? So, lain gaman kunara ganing kanan mo.
0: Right. So, amun ni, kamo ang sa tanan nga mga kayuhan kag kalainan sa kalibutan dapat kid kwan ang ginupisan sa tanan gining kanan
1: mabalik tagapon sa gining kanan pare ko no marelate tagapon to sa ginisluyan ta kay nang responsible parenthood ikabay ni sang responsibilidad sa gining kanan nga ma-ensure nga ang kabataan nila hindi magtapikan sa mga balian amo na pare ko no mga babies di ba may mga required na mga vaccination sa mga uma pare ko damo gali na nga may ara na mo libre ang bakuna mo libre sa ratio. Pag bata, pag bunag, after 3 months na mabalik ka to kay babakunahan ng ibang gali, hindi sila makakompleto. Nga libre man na. Tungod nga wala chimpong o dalawa ng kabataan nila or basi na lipat.
0: Tinamad man ako kaysa.
1: Oo. Pero tiyan ang tawa kaysa grabe nga mga balatian nga po sila kabataan.
0: Ay, ikaw magsala. Wala nang ara ng balatian. O mga baliyong, ay ano man to man. Tiri ko sa una to nga may chimpong lito bakuna. Ay, huwagin pa bakunahan. Titlay ko ni. Ano nang guwas ni? Oh, prosa na, ambal nyo bla nga, pariko ni Joel bla nga, parte ito sa polio. Oh, natapikan bata niya. Pagtapik sang polio ng blatian sa bata niya, nag-deform ang limbs ang bata niya. Pag-deform sang limb niya, kundi, tub-tub sa katub-tuban, doon na kumas na dugana nga. Kaya ba, ano man yang ado ako kidang brasilor mo diya kay may chimpo to dali bakunahan oi hukid bakunahan oi triko ang parte ng lawas bata ko.
1: Oh? Eh, may mga bakuna para malikaw sa mga balatian pa rin na. Tikon, wala mo gin pabakunaan, kag madukta ng kabataan mo sa balatian, dako ka, ano, hindi, problema. No? Kay libre man mo. Imagine, ang gobyerno nag-provide sa mga vaccines. Ni nga, kung ipaagi mo ni sa private nga pidya, mahal ning mga bakuna mo.
0: Gusto gini.
1: Pero sa mga Mrs. Rubella ni, mahal sa matama. Pero araya ga provide ng gobyerno, kay gusto sa gobyerno nga protektahan ang inyong mga kabataan batok sa mga balatian.
0: So, hindi ka mo mangin isa ka pasaway nga ginikanan. Klaro?
1: Klaro.
0: So, Farikoy, ang klaro, wagin mo yan ang wakal mo dyan. Sa inuro ko mamatay ka ni Mune.
1: Okay, 7 minutes ko buya, ni kumplito bakuna. tamo, 84 years old na.
0: Kwan pa, able, very able, kag porte. Ano na, ang ano din, Farikoy?
1: Anting pa dugan. Anting ang nanggulungan. Sa radyo mo.
0: Oo, porte kanting. Tapos, gamit, change pa ng pirinig na ako, Farikoy.
1: Why, anting man ang mata.
0: Oo.
1: Ano, tawag na ang aptik mata.
0: Ano na? Ang sipat.
1: Wala, anting sa tulunggan.
0: Oo. Kumplitong makuna eh.
1: Si Hector Dino Kinindo, SBM members ang Banwasang Sara. Si Migo Taklo, Coach Noy Clark, Libalib, sa Banwasang Mina. Nga, ini sigurado, kumplito makuna mo.
0: Oo, tato gini.
1: Mata mo go po ang bata. Si Jungjung Yelo, Migo Taruel Suliesta.
0: Si Nung Nato? Kag si Nong Unyok. Kag si ano na? Utchan?
1: Oo, si Utchan.
0: Utchan, mati na sila.
1: Kag si Migot Tamayang Albae, congratulations kay daw maayog itong ilang fishing tournament ng Ligad.
0: Ah, okay.
2: Kasi kung pitoon tayo lawag sa mga brad daw, gusto ka nang ka...
0: Kalimot ka?
2: Kalimot, ba't ang magbukad di ka, ano tamo? Cellphone, tapos sila ipatahan ang mga Brad Dabla, si Brad Junicio Cordero Supapo, si Brad Makoy Hiponia, si Brad Edmond Siliterio, Andre Sumagaysay, kag si Brad Molet Pinuela dira sa Banwasang Sarga.
0: Okay, natamiya ko kay si Kapitan J.B. Ligpitan. At yung mga pare-elect yung parikot, kumadayon ng eleksyon sa 2026 sa barangay. No? Oo. Subong, sa Wimbri na eh. Oo, doon kapit na lang parikot. Hindi ko niya mapospone eh. At nantawan ta kung may makabato na kay Kapitan J.B. Ligpitan sa may barangay si Gangaw sa Sarga parikot.
1: Si Migo Tenting, anong plano?
0: Ang buto mo pa kapitan man? No, pala lang siya
1: kung kapitan. Mga kapitan, tani si Inting Gulmatiko, no?
0: Oo.
1: Sa...
0: Anyway?
1: Ano ganyan ang iya barangay? Noble
0: East? No, inoble
1: sa? Noble sa East, no?
0: Oo. Diba si Oman lang kung mag-kwan siya? Magtaya man siya sa iya nga kalo, pre ko, ya?
1: Oo, ari lang kami diteng, ah. Pabatsyag lang.
0: Oo. Kaya tamiyawan ka lang naman, eh. Kag pangamuyon, kumandawag kao. Ginatamiyaw ta si Anay Gobernador Arturo Defensor Senior kag Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Huwag na kami, chimpo, ah. ni Parikoy Legacy kag Parikoy Dual Turmon. Top-top sa masunod nga semana, mayadgid nga adlaw.
3: Balita alin sa Kapitolyo. Sa Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Santong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santong Gold Coffee Mix.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! E3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: E3 Bio! Ang E3! Yung may BCO! BCO! Yung may E3! GTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ila tong score gani?
4: 470.
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
4: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
1: Mighty C, abakang abutika. D3 Bio.
6: Ako si Jomer, pitumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
10: Pila-pila win! San Miguel Pilar win!
11: Sobra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilar win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Kaboy!
3: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasangkaron, programa para sa edukasyon, nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

Mga Domingo Pizza 9 kita sa bulan sang Agosto, Tuig 2026 mga karadyaman. Welcome, welcome! Top the night kita tub to balas 12:30 subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Ligid lamang sa Batang RMN. Kihapon ako ang inyo kubos nga alagad, Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga. Pangayo gid kita sa katahoran din man kamong bahin sa kalibutan nga nagapamati via the net sa www.rmniloilo.net sa lilisuan sang inyo mga radyo 774. Live kita sa Facebook mga karadyuman. I-search lang at DYRIRMNIloilo. Like kag i-share. Subong hapon manging kaupod natin sa niyang aton nga regular partner si Doc G sa aton sa niyang pagpangalagad sa Batang RMN. Istoryahan nato na continuation sa mga ginaistoryahan sang nagliligad nga mga sinimana sang upod kami ni Doc G. Mga continuation ina sa aton pag-istoryahan subong nga hapon mga karadyuman. Ang how character is building among children. Amo nang aton pag-istoryahan subong hapon. Di sa aton pagpangalagad sa Batang RMN. But of course, ang aton nga The Bible Says subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Ang titulo sini is ang title is Keep on Keeping on. Daw ginbaliskad lang no. Keep on keeping on. Ang aton sininga Bible verse kita sa Hebreo 12:1-3 or Hebrews 12:1-3. Kaya subong man ang My Father Says ni Doc G sa diligid lang madugay. Aton sininga pagpangalagad. Samtang yari anay ang ambahanon para gid sa aton yung chikiting subong hapon.

Okay, Doc J, gina-greet natin gali si Sir Kevin Velasco. Ngayong hapon, sir. Sa may Kalumpang or Kalaparan area. Tanawin natin ang aton anay before kita mag samtang ginahulat-hulat natin si Doc J. Okay,

0: aton sini nga pagpangalaga. Doc G, good afternoon.
1: Good afternoon, kasabang Eni. Siyempre, sa isa ka Domingo nga tagpula huway, mayong hapon gid sa inyong tanan.
0: Yes, te, daw, ano ka pa, wala ka pa ka beauty rest, sabak na naman sa, sabak na naman kita subong sa aton nga programa, kay ti last Sunday, ginbayaan mo ako, but I believe, nga ti, sa mga, ano mo, bulk of duties, duties to humanities, Doc G, and duties to God, ti, kung kis, hindi kita ka-off the night isang perme sa aton sininga programa.
1: Yes, kasabang hindi. Amo na nga, basta may simple lang, nag-take it ako time na makaprogram, kita kay kita bala na aton nga, may nagatumati sa aton.
0: Yes, ti si Radyo Man Ernie, masubo kung wala ka, pero ti kinakaya.
1: Wow!
0: Eh, galing kiti ka naara si Doc G, ti masulhay naman si Radyo Man Ernie. Sabong hapon, Doc G, may tamyawan ikaw before kita mag-proceed sa aton sininga The Bible Says.
1: Yes, gusto ko rin din tamyawan ang tanong-tanong natin niya tagpalamati sa sininga Domingo sa hapon, especially at mga birthday celebrator. Pag ilabinagin ang tanong ni mga student service examinees kahit sa subong ni Radyo Ernie, tapos na sila sa pagkuha sa examination.
0: Wow, ti amo ni sa civil service naman ati kung gusto nila magtrabaho sa gobyerno, isa gid ra ka requirement, Doc G, para ma-regular ikaw.
1: Yes, isa gid ka requirement ang civil service kasi syempre subong hindi madali mag employ sa gobyerno, medyo madali hindi pala.
0: Ti amo na kung gisa kadamo sang mga demand sa gobyerno, ti kinanglan ano kagid gumaguyat ka sang mga masiling naton nga nang regular plantilla or regular position, dapat nga una-una you have trainings kay kaduha nakapasa ikaw sa civil service, unless kung ikaw isa ka barangay kapitan nga nakatapos ang imo isa ka termino daw hindi daw may ano may civil service eligibility ni ikaw, Doc, basta naka nakapailig ikaw kagawad o kon iske chairman o kon barangay chairman. So, may civil service eligibility ikaw kung matapos mo ang term ni mo sa pagka barangay kagawad, kapitan man o iski chairman. Tiyan mo ng exemption sa ila, pero other than that, kuha kagidya sa civil service.
1: Yes, pwede
0: mo na. Kagano ano pag-ili, Doc J, ang mga cum laude kag magna.
1: Yes, magna cum laude ka.
0: Cum laude.
1: May civil service eligibility
0: ka. O, so man, civil service eligible ka na. Alright.
1: Yes.

samtang wala pa si Doc J, ara na, patukaranta ka muna isang mga pang children songs dire, okay? Basi na tuyo ka muna, ara.

0: Philippine Standard Time, tatak, alauna 29 na sa hapon. May sa aton sininga pagpangalagad. Problema lang sa linya ni Doc G na ano pa natin? Angan-angan pa natin? Si Alberto Norbing Lorino watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you, sir. Para na si Doc G sa atin sininga linya. Doc G, welcome back. So, balik kita sa mga talamyawon mo, Doc, para nga matamyaw din, we can proceed sa aton sininga the Bible says.
1: Actually, what? Binakasalamatan ko yet ang team ni Bang Luz, that's MSDOIC, and also our provider for having the capacity to bring last August 4 to 7. Lagi, siyempre, ginapabalo ko man sa sininga at law, na ang talan-talan yung mga principal, supervisors, CID chief, ang education program supervisors, SDS, KGSDS. Mayarag kita ng pag-iwaton ng regional assembly for education leaders. So, kaya nga, pala ubuton nga 17, 18, 19, and 20.
0: Mm-hmm. So, may mga series of trainings naman and seminars sa nga schedule gali Doc G.
1: Oo.
0: Ti samtang gabaylo ang by the way, ano ang latest Doc G sa curriculum naton sa K to 12? Gisay pararag na gid man ang K to 10 nga curriculum.
1: Wala sa gin si paral ha. Gin hybrid.
0: Ah, okay. Kaya ti ang ano wala ba si ma-miss ano sang Ivan ma-misunderstand. Ma-misunderstood nga madula ng K to 12 o separado ang K to 10 sa mga muna si isamon gihapon ka curriculum K to 12 galing gin kumbaga gin boost lang niya ang K to 10 nga curriculum. Or ano pag boosting ano isa lang ka curriculum Doc Jin, di ba? Basta gin boost lang nga ang K to 10.
1: Yes, pwede man yun ni.
0: So,
1: mo din ka sa may mga enhancements ng curriculum kahit kung isa rin akong sila sa mga Amerikana, no? Pero, naintindihan man na sa mga estudyante, kung anong boosting din on, kung mga options, wala nga dapat tirahin mo on.
0: Well, at least klaro, kahit ang subong, ang aton abi sistema kung kisa di pagka lain-lain nga nagapungko nga mga secretaries or presidente ga kung kisa ga gahimo sa mga iban nga programs nga actually kontan awon mo gani gina-rename man lang Doc Jin di ba la
1: Chakto ina radyo man ay ni. Ang pinaka-importante, kahit mag-iswela ka sa maayo, kahit later on, makapangikagin din na obra.
0: Yes,
1: yes. Ang sababang wala, bago kita. May, ano gani, may deck, R-deck, no? O, tapos ang gate to 12. O, te.
0: Tingnan, sabong de, anyway, kung tanawin mo, kung masuportaran lang ninyo ang mga gamit sa grade 11 to 12 yung kinanglanon sa kabataan, mas nami gid man ah. Although tigalikaw kita sa additional nga cost when it comes sa pagpa-eskwela, pero ang akon lang yati okay kuya sa programa, only that nga dapat ang pundo masuportaran sa pundo kapareos ng mga kabataan. Paano ka magi kay osang salakyan kay bisan Jack wala gani ang eskwelahan. Yan na pala sa mga tekbok, especially sa tekbok Doc J, di ba la? Kay damo gid ang kinanglano nila. Paano sila magmanicurista da karon kun hindi sila wala sang gamit. So mga bagay nga ang tekbok abi ni mas madasig Doc J, di ba la? Mas madasig ka maka-income kag kunayo kaya mag-obras lakyan, magmayo kaya magi panggunting buhok kag sa parlor, makapatindog ka dayon sang imo kaugalingon nga negosyo.
1: Yes, pwede man earning eh. Pagka mo lang isa ka mga rason, yan ang nakasilis ng loan. Kaya nag-benchmark kami sa mga 8 to 12 programs, no? Sa Tay-Tay Rizal. Nag-really na-appreciate ko. Hindi ako nakuha yan, no? Ayan sa number server. Kasi, siyempre, nag-benchmark ka, eh. Hindi ako magpatinga, kulang ang budget, ah. Bay lang na, sa baba lang ng, eh, makita mo nga mahimo rin si isa ka mayor, ang iman hindi.
0: O, gani man. So, isa pa na, Doc G. Isa pa na, Doc G, nga ginakantoan sa akon panguna-una. Tinga nga, hindi ining mga local mayors maka, makapundo, wala, punduhan ining mga kaykalabanan sa aton nga mga banwa. Ang iban may mga high school dito or kay 11 to 12 nga hindi sila ang mga subject or ang mga ginahatag ang ining STEM. Wala sila ya, wala isang ABM or ADM, ano na siya. Ang mga tech book ila to, Doc G. So, diri kinanglan ang focus. Kay ti, imagine mo pag ang bata makabalo magpangayo kay o da sang automotive iya or diesel mechanic abing daw dito nga hilig niya. Automatic pagka puli niya ya, sunod adlaw pwede sa maka butang to sang karatula sa balay nila nga nagapangayo sang motor, nagapangayo sang slakyan. So, bisan sa amo nga bagay mas dasig actually kay ti ambalon taman kag sa hindi mas dako yang kwarta sang ka negosyo kumpara sa gapang empleyo eh di ba Doc G?
1: So sila ni di magdedirejo man ani may isa makabitas ko nga nagatuan nga iya sa iton Torno Cafe. That is just an idea of a master teacher na ginsuportahan sa isang local government, sa isang principal. Kami gili no direct with the na realize wala ra jud magay niya ginawa ka sa niya it becomes a reality it's alive buhi oo kasi ang mga maestra may ila idea innovation ina suportahan sa principal pag ina suportahan pag sa LDU kami it's really a model.
0: Yes, ako Doc G, amuning ako na tanaw ya sa mga eskwelahan bala. Dapat panamion ta ang composition sang aton school governing council kay sila ni pwede ni sila makapangatok sa kay mayor kung may ideya ang isa ka maestra kay i-deliberate ina sa meeting sang school governing council kag kun ang konsepto maayo Doc G pwede gid ang school governing council through their effort siyempre bilog man ang eskwelahan kay ti kun damo composition mo da may business sector ikaw may elected official ikaw nga tanan sa school governing council magabulig siguro mangin mabaskog ang pag-ayo or pag-alungay sang pondo sa isa ka local government Doc G.
1: Yes, ang nakita ko kasi na dyan man ang mga maestra empowered while ang mga public servant hindi entitled. They are so humbled for service. Oo, kasi nagpanilag lang ko bala si admin nila or si attorney they are really engaged during our visit. Imagine mo ang DM nila, ara board member nila ara. Tapos ang ilang sa san kami ang SB member nila ara. Admin nila ara.
0: See?
1: In behalf of all the key officials. And then they never leave us during the visit. And they were the one who entertained us. Sinko ay ka namin sila. Noon sila noon. The son, public service, ang mga habalan, ang habalan dyan eh. Sa ng admin niya eh. Nga, I hope, kung pati kayo ng ilo-ilo, you can encourage this kind of elect to your own people. Kaya hindi yung na-elect kami, pag natapos kami dito, ito yung kanilang upuan para mapagpatuloy nila.
0: Yes.
1: How humble it is for them to do something.
0: Yes. Kung naka-structurize bala ang mga programa, kakita mo nga maayo man ang resulta, hindi na bala pagliwaton sa mga elected official ta to suit their political ambition, to suit their fame.
1: Kita nag-commenter kita mga fame, mga remarks to, mga si instead siguro magsagat ang waka ng mga politiko, imuun na lang nila.
0: Yes.
1: Make it very visible and relevant to the situation ng mga politiko at mga matanangon.
0: Okay. Isa pa ni ang aton ti may school improvement school ano ne ang SAF
1: school improvement plan.
0: Oh, nang ano lang ang ginahalinan sang pondo ang sa school ano gani na ang 1% sang tax bala nga kadto sa ano sa
1: ano sa barangay
0: sa pondo. Ang
1: yung mga barangay nag-support lang sa eskwelahan. So, pati akong masuot ng mga problems nila resident ID. Like, for example, ang ilan ng local government executive ha, 4 terms pa lang, but wow, they were able to put up a robotic laboratory. Imagine mo, din mo paminsaron, hindi na nila gituha. Kahit tanan parehas naman yung mga budget.
0: Ti kapin pagin sa aton dire sa siyudad. Oo, kapin pagin sa aton dire sa siyudad, Doc G, kay ambalon ta sa siyudad lang ha kon willing ang barangay iya magbulig, Doc G. Kadako nga bagay tani mo. Imagine mo ako ha, pwede gid sa ginhalinan mo didto nga eskwelahan. Kay nagbulig kita sang barangay kagawad kita ngin papunduhan natin to 150,000 na da kagin bakal sang table tennis nga no basta sa sports ato kag mga pulungkuan subong bala kita nyo mag district meet mag division meet ang dungon B sa ilang table tennis naga ano gid sila gasulod gid sila permiya. So amo na pala tani nga gusto ko nga hindi magdinalok ang kabaranggayan parte sa edukasyon buligan ta nga buligan tani ang mga eskwelahan nga maka pundo patawag si Madam Principal, ano ang focus ang inyo eskwelahan di? Ano ang mabulig namon di nga maangot sa focus ninyo nga para mag-improve ang eskwelahan ang mga kabataan? So mga muna wala nga bagay galing kay sa totoo, Doc, diyan ginapamuta nga mga committee chairman sa education, wala man nga daan sang pagpalangga sa education kay sa kabataan. So wala sila sang mapinsar nga pwede ibulig sa eskwelahan.
1: Amo na Regiman Ernie ang isang kakulang. Kaya nakita ko with si Mayor Alan, he love education. Because he love education, he can do everything for education. Amo na gani nga si pinamulisika ha, nga ang mga barangay bala, may maram lang may magpadalaga niya, love yung education. Hindi ko magpati, ikaw pala Regiman Ernie, hindi bala, nagkagawad ka, nag-serma ka sa...
0: kinuha ko kito yung Committee on Education, Doc J.
1: Magari, diin mo ginidikar ang budget sa education. Sa eskwelahan.
0: Sa eskwelahan. Kay ako, nag-ayo kay Kuya, budgetin nyo lang ang eskwelahan sa 250,000 parang mabulig ta sa eskwelahan. Kay ang akon bala, Doc G, panguna-una mo ni, kung edukado ang isa community, oo, may tinunto, manda programa lang. Kay kung ikaw abogado, mamaoy kapadayhan sa lugar mo. Kung ikaw isa ka doktor, mamaoy kadayhan. Pero sa matuod lang, ano ang mga nagamaoy? Ang mga wala sang natapos, ang mga way ko gapan no, mahambal nga tanan, generalize ko. Pero kung gisa, si ka driver ang trabaho, ti pagkatapos hapon mainom, hindi tanan nga si ka driver ha, don't get me wrong, pero amuning mga sektor ang mga wala nakatapos, ang wala sang mga tinapusan, amuni sila permi ang sakit sang mga ulo sang barangay sa peace and order. Kag amo man sila ang prone sa deceit bala sang mga maalam nga ti pabaligyaon kada siya po, paka kung anon kada, kahit di wala kasang natapos. Pero kung nabuligan, taning, at least mapaangat ang quality sang education, kag maka-interest ng kabataan, kay nami ang bulig sang barangay through sa pundo nila, eventually, ang barangay man maani, Doc G, sang kalinong, kag bisan pa mga mahambal mo, tax, kahit may mga professional ini, ga-tax ini sila?
1: Oo, oh, na gani ang nanotice ko lang, nag-respect ako sa subong kay Minit-Minit pang buli ko.
0: Nakita ko sa iyo, nag-picture ka. Oh, going to, abi ko gani, palupan pa lang, gali, landing na, homebound na gali, naka, ano na, naka-touchdown na gali, Doc G.
1: Yes. Na-realize ko na, no, isa mo, mag-reflection for me, na, kalibi really matters. Yes. Na-notice ko na in our organization, in the community, in municipality, or whatever, it really matters a lot. Kaya very influential dito. Tapos, very motivational, very encourager. Ang pag-imaw sa bata, yeah, it takes a village.
0: Imagine na pala, si ano, abi, si Dungon A kay Dungon B kay Dra kay ilas pila ang kabataan halos sa Dungon taamo lang sa Dungon B kag kon mag ano mag election dra man gabuto ang taga Dungon A kay taga Dungon B. Imagine nun mo kung kada tuig kada isa ka barangay may 250 lang ang mabulig sa ano kada isa ti 500 ti kun focus niya abiyang sports or focus niya da kun ano ang mga focus ang eskwelahan halimbawa sa HEAB o dira ang mga bagay tika dako Dok G nga mabulig tani.
1: Yes, Dok Juman Ernie, kasi subong textbook ang demand mo kay life yung subong kagay dali kag di ka makaubra kag makapangita sa ubra ako na muna ngino nga course.
0: Kulang libro halimbawa o i-augment nila sa pagpamakal libro kag i-donate sa eskwelahan eh wala man sang problema Doc G mo kun ang barangay mismo through sa fund sa education kun makakapamangkot sir anong mga kulang da libro aton focus subong ano kay kulang kabataan o baklan ta libro mapa-bidding kita sang mga libro nga na o kundi nadugangan tani ang kabataan nga hindi magil sa isa ka bata tatlo o kon apat da maka isa ka bata may isa ka libro man kundi kumbaga mas mapadasig tani Doc G ang pag-improve sa education even sa reading although ati ang Iloilo province siya ati dala ng Iloilo City medyo nalawagan kita pag-abot dira yung may mga programa ang local government but I mean sa barangay level wala kong tani kay eventually ang barangay man mag-ani sa mga kadalagan when it comes to taxes when it comes to tawag naton balang matawo o kon asset mo sa barangay kay ti mga professional tanan hindi magarot ang imong barangay kay nakailiskwela nakaintindi.
1: I mean, Rajuman Ernie, it takes, you know, political will be the yes and the day. Kung ikaw ang local government executive sa isang lugar, kada sektor ipatawag mo. Higaloon ang ilang mga priorities.
0: Kasi ako...
1: to that, very inspirational, hindi ako mag-resilience sa local government executive. Pero, nagpasalamat, magkita kayo. Si Mayor Subong, nagkasimukhagi siya nga ang kulang sa siyudad, mga buildings, no? So, I hope ang tanan mag-guided na maka-address niyo mga needs ng ato mga kabataan.
0: Ako, Doc, din sa Subong, I was part of the school governing council sa Luis Mirasol. Nagbalik ako dito, kagin invite ako sa bagong school head. Tisiling ko, why not? Kung sang una, hindi man lang kay kinanglan tagid magbarangay official para makabulig. So, I am part now of the school governing council and siling ko gani, although sa bagong memorandum, every quarter ang meeting, but I make a motion to have a monthly meeting para nga masundan ang mga programa sa eskwelahan bala. And we, from that school governing council, makahimo sa mga programa man kag plano nga nagaangot sa gusto sang DepEd matabo sa eskwelahan.
1: And sa magidradyo man ni.
0: And one of it siguro ti will make a resolution asking for any help sa mga sa local government na naton para nga ti makita sang mayor ta nga ti or sa congressman ta that indeed this school is really need for something for the improvement of whatever classroom man dira or for sports development dira. So amo nang natanaw ko, so we will have a regular meeting after sang election last month. So we will have a regular meeting every third Friday of the month after class at alas 3 sa hapon. So from there siguro Doc G, nautod si Doc G. From there, may improve ta ang pagkinahanglan sang eskwelahan nga mabuligan naton. Kay siling ko gani, we don't need or I don't need to be a barangay official for helping the schools to gina-invite kita sa eskwelahan. So, ginbato naton nga wala sang pagpangduha-duha. Although it slices our time para sa aton nga iban nga ginasakuan, nonetheless, in the name of public service, kaya sa radio kita nag-obra, mabuligan naton ng eskwelahan. So, amo lang na ang dokya kung subong nga ginatanaw nga. For every school, since may memorandum na halin sa DepEd nga mag-create gid sang school governing council, mangita ang principal sang mga sektor sa palibot nga makabuli gid duso sang mga programa sang eskwelahan.
1: May ara na mga memorandum na may DepEd memorandum na regarding sa
0: So muna ati amon to sa Luis Mirasol, although siling ko gani kinapamangkot ko, will we stick to the memorandum for that purpose? Because sometimes we can make a resolution that suit to the need of the school sa local na tondriya. Kahit halimbawa, amon na siling ko gani nga ginabutang sa memo nga there will be a quarterly meeting for the school governing council, but I make a motion and it was approved by the body nga monthly regular meeting kami ya.
1: Yes, pwede git basta sa kayuhan sa eskwelahan, pwede git may
0: naman ay. So kabay pa sa tanan nga mga eskwelahan, amo na lang nihimuon nyo kung gapamati ka mo, make sure nga ang inyo school governing council nagahulag kay ti ang PTA part naman dira sa school governing council, pero ti may lain pagid sila ya as PTA. Make sure nyo nga makakita kamo sang mga sector or mga somebody nga makabulig gid sang improved sa eskwelahan pagi sa mga kung ano man dang endeavor nga pwede nila dalon dok di ang alumni. Isa kadako nga bagay na kung makakita sang alumni nga medyo ang alumni president mabakas man, so tingob mas nami ang school governing council kay may business sector siya, may peace and order, pwede kakwa sa police, may senior citizen, may youth, may sa Committee on Education sa barangay involvement dira. Pero kung nami ang Committee on Education, maayo man na ang madangtan sang eskwelahan kay tinguhaan niya man nga makapundo para sa iya committee for purposes nga makabulig sa eskwelahan, Doc G.
1: Yes,
0: right
1: naman dahil niya mo gina-foresee naman in the future para nga ang komunidad amo ang magabulig yan ay ang mag-improve ang kalidad sa edukasyon sa ating lugar di Rizaman Avenue.
0: Oo, ang akon to, ang proposal ko for the first regular meeting, we will create a committees, a standing committees, kag there will be a committee report every... akong daan ba, sibod ako, Dok Jim, pag amon na mo. There will be a committee report every regular meeting, and every committee should submit their proposal para nga deliberate sa council kag kun ano dira ang mga maayo ti iduso tatudo-tudo.
1: Yes, sa duman niya. Hatun mga local government executives, si mayor, si congressman, si congresswoman, nagdidagdag sa ilang intention ng mapuligan ang
0: need lang kay sila sa mayor or sa ano luwas sa sulat kinanglan gidabi kung gisa sa mga resolution. So gina-advise taman ang mga PTA president nga tuon ka mo maghimo sang resolution kay through that resolution nga makabalo ka mo amo na ang pamaagi para makaayo ka mo sa mayor, just not just a merely letter lang but akon resolution abiti meaning approved by the body.
1: Yes, that's the one I need.
0: So, ti, wala na lang kita na isang the Bible says. Nagidlawanan naman kita kag ano, kay dugay-dugay may STL na siguro. Then, mabreak kita kadali, mabalik kita, Doc G, sa aton sininga topiko, ang pag-improve sang karakter sang kabataan at an early age.
1: Yes,
0: sige, standby na Doc ha, kay makasulod dugay-dugay ang STL. Balikan talang si Doc dugay-dugay, dayalan talang kay magasulod ang STL sa Radyaman Mon sa diligid lamang madugay. So standby sa aton sining makakuturan ang oras. Alauna 55 na sa hapon. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa Batang Armen kay Radyoman Ernie Alinsyaga kag Doc G. Aton sininga Pizza 9 nga edisyon sang Batang Armen sa bulan niya sang Agosto 2, 2026 mga karadyoman.

0: Samtang wala pa, yari anay, mapatukarta na isang music. O mag-greet na kita sa aton sini nga mga nagpadala sa mga mensahe nila. Si Eunice Kimba, good afternoon, Rajaman Ernie. Good afternoon, Batang Arman. Siling pagid ni sino ni Delyebel Manalo, welcome back, Doc G. Okay. Si Mayok Katirsang Candado Cabana. Oh, good afternoon, watching from Leon, Iloilo. Wow. Sa Leon, okay? Subong hapon. Tanawon tabi sa mga personal ko nga ano kung may naka text sa aton para sa greetings so si may araman. Oh, wala man. Ginapahibalo gali sa tanan nga pamilya kag mga himata kabyanan nga ang bata ni Rino Alinsyaga ni Nono Inok nga si An-An ang nagahaya dira sa may Mandurriao sa likod sang ICC dira ang ila dira nahaya ang iya bata kag ang lubong natalana sa Agosto 22 Sabadong adlaw dira sa ang service dira lang sa balay nila service na sang ila pastor then mag-proceed sa Mandurriao Catholic Cemetery for interment. So sa mga himata namon dira sa Pasig City kag iban pang mga lugar diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo magahiwat sang lubong sa Pizza 22. Kung ma-share ka mo dira lang sa Mandurriao sa likod sang ICC ang balay ni Nono Inok. Ara na ang STL na to, nag-standby na si Radyo Man Mon, nag-standby na siya. Radyo Man Mon with your STL report.
1: RMN Probinsya sang Iloilo. Yari na nga itong sining resulta sang STL. Radyo Man Ernie kag Dr. G. Agosto 23 to 2026, first draw talas do sa hapon. Ang atong sininga draw team head, Mr. John Martin Pilimona Lipaw, draw operation specialist, Victoria Custudio. Ang atong STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Nagawalad kita karoon sa 20 seconds para sa pagsugod sa atong sininga first winning number. Atong sininga go signal, no? Para nga mag-umpisa ng atong sininga pinakauna na draw sa atong sininga first winning number. Yari na, nag-umpisa na sa pagkarambulang atong sininga 40 ka mga numero. Subong hapon. Atong register person, Mr. Abin Almirante. Kaupon sang iya sininga mga members, Ramon Panis Jr., Mark Christian Barcelona, at Mabel Gimiroy. Yari na atong sininga pinakaunang numero, Radyo Man Ernie kag Dr. G sa subong hapon.
2: Our number is the number 23.
1: Number 23. Sa ating first winning number. Tugopisa na sa pagkarambola. Another 20 seconds para sa ating second winning number. May 39 pagka mga bola sa sulod ng draw machines. First winning number na to, numero 23. So buong hapon. Standby sa kontinuwa at tumalaya sa probinsya sang Iloilo. Arawayhan, yari na. Kaduwang numero.
2: Second winning number is the number 32.
1: Numero 32. Number 32. Number 32. At second winning number. Third winning number na ton. Ibaroon na ton. In just a moment, sa 20 seconds, 38 balls pa sa sulod sang draw machine. First two winning number na ton, 23, 32. Nagbalis ka danay na, no? 23, 32. Ikatatlo nga numero. Third winning number sa subong hapon. Iyari na nga ito, ikatatlo nga numero.
2: Third winning number is the number 28.
1: Numero 28. Numero 28. Nagkompleto sa ito, sininga three winning number.
2: Three number combination sa subong draw, August 23, 2026, 2 p.m. draw, 23. 32, 28,
1: kaliwat, 23, 32, 28. 23, 32, 28. 32-28. Tama nga itong sing official winning number subong hapon. Ang tatlo na ton ka mapalaron nga numero para sa itong sining nga mapalaron iyang mga winners o kung winner no, sa probinsya sang Iloilo. May nagdaugayhan subong hapon. No? Congratulations sa inyo. Kag sa wala pa ba dayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diris may STL Draw Course ang PCSO kasi ang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Moniales, Kapalian, Takaremen.
0: Like diri sa aton sininga pagpangalagad. Doc J, welcome back sa aton sininga program. Istoryahan natin subong ang character sa mga kabataan at an early age.
3: Balay mo Radyo Man Earning. Amo ini ang natabo ay ho sa family, ano sa Filipino family. During those times in 1950 to 70, pigagugad ang Pilipinas, hindi ba na?
0: Yes.
3: So, kinanglan ang family, kinanglan mag-effort, hindi lang sa father, akag sa mother, but including the, ano, the children. Tapos, makita mo gid nga, ibutang mula na ito, nga doon nag-andos, kinya pala ang family. And because of that, because they want to make education as a means to, masaling na ito.
0: Para makahawas sa kapigaduhon.
3: Yes, makatibawa sa kapigaduhon, nagtinguhagin siya ang mga kabataan yung makatapos sa eskwela. I can still remember during those times, siyang sa high school kami, na nag-reunion na pala kami, nagsilingan ako mga classmates na sa Amerika, ha?
0: Mm-hmm.
3: Yeah, I can still remember na sa una magaling sa St. Paul's na, nadali-dali ka na mapuli. Kaya nga, mamahog ka pa na sa baboy. Umubod ka pa sa mga itik.
0: Manok.
3: No, sa mga manok. And obviously, because of those difficulties, nag-imprint sa ilang amay na kinanggal makatapos yung sila eskwela. Kaya nga, kung hindi sila makatapos sa eskwela, umubod lagi niya magpangabuhi mo.
0: Mm-hmm.
3: And those classmates of mine were all successful. Ang diwi middle at below middle middle ano ganito
0: na class
3: ang sa SOS nila na regimen name ang aralan sila sa middle o kung sa lower level, so nagtinguha sila after 20 or 30 years nakatibawas ang family pamilyang Filipino. Karon nagsulod sa isip sa mga parents ni ini no na amo na sila sa unang eskwela, siling nila, hindi ko kapag yun ang ako, kung saan sa kamulang lang ako budlay. And look at what is happening right now in the Philippines. Kasi man, I mean.
0: Ang amo ng alinyada, okay. Doc G, pero may kong ginamabatian sa mga ginikanan?
3: Amo nang isa ka, kung sa ako lang ha, we have to reflect on kung insakto, ginman ang mentality or hindi. Pero kung lang taon ni mo ang mga insect, kasi man, I mean, at a very early age, a very children, sabak na yun sobrang ilang kabataan. Kung magiging siling ko, may moon and star pa ang sabatan nila, napungkunan as a cashier kay Magtambiu. Tapos, nagiging part sila. Like for example, nag-OGT na sila sa business ang ilang mga family business.
0: Oo.
3: O ang ilang partners. Nag-inaksan na ito sa kasiyak ang business,
0: sa iban ng mga utod niya, nga may mga negosyo, ginapadala sila ito.
3: Yes, pag-business nag-obra at a very young age. And they know how difficult it is to work. And then, to maintain that work, kasi ginahamban sa tatay nila sa kasiyak ang mag-obra, padula ng negosyo na ito, ano kita?
0: Mm-mm.
3: Not like Filipinos, nga, hindi aton gusto, paatusun ang aton kabataan. Ang aton kabataan. Pagkatapos ang kali, pagkatapos nga makatapos na sila sa ilang kurso, mangita obra, magsunggol sa boss, ma-resign. Eh, magpuli siya bala niya, nga supportahan mo sa niya ako ni nanay, hindi tatay. My point is, amo ni Radyo Man Earning, doon ang sala, kita bala sa aton mentality, kaya sa aton sa pinsaron, on how to hold out children.
0: Mm-hmm.
3: Ma'am Bell, si Ma'am Delivery pa mati, amoy na ang kulang sa aton kabataan. Kala mo na ang kulang sa aton yung ginikanan. But we, I do not know what happened and what, how the, anong itawag ito? Ang Western countries has influenced us.
0: Tikay, nakita ko, Dok.
3: Yes.
0: Sige, continue, Dok. Karoon lang ako mabatin. Sige, go.
3: Kasi sa amoy sining nga punto, nakita nato nga daw may something wrong din. Kago makita nato nga aton sa syudad, amoy na ang nagkakatabo sa doon. Diin balagalin ang karakter. Diin na mumult ang karakter. Kasi saan mo ang kasar, hindi na mumult ang karakter sa inyong kabataan. Kasi tandaan nato ng kabataan nato, kung may sila ang mga masunod na mga tao nga mag-dominate o kung mag-star sa ating komunidad. How to reverse this thing takes another 20 years.
0: Yes.
3: Kung magsugod kita sa buong nga atong kabataan, na kayo ko na ito ng ilang pamatasan, it will take 20 years to change the community. Pero, sa subong na yung panahon, na-realize ay isang atong magaling mekana na ang muna nga sala. O, ibatang na ito, doon may salang nga perception sa pagpanakot sa mga kabataan. Lanto ni Mang China Sugong. Gamay pang kabataan nila, they are all honed to develop skills and competencies.
0: Mm-hmm.
3: And ano na ang mga skills? Pakita ba na ano sa mga real? Mga 5, 6, 7 years old? Sabala na sila magluto.
0: Mm-hmm.
3: Kag-gin-adapt na nilang ni Montessori, kag ni Wald, education. See, at that early age, nagpati sila ng the earlier the experience of the child, the greater has its impact in its life.
0: Yes.
3: Kaya muna subong kita, very big, big challenge. I do not know kung talino, kung nag-mayor, kung no.
0: May milagro pa man, Dok, nga ginapatihan kita. Di kabay pa kung mag-mayor ka, Dok, mabulunter ako, pro bono yan sa imo yan, mabulunter ako mabulig kung ano man da ka nga mabulig kung bisan sa tagamay-gamay lang.
3: Pero hindi man kinahanglan din mag-mayor about maka-change ka sa, makano ka maka-influence ka sa change sa Juman.
0: Yes, yes.
3: Kinahanglan na matamaton mo lang ang istilahan nga ma-educate ang mga kabataan. So that's why I came back with motivation and a goal, no? Rather, it inspires me how to motivate kids, how to motivate the parents, know how to motivate the community. Isa lang dito gani. Ang no, gusto ko mag-reflect yung what? Sa ginaba ni attorney nga kanami kaya wala kahit kung lang taon ni mo si Mayor Alan ng Taytay may man sa siya pero mapita mag- you can feel it that he is overseeing and he is managing the Taytay province. Yes,
0: so amun gani
3: kung lang taon naton ang punto ko amun ni it takes a leader, a good leader, to really slowly change the mentality, the attitude, and the character of the community.
0: Yes.
3: Kaya kung ang isa ka leader maayo, nag-graduate na siya sa mga members ng komunidad mo. Kaya soon kung makaraduate na sa members ng komunidad, ang iba niya tao, ng common members sa community, ano? maka-reflect man kag mag-communicate man sa iyo ginahin mo.
0: Yes.
3: Alam ko na nung priority sa isa kamagwari eh.
0: Bisan gani, ako sa mga organizations yung ginaintrahan ko, Dok, yung ginado. So, even sa police, sa Haro District Advisory Council, membro man kita dira as sa sector sang radyo, sa media sector, ginado so ko yapon niya nga masulod ang education, gayud masulod ang mga eskwelahan, nga mabuligan ang mga eskwelahan paagi sa aton mga grupo sa kapulisan. Kay ako yan nagapati nga education maayo basta ang tanan-tanan nga binuligay. Kay ti ang education naman sa panimalay naton nga mahalin niya, Doc G, amuning mold, pag-build, pag-hone sang karakter sang isa ka bata.
3: Yes, Brother Manor, na-insap ka gina.
0: Kay kung tanawon mo, maghambal abi sa sulod sang panimalay aga pinatarasak lang bisan pag tawganay wala nagatinahaay ti that alone ma-expectar mo magagwa na sa panimalay mo mataha man na sa ibang tao kay dragan ni sa sulod sang balay ti okay man lang sa inyo mag pinalagsakan isang tawganay Doc J.
3: May I mean, hold? I mean, it's lift, no? Because it's really a big challenge for the Ilonggos to have character formation. Kasi hindi lang iskulahan ang inspector na maghimot ini. Ano, ang pamilya kita eh. Isinuna galin ang barangay with, ang barangay, saan ko kung ang kapitan mo, education na barangay captain, simula ginang tanan para sa education. Magkato yes. Siya sa eskulahan, mahabal siya kayong mga principal, o mga kaya problema, tada? Doon, solusyonan tayo. Hindi ako magpatingin, hindi na makita itong komunidad.
0: Yes, kay ang...
3: Ang munang matuod.
0: Ang build sang character, panimalay, tapos pagwa sang bata sa panimalay niya, makita niya, barangay officials eh. Ang mga official sa barangay, ano ang ginapanghimo nila sina, ano magtrato si kapitan sa mga kabataan, sa mga tao, ano magtrato si kagawad. So, dira sa community nga na, from home to the barangay, dira gadya masiling mo yung kung magbinuligay ni sila ya, ang barangay, eskwilahan, kag ang panimalay, wala ko nakita, Doc G, nga ang character sang isa ka tao, hindi positive kag hindi good ah?
3: Oo, ang tsakto na rin yung malayon eh. Ang malayon sila yung mga SDC, wala? I-gather mga tanan mga sector sa mga community, like for example, mga retired teachers. Si, instead mag-stay sila sa ila malay, magkatusas silahan, mag-volunteer, mag-tudlo sa mga emergency leader. O, para nga safe ang lugar, ang tanan yung mga tanod, pag-abot sang opening of their classes o first hour of school, para sila gabantay. Magbuhi ara man sila gabantay.
0: Oh.
3: Ako namin lang bala, kasi sun may ara sila nga common nga GC, nga kung ano ang nisa yung sinahan, ma'am, ano itong kulang o nag-tugang ulan. Na supnan ang drainage. Ang tunay sa mga barangay official.
0: Kaya ma, muna nga...
3: Kaya ito ang problema, makakreate sila.
0: Muna, Doc G, nga bisan gani, sa panimalay, magtrato kita sang basura. Paano natin tratuhon ang basura ta? Hindi kay basura mo da, galinapta lang ang iban,

0: pagkahapon, unaga man, ginadalada kong diente. Ang ido, normal niya, mangita sang lugar niya nga, maka-release sa higko niya. They don't care. Bahala na kamuday ang magpanimaho daw, no? Pagkatapos na, sulod ang ilang, nga sapat sa ilang balay. Makita mo, maisip sa mga tao mag-amuniman? Nga wala sila pakialam, wala sila labot, wala sila patugsiling kung sa mga dalom pa nga mga hiligay nun. Sa ila isig kapariho.
1: Kamanda Rajuman Arne, he thinks the barangay captain, his political will to do it. The discipline, the order, the culture of the community. Kay kung si kapitan na lang mag-disugod, saka mo sila, kaya kung magpating, hindi mo tuman ang mga tao. Kaya yes. Ang kapitan gila.
0: Ang akon gani, Dok G, amun niyo? Ang
1: kapitan pili yung tatanin, no, maglahi lang ang kalisibilis ng tao, how?
0: Gani?
1: Pero unless otherwise, this mentality will change, we will never change.
0: Damog. Oh, kitidra, dikit-dikit ka mo, ibutang mo sa likod balay mo. Pero ti, isa ka metro man lang ang antad sang pertahan man sang piyak balay to. Ti, sige pa ni Maho sang imo mga damog ya. Perwisyuhan yung iba niya. Di, managani siling ko sa mga dress sa mga compact areas, just like sa city, makahimo man lang tanis ang ordinansa ang barangay nga requiring all tanan nga household nga may bulutangan dira sang para ma-minimize ta ang makabulig ta sa syudad kiti although subong may ginaobra ang syudad para sa material recovery facility naton nga mga mahimo nga methane gas. Pero kun ang panimalay balay Doc J, wala ko ga hambal just to boast myself kay ginaobra ko na sa balay mo. Ang panimalay bala kada likod sang panimalay may isa di sila nga paladunutan sang ginpanita nila nga saging, ginpanita nila nga kapayas, ginpanita nila nga langka, ibutang na nila sa bulutangan nila para madunot lang. Ang mabutang na lang sa basurahan nga ihaboy mo kung mag-agi ang Lyson, ang mga plastic na lang kag mga lata sang kung ano da sardinas amo na lang na mamasulod mahaboy mo dokji nga malesen gidya katama kay imagine na bala ang akon to nga isa ka medium size nga daan nga washing machine amo na akon ginapadunutan so duha na ka tuig sobra dokji why pa ya mapuno sang padunot kundi madunot man lang kapin pa ginbutangan ko sang Burmy. Ginbaklan ko ang isa kilo sang Burmy, 30 pesos. Di may mga itlog na ginakaon niya man da ang dunot niya mga ginapamutang namon. Wala kami nakaagi nga ang amon nga basura, ginabit-bit mo pero ginaulod kay ti basa na naggaladunot na tanan-tanan da pati hasang sang isda mo ka ganun ti wala namon na magyan nga ginaulod ang basurahan. Tungod nga nakita mo bala makabulig ka bisan tagamay-gamay lang sa syudad sa community himuan mo ideya nga makompost ang imo nga mga sobra sang mga basura da kag ang amon Dok Gia ang amon niya tulaan bukog o kun hasang o kun sobra nga kanon nga nagpanos da tigina butang na sa plastic putson sa plastic sang mayo kag ginabutang namon sa freezer para hindi magbaho. Amo na yan, paglapot sa basura na, amo na pagkwa sa freezer, kagi dalon to sa Lyson. So, siling ko tani, why man no, pero kung may mentalidad lang tani ang kada tao sang amuni, daw kamag-an man lang tani Dok G mo, ang batyaganay lang bala, ang inatawag?
1: Kaya mo na ganay nga, it starts with the small leadership in the barangay. Imagine mo kung kanya barangay captain may mo na nga program na nga dito hindi pa sige siya nga may change.
0: Tanaw ba anon ko ng title an ordinance for all household to produce
1: solid waste management
0: kanda or area sa likod sang balay niya. Uh-huh.

0: providing penalty thereof. Kung hindi ka mag-2 months ang amuna, kay penalidad, may penalidad ka. Siguro mga amuna, gamay nga, kung tanawon mo, gamay, dokjing, bagay nga ordinansa, pero dako ang epekto niya sa komunidad. Imagine nun mo, o kung tanan nga tao, be, sa pinanitan, sa utan kiti, gautan-utan man tanan nga balay, da wala man sa balay nga wala gautan, magambal ka, be nga, isa ka kilo nga mga pinanitan da ang maproduce nila sa isa ka semana lang. Sa amon lang to sa lanit ha, mag-isa ka libo ka balay, meaning isa ka tinulada na nao. Ti pwede mo man lang padunuton da nga ano mo sa imo bulak da, imuon mo nga abuno da kung madunot na. So why not nga hindi naton paghimuon? Tapos ang syudad ta, magastos ang duga nga manughakot. Kay ti, damo ang basura nga ginahakot niya, gasto pa na sang syudad ta nga masave ta ni Doc G?
1: Yes, amay na.
0: Siling ko, building a character, Doc G, hindi man gid kinanglan nga makatapos kita tani sa pag-eskwela mo. Kung may mga bagay kita sa aton panguna-una kay sa tigipusoon nga batyagon man aton ang mabulig naton sa komunidad, hindi nga hulaton ta kung ano ya ang bulig sa aton nga mga LGU lang. Or LGO for that matter. Mabalis ka ron, tabalang mentalidad. Ano ang mabulig ko para sa syudad ko? Hindi nga, ano ang mabulig sa syudad sa akon?
1: Yes. Selfless sa positive. Alam mo na, medyo mo na, isa sa mga butang very challenging na silahan sa mga principal. I hope, kaya ang mga principal, ano man ang leaders na silahan mo, kung maka-influence, kung maka-gather sila sa mga parents, nalingkay kong siya, may mga parents, wala, na entitled.
0: Na, isa pa na.
1: Ano na, ang mga entitlement, wala nga, hindi ko, ano, hindi ko sa dugang akong bata, hindi ko sa palimpihon. Haha, dapat, ano, ginomschooling mo siya. Para ka ba gusto ko sa iya, wala, hindi nga, isa po kung mapag-eskulahan. If you don't trust the school to educate your child, then, you subject him or her to homeschooling.
0: Parang hindi na to yama matagaan sang ano sang assignment niya o kon ano da nga ulobrahon dapat sa eskwelahan si kita kita sang una ya wala pili basta may schedule kaya sang cleaners schedule mo ginaya agahan mo magkadto sa eskwelahan kay manilhig ka to mang aren sang pulungkuan mang scrub ka sang inyong salog managob ka kag mga ano mga munyag sang mga bulak da sa tubang sang inyo classroom.
1: Yes, pwede man rin niya. Kaya naalay mo pa na ang nagasugo kung aga ka mag-eskwela.
0: Yes.
1: Kaya limpyo ka. So, kung yan, hindi ka mag-eskwela, kaya karo mang limpyo ka to. Kita mo ang revise, sa ikonodin, sa pang radyo man, any. Kaya hindi ka mag-wonder nga mo nito bang klase sa kabataan natin. Yes. Kaya the kind of learning that we are is can't predict the kind of learners kind of children that we have
0: in school. Kag, balakon kisa, ang may araman ka pugong kung kisa sa mga nanay nga mag participate na sa eskulahan, mag-obra da, o kung mag-ano mga bulig da. Kaya subong, nagbaliskad, nag-gidman, Doc Jane, di bala nga, mag-ahod niya subong ang mga butigon. Kumpara sa... mag-ahod niya subong ang mga butigon. Kumpara sa mga wala ka binutig, ipos lang gani. Kung maghimo ka subong sang maayo, daw ikaw pa yung malain, pero ang gahimo sang malain, daw sila pa yung maayo. Paliskan na ya ang ano, ara naman si Kwan, pasip-sip na to, pamunyag-munyag, ito, pero imo man lang natanin, kasi a little help nga mga bulig, kasi why naman sa kabataan nga nagapamunyag ito sa mga, ano, da sa tanom sa eskulahan, ikaw nga nanay nga nakabatyag, ma'am, ako na lang mamunyag na, pero kung imuon mo na, hambalon, pasang iban nga sip-sip ka. Because nga ti amo na balik kita sa ginahambal naton nga duha because sa amo na nga linya sang mga ginikanan nga ti sa ila nagpangabudlay sila para mag-asenso then sang sila na nag-asenso gin wala nila gintanaw ang pamaagi nga nag-asenso sila, kundi ang ilang mentalidad naglaena nga hindi nila pagpaagyon sang kabudlay nga naagyan nila ang ilang mga kabataan. Ti resulta sa ambal, pilagay ni Doc Jit, 20 years kung umpisahan ta subong ang amuna. But still, even though 20 years, base wala naman kita sina. But ang mga masunod generasyon, base sila naman maka, ano, maka, tawag ni, maka probitsar. Pero kung kisa ginahambar ko Doc J, pareho sang guma, hindi ayan nga mag-abot gid sa punto to its lowest situation ng Pilipinas bago makarealize nga ay nagsala kita gali, let's there will be a leader comes nga sala kita amuning himuunta.
1: Kaya mo nang natabo sa China 300 years. Pero in the 300 years, silently grow back again. Aga ang balabla nga the dragon, dano the sleeping dragon.
0: The sleeping giant. Uh-huh.
1: Kaya no, ano kita, di ba?
0: Tikitaya! So, ano siguro, Ed, ano tawag sa aton ng ang manok nga tarda-tarda.
1: Will become a reality. Pero lang taon lang gina to on how our ancestor has developed to be with dignity and resiliency.
0: Kaya mo na, the disgruntled Philippines na lang, the disgruntled Philippines, amo nang, you know. But you know, kung kisa daw ka, ano man, gusto tatani nga, positive ang ginahambal, ka ginasugid, tadi, kahiti, kung kisa bala may gapamati sa aton, when it comes nga negative ang ginahambal, tati, siyempre, galain man sa panulukan. Pero, ang realidad, nagahambal nga muna, Doc G, so, hindi nila paghambalon nga, malain ang ginahambal, ta kahit malain ang nakita ta nga ginahambal ta, kundi amo nang ginahambal ta nga posible malain nga nakita ta nga makapamaayo sa aton sa ulihi.
1: Ate, nantaw ta lang radyo man ni Kansin o nga lideres na ito na maka-inspire, no? I usually, sa leader na eh, I, even though how much you try your best, if you are not a person in authority, ang influence mo, hindi mo ginakabastungin.
0: Yes.
1: So I hope the new leaders will do something about it. And yeah, that will start in education. Kaya kung ma-inspire na siguro kang ma-planning lang, sigurado, gita ako nga may kuturo, gita ang madatong yung generasyon na ginagal na.
0: Yeah, so amo na, at least ginapangabay na ito na, ti kung kamugini ka nandira, muni kamo pulo pa minsar kamo ano ay han kun wala na kami ano ay han ang madangdang sa kabataan namon
1: yan amo nang matuod kay nga ako full kag gina-prepare bala sang imong generation ang next generation para nga hindi sila mag-adjust sa gamon ay
0: yes
1: that so, is selfless intention.
0: Yeah, so amo na at least dira kita Doc G kag by the way may time ka this week maka pamasyar ko da sa imo.
1: O, saan o?
0: De, mga
1: ako lang ako sa imo radyo man na ini ah.
0: Yes, pa kung may time ka kay ano, sige, para maka makaistorya kita sa mga bagay naman nga pwede yes natin mabulig dira sa okay imo eskwelahan, Doc G.
1: Yes, salamat. Yes. So, sa liwat, no, sa datang ni Domingo, aton tala kayo ng mga butang pag-inyo importante na makabulig yun, maka-inspire sa aton mga maestra, sa aton mga kabataan, sa aton komunidad. Ay, it takes really a community to educate a child. And it takes a community to change a community.
0: Si Sir Jorge Gerald Cristales, Doc G, kapamati sa aton.
1: Hi, hello, Toto. Mayong hapon, dira. Mayong hapon, Ma'am Bel. Yes, sana ka gito pa mati. So, ini ang inyong abyan sa kayang ilan, Doc. Hindi na kasaling. Mayong hapon. Ilo-ilo.
0: Wala naging kita, chimpo, mga karadyoman. Kabayang kita ay kita sa sunod niya Domingo, same time, same station. Kaya nga nakakuha ka mo sang leksyon, pagtulunan kag alam sa aton topiko subong hapon diri sa Batang RMN. Sa gihapon nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa aton nasyon, dapat naton sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo ma.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang
1: may kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Merlito Dayon Senior
8: sa kabanban ng uton.
7: Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko, nakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon.
9: Ito yung bago nga Life Extension Vitamin D3.
7: Sigurado, epektibo.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na kunong ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunong ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, request Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
20: Partner.
19: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
20: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
20: May ginseng,
19: tungkat ani,
20: maca,
19: kag so palmetto.
20: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
20: Yara na sa mga butika.
21: Ang init sang hinanat dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gyud magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gyud magpaayo sang Biogesic. Halong
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
24: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
26: Para sa matino nga dugo,
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay,
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay, happy kanunay,
27: DTX 500.
26: Masaligan,
27: epektibo,
26: DTX 500.
27: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Malay, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
27: Mighty C.
24: Mabaka mga butika.
27: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio, ang D3
27: yung may Physio.
24: Ang Physio
27: yung may D3.
24: D3 Bio.
27: Mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
0: Ilong Ranger?
1: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
0: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
1: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
0: Sip-on ganyan dayon?
1: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan!
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
9: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
22: Kuya Sir Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Pinilig sa mga butika.
30: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
31: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Magtusiran. Tusiran.
9: Tusiran forte.
2: Unilab quality yan.
31: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ubong makulit? Just stop it.
9: Santon Gold Coffee Mix.
33: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
34: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
34: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
35: Kargado!
36: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
37: Kargado!
38: MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
39: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
32: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
40: Maayo ang lawas ng bata mo.
41: Sus, masakitan man ino.
40: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
31: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
42: Life extension, vitamin D3.
43: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
44: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
42: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
45: Oras tatak alas 2:40.
46: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Banyos-banyos para sa buton?
8: Mami,
7: ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
10: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
16: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
17: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas. Malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong kong Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano natin para malikawan ang masakit and any other discomfort sa
15: atin
17: niya, lawan.
15: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
18: Supple Plus Gold.
19: Ko si Vibo, da COVID ang pagnewang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santone Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fab, Car, among
23: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdong kumaka blue sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
21: ACS.
24: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
2: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Giga.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Mahigro bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
4: Ga sa masami,
0: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
4: Masalika
0: DTX 500. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3. Dito ako, believe.
0: Cellphone Plus Gold.
19: Ako galing si Sherry.
20: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
19: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
4: pinahusa.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Kapili sa mga butika.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas,
0: at gaganda ka pa.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: You need toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
23: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
22: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
23: ACS.
0: Sample Plus Gold.
24: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw din ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Cellphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
25: Pila-pilang win, San Miguel Pilan win.
26: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
27: Kung magbakal sa San Miguel Pilan products, intra na!
28: San Miguel Pilan win promo.
29: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Pilan kaupad sa promo.
30: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
25: Pila-pilang win, San Miguel Pilan win.
1: San Miguel Bill and Win.
26: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
30: San Miguel Bill and Win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Kaboy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Oras, tatak, alas 2:50.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Life extension, vitamin D3.
28: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
31: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kay dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus coffee mix. Vita D Plus coffee mix.
32: Mabakal sa mga butika.
33: Life Extension Vitamin D3.
31: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
33: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
34: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Basi ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
35: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
36: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kakabtan, Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Oo, ikaw. Nagkapanglimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerol. Ginagapabakod sa immune system.
5: Ang immune system.
4: Amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake yung mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! DTX 500.
3: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Patigil ka namin isang DTX 500 165. Sa dugo ko man 120/80. DTX 500
1: nag-inom. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Galing kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio.
9: Ang Visio.
1: Gamay D3.
9: Para sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oo. Oh, tumar ko ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay biktimo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy, let's go with the flow.
1: Samphone Plus Gold.
7: Ako si Roy. Nakangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Samphone Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
8: Pinahusay.
1: Samphone Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
1: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
10: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Samphone Plus Gold.
16: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samphone Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
17: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kunanuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
18: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, Fab, Con, amoy pumaka blue. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumbaka blue sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Oras, tatak, impunto alas tres.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
26: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular driven ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
28: Super Fiber.
29: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagkasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
26: Super Fibers sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Si Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, las 3:02 sa hapon.
6: Hello, attorney, mga sabat sa inyo palamangkutanon legal, pagibalo sa imo kinamatarong, pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney, ipamangkot, i-text, itawa. Hello, attorney.
5: Mayang hapon sa atin mga karadyoman, happy Sunday. Welcome na sa atin yung pagpangalaga diri sa Hello Attorney. Adlaw kita subong of course sa Domingo, Agosto 23, tuig 2026.
6: Hello, attorney.
5: Sa atong mga karadyoman, kita ang batian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774. Kitang makita man sa Facebook sa DYRI-RMN Iloilo. Subong hapon sa atong mga karadyoman, talo sa kay Radyoman Magi Malariado, akong inyong mangin kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
6: Hello, attorney.
5: Subong nga hapon aton paghahambalan ang ining isyo no nga nagdako ang ining may kantanan sa nanginpayag ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, may kantanan sa responsibilities sang teachers sang aton mga manunudlo sa paggiya sang mga estudyante. Ni may kantanan o kun ini nagugat sa nagtabo nga pagpangaluthang sang isa ka estudyante dito sa Ateneo de Zamboanga University, kung sa din duha ang napatay, lakit na ang shooter or lakit na ang ining top student nga amo ang naghimo sang o kun amo ang nagpangluthang. Now, ginpahayag ni Palace o kun ni Attorney Claire Castro nga mayara sang mga manunudlo nga somehow na paslawan o kun mangin ang mga mayara sang iban nga teachers nga amo pa ang nagasugod no or nangin rason sa sining mga or nangin rason kag nakatrigger

0: or nangin factor sa sining mga insidente sa aton yung mga karadyoman. Bangod sa to na kabaton siya sang backlash, no? Mangin ang mga mahipuson ng mga teachers, ng mga vloggers sa aton mga karadyoman, nag-react, nagpabutiag sang ilang kalain sang buot kag ang ACT Teachers Party List nag-demand sang apology from Attorney Castro. But according sa kay Attorney Castro, amba niya tiwala ako sang dapat nga ipangayo sang pasaylo because somehow na misinterpret ang iya nga pahayag kag klaro sa iya pahayag according sa iya nga hindi tanan kundi mayara sang iban nga teachers. Si para sa iba naman iya ambal nila ti kun hindi ka guilty nga ma-react ka. While ang iba naman naghambal nga ti nakatarnish somehow sa dignidad sang mga teachers kasi we all know no nga aton mga teachers ginakabig ginatori na sila nga modern day heroes but according sa kay Attorney Castro ang iya sini nga reference amo ang natabo sa nagliga dadumduman nyo to nga nagkadto si President Ferdinand Marcos Jr. sa Mindanao sa isa ka eskolahan kun sa diin ginbuyayaw siya sang mga estudyante and bayara sang teacher nga nagbuyayaw gid mismo sa chief executive. Now, sa issue naman ni Attorney Castro, mayara isang iban nga teachers actually nga naglabot niya sa punto nga may mga threat o kung may nag-like sa idea no nga pag himo sang krimen against sa kay Claire Castro. Attorney na hambalan subong upod naton ang aton na legal counsel on air si Attorney Mark Piad. Attorney, maayong hapon. Welcome diri sa Hello Attorney.
1: Yes, maayong hapon Regiman Resi, kag maayong hapon sa aton mga tipalamati.
0: Okay, ano creative liability sang sining mga teachers nga nag-react negatively against sa kay or sa pahayag ni Attorney Claire Castro?
1: Well, number one, no, as to the negative reaction, well, technically, hindi magid siya, ano, no, ang matabos na it may be still covered under their freedom of expression, no, kumbaga, that's still covered by their freedom to address grievances against the government, no, so long as ang ining mga grievances, no, part of their, what you call this, freedom of expression is not libelous per se, no? It's, kumbaga, limited lang siya sa issue at hand, nor is it considered naton seditious, ano na, mga seditious actions, bala, no? Or something which goes to toppling down the government, no? Or hindi siya libelous, nga hindi siya maging below the belt in as far as the persona na sang nasambit nga individual or Yusef Castro is concerned, no? Kaya kung amo na, it's still covered by their freedom of expression. However, sa nasiling naton, kung mag-libelous na siya or mag-seditious na siya or in any way, hindi siya abi masiling naton nga goes in accordance with their ethical standards of being teachers, no? So, mayara, sila yung pwede sa labton under sa ano administratibo, no? And under na siya sa jurisdiction sa PRC to discipline sa mga licensed professionals, especially sa if it's not in accordance sa ilang code of conduct or ethical standards as they're concerned. So, pwede sila nga masuspend or pwede ma-strip ang ilang license bilang teachers as the case may be depende sa gravity sa ilang actions.
0: Mm-hmm. Ang sa case naman ni Arbala, nag-post siya nga kag nagapakamalaot sa kay Yusef Castro. But may nag-comment sa iya nga amuto nga post nga tirohon si Castro and then gin-like niya attorney. Although nga tinagpangayo naman siya sang pasaylo, may ara pa bala attorney sang mga ano siya may tawag sini may salabton especially criminal liability attorney.
1: Well, usually pag amunabi ang scenario, no, nga do medyo brutal naging katama, no, it may go to the extent of masiling naton nga may constitute grave threats, no, and if it's used sa online, no, pwede siya maging cybercrime in relation to

0: great threat sa criminal law, no? Similar na siya sa, I understand, sa ginpasaka man niya kaso bato kay Vice President Sara Duterte, no? Similar analogous, no? Similar ang nature sa pagpasaka sa kaso sa iya.
1: Mhm. Bisan ang pag-like lang ni attorney kahit hindi man siya naghambal balang tiroho niya pero gin-like niya ang comment or nag-agree man siya sa idea nga mo sa na attorney, may salabton gihapon siya.
0: Well, technically ang ruling naton abidera is one act is considered as ano na siya, as a single action as well, no? So kung gin-like niya lang, might not necessarily mean niya ginubra niya man, but if gin-share niya or nag-react siya or nag-comment siya or in some way gin-support niya man, then that may be considered na ano na ang maging act niya man mismo.
1: Mm-hmm. But lesser I mean ang offense sa kung compare sa naghambal gid mismo attorney.
0: Yes, so that is correct.
1: Okay, so amuna grave threats and given niya ti online niya ginambal cyber libel or ano pagin ang iban sa nga mga kaso attorney?
0: Well, mas masulod siya sa ano no, grave threats no, well cyber crime in relation to mm-hmm. grave threats no, it's because ginubra siya online no, tapos ti aside sa nadira ti king ang iya is may act of threat no. So muna posibleng may constitute grave threats or life threats or other forms of threats as the case may be, no? Pero ang ginalantaw na dira abi is ang pagpamahog sa persona sa isa ka individual.
1: Okay. Muna nasa na si Linko attorney, nag-apology naman is siya. And anong mga legal remedies kung may ara gid man sa iyo after ang ginhimo niya kung if in case no mapasaka sang kaso si attorney Claire Castro?
0: Well, siguro ang iya lang maubra is the fact na nag-apologize, so does not mean na exonerated na siya o excused na siya, because technically, theoretically, the crime has already been committed, no? So, kung nagpasensya siya, it may go to show nga may admission siya of any act committed that might not necessarily mean nga guilty siya dayon, pero he may be admitting to the doing of something, ang butsiling may gin-admit siya nga act gin-ubra siya, no? So ti ang legal remedy niya dira is kung may kaso gid man niya i-file, then pwede niya sabton kag ti pwede siya ka cite, no? One of the defenses would be ti nadala lang siya sang iya emotion, no, nga ti they did not mean it that way, at ito medyo na that time na ano lang bubuk at din siyang iyang ginabat siya, no? But pwede yung hambalon na they did not mean to commit any wrongdoing or to commit a crime, or pwede yun na sala ang konteksto based on iyang pag-tik sa iyang comments or opinions. No?
1: Mm-hmm. Anong pinakabugat sina attorney nga penalidad sa ila if ever mapamatudaan gid man nga ti nag-commit magluwas sa criminal liability, I mean sa criminal aspect attorney, anong pinakamalala, anong pinakamataas nga penalidad nga pwede nila nga or pwede is i-dagdag against sa ila attorney?
0: Well, pwede siya ma-aside sa criminal aspect, no, sa mapriso siya, may be a possibility mapriso siya. Pwede siya magapangatubang sang administratibo which goes to his license, no? Kasi kung may mga civil liability man or may danyos man, pwede man siya maging liable, no? For whatever cost sa damage niya, pwede matugas sa kayusek kasto.
1: Okay. The same man ini attorney ang sitwasyon sang iban nga mga government employees sa iba naman iyang sector sang government offices attorney?
0: Yes, so that goes to show, no, kumbaga pareho siya, kasi number one, similarly situated sila, pareho sila government employee, kasi they are bound by the same ethical standards.
1: Okay. But how about those attorney nga previous nga mga cases mayara naman sang mga teachers nga mismo ang presidente gid ang ilang nga gina-insult, ang wala man siya sang threat attorney but nag-insulto, mayara ina sang administrative liability?

0: they should at least respect the office or the position. So, tingon kung may pagpakamalain sila, may pagpakamalaot sila, so long as, you know, mag-exceed siya beyond sa normal lang grievances, no? Kung mag-ano na ganyan na, kung mag-abot na sa personal or sa below the belt or something which is uncalled for a professional government employee, no, pwede sila manabat administratibo, dira, no, for ethical standards, especially kung ano sila, government employee sila, no, that goes against ilang code of conduct for ethical standards for government employees.
1: Since attorney nga nag-start ang ini nga issue sa after to sa pagpanglutang sa ADZU sa Ateneo de Zamboanga University, may ara bala sang sa labton man sini ang ining eskwelahan, may kantanan sining pag natabo nga pagpanglutang attorney.
0: Well, kung nataon naton may ara sila in a way, because the number one, once na ara na gani ang estudyante sa ano ganini sa sulod ng eskwelahan, no, ang may primary responsibility, ang may parental authority or may jurisdiction sila will be the school. That's why may ara nga such high degree of liability ang school, especially kung ara sa eskwelahan na tabo kagti kung mapamatud-an nga may mga lapses sila, may mga negligence sila, or may mga something they should have at least predicted or may na-anticipate sila, of which they did not able, not able to do so, mayara sila in a way sang certain liability sa atabo.
1: Mm-hmm. How about ang father niya, attorney Katie, according sa investigation, ang father niyang nag-iyas ang isa ka-armas attorney?
0: Yes, so ano sinadira, ang liability niya naman niya will be administratibo, no, because ngayon, siyempre, they're bound to take make sure nga hindi madula sa ilang possession or control ang nasambit niya mga service firearm, kung ay ang matabo, no, nga gamit ang nasambit na firearm, it makes them administratively liable, no? Kasi siyempre bilang ginikanan, they are also civilly liable as well, no? Although hindi sila criminally liable because siyempre hindi sila ang direct participant, but then in a certain extent bilang ginikanan, kasi bilang tag-iabis ang nasambit niya firearm, no, mayara siyang administrative liability and civil liability as well.
1: Di pwede na, attorney, ipasalo sa ginikanan ang sala sang kabataan. I mean, sila ang mapangatubang sang penalties kung may ara gid man, attorney?
0: Ang ilang sa labtun will be to the certain, to a certain extent lang sang civil and administrative liabilities, but not and as far as criminal liability.
1: Mm-hmm. And how about kahit na lakip man ang shooter sa napatay attorney, what will happen sa case na?
0: Well, technically, it's very unfortunate na muna, wala sang criminal na liability as well, no? Napatay naman to ang shooter, ang bata, no? But then, ang ano na lang da is ang the parent and the school, no, kung may ara tani ng mga lapses sa hila which should have done, no, to prevent such incident.
1: Okay. On the other note naman, attorney, ang ining nagalapta naman bala, uso naman sa social media and kadamumangin gani isang mga ara sa media or prominent nga mga figures, nga mga personalities, ang ining pag-post sang sining AI-generated nga pictures, especially ang mga nagasuksok sang uniform sang Philippine National Police, kay ti tama gid ka ang gid o kun amo gid na gani, attorney, ang ilang nga sa pictures, no, ano ang kay ti nagpaandam naman sini ang PNP sa public, ano ang consequences ni attorney?
0: difficulty number one, no, may ara nga posible nga sa labton man, no, ang iba nga kung sino, for example, nagagamit sa

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala ang boy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas
1: magabuti ka.
0: Mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Masal likas. Epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko din na allergies. Kaya magwalaan ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung pulo ko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Magabuti ka. DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm and the Fabricon, ang mong pumaka-blue. Hanggang amoy ko lubang sa pangon at charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumaka-blue sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
8: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
9: Gay

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Sampo Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
5: Sampo Plus Gold. Mahal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stay-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, hindi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bo may alipiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: don't believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang win!
5: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pilang products, intra na!
6: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
7: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: D3 Bio!
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehos ng pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mabakal, sumanguti ka.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kung tikog buntag gabi mo, nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas, gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C,
10: mabaka nga butika.
8: TTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko.
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: D3X 500 D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsamon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
16: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nang kapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
17: Ang iBerry mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang kami.
19: Charmin Fabricon, pamong tomato blue, tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm.
20: Charm Fabricon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangkong kumaka blue sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
19: ACS.
21: Makikiraan.
22: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
21: Salamat, iho.
23: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
25: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
26: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
27: Wow.
26: Kaya gusto niya pari dyan mag-niwang, kayo pari ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sa lawas, no? Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
25: Dr. Pinoy, Squalene

0: Cellphone Plus Gold.
1: Hello, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutan duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinabakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Hey, sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
0: Cellphone Plus Gold.
7: Call si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
0: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
8: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilabyan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabricon, among tumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa pangor ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
17: Pagaling siya, ngayon ka siya.
18: May high blood ka ba sa una?
17: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi ko kaya. Sabot sa nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulay ng tanan-tanan sa ako.
16: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: Oras tatak alas 4:50.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
0: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
5: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, hintra na! San Miguel Pilan win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Para di madaling masira ang ipin ng

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Detroit Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa Detroit Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa Detroit Bio.
1: Detroit Bio! Ang Detroit Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Detroit! Mga butika! May GC! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginag-recommend ang May GC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, hindi ako makabatsyag ng sakit.
1: May GC! Mabaka sa mga butika! GTX 500!
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sa GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500!
1: GTX 500! Detroit Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detroit Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay na ako niya buyon.
1: Detroit Bio. Ang Detroit. Yung may BCO. BCO. Yung may Detroit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
3: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
0: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa Pilipinas, alas 5.03 ang hapon.
6: RNN, kasama celebrity.
7: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
6: RNN, kasama celebrity.
4: Tatak RMN.

Gabriel Visayas, welcome sa pagpangalagad sang RMN kasama Celebrity Program. Sa karon adlaw sang Domingo, Agosto 23, tuig 2026. Gina-welcome tang mga maukod naton nga mga tagpalamati sa bilog nga syudad, kag probinsya sang Iloilo. At sa kutob nga malabutan sang aton sining nga pagpangalagad. Pinagi sa Facebook Live. Sa pinagi sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Kag sa 774 kHz sa Liliswan sa inyong nga mga radyo. Kag sa YouTube channel at RMN Official. Ulop na naman kita tutubala 5:40 subong nga hapon. Sa pagdulong sang labing dalagkong mga balita kag impormasyon. Kapit na nga ton sining nga mga topiko. Sa kinaangdan kada Domingo, ako inyong alagad sa kahanginan kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyoman Flo Consumon Navarrete.

0: sa mga OFWs naton nga mga suki nga mga tagpalamati. How are you? Nakalan taw na kamo bala dira sa Facebook Live sa Ngaray Meniluilo.
1: News may ginaboy nga pa.
0: Nakafollow na bala kamo tanan? Kung wala pa, i-follow na ang aton sini nga Facebook page. DYRI RMN Iloilo.
1: Nagpa-autograph sa iya agtang
0: aga mga OFWs naton nga kundin man nga bahin sa nga pungsod
1: by looking better
0: kasining kalibutan mayong hapon sa inyo tanan-tanan alindiri sa City of Love Iloilo City o nami na nga ton sining nga tsempo no aligad nga ti ginabulyada kita sang habagat kaya ginbaha ang pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo mga kabaranggayan naton
2: radio man nga astig ang tingog niya makahatag sang kusog kag kilig ronda balita kag selero
0: ano man nga unos
2: paborito sang madam
0: dayon kita nga nagatindog
1: kusog kag kilig
2: kilabot sa libot kag iwan
0: para sa aton sini nga pagpangabuhi Storyanta subong aton sining kada donation drive DYRI RMN Iloilo kag IFM Iloilo la donation drive naging hiwat dira sa may bahin sang City Town Center sa Pabia Iloilo ay ang target aning successful blood donor 50 lang pero nagsobra sa 55 ang mga blood donors kay na mga karadyuman so katumbas ini sa ikwantabi multiply ta sa 4 220 kakabuhi sang tawo ang masalbar saging patigayon sining blood donation drive sang RMN kag IFM Iloilo ini kag bahin man ang 74th network anniversary sa RMN Networks. Dugay-dugay istoryanta na diri sa aton sini nga pagpangalagad kay may to kay na mga side stories no ang mga blood donors may tutukin nang apat sila pamilya dulungan nga nagpakuha sang dugo Radyo Manovi at umantokay na lima niya naning blood donor mga karadyuman and of course may OFW man natutokay na
1: nati
0: naga kuan kita ining labing una niyang blood donor suno siya nga ti gusto niya sugpuna ng mga kabuhi sa mga tao bisan nga hindi niya kilala panami no may rider man nga OFW o rider nga blood donor ang takarona isa isa honta na diri sa aton sini nga pagpangalagan
2: may nagasunod na hilira nga daw fan club pero mayapak
0: pero ini nga bahay na nagkinadulong sinyo sang kaluan sang Yun Gadget mga karadyuman nagapangita bala kamo sang singod na mano nga mga cellphone at laptop available dira sa may Yun Gadget like LG Samsung Note Series S Series iPhone mga iPhone Pro Pro Max available dira sa mga Yun Gadget mga laptop no nga swak gid sa inyo sining bulsa ang ila sining presyo kahit ang
1: pero antes pa
0: ang mga laptop dira ang laptop core nila nga i5 8 gigabytes 128 GB SSD for only 6,999 lang mayo ini sa online class school research PowerPoint presentation kag pwede man ipang senior high school student or senior high school kag student teachers kag office workers may pang AutoCAD man for engineering student so ano panulat ninyo kag tola kamo diri sa may Yun Gadget diri sila sa may Luna Street La Paz Iloilo City owned and managed by Mr. Jun Hu Yun kag ni Miss Nene Himoto yon gadget. And of course, Mulita Memorial Chapel and Services Incorporated, nagapangitabala ka mo sang barato nga casket para sa mga minatay ninyo. Bisita lang ka mo sa yon gadget, no? Ay sila ang may pinakabarato nga baligyaan sang casket. Ang kwa nila da, ang chapel nila, pinaka namigid, pinakatinlo. Yara sila sa may barangay Igtuba, Mayagaw, Iloilo.

nung umay mulita ang bida may bumi kay siya na bala sinyo nga mag istorya may kantanan sa inyo sining tawag sini sa transaksyon kung may mga minatay ka mo na pinadira sa may first district of Iloilo.

Madugang ang impormasyon, magtawag ka mo sa 09 1 8 0 9 8 5 4 5 0 7 3 0 1 0 9 8 5 4 5 0 7 3 0 1 0 9 7 5 1 0 7 4 8 4 6 0 9 7 5 1 0 7 4 8 2 6 or sa landline number 33 sa local number 033-315-8171 Kaysa Mulita Memorial Chapel and Services, serving communities, spreading hope. We'll lighten your burden. Kay ang patay mo daw nagayuhom lang, kag daw nagakatulog lang. Mulita Memorial Chapel and Services. Hindi magkalipat, no? Nonsilerement oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghapla herbal. Nonsilerement oil may sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, panarakit sang kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man ipanghapla sa managaubo, palanakit sa liog, naundan yung mga balikag sa mga nagadugo nga pila siya ni patugunon, pauntaton. Banyo silang sang nonsilerement oil. Nagsubong man non-super plus capsule. Mas gin pa ikpiktibo kag mas gin pa basko, gintingo bang mangustin or non-slenement oil or non-super plus capsule. Mas gin pa ikpiktibo kag mas gin pa basko, gintingo bang ang mangustin, kuyabano, malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Ani magtumar sang non-herbal capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta po kontra sa bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi, pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang Ila Sininga Main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nikon CEO Kunsing Espinosa kag ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kag kay Max. Kag subong man kay Tita Arlene. Kay Pari Tuteng, kay Yado Eron, mayong hapon sa inyo diratanan. Kay Jerry Banyes, ang Mandurriao Public Market, thank you, Gid. Salamat sa pagpamati.

0: Filipino beer.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Nuns Corn Coffee.
3: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
2: Ang Nuns Corn Coffee.
3: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
2: Magtimpla na sang Nuns Corn Coffee
3: para magpabilin ka nga healthy,
2: focused kag energized. Nuns Corn Coffee.
4: Ako gli si Carla taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Feeling sa doktor ipa ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaw, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni ko sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang!
12: You need toothpaste for brushing every after kumain!
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fibers ang

0: Philippines, mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sorsyon, ang kisipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka puwi na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilaw balay sa mata ko, takladon.
2: Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3.
1: Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Oras, alas 5.22 na sang hapon.
4: Tatak, RMN.
3: Padayon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa RMN Iloilo kasama celebrity program sa giapon upod nyo si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
5: Si Radyo Man Flo Consumo Navarrete ang ngalan.
3: Si Radyo Man Ernie Balenciaga ang blood coordinator sa RMN Iloilo upod ang iya tatlo ka mga kabataan. Nagpakuha sila sang dugo para makabulig sa mga nagakinanglan. Interview ta si Debbie, si oran na interview ko si Radyo Man Ernie. Malipay siya. Mabangod kay ti magluwas ka nakadunar sa sangdugo. Makabulig pa siya sa mga nagakilanglan, no? Kasi ng mga dugo. Agin paagi diri sa RMN Iloilo. Naging turnover sa may Philippine Red Cross, Iloilo. Nangyari siya bila si Radyo Man Ernie, kayo po niyang iya sila tatlo kamakabataan, si Debbie, si Tofi, kag si Shen. Yari si Radyo Man Ernie Alinsyaga.
6: Subong ika, hindi ko na matandaan. Actually, kay Shen sa Manila pa kita, hasta nga nag-umpisa kita dire sa RMN Iloilo sa 2008. Tuig-tuig na kung kisa mga kaduha sa isa katuig subong kaisa last year nga nagpakuha the same venue man di that was August 25 Regiment Flow dire man sini nga venue kag upod ko man si Sir Novi Regiment Novi sabay man kami nagpakuha subong sabay naman kami nga nagpakuha well blood compact siguro namon nga doon pareho kami agot pero sang since 2008 butang mo lang 2008 on once a year kita nagapakuha sang dugo that means nga lawig-lawig naman regiment flow nga nagahatag kita sang aton dugo sa aton mga kauturan nga nagakinanglanon
7: kita ko di mga kabataan mo pakuha mo sa dugo ano mo tinigan mo ng mga kabataan para nga magpunit sa silid.
6: Actually, wala akong gininganyo. Nakita nila nga kada tuig na himo ko na sila na mismo nag-volunteer, nag-hambal sa akin kung saan o may blood donation kay lampas na sila 50 kilos. So, subong, timing subong, before church, yun una anay din rin, tatlo kugid ka bata, ang isa wala pa kalampas, 50 abi, ang subang. Pero sa tatlo, subong, puro successful donor sila, Radyo Man Flo. Apat pati sa akong subong ang nag-donate kami sa dugo.
7: Anong feeling sa isa kamay na nagpapariya mga kabataan?
6: Actually, one of my fulfillment nga makita ko pareho direksyon ang utok sa kabataan ko sa ginikanan niya nga. First is magbulig sa isig ka pareho because tanan man nga tao, amo man na dapat ginahimuta. Well, we will not talk about the Lord kung ano ginhambal niya but sa pagkatao, kinanglan din man kita magdinuligaya. So kung masaling nato nga hindi tapagpilit ang religion sa sining istoryahan ay sa bilang pagkatao lang, obligasyon tagin man nga magbulig. So siling gani, the highest service that we can give to the humanity is by way of saving lives. So ang dugo, isa gina nga makasalbar sa kabuhi. Kag nalipay ako bilang ginikanan kay without saying a word nga magpakwa ka mo sa dugo, nakita nila nga ginaobra nato na linas ang una. Sila na mismo nag-volunteer nga maupod para magpakwa sa dugo, Radyo Man Flo.
3: Si Radyo Man Ernie Alinsyaga. So ti wayo manginingan yung iya sining mga tatlo ka mga kabataan nga si Shen, si Tofi kag si Debbie. Mismo ang tatlo ka magutod ang nagpamangkot kun sano naman ang blood donation drive sang RMN Iloilo. No, ti amo ni isa lang ka direksyon ang utok sa mga kabataan niya ini. No? Nga para nga makabulig kag makasalbar sa sigpariyo nila nga tawo nga nagakinanglan sang hamili nga buli. No, iti balanta naman damo din nagasalaka sa istasyonan sang Remen nga nagakalabanan gid nagapangayo sang dugo, no? Ti amo na nga nagtulod sa ilang mga kabataan ni Radyo Man Ernie. Samtang nga rin naman ang isa ka OFW, no, si sino ganito, si Manfredo Aguirre, 50 anyos, nagahibawaan pabiya, isa ka OFW. Nagtulod naman siya para magpakuwas ang dugo. Kahit una bes nabatian niya sa Remenio Lilo na may blood donation drive, no, ang ining istasyona. So amo ni nagtulod siya nga magkadto sa GT Mall Town Center or GT Town Center sa Pabia, Iloilo. Kag nagadonar naman ni sa sang dugo sa sagwa siya kay ti isa sa ka OFW, no? Pero diri sa Pilipinas or diri sa Iloilo, amo ini ang labing una niya nga blood donor nati para man siya para masupunan man ang kabuhi sang mga tawo nga nagakinanan sang dugo. Si Manfredo Aguirre sang hibaw-an pabiya.
8: Ano nga mag-donate eh, isang sagwa ako, naga-donate ako sa mga plasma kag platelets. So nagligad na pati ako sa radyo kay Henry nga may donation, blood donation dire amo na. Inkari sa mga kadto dire. Actually last year pa ta ni may dire man mong sako-sako lang abi. Oh, tapos kung kisa sa Tabiana, batian ko man na, may ara man ka mga blood donation dito. So medyo layo-layo abi. Amo na.
7: Pero ano ang tulog sa iyo?
8: Oo, amo na.
7: Anong tulog sa iyo para...
8: Maka... Ako ya, para makabulig sa tao, bisan hindi ko man kilala. Kaya isang sa abroad ako, ang platelets kaga ang plasma, very important na sa may mga cancer, mga gablooding. So, dira yan, nag-donate ako. Makabulig ko sa tao, pero hindi ko man makilala ang mga tao. So, in a way nga makabulig, diba lang? So, hindi mo kilala. So, sa dugo man, hindi makabulig ini sa... makabulig na sa akon, pero mas more better ganyan sa ibang tao ang dugo na ma-donate. Oh. Happy. Oh. Bali, first time dari sa Philippines. Mm. Oo, dari. Sagwa yan, nag-donate ko yan. Sa tanang gina-encourage ko mag-donate sang dugo, kay in a way nga makabulig ka sa tao, bisan hindi mo sila kilala. Asa mo ni nga pa simple nga paagi pero dako na nga bulig ang dugo.
3: Si Mr. Aguirre, no? Sang iba wan pa biya. So amo to nabatian ninyo ang iya sini nga pahaya. Iti ini ang palagyan niya kon na one way, no? Nga makabulig siya sang paagi sa pagdonar sang dugo, no? Para man sa nagakinanglan, no? Mayugid kay ti OFW siya, nagadonar to sa dugo sa din man siya nga pungsod nga nahamta kag diri man sa Iloilo, no? This is the first time nga nagadonar siya sang dugo, mga karadyuman, si Mr. Aguirre. Si Rani Tobalde or Rani Tobalde, no, sang Kabugao Norte, Santa Barbara, hindi man magpaulihi. So una OFW man siya pero subong rider na siya. Nagdonar man sang dugo, yari siya sa iya sini nga pagpahayag.
9: Ano siya daw, okay man lang gan daw.
7: Ano feeling mo kay pagpakuha ko sang dugo? Madamot sang kabuligan aton na nagkamasakit o makasukon sa kabuhay.
9: O siya daw, para na ako nga makadonate ko ng dugo para makabuligan sa aton nga pareho.
7: Kapila mo nga
9: na ikapat niya, sir, niya.
7: Anong naman, no?
9: Gina-agda ko mga iba nga. Gusto mo pa-donate na dugo na rad po nila sa mga, no? Sa mga GT Mall kung libre sila para maka, ano, maka...
7: Ano ba ako?
9: Sa pangsuna, sir, sa barko. Ako subong, ga, pa na, ga, side-ride sa rider.
3: Si Rani Tobalde nasakay sagli sa barko sa muna. Anay Siman, subong isa naka-delivery rider ng mga karadyuman. So amo ni ang mga na-interview naton ng mga successful blood donors, mga karadyoman kahit balanta naman na amogin ni ang pinakaimportante sa kabuhi isang tao. Dugo para makasugpon sa kabuhi isang tao. Si SK Chairman sang Ongka Dos Pabia Iloilo upo dang iya nga council. Kaduwa na ningin nila nga tuig, no? Nga nagpatigayon sining blood donation drive. Together with the RMN Iloilo, notice si Jude Mars Ila Erlano, bata pa ni. Siling niya gani, ini man ang palagyan ka para mabala naton ang mga naga, kung naga-droga ka, hindi ka daya, mabala ang kung naga-gamit ka sang droga, no? Ti, nalipay siya kay 50 lang ang target sang RMN Iloilo, nahimo pa si 55. Masobra pa gani, no? Ang ila sining successful blood donor kag may nabaton silang mga bugas, no? Ang mga youth naton nga mga kabataan or youth naton nga mga blood donors na nagaupod sa sining aktibidad sang RMN kag IFM Iloilo. Yari si Jude Mars Erlano, SK Chairman sang Ongka Dos Pabia Iloilo.
10: So bali ang blood donation program ta, so ini nag-ego or naga align nga for drug prevention, no? So if you are donating a blood, so one concept dira nga mabalaan nato nga you are not engaging into drugs, and as well as dira mabalaan man nato when we donate a blood, mabalaan man nato nga you're healthy, wala ikaw ka pulaw kag wala alcohol free ang imong lawas, and also ang ininga drug ang ininga blood donation drive is a second year na namon. So last year blood donation drive man kami diri man sa may GT Mall, and then 50 blood donors ang successful donors last year, and hopefully subong tani ma-reach man ang 50 nga successful donors man, and out of 50 last year, 37 dira ang mga youth participants. So kami gapasalamat kami sa bulig na ginhatag sa RMN Iloilo, especially sa kay Sir Ernie Valenciana. Yes sir, madam, ganyan salamat sa tanan yung mga nag-donate subong, especially sa mga youth na nag-donate subong. So ini pamaaging kamo makabulig sa inyong mga self, and as well as makabulig sa mga tao nga ginakinahanglan sang dugo. So subong no, mabala nato niya gamay na gid ang mga dugo nga naga-donate sa may Red Cross. So kailangan tagini sa ato niya para may ara kita sang blood donation bank. So thank you so much. Kim.
3: Si Jude Mars Erlano, no, ang SK chairman sang Ongka Dos Pabia Iloilo. Thank you man sa pag-upod diri sa amon sining aktibidad. SK Chairman Erlano. Muna gani siling niya nga dako gini nga bulig ang ining blood donation drive nga ginapatigayon, no? Every quarterly ni sang mga sang tuig mga karadyoman. Pila ayhan ka mga kauturan naton ang nagapangayo sang dugo. Kay subong ginakulang na gani ko, no, sa ang bank blood dira sa may Philippine Red Cross. Gamay na lang. So amo ni gin himo ini sang RMN ni Iloilo para nga makatipon sang dugo. Para nga may maibulig kita sa mga nagakahinanglan sang sining mga dugo, mga karadyuman, no? Pimayo gid ni kay makuha na to, no, makanta mayara kita sang amo ni nga aktibidad mga karadyuman.

0: Panado Ray. Ngayong hapon, kiti acknowledge na to ng inyong sining complaint. Dira sa may Iloilo Terminal Market. Makadto ko da. Bisitahon ta kamo da. Kay gabaligya man lang sila da kuno sa mga kakanin, halina alas 2 sa kagahon ng tubdo alas 8. Wala man sila kuno nag-obstruct sa sagwa sang Iloilo Terminal Market o kun super. Pati ginapalin sila sang clearing team sang syudad sang Iloilo. Nalins na to ni, ilabuton tayo sila kag ma-interview kung ining mga natungdan sining mga tag-reklamo. Maria Corazon, happy watching live. Kay Ernesto Liabore, ngayong hapon, sang Barangay 13, Victoria City, Negros Occidental, Hacienda Cariguat. Kay Alma Ageng, mayong hapon, thank you again. Kay Tatay Boy Navarrete, kay Auntie Noemi, kay Atty. Mary May Gallego Navarrete, mayong hapon, dira sa may Barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Kag sa Claudio family dira sa may barangay Bungol Haniway kay Toto Ranger kay nang Jonalin mayong hapon dira sa inyo kag sa mga taga barangay Bungol Haniway soon to be may barangay
1: yes
0: dira na ta maulupod kita da sa may barangay Bungol Haniway Iloilo may gamay pang problema pero kita ginaasikaso ni Subong look the nine naman kita dira wow marayo rayo gawa nga akin nga halinan ba kung mag duty ba Bungol, Haniway, Tugtog, kwan mag-amo ni Radyo Manmar. Aga duty ko, alas dos ang timein ko.
2: Baby, do ka mo pisan din.
0: Alas dos, siguro makahalin to Radyo Manmar. Pulaw-pulaw, husto ba? Sige ah. Iwan na kita tiyempo diri sa atong sininga pagpangalaga diri sa RMN Kasama Celebrity Program. Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
6: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
7: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
8: San Miguel Pilang win promo, bakal.
9: Sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
10: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mayong adlaw na naman sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati. Kag welcome diri makabyanan sa aton nga sponsored programs ang Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutritional Pharmacy. Subong nga adlaw makabyanan, still ginapadayo nato ng aton nga advokasya kag kampanya on vitamin D3 supplementation. When we talk of vitamin D3, again, hindi lang basta-basta vitamin D3, dapat Life Extension Vitamin D3. Kaupod na ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program. Today, nag-decide kita nga magtupiko sining cancer metastasis.
5: Usually, may kita dyan ginatawag nga primary tumor. Kahit mahambag ito nga primary tumor, ina ang tumor nga or cancer na nagtubo sa isa ka organ. For example, bisa breast, no? So, pwede nga ang primary tumor amon ang sa breast kag ang tumor nga nagtubo sa ibang lugar katulad sa atay, sa lungs, or sa brain, tawag na nila secondary tumor, metastasis, or cancer spread. Ang kalabanan nga kamatayon sa isa ka cancer na pasyente, hindi bangod usually sa cancer itself, kundi in 90% of cases, bangod sa paglapta or metastasis.
4: Okay, so sa aton nga makautulan nga nagpamati, may mga pamangkot ka mo nila ang aton nga text line 0920-5056-501. Again, 0920-5056-501.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ang isa diri ka very interesting makabyanan nga factor nga wala gid naton ak na istoryahan gid kag wala gid halos ang kadam-an na balaan nga may dako gali siya nga papil. Participation yes. Or papel sa pag-prevent sang spread sang cancer is vitamin D sufficiency.
1: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: What is interesting about ni dyan? Kundi bala na ton yung chemotherapy is a treatment for cancer.
4: Yes.
5: Pero may study na napakita nga chemotherapy actually can also lead to cancer metastasis.
4: Okay. Oo. So that's interesting.
5: Interesting, oh, no?
4: Is that a fact, though? Or?
5: Yes, because may study, no? Na napakita nga pwede nga ang chemotherapy actually, saling nila, matreat niyang cancer, but sometimes it can also lead sa development of another type of cancer.
4: Of cancer.
5: No? For example, gin-treat kami, no?
4: Okay.
5: Cancer sa lungs or sa breast. Or kung sa din man na, pwede nga, as a side effect, pwede nga mag-develop leukemia.
4: Okay.
5: Which is a certain, it is a blunder type of cancer. So pwede, side effects ng chemotherapy,
4: yes.
5: Pwede na. Pero what is interesting, sa nahambal ko na, is once nga may chemotherapy, ang cancer, just like any other cells, gusto mo siya makasurvive mo. No? Just like any other cells, no? In an organism, pwede siya makasurvive. So once nga ma-detect niya, baka man sa chemotherapy, nagagamay ang blood vessels, no? Ang nutrients nga ginatap niya para nga madamo sila, gaaliwasa sila.
4: Okay.
5: Once mag-aliwasa sila,
4: Once
5: mag-aliwasa sila, bala nila daw pigado na din ang sustansya na makuha ko di, wala na din sing food supply, di yung patay na sa mitochondria, wala na blood vessels, no?
4: Mangita sila sa...
5: Mangita sila paaliwansa.
4: Ma-migrate.
5: Maalsa sila, ma-migrate sila, correct. Na, amo nang ginatawag natin nga, metastasis. So, bila, pwede galing, i-trigger sang chemotherapy ang pag-migrate sang cancer cells para mangita naman sang lugar kung saan dito may mas madamo ng sustansya. Now, amin yung nakita natin sa pagtuon. Ang vitamin D nag-reduce sang leak.
4: Okay.
5: So, logical, di ba? Kung ang cancer, mas spread siya bangun kay may leak sa blood vessels, ang isa sa mga papel o role sang vitamin D is to prevent the leak.
4: Okay.
5: Kaya kung madumduman, minimo sa aton mga istoryhanay sa mga nililigad, ang isa sa function sa vitamin D3 is strengthen ang endothelial cell wall. Ang endothelial cells. No?
4: Uh-huh.
5: Ang endothelium sa blood vessels. Nasa ginla, pwede mag-leak ang cancer cells.
4: Ginastabilize niya siguro, Doc, ang membrane or
5: right?
4: Putos.
5: That's true.
4: So, to siya, somehow deter ang migration or ang pag-leak sa cancer cells.
5: So, we're not saying 100% i-prevent din sa vitamin D3 ang imong cancer metastasis. No?
4: Mm-hmm.
5: Pero, base sa sina, may prinsipyo, may principle nga behind nga ang may role ang vitamin D3 sa reduction sa metastasis. Ang common nga lugar sa din ang kalabanan nga cancer ga-spread sa bones. Prostate cancer ga-spread sa bones. Breast cancer ga-spread sa bones. Lung cancer can also spread, no? Isa sa mga target organs ang tumor na mag-spread is the bone or the bone tissue, no? So, niya sa Journal of Clinical Medicine 2022, no? November issue. Salindri, once nga deficient ang vitamin D sa isa ka tao.
4: Meaning nubo makabiyanan ng vitamin D.
5: Oo, nubo ang vitamin D, pigado ang vitamin D receptor sa bones. Logically, kung pataasong mo sa lingon, ang vitamin D level mo, kung sufficient, ang vitamin D level mo, natural, ma-prevent mo ang imo vitamin D receptors maging pigado. So, logical, no? Sa sinakabayan. So, ang question ko naman may mga pamatuod, gidman bala nga gin panubo sang vitamin D3 supplementation ang cancer metastasis. Ang sabat ko, sunod sa grassroots health nga study October 2022, ang pagtake lamang sang 2000 IU
4: okay.
5: Na vitamin D3
4: so,
5: daily.
4: 2000 IU equivalent ina siya makabiyanan sa duwa ka soft gel sang aton nga life extension vitamin D3.
5: Result, ang result diyan, total incidence of metastasis and fatal cancer of any type over time, no? Gin-compare nila sa placebo, gin-compare nila ang vitamin D3, may 17% lower risk overall.
4: 17
5: overall of those taking vitamin D3 kumparan mo sa placebo.
4: Okay. Nga
5: mag-spread o mag-metastasize ang cancer.
4: So, ang 17% nga difference, Doc, that's significant.
5: Significant. So, meaning to say, kung...
4: Dako may... ang difference, ang dako ang difference ang makabiyanan
5: right.
4: Sa placebo kag in vitamin D3 group sa 2,000 IU lang.
5: Yes.
4: Nga ma-prevent metastasis ng cancer.
5: Mm-hmm.
4: That's why, muna always natin ginibat liwat, sir, di ba? Nga siling ko, hindi natin mapuslan makabiyanan ang pag-take ng isa ka vitamin D3 supplement pag hindi natin mapasaka ang aton nga vitamin D blood level. Kaya always gina-emphasize, Doc, sa mga vitamin D supplementation proponents nga, we need to hit at least 30 to 100 nanogram per ml ang vitamin D blood level. So, ina nga level is considered sufficient para nga maka-benefit ang aton nga lawas either cancer prevention or cancer adjunct therapy siya for cancer treatment.
5: Kaya right.
4: Ginatagaan sa vitamin D3 nga high dose ang mga cancer patients nga ginatreat sa chemotherapy or radiation therapy. And not only breast cancer, not only prostate cancer, but there are other types of cancer nga ma-reduce ang risk of metastasis sang cancer, ma-reduce ang mortality rate, mapanubo ta ang chance nga mapatay ang pasyente, kag ma-extend ang healthy lifespan sang isa ka pasyente kung may ara siya nga sufficient yung vitamin D level. So, paano ta karon pasaka, Sir Brad, ang vitamin D blood level? Kung ang ginainom ni mo nga vitamin D, very suboptimal. May ara dira, Doc, nga nag-promote sang 200. Tapos, do, siling ko, do, insala, ginaya ka siling ko ang studies nga nakita natin ang ginagamit sa trial. Yeah. 1,000, Sir Brad, one soft gel equivalent sa aton life extension, that's even very minimal or substandard pa ina siya.
1: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: That's why diri sa Life Extension Medical Clinic, mga kabiyanan, ang aton nga mga medical doctors diriya, nag-base sa studies kung anong studies dito nga verifiable, meaning may factual basis, balakiti published ina siya nga mga studies, dapat gold standard, randomized controlled trial, a double-blind placebo-controlled trial, at least may basis nga tuod-tuod bala. Even ang 1,000, that is very minimal. So that's why nga even ako, doc, nga wala ko yung balatian, wala akong malignancy, but I take 5 soft gels daily, isang life extension vitamin D3, or 5,000 ayo, gina siya adlaw-adlaw. So kung 200 ang imong nga vitamin D3 nga ginainom, you need 5 soft gels of that vitamin D3 to be able to get the 1,000 IU, which is still minimal kung may cancer ka.
5: Mm-hmm.
4: So, what if kung may unod, dok, nga iban na ingredient inang imong nga 200 IU?
5: Mm-hmm.
4: So, nagdoble man siya ang unod or ang concentration sa ina na ingredient kaya hindi gidamon na ka-essential sa health natin.
5: Yeah.
4: So, isipon natin, kasi may adverse reaction. That's why, mga kabiyanan, it's still safe and it's still better to take a stand-alone, basta potent lang ang vitamin D3. So, amo na siyang reason nga ginaliwat-liwat ginaton ng emphasis naton. If you take vitamin D3, kag kung gusto naton makabinipisyo gid sa paggamit sang vitamin D3, so piliun naton ang brand nga Life Extension. Hindi lang basta-basta vitamin D3. Dapat Life Extension vitamin D3.
1: Life Extension vitamin D3. Kag subong, aton kamatian si Brigido Ronolo.
6: Dati good sir, ang sobra na ni mga 15 years na nga idala-dala na ko nga. Na ako'y samad sir sa ako ang tiil. Moto nga nag-testing ko mga
5: okay.
6: D3, nalipay ko kay nag-uga ba? Hasta nga, nawala na. Wala na yun siya, sir. Hasta karun, wala na. Dito yun ko sa Life Extension D3 yun ko nag-uan, sir. Kay wala naman ko'y problema sa heart na ko. Nakajagi na gani ko 10 rounds. Kaya wala naman ko ginahapo.
7: Uh-huh.
6: Kay daghan ko ginainom sa una, wala gihapon. Sa Life Extension D3 yun, sir, ang nakakuha sa kuang samad diri. Salamat yun ko, sir, ba? Sa Life Extension D3. Bilib ko sa Life Extension D3. Normal na.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Bisita gid kamo sa Life Extension Medical Clinic, makabiyanan. So may mga symptoms kamo dira sang malignancy or cancer, we have free medical check-up diri. Makabuli gid ang aton nga mga medical doctors sa pag-assess sang inyong medical condition. At least matan-aw gid bala sang license gid nga medical doctors.
0: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Mangilasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1825. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917
7: 0968-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch, dra sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
9: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
10: Karon minus na.
9: So, wala na ngayon?
10: Anong ubus na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
9: Meron po kayong sugat sa paa.
10: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa triad ko sa hospital. Papuriyong ko sa doktor. Kay putlon magiging akong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna yung nga nalipay siya ko nga na ang Life Extension D3. Kay mubi nakakuha na ko. Pag December, good December, tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko din mga makaon. Dili na ko ka New Year ba? Dili na ko ka kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpayan na itong ginabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: So sa aton nga mga kautunan, once again, bisita gid kamo sa aton nga mga Life Extension Medical Clinics kag tandaan gid naton para maka-benefit kamo sa pag-supplements ng vitamin D3. Piliun naton gid ang brand nga masaligan, ang brand nga dugay na diri sa Philippines since 2011. Nag-start na kita campaign sa Life Extension Vitamin D3 brand. Kag brand mga kabiyanan nga gina-prescribe na sa aton nga mga medical doctors, and we're proud to claim nga ang Life Extension Vitamin D3 100% gid ginhimo sa Life Extension Foundation sa US, and we are the exclusive distributor and partner diri sa Philippines. Make sure naton magbakal kita sa mga pharmacies makabyanan, may LE nga marka ginang soft gel para kamo sure kag protected nga ginabakal ninyo nga Life Extension Vitamin D3 is original or authentic.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Subong, atong pamatian si Dr. Manfred Marpa.
11: Coffee drinker kabla, I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. Bangod kay ang main ingredient niya sini is vitamin D3. Kag makilala nyo naman kita kung ano ang aton nga paborito nga supplement nga gina-promote. So may kapika na, may vitamin D3 ka pa. May reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract man ini. Kung imoy combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Ni Dr. Marpa, kag sa tanan, may ati.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Kag sa mga may problem sa colon, constipated, perme, kag irregular ang bowel movement, we recommend ang paggamit sang Super Fiber because this is one of the fast-acting colon cleansing products nga approved sang aton FDA, gina-distribute sang Life Extension Philippines. Dok, ang mensahe mo sa aton ng mga listeners.
11: Basta vitamin D3, dapat Life Extension Vitamin D.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sinig-inom. Wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang iBerry mabakal sa mercury negus grace pharmacy kag sa inyong suki nga mga butika.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
17: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: Be MX Extraordinary with MX3.
20: Oras tatak alas 6 punto.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing.
23: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
24: Charm, Fab, Con, pangong kumakablog. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
25: Charm, Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
26: DigiX 500.
27: Dinakano ang ginabatya ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya baywang.
28: Sa kadlo ka pila ka magin
29: sa DigiX 500.
27: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
29: Subong kamusta?
27: Oy na halin sa nagay kami sa DigiX 500. Ay nako ginabatya.
26: DigiX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Anika, dayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
26: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
31: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako ni regular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
26: D3 Bio,
25: ang D3 Bio,
26: yung may Vizio.
25: Ang Vizio,
26: yung may D3.
25: Mabaka sa mga butika.
26: DigiX 500.
32: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DigiX 500 buntag ra o gabi.
29: Karon pila na may mo sugar?
32: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa DigiX 500.
26: DigiX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
26: Mighty C, mabaka sa mga butika.
25: D3 Bio.
34: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
25: Pabakal sa mga butika.
26: D3 Bio.
35: Bisan gapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
36: United Home. Unilab yan.
35: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
24: Charm, Fabcon, pangong kumakablog. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
25: Charm, Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
26: Supple Plus Gold.
27: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
26: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
38: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawong.
26: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sanfon Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko kumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya kaya ba niya, Dok, huo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong niya pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, 6:06 na sa gabi.
9: RMN Roda, balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, balita sa gabi.
8: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
10: Adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 23, 2026.
8: Sa ating mga karadyoman, kita ang mabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo sa Shata Shata 4.
10: Lagi nyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
8: Subong agabi kaming inyong mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezi Danioso Bordon.
10: Radyoman Lanath Fernandez Ulatriz.
1: Headlines.
8: Sa dalagkuan ng mga balita sa balita lokal, 55 ka mga individual madinalagon niya nakadonar sang dugo sa Blood Donation Marathon sang RMN Iloilo.
10: Balita national, balor sang bulig nga nahatag sang DSWD para sa mga naapektuhan sang habagat kag bagyo sa Pilipinas naglabot na sa masobra 1 billion pesos.
8: Sa balita international, Congo nakabato na sang masobra 16,000 doses sang bakuna kontra Ebola.
10: Balita sa negosyo, balor sang kalitan sa agrikultura sang habagat kag tatlo ka mga bagyo sa Pilipinas yara na sa masobra 1.79 billion pesos.
8: Sa hinampang two-time Olympian nga si Ando kag IWF Junior Champ nga si De Los Santos, pangunahan ang Philippine weightlifting sa 2026 Asian Games.
10: Kag sa showbiz, Costa Klee mag-perform sa event sang ex-NBA star nga si Derrick Rose sa Cebu City nga Agosto.
8: Oras, Philippine Standard Time, 6:08 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal.

0: Nagdangat sa 55 tanan ka mga individual ang madinilagon nga nagdonar sang dugo sa ginpatigayon niya blood donation marathon sa Government Iloilo sa second floor sa GT Town Center sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo, Subo, Ngadlaw. Kaupod sa Government Iloilo sa blood donation marathon si SK Chairman Jude Mars Orlano kagbilog nga SK kag Barangay Council. Kabahin ini sa selebrasyon sa ika-74 nga founding anniversary sa network. Lakip sa mga nagdonar sang dugo ang program director sa estasyon nga si Rajuman Novi Guaso kag blood donation coordinator nga si Rajuman Ernie Alansyaga nga ginupod pa ang iya mga kabataan. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod. Fifth Distributions Logistics Services nga ginaparagiyahan ni Honorable kag Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Carr Center ang ginaparagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, MCARV School and Office Supply and Equipment na ni Mr. and Mrs. Arvin Cagsalin Fuentes, Susi Incorporated na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Training kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang successful blood donors nagbaton sang tag 5 kakilos ang bugas kag movie tickets sa Robinson Cinema. Samtang mga youth successful donors ang may duga nga 500 pesos. Tinutuyo sang nasambit nga blood donation marathon nga makatipon sang dugo nga kinahanglanon sa panahon sang emerhensya. Sa kaangot nga balita, lubos ang pasalamat sang sanggunian kabataan officials sang Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo sa madinalagon nga paghiwat sang RMN kag IFM Iloilo Blood Donation Marathon sa GT Town Center, Subo, Ngadlaw. Sunod kay SK Chairman Jude Mars Orlano nga tinutuyo sining aktibidad nga mahibaloan nga healthy ang mga blood donors kag naukon kag masiguro nga wala sila nag-engage sa illegal nga droga. Dugang pa sa opisyal nga inina ang ikaduhang nga tuig nga nakig-partner sila sa RMN para sa nasambit nga aktibidad.
1: Ini nag-ego or nag-align nga for drug prevention, no? So if you are donating a blood, so one concept dira nga mabalaan na to niya, you are not engaging into drugs. And as well as dira mabalaan man naton when we donate a blood, mabalaan man naton niya, you're healthy, wala ikaw gapulaw kag wala alcohol free ang imong lawas.
0: Ang kabahin sa pahayag ni SK Chairman Jude Mars Orlano sang Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Nibaluan nga target sa sesyon nga makuha ang 50 ka blood donors apang nagsobra pa gid ini kag nahimo nga 55 ang numero sang successful donors. Bigado kag mapiot man ang pangabuhi apang bugana naman sa handom si Tatay Nelson Fernandez, 73 anyos, bilang haligi sang pamilya nga may 7 ka mga kabataan. Tumandog siya sang barangay Montpiler, Buenavista, Guimaras kag aminado ini nga maiwat ang palangabuhian sa ila lugar ilabi na sa pareho niya nga nagasugod sang pamilya nga wala sang mataas nga tinapusan. Sayagin paambit ni istorya sa RMN Iloilo. Gintaguyod ni ang iya pamilya sa to pinaagi sa pagpangsirahi sang kahoy kun adlaw samtang angin pala paaliwan sa naman sini ang pagpamunit sa lawod kun gabi agod nga masustener ang bulgos nga pamilya samtang ang iya asawa ang nagapatikang sang jutay nga kantidad nga iya matipon sa iya pagpangabudlay.
2: Wala parehas kami ni sa wawon la obra te karon syempre may asawa ka na mga buwi na kamodo ang ako na obra pangita kwarta kun adlaw manaray ko saray pa na yung dimano kay te lapat chinso to manumano ko na malakat pagid ko na sa gabi sa lawod ne te ang piramunitan ko naman sa gabi ibaligya naman na niya pagkaga.
0: Sino sa iya, hindi niya luyag na ma-experyensyahan man ini sang iya mga kabataan sadto. Ganigin siguro sini nga malayo sila sa biso kaginpunan niya sang paglaygay kag disiplina ang iya pagpadako sa ila. Panugyan niya sa mga ini, hindi gin magsunod sa bisyo ilabi na kung wala sang kwarta nga gina-income, samtang ang iloy naman sang pamilya ang nagatudo sa mga kabataan nga maghirupay, hindi mag-inaway kundi magpalanggaanay.
2: Ang subang, amo niya gin-disiplina ko mayo, siling ko siya, aling ko to, hindi ka mag-intrabisyo, tras hindi ka kita obra nga may gasto ka sa bisyo mo. Di gintanong nila si isip na nga tuod guru hambal papa niya. Gadagko na sila gadagko. Ta nga nagdalagko sila, ang mga manghod dola na nagpautas to do. Si mama nila na mo nagalayga sila gambal. Abi kamo nga magulutod, hindi kamo magalainaway. Magbinuligay mo, maghirupay kamo.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Nelson Fernandez sang Buenavista, Guimaras. Ginsunod naman ini sang iyang kabataan kag sa Iloynon man nga pagtatap kag pagiya sang iya asawa, nagdako nga lunsang mapisan kag batid sa trabaho ang ilang mga kabataan. Nagmatuto sa pag-eskwela tubtob nangin profesional ang mga ini. Nagtapos bilang communication technician ang sumang, duhang miyembro subong sang Philippine Marines, isa ka maestro, duha ka katapos ang Philippine Coast Guard, kag-abugada naman ang kinamahanguran ni anak ni Tatay Nelson. Wala nangin mahapos ang tanan sa kay Tatay Nelson apang sa husto nga disiplina, sakripisyo kagkapisan ininang iya na ani nga manggad sa karon. Para naman sana kasi Attorney Love the Joy Fernandez, kulang ang tinaga nga salamat para sa tanan nga sakripisyo nga gindedikara sang ila mga ginikanan para sa ila pamilya.
3: Hindi enough ang salamat lang a word para ma-express ang pagpasalamat ko sa iya kag sa kay mama, not just sa pag-provide sang basic needs bala bilang ginikanan, kundi sa values, sa amuna man sa disiplina.
0: Si Attorney Love the Joy Fernandez, kinamahanghuran nga anak ni Nelson. Sa katapusan na nga balita lokal, padayon karon ang investigasyon sa kapulisan, may kaangtanan sa ginapahayag na tabo nga hold-up incident sa barangay Manit, Pasig City kahapon sa gaagahon. Ang biktima ginhinago kay alias Luther, 41 anyos, residente sa barangay Bato, Pasig City. Base sa investigasyon o kung base sa allegasyon sa biktima, nga papauli na inikuntani sa Ilapuloy-an, apang pag-abot sa batuhon nga dalan sa Sitio Bachelor, barangay Manit, ginpalapitan ini sang wala matumod nga suspect kagintayaan sa matalom nga bagay sa likod. Bangod sa kakulba, ginhatag sini ang iya wallet nga may unod nga 7,000 pesos, cellphone kag mga personal nga dokumento. Duna pa sa kapulisan nga nagpalagyo ang suspect, upod ang duha sini kakaupdanan sakay sang motor padulong sa banwas sang duwanyas.
4: Oras, Philippine Standard Time, na 6:15 na sa gabi. Sa iban pa nga balita sa Balita Nasyonal.
0: Nagdangat na sa masobra 1 billion pesos ang balor sa bulig nga panagtag sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa mga naapektuhan sa Southwest Monsoon o kung habagat, kagpila ka mga bagyo nga nag-igo sa Pilipinas ang damlaglang. Sino kay DSWD Assistant Secretary kag Official Spokesperson Irene Dumlao, nga lakip sa ilagin palabot nga bulig sa mga apektado nga pumuluyo among food packs, ready-to-eat boxes kag financial assistance. Pahayag ni Dumlao nga magluwas ini, nagtanyag man sila sang burial assistance para sa pamilya sa mga napatay. Ginpasiguro man sang ahensya nga may bastante sila nga food packs nga naka-preposition o kon preposition sa bugos nga pungsod kag sang kag magapadayon ng ilang pagpanagtag sini apisar sang pamahog sa malain niya panahon sa masunod nga mga inadlaw.
4: Sa iban pa nga balita nasyonal, naglabot na sa 1,275 ka mga insidente. May kaangtanan sa mga kabataan ang na-record sa mga eskwelahan kag mga lugar nga may kaangtanan sa eskwelahan.

0: Ang importante nga pabasugo ng seguridad mga programa sa pag-amli sa kabataan kag matikang sa pagtapna sang kalakasan sa mga eskwelahan.
1: Balita sa Imbayong Dagat, sa Imbayong Dagat.
2: Nakabaton ang Democratic Republic of Congo sa kapin sa 16,000 kadoses ng bakuna sa Ervable Ebola gikan sa Merck samtang ginapadasig ang 10 ang vaccination drive batok sa Ebola outbreak. Masobra 5,000 na ang natapikan sang virus kag masobra 2,300 naman ang napatay sa sakit. Natala na ang agbato ng Congo sa kabugusan niya 70,000 doses sang Ervable vaccine gikan sa Merck sunod sa World Health Organization.
1: Balitang pangnegosyo.
0: Nagdangat na sa 1.79 billion pesos ang balor sang ginbilin nga halit sang habagat Bagyo Luis Maymay kag Neneng sa sektor sang agrikultura. Sunod sa Department of Agriculture ukon DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, yara sa 51,229 ka mga mangunguma ang epektado sa diin 41,647 ka hektarya sang talamnan ang nahalitan. Lagip sa mga naapektuhan nga agricultural kag fishery areas ang nahamtang sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa, Bicol Region kag Western Visayas. Payag sa ahensya nga mahimo pa madugangan ang balor sang kalitan sang malay nga tiyampo sa sektor sang agrikultura bangod padayon pang ila assessment kag validation sa mga apektado nga lugar.
1: Balitang sports.
2: Pangunahan ang two-time Olympian Elrin Ando kag IWF Junior World Championship sa gold medalist Albert Ayan de los Santos ang weightlifting team sang Pilipinas sa ika-20 nga Asian Games sa masunod nga bulan. Inimangin ika-3 appearance ni Ando sa ASAD matapos makuhang bronze medal sa 2022 edition sa Hangzhou, China. Sa bunga tuing magkakasakop siya sa women's 61 kilograms category. Samtang mag-intra naman sa men's 70 kilogram category si de los Santos. Pati gayon na ng 2026 Asian Games, halin sa September 23 to 29 sa Nagoya City Trade and Industry Center.
1: Balitang showbiz.
0: Magapadulang sa Cebu ang NBA legend kag 2011 Most Valuable Player nga si Derrick Rose. Ini para sa patigayunan nga Rose meets the Queen, Derrick Rose in Cebu sininga Agosto 26 sa SMC Side. Sa among event magaperform ang Filipino artist nga si Skusta Klee. Ang pagbisita ni Rose sa Cebu ang kabahin lang sang mas dako nga kausa nga expand ang major sports experience kag pabasuon ang fan community sa gwa sang Metro Manila.
3: Ano favorite mga song ni Skusta Klee? Divide mo na.
4: Hindi mo na. Alam ko
3: sa... Sige, paano? Sample. Ano na siya ang ato ning tawag siya niya? Pagpanghanda para sa harana.
4: Ang muna galing.
3: Oo, sige, nagaw na.
4: Tapos, pre-idol, tapos wala may nabalaan yung kanta. Ano ikaw, di ba? May favorite mo muna siya?
3: Ang kalimutan ka. Pero hindi ko kamalo sa niya na song.
4: Hirap ng gabi, hindi mo na ako kailangan. Sana na may labanan mo. Ano nang next?
3: Di ang ano naman ang pauwi na ako, baby.
4: Hindi na yaya.
3: Ay, hindi na liya. Uy, iya na, di ba?
4: Hindi na, pauwi na.
3: Pauwi na ba? Iya na ba?
4: Ando, kay ano na, iya kay King Badger.
3: Ah,
4: okay. Ang iya nang si Biana. Hindi. Tadhana ang asa.
3: Ang tama na ni Goro, kasi mag-ulan.
1: Arimin.
2: Oras sa ato mga karadsuman, Philippine Standard Time na 6:21 na sa gabi.
3: Ang balan ka nga iyan eh. Ang pauwi na ako.
4: Kay ang kay King Badger, gali, on the way.
3: Ano?
4: On the way.
3: Na. Agin English lang.
4: Ang mala na ila.
2: Anyway, mga talamyaw na tadara Radyo Manlinet.
0: Antes kita magtakop, ginatamyaw lang natin sa maayong gabi si Tito San, dira sa Barangay TV Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andrea, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family, sa Sityo Liktinon Aripdip, maayong gabi Manda, kay Lulu Biboy, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan sa Barotac Viejo Iloilo, maayo lang ang pagpamati.
2: Sa ato naman Facebook Live viewers, Romeo Isabere, Neil de la Riarte, Romel Palmares, Janet Deza Simpas, RV Cruz Caceres,

0: Apostol Yavore, kag sa iban pa natong atag palamati mayong gabi. Of course, kay Maninoy Hector sang Tatoy Manukan and Seafoods, kay Maninoy Maritsu, mayong gabi. And sa tanan, no, nga Danyosa family. Kada mo sa mga listeners and viewers naton nga, syempre, ako na. Tukulain mo na ako mati sa akon. Oras, Philippine Standard Time, na sa 22 na sa gabi. Mo nang ginahambal, Radyo Mandinat nga, less talk, less mistake. Mga karadyuman, inyo na batian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
1: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 23, 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner.
1: Radyuman Mark Daniels, sukal dito.
0: Kami naman ang inyo naging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Rezzy Danioso Bordon.
1: Radyuman Lenath Fernandez Latriz.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Ako glisikala, taga kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Bad! Oh my, yung condition na priyaw?
13: Ah, oo, good pre.
12: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
13: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
12: uy,
13: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
12: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula.
16: Me

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Kapti Ulisang Batwasang Gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
8: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
9: Magandingin pala ang imo nga uhas.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhas.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
5: Ang Physio
9: yung may D3.
5: D3 Bio. Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
8: My family history ba na kamuos ng diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramisto!
9: DX 500!
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
5: Ang Physio
9: yung may D3.
5: D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
13: Kaboy.
14: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Oras, tatak, alas 6:30.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
18: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang iBerry mabakal sa mercury na gus Grace Pharmacy kag sa isuki ng mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Tasi kung madula man lang. Napawagin ako sa isang ginadawadlaw ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapag-active.

0: in. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
2: Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May araw ko, sir. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Ati bugit ka tama.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: GTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: GTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay.
6: GTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: GTX 500.
2: D3 Bio.
7: O si Karen, damo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Kalitigit, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: GTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score gani? 470. Ang tiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
20: Hello, anak.
21: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
20: Ganyan ang Pinoy.
22: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
25: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
26: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Salada, Max Protect pa!
27: Help stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
6: Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula.
5: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Santon Plus Gold.
9: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. E3 Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang E3 Bio sa Apple matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: E3 Bio.
3: Ang E3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Mag-abot ka.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ilay-lay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may
2: D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Kumbali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Miski magwala ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Nagkakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Salikan
3: Epic
2: DTX 500.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi.
12: Hello, Mommy.
11: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at original.
17: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Ilong Ranger?
23: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
22: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
23: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
22: Sip-on din niya dayon?
23: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang nga adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
24: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neozeb Z+ 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
26: Sample Plus Gold.
27: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
26: Sample Plus Gold.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape na lalakas at gaganda ka pa.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect na pa.
4: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:02 na sang gabi.
5: Mga utad ko, mga muyo kita, sa ngalan sa ngamay, sa nganak, Espiritu Santo. Amen. Amay na mong langit nun. Ang pagigugma mo, magkapadayon sa among tag sa kapagpangaboy o po sa among mga nanita, kag pagi sa pagigugma, kag makahatag sa ang kasadya ang ambahanon niya Ilunggo sa among nga harana, kag ubayan mo kami sa Espiritu Santo mo Ginoo, ubayan mo ang among na, nagahosin niya si Mama Ninit Fernandez agud nga mangin mabakod sa padayon niya nga trabaho sa Radio Armin, kag sa labi na gyud sa among station manager, Aromel Sorbito. Lord, ang Espiritu Santo, magapadayon man sa pagigugma nga imo nga mga pulong nga gipadala sa amon kabay pa na ang mga kasalanan, patawara kami Ginoo sa among kakulangan sa matang adlaw na among pagpangabuhi nga sige nga ginapatawad man namon ang amon mga utod nga nakasala man sa amon kabay ang bugtong nga Ginoong Jesucristo nga amon manunluwas nga amon nga bugtong anak sang Mama Mire kabay pa. Amen. Amen.
6: RMN Harana Live. Kultura sang Iloilo, musika sang Ilunggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, din papanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live. RMN Harana Live.

0: Batko, Bang Ros Sudanta.
1: Tatak, RMN.
2: Bang Ros naman lang yan, Sudani Badapi ba?
3: RMN Harana Live.
2: Mayong gabi na sa aton mga karazuman. Welcome sa aton programa tag sa kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
3: RMN Harana Live.
2: By the way, thank you, thank you. Nagayon, nag-uupod na naman sa aton nga kanta. Excited! Good siya kada Domingo. May special participation ni Idol Cute Nagay. Anyway, sa aton mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, yaraman kita sa DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag of course, sa inyo tag sa mga radyo sa 774 kHz.
3: RMN Harana Live.
2: Sa kinaandan na subong nga Domingo, kami gihapon ang inyong mangin kaupod. Upod ko ang bugos nga puwersa sa aton RMN Haranista. Ako naman si Rajuman Leneth Fernandez Silatriz.
1: Tatak! RMN.
2: Subong nga Domingo, pag-aharanahon na naman namon kamo sa sulod sang isa lang ka oras sa mga wala na kaabot, wala na ka hibalo sa nagligad nga semana. Nagumpisa ng aton nga bag-o nga time slot sang aton nga programa. Tub-tub na lang kita last 8 sang gabi, but hindi ka mo magkabalaka because after that ang magasunod ako mangihapon ng inyong mangin kaupod apang sa panibago lang nga programa diri sa aton nga estasyon. So bantayan nyo man na karon ang aton RMN Campus Patrol.
3: RMN Harana Live.
2: But of course, subong mapokus kita anay sa mga igadulong nga bahanon sa aton mga RMN Haranista. Hindi ko na pagpadugayon pa. Kaupod nato ng aton una nga manugamba si Pastor Nestor Caminian.
4: So ini nga bahanon nga natigluhan sa noka magbalik request ini siya ni Sister Lolita Gabayron sang nagigat ni Gisnemana.

0: Ginatamyaw ko dala sa may barangay Tuboran, Pututan, Iloilo, si Joe, kag si Nato, kag si GB, Pusa, kag si Katkat, kag si Ilin, kag si GB, Pusa, kag si... Kag mayong gabi lang sa inyo nga, tananda. Kung kamo may traksyon nga mga lupa, kadto lang kamo kay GB Pusa sa Pututan, Iloilo. Kagdira sa may Bakan, Kabatuan. Ginatamyaw ko man dala si mayong gabi si Nanay Nita Cabanyas, kag si Ricky, kag si Noel, kag si Ricky, kag si... Si Ricky, mga Cabanyas, mga yung gabi lang sa inyo nga tanan, kag si Kuke dyan. Kag dira sa Mansila Service, Puneraria, dira sa Pamtang, Namtang sa Brura, Kaonyo, Lucina, Iloilo, kung kamo may mga minatay, kadto lang kamo kay Larry Mansil sa Puto, sa Nyo, Lucina, Iloilo, sa may dira, sa may Kabugaw. Dira kag dira sa may barangay ni Panisti, Kabatuan, Iloilo. Ako mga natamyaw na si Buyet Portodo, kag si Tongtong, kag si Laning, kag si Ilsi Kamba, kag si Sadya Herman. Mayong gabi lang sa inyo nga tanan-tanan.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon sang bugal sang Kabatuan, si Sir Larry Herona.
2: RMN Harana Live.
1: Sailo naman kita sa akon nga kasimanwa ang bugal sang Concepcion, si Sir Lando Garcia, sa iya ambahanon I Will Go Away.

0: Akin ang tayo magkulikan si Mayong Gabi, si Pariton yung manugilot at sa bandang sang konsepsyon, upo siya piyapin lang ang asawa, sa barangay Batite, sa kay Babi, ka Mamanugmanok, ka upo siya yung asawa, kay Virgil Gaspe, dra sa Jex Barbershop na sa bandang sang konsepsyon, kay Nunong Jex, Mayong Gabi sa inyo, meron kayo nanda sa Port Court sang konsepsyon, kay Didi meron lang kay Johnny Simbre, kag sa kay Pilmagali, kay Minoy Tardi, Mayong Gabi, kag Mayong Pumate, ginatami ako kitang Mayo Gabi Edra sa Barangay Durungono, kay Alicia, kay Norbeng Franco, kay Alaysa, kay Gismar Latore, kay Dan Latore Edra sa Barotak, Bihor, sa Baklayan, no? Sa tanong-tanong mga vendor nga nagpamati kita sining Gabi, ginapangunan ni Dudoy, kay ni Maripe, kay ni Dario, kay Richard Daes, Mayong Gabi sinyo tanan.
1: RMN Harana Live.
2: Madamo git niya gi salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon sa ngakon nga kasimanwa. Pareho ko nga taga Quinto Distrito si Sir Lando Garcia gikan sa Banwa sang Concepcion.
1: RMN Harana Live.
2: Lorena.

0: Gales Lorina. Mayong gabi gali sa bukas loob sa Diyos, kag sa Family for Christ, kag sa aton na BGNP sa barangay ng Pututan. No? Mayong gabi sa inyo yan, sir. Kag sa aton nga mga Bread of Life, kag sa aton mga auto dira sa female, kag sa male. Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Madamo akong itam ya, apang ma'am, salamat sa harana.
1: Tatak! RMN.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brad Raffy Sebanyes.
3: RMN Harana Live.
2: At kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong sa aton sang Next Chicken and Nasal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Bao malamig na naman ang tiyempo kay namit na naman maghigop sang manamit man nga sabaw kaina sa Razuman Fia do kami nagkaon sang Batsoy ga crave sa ko no sang Batsoy. Nagadto kami dito sa branch ang Next sa La Paz Public Market. Ko ikaw gusto mo man bala sang inasal Batsoy buko pay kag madabo pa, magkadto lang sa Next Chicken and Nasal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kaglapit na lang gid, soon magabukas na ang ila ikapulo nga branch dira sa Banwa sang Pototan, Iloilo. Sa mga taga probinsya, sa mga kasimanwa ko dira sa 5th District, mahimo nyo bisitahon ang next sa ila branch sa Sara kag sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga 4th Distrito naman, ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasig City. May duha sila ka mga branches sa Punong kag sa Gabaldon Building. Ang mga taga 1st, 2nd, kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka bangod madamo gid ka mo sang kaladtuan. May next Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital 24 hours. Kung gusto mo yan, nag-crave ka sang Batsoy, kaagahon, pwede ka gid dito makakadto o kung makapadeliver. Mayra man sila sang branch sa 1688 Building sa atubang sang Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Nasal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Maayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
3: RMN Harana Live.
2: Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista about very timely gid ang iyang ambahanon kay bulan sang Agosto. Si Sir Zomar Sayas sa iyang ambahanon Tigkiliwi.

0: talaga sa Dimaras na may dadang pagpumati sa Duka Bata at sa Junior Lito Subong Shaysay. Subong man dila sa Gabalay na may dadang pagpumati sa Pinanggang Kungsawa kay Halin Mabano at Sayas. Subong man kay Munino Bindubal, may dadang pagpumati. Sa Tanan Kung Kapatanan, may dadang pagpumati si Sotran.
1: RMN Harana Live!
2: Madakot na salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Jomar Sayas. Boda mo naman siguro ni nakarelate kay ang bulan sa Agosto, bulan gid sang tigkiliwi.
1: RMN Harana Live!
2: Sailo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Nagka-standby na si kasamang Dodong Aquino sa iya ambahanon Matinaw ang Langit.

0: RMN.
1: Nagwerdas nga bordon. Mayong gabi dira kay Inday Marisol Gasis, subong man sa kay Aldrets Gasis sang barangay Ingore. Kay Nanay Elvera Parillon, kagkay Taitaro Gardusi, kay Silya Castro sa Tapas Capiz, kay Nunoy Ganson, Ganson Construction Supply, Poblasyon Igbaras, Iloilo, maayong gabi sa inyo. Kagsubong man dira kay Brad Unyok Hapitana, mayong gabi man sa imo, kay Richard Katipunan Bahuyo, kagsubong mga Chali Bahuyo Balinti, kay Rufa Bahuyo Balinti, kay Lito Bahuyo Valinti sa barangay Badlan, no? Kalinog, Iloilo, ang nagapanamyaw mo si Ma'am Gingging Farillon. Mayong gabi sa inyong atanan, no?
2: Sige, sino mama isa pa ka round, Pastor? Si Sir Lando, sige. Samtang nagapreparar ang aton masunod ng Armen Haranista, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural nga ingrediente among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, magkaparelax na mahamot pa. Mabakal ninyo sa mga butika kag sa Merrymart Mall, sa Shop at Samara malapit sa main entrance sang Ila Activity Center. Sa mga taga Barotec Nuevo, mabakal niyo ang Soft Touch sa DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, kag Sonji Pharmacy. Sa mga taga Barotec Viejo, Iloilo, yara ang Soft Touch sa Medis Pharmacy, Jovi Pharmacy, kag Gems Pharmacy. Sa mga taga Lambunaw, Butika Camacho, kag Farmacia Prudente. Taga Haniway, Farmacia Loberisa, A Plus E Pharmacy, RJ Pharmacy, kag sa mga taga Jordan Guimaras, yara man ang Soft Touch sa JTM Business Ventures Incorporated, kag Budget Marge Pharmacy and Grocery. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
3: RMN Harana Live!
2: Nagapanumbalik na ang Bugal sang Concepcion. Anong imong kantahon na Sir Lando?
4: Kasagingan.
2: Kasagingan. Nagapanumbalik si Sir Lando Garcia sa iya ang bahanon Kasagingan.
1: Sige.

0: salamat.
1: RMN.
2: Grabe, ginang birit ni Sir Lando ba? Sige, madamogid nga salamat sa gindulong nga ambahan. No? Nang masunod taguro si Sir, ano na, si Sir Serge na. Pero antes na, ang inianay nga bahin, ang ginadulong sa aton, sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, na hamtang sa ground floor, sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-298-6375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
3: RMN Harana Live!
2: Sige, samtang ginangan-angan natin ang aton masunod ng RMN Haranista, pasiplata natin anay ang mga naga-monitor sa ilang Facebook Live. Maayong gabi lang, Ma'am Laila Nerviol, Daniel Ganyon Taborna Jr., maayong gabi. Good evening man, Eileen Guarez, Angie Basado, pa-shoutout kuno sa kay Papa niya Wilfredo Baclas. Sa Pilar Capiz, Roy Balacanta, maayong gabi man. Taga Poscolon, bawa kasi manuwa ko. Galit dira sa San Rafael, maayong gabi. Kagsalamat sa pag-monitor. Ready ka na, sir? Sige, ang iba natin nga tagpalamati. Karoon naman kay naka-standby na ang aton katapusan nga manugambal subong nga gabi, Sir Serge Villarian.

0: ginyaw na si Larry Hirona. Okay, nang munggo ginapatuhoy naton ton ginadala sang Bernadette Reading Fulton Street on Armandis Barisitong Garcia kag si Bernadette Garcia ang bagas mais kag munggo ara da nagatala so bumay man gabi kay guwapang si Aaron na may gabi sa Sac Center dyan sa ingad sa inambitan nga kalye. Sige po, may gabi kay Super Mario Pamplona. May gabi si Imot Antana dyan. Subuman sa kay Jamie Madhos, sa kay Mrs. Judy Madhos. Kag sige po, sa tantan mo dyan sa Tiger Shark. May gabi si Imot Antana. Mayaw mo na pa iti. Huwag mo, huwag ko sakyan kron. May gabi lang si Imot Antana na. Kasama linit.
1: Madamo Gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahano ni Sir Serge Villarreal.
2: RMN Harana Live.
1: And of course, thank you gid sa aton mga RMN Haranista nga nagupod gid sa aton subong nga gabi. Natamyaw man aton ang aton nga RMN Fans Club Singapore chapter. Maayong gabi lang, maayong aga sa mga OFW naton dira nga mga member sa aton nga Singapore chapter Fans Club admin officers. Kay Ma'am Rosie Simaurio, kay G. Pares, Mela Yebratirucha, kag kay Ma'am Bel.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita nga magtakop, haranahon naton anay, tamyaw naton anay nga aton mga Facebook Live viewers. Maayong gabi, Eileen Alido Soldevilla. Pa-shout out sa taga-sityo Uyan-Uyan, Barangay Banag, Alimodjan, Iloilo, especially sa Alido kag Soldevilla family. Yo Okon Joy Mamon, maayong gabi. Margarito Maramento Jr., maayong gabi man sa imo. Eileen Guarez, Noel Abaygar, kay Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, good evening man. Marivic Satonero, Joel Lagutang Tolentino, watching from Barangay Bongloy Dingle, Iloilo. Marivic Raymond Tubula, Yoli Doligosa, watching from Barotac Nuevo, Iloilo. Gemma Vallejo, Evelyn Ambong, Chris Mirar, SB Irene Lumaino, maayong gabi. Kathy Cetera, Bubble Montalbo, watching from Gembal, Iloilo. Maayong gabi dira sa mga taga First District. Maayong gabi man kay Nung Bongbong, kay Nang Bingbing, Sanli Balayobanas. Nag-monitor gid sa aton. Ret Julius Gumbaw, taga Dingle, maayong gabi man. El Nero Aheno, maayong gabi. Marjorie Tingson, Annabelle Lavore, Mary Jane Ocampo, ba, watching from Bulacan. Kalabot pa to kita. Maayong gabi sa inyo. Kay Sir Stephen Fenega and family, always nag-monitor sa aton. Maayong gabi man. Sa iban pa nga mga tagpalamati sa aton man nga YouTube account, mga nag-monitor, mga overseas Filipino workers, aton nga mga listeners, maayong gabi gid sa inyo tanan.
2: RMN Harana Live.
1: By the way, thank you gid sa tanan nga nagsakdag, nagupod sa aton ginpatigayon nga blood donation marathon dira sa may GT Town Center sa Barangay Ungka 2 Pavia, Iloilo. Nalapawan gid ang aton nga target, ang aton lang tani nga goal nga maka labot kita sa 50 ka successful blood donors. Pero nalapawan na to na 55 ang ato nangin successful blood donor sa sulod lang sang 4 ka oras. Nag-start kaina 8 a.m. to 12 p.m. ang aton nga blood donation marathon. So 55 ang madinalagon nga nagpasakop. Keep na ang aton nga program director si Razuman Novi Guaso kag ang aton nga blood donation coordinator si Razuman Ernie Alinsyaga nga mugid ang nag-spearhead sa aton nga event po kanami kay pati mga kabataan niya ginupod niya gid kaina sa pagdonar sang dugo. Kaupod naton diri sa ining initiatibo ang SK kag barangay council sang Ungka Dos Pavia, of course sa liderato sang ilang SK chairman si Jude Mars Erlano. Inikabahin lang sang selebrasyon sang ikastanday 4 nga founding anniversary sang Radio Mindanao Network. Of course, salamat man sa aton mga nangin partners sa ining kausa. Ang mga successful blood donors kaina nagbaton sang tag 5 ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Kanami ito kay Gaina, may mga couple nga nagpa-donate na sila sang dugo. After may ara pa sila movie ticket, pwede gid sila ka date. Kung youth ka pa, may ara pa sang dugang 500 pesos pwede gid magkapamahaw after. So tinutuyo sang aton nga blood donation marathon nga makatipon sang dugo nga kinahanglan sa panahon sang emerhensya. So salamat gid sa tanan nga nagsakdag, nagupod kag of course sa aton nga mga blood donors, sang aton nga mga ginakabig nga heroes. Salamat sa pagsabat sang aton nga panawagan sa paglikom, pagtipon sang dugo para sa mga nagakinahanglan.
2: RMN Harana Live.
1: Ginangan-angan pa nato ng aton nga resulta. Okay na, naka-standby na sa pihak nga linya. Kuhaon nato anay ang resulta sang aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Naka-standby na Rajuman Mon Kapalihan.
3: Probinsya sang Iloilo. Yari na natin sining resulta sang SDL. Subong gabi, second draw kita las utso sa gabi, Rajuman Lenet. Agosto 23, 2026. Yari nga natin sining first winning number. Numero 27, number 27. Aton sining nga draw team head subong gabi, Mr. Antonio C. Taupod sa aton sining SDL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang aton sining register person, Mr. Ramon Panis Jr. Taupod ang iya sining mga members, Abin Almirante, Mark Christian Barcelona, Kagma Belgemeroy. Second winning number sa subong gabi.
4: Number is number 22, numero 22.
3: Numero 22, number 22, second winning number naton. Sa aton sining nga matumalaya sa probinsya sang Iloilo. Numero 27 kag numero 22. First to winning number naton. Ano yan ang katatlo naton nga numero? Standby sa aton sining nga matuturan. We have 20 seconds para sa ikatatlo nga numero sa subong nga gabi. Iyari na ang aton sining ikatatlongan numero.
4: Third and final winning number is number 12, numero 12.
3: Numero 12 na kompleto sa aton sining official winning number subong gabi.
4: 23-2026 draw number 1538, second draw 8 PM. Numbers are 27, 22 and 12. Saliwat numero 27. Numero 22, kag numero 12.
3: Numero 27, 22, kag 12. 27, 22, 12. Congratulations sa aton sining mga winners, no? Nagdaog sa aton sining second draw subong gabi. Ang aton sining draw specialist, Sheila Marie Magalion. Ang aton sining mga kauturan wala pa sa Gapon, magdaog padayon lang sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa Estel Draw Course sa PCSO, kag Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Moniales Kapalian, Tata Karemen.
1: Madamo gid nga salamat kay Radjuman Mon Kapalihan sa pagdulong sa resulta sa ngang Small Town Lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, Agosto 23, 2026. To recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong gabi, 27, 22, kag 12. Saliwat, 27, 22, kag 12.
2: RMN Harana Live!
1: Alang-alang naging nangat siya aton shampoo diri sa aton nga pagpangalagan. Hindi ka mo magkabalaga bangod may masunod pa nga programa. Bantayan nyo, magapanumbali kita. Kaupod na ang aton nga bisita subong nga gabi para naman sa aton panigbago nga programa sa istasyon, ang Campus Patrol. Ang oras, Philippine Standard Time, tatak las 8:02 na sang gabi. Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Radjuman Martinez Sukal dito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang RMN Haranista, ako ang inyo alagad, Radjuman Leneth Fernandez Sulatriz.
5: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Get 3 by

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Edgar Santiago sa tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga buti ka. Nagapalanturon pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compact nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet na kung ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal, sumanguti ka.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, tikog buntag gabi mo. Nang lunch akon nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka nga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masal Liga Epektibo DTX 500.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sinusuko.
3: May aking diskarte para magpagintay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang pangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak, las 8:10 na sang gabi.
9: Campus Patrol.
10: The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers.
9: Campus Patrol. Campus Patrol. School events. Student views. Academic news. Campus Patrol. Campus Patrol.
11: Tiyog sang kabataan. Kauswagan sang eskwelahan.
9: Campus Patrol.
8: Mayong gabi sa aton mga karazuman. Welcome sa ikaduhang episode sa aton panibago nga programa sang RMN Iloilo. Ini ang RMN Campus Patrol.
12: Patrol!
13: Campus,
12: Campus Patrol!
13: Patrol!
8: Adlaw na kita subong sang Domingo, Agosto 23, 2026. Sa aton mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag of course, sa inyo tag sa mga radyo, kag mobile application sa frequency nga 774 kHz. Sa kinaandan, ako ang inyo mangin kaupod, Radyo Man Lenneth Fernandez Silatriz. Subong nga Domingo, panibago na naman nga Campus Patroller ang aton makilala. Kahaway, isang nagligad nga episode naton, nangin kaupod naton sa aton nga premiere sa aton nga programa. Ang aton man mga intern, anay intern, nagikan sa West Visayas State University College of Communication, mga katapo sing ilang student council, kaya ginistoryahan naton ang nahanungod sa student leadership. Pero subong naman niya nga semana, panibago na naman nga eskwelahan ang aton pagakadtuan.
12: Patrol!
13: Campus,
12: Campus Patrol! Patrol!
8: Gikan sa Home of Top Notchers ang WVSU, kundi in excellence is their tradition. Magkanto naman kita sa isa pa ka-universidad nga kilalaman nga Home of Top Notchers kag Premier Science and Technology Institution diri sa Western Visayas. Mangin kaupod naton subong sa aton mga karadyuman ang Director sang Public Information and Communications Office sang Iloilo Science and Technology University. Bugal ko ngayon pakilala, akon kasi Manuel Panigali sa nga taga Quinto Distrito, Dr. Heinz B. Gumakil. Maayong gabi, sir, kag welcome sa aton nga programa.
14: Maayong gabi, Radyo Man Lenneth, and of course sa mga nagpabati sa imo sikat nga programa, hindi lang sa radio tuner, kundi pati naman sa social media page ng RMN Iloilo.
8: Grabe, subong lang kami nakabalong pareho, gali kami ng mga taga Quinto Distrito. Maayong gabi, good sir, kag welcome diri sa ikaduha nga episode pa lang sang aton bago nga programa nga Campus Patrol. Sa mga wala nakahibalo, si sir nag-host man siya sang regular information and radio program segments sang ESATU. Mabatian niyo man siya sa kahanginan. Ano pa kung ma-notice niyo sa iya tingog daw, ano naging siya, no? Batikan naging siya sa paghahambal. Anyways, antes kita mag-silo sa aton nga mangin topic ko subong sir nga what's new ESATU? Kung ano bala ang mga panibago sa nga isat you, mayari ko di anay isang ginpreparar nga medyo ano lang gamay lang nga icebreaker.
14: Masabat naman na ma'am?
8: Oo, masabat ikaw. Ikaw pa sir. Mayari tagaantay ikaw sir sang scenario kahit si sir ang director sang Public Information and Communications Office. Mainly, by the way sir, ano ka nakadugay nga nag-serve as director?
14: I started sang 2017 as Public Information Officer sang ESATU. Pero as director, I think around 2021 daw na. So mga more or less, mga 6 years sa Radyuman Lanet.
8: Sa ano ang imong main guide nga designation sa wala makahibalo, sir? Ano na ang ubra sa isa ka director sang PICO?
14: Okay. Kung ikaw director sang PICO, mandato mo ang media liaisoning, no? So, numero uno, ginabot sa lingon, you make a, you serve as a liaison sang university, mm-hmm. Upod yung atong mga media partners. That's number one. Second, kamo man ang nag-produce sa mga video kag print collateral sa university, no? So halin sa annual report, sa newsletter, ng official, and even ang mga video collaterals na like ESAT U profile, and the rest, no? Nga gina-distribute naton through our distribution channel like sa social media, no, and even sa mga media partners at the same time. And at the end of the day, I used to also serve as a spokesperson sa university nga nag-atubang kung may mga dapat sa labton kag ma-designate ikaw bilang mahatagan ka mandate to answer sa amun nga klase sa mga scandal or mga sa labton before the media.
8: Amo na nga sanay na sanay gid sa paghambal si sir, no, kaya mo nang iya nga ubra kag ti balanta man daan sir nga samtang nag dugay ang panahon ti subong mayara na kita sang teknolohiya, may social media na, so medyo naglapad ang scope sang aton work, kaya ang aton nga task hindi lang pagpahibalo sa mga tao personal, hindi lang sa on air, hindi lang sa kahanginan, kundi pati na sa mga kita sa social media. Anyways, sailo kita anay sa aton gamay nga icebreaker. Kung ano bala ang himuon mo, tagaantay ka sir sang mga scenarios kag for sure basi may ban man di sa aton mga information officer, mga spokesperson man sing ilang mga opisina, ilang mga organization maka relate man sila. First question sir, kung mayara for example, mayara sang isa ka false information o kun post nga about sa inyo opisina nga nag-viral, ano bala ang una mo nga obrahon?
14: Dapat mugidana you get to the bottom of it, no? Dapat accurate kung ano man ang imo dapat ihambal eventually, but you have to investigate gid anay, no? Sa kung ano gid man ka matuod, you have to validate at the same time before coming up with any statement.
8: Short but maunod ang nangin sabat ni sir. Sige,

0: kung ano man ang mga palamangkutanon nga kinahanglanan tamabalaan. So usually, we would request our media partners nga ti ari pakita sa estado nga ginatun-an ta pa or ginalantaw ta pa kung ano ning mga anggulo nga dapat naton eventually pag-uon. And it comes also with the promise nga ti after a while, you can expect na mahatagi kami sang statement sa inyo as a media partners because the public deserves ang inaayang information.
1: Mm-mm. Would lie man ka magsunga.
0: Oo, would lie.
1: Dapat may kung balibaran mo sila nga masabton ano yung pamangkot, may pasalig after that ma sabat mo man kung ano man ang gusto nila nga pangayoon nga answer. Lastly, sir, kung may controversial issue sa inyo eskwelahan, kag nagademand ang publiko sa inyo gilayon nga pagpagwas ang pahayag, ano anang inyo nga mga butang nga ginakonsiderar antes mag-post o kung mag-release ang official statement?
0: Siguro, Rajman, itong presto sa ginambal na itong kagina. Kahit I think several times na natabo sa university, ano, in as much as we would like to come up with a statement, basta gani, wala pa natin malantaw, kag ma-validate, ma-check ang veracity sa mga information, hindi ta pwede isakripisyo ang padasig-dasig pagwa statement sa kung ano dapat, kag ano ang kamatuoran. So, ginakonsidera tagig kung what's really the truth behind it, no? And of course, we were also looking out nga dapat timely man ang paghatag mo sang information. Pero, sa amon, and I think this is also the same with other institutions, no? Ginalantaw kita gid nga whatever it is nga mapagwa nato nga statement before the media, before the stakeholders, dapat accurate gid siya ang information. Kaya hindi because nga you were just pressured nga mag-come up lang sa statement because expect na gid sila, no? So siguro at most what we usually do kung mamangkot gid man sila, the same thing nga ginahatag naton nga explanation nga ari kapi pa sa proseso nga na, and you can expect that as soon as we're done with it, mapagwa kami sang official statement sa kung ano man ang klase sang issue or concern na dapat yung mabalaan.
1: Grabe, preliminary question, icebreaker pala ito tani, pero grabe na ang pagsabat sa ato ni sir. Pero sakto na kay ti bilang spokesperson o kung bilang head director sang public information office ninyo, sir, makarelate man kita diri sa media, no? Kay ti antes kaya magpagwas ang balita, hindi man pwede nga ma-report ka lang, wala mo pa na gather ang tanan nga facts, kag isa lang ka side, no? Dapat gid nga mag-release ka sang isa ka statement ang ano na gid, kung ara ng tanan, mm-hmm, naplastar mo na ang tanan. Kay kabudlay, kung makabuya ka na sa tinaga, mabudlay na nga bawion. So, mas okay na lang magbalibad ka, anay, for now, before ka pa maka-release ang statement, mm-hmm, nga hindi man husto, kung hindi man accurate. Sige, amulan na nga ito simple mga questions, sir. Pero sa ilo naman kita, sa aton nga main topic, kamo ang What's New Is At You.
2: Campus Patrol, tinyog sa kabataan, kauswagan sa eskwelahan. Campus Patrol.
1: Sana hibaluan naton ng Isat U, premier science and technology institution, not just diri sa Iloilo, kundi sa Bugos ng Western Visayas. By the way, sir, ano ka nakadugay sa Isat U?
0: Going 11 years all in all, no? Siguro because last year daw nag-celebrate kita sang ikapulo tanga tuig sa university. Going 11.
1: Mm-mm. So, 11 years. Medyo nakita mo na ang ano yun, ang mga development, uh-huh, mga pagbago sa inyong universidad. Kag for sure, nangin kabahin man na da ikaw, nangin parte ka man sa mga na-changes sa within the university. Ano bala, sir, para sa imo, san hambal mo na 11 years ikaw? Ano para sa imo ang most significant developments o kung mga changes nga natabo sa ESET University?
0: Isa sa mga ginalantaw natin nga pinakadako, no, so far, kung lantaw natin siguro infrastructure, because I remember sang nagsulod ko to Rajuman Linet, mm-hmm, sa university, ang mga end building subong, no, sang una, kahoy pa na siya, mm-hmm, no, mostly. Wala pagawan na agatindog ang mga ibang tanga buildings nila sa university, including ang mga research hub, including ang mga student services building, mm-hmm, no. So, gina-describe na siya namon, Rajuman Linet nga kwan siya, the infrastructure boom, the golden years ang infrastructure naton. So isa gid sa pinakaunang ginalantaw naton isang pag usbong iya sa mga munang klase sang facility nga naga-cater sa kinahanglanon sa mga estudyante ta kasi ibang stakeholders. Siguro

0: Pangadwa, isang nag-university ang then WBCST, no?
1: Mm-hmm.
0: I think it was 2013 ang layi, but nakapunggo or nakakuha sang requirement nga ginapangayo ni SHED around 2015, no? So at that particular time, nakita ta ang pag-search sa mga nagsulod ng mga manunudlo sa isa't university coming from different universities diri sa Kwan, sa Iloilo, no? Hindi ta lang pag isa-isahon kay daw tama ang kadamo, pero makasigurado kita nga daw ang pool of teachers na nagsulod sa ESATU are coming from the different institutions kami ara kita diri sa syudad. And in a way, daw makita ta nga daw dagdugang ini siya sa Kwan, sa excellence, no, sa aton nga mga estudyante. Kag eventually nakita ta sa Radyo Manlinet sa Kwan, sa performance ng mga estudyante nato, no, from being a top-notcher sa mga nanarisari ng mga board examinations. Siyempre, aradadang number one naton sa architecture. Mm-hmm. Kag and the rest of the programs naton, no, may sa education, may mga number 6, number 10 kita. Sa mga engineering courses naton, do halos top 10, top 5, may nasudlan ta nagid, mm-hmm, no, sa sina nga mga tiyempo. So, amunang ikadua nga mahambal ko, nga daw nakita nagid kag na-validate ang efforts ng kabilugan, especially nga na nagmanifest siya sa performance ng atong mga kabataan, sa atong mga estudyante dire sa ESAT University.
1: Mm-mm.
0: So, okay, sige, go ahead, ma'am.
1: Sige, sir, ipadayo na yung mga hambal.
0: Siguro ang ikatatlong nakita ko man from an observer's point of view, kaga being abi nga naka-stay na sa university for quite some time, ang mga proseso nato, ma'am, nag-innovate, no?
1: Mm-mm.
0: Though kung lang taon nato ng mga facilitita, halin sa pagsulod mo dira, may mga equipment na just to validate your persona, no? Mm-hmm. your identification. Even ang mga processes natin naging na-automate na mostly, no? Mm-hmm. And we've developed systems na daw nakugid yung imbulig natin, may it be enrollment, may it be management information systems, or even sa mga processes sa suludya sa mga opisina Radyo Manlinet. So, madamo pa siguro, no? Pero i-capture talang sila sa mga amusina, and we're just going to go to the details siguro ko na just in case sa Radyo Manlinet.
1: Ang kanami gid kay ang gin-point out ni sir ginisa-isa niya, wala man na isa-isa gid, pero na merge niya sa tatlo ka points.
0: Mm-hmm.
1: Daw pang extempo sir. Daw sa gadi si sir mag extempo na elaborate niyang iya answer sa tatlo ka points. Dira natin makita nga when innovation ang nag-innovate, development ng atong mga infrastructure, mm-hmm, nakita taman nga naka-apekto man na sa performance ng mga estudyante. Kahit ka namin, gid man magtuon, kunang imo nga classroom, abi, may aircon. Kunang imo classroom, manami ang ventilation. Ang imo nga classroom, may purungkuan ikaw, may masulatan ikaw. Tiga, reflect man sa performance ng mga estudyante sa nambal ni sir. Kada gani mag-post kami diri, kung magwa na ang board exam sa mga engineers, mga architect naton, makita gid naton nga mayara sang mga graduates,
0: uh-huh,
1: halin sa ESATU. And of course proud kita dira kay mga kapareho naton nga mostly mga tiga dirigid sa Iloilo. Sige, isa-isa ho naton sir ang mga development sa mga programs nyo within 11 years nga 10-year mo dira sa ESAT. Ano na mga programa nga pamatsyagan mo kung nakita man naton nga nagdugang na sa universidad?
0: In the last 10 years, daw damo naging mga Radyo Manlinet, mm-hmm, ang mga programa, no? I think sambiton talang daw mga recent naton, nga daw balam mo before, no?
1: Familiar sa ano, sir?
0: Yes, that's correct, no? Originally, ang ESATU is a tech voc institution, mostly on technical vocational, no? Sang na-convert siya into WBCST and eventually becoming ESAT University. Siyempre ang mga programs natin, ma'am, nagdugang, mm-hmm, kaga nagasanyog man, no. Recently, may mga programs kita such as BS Meteorology,
1: mm-hmm,
0: no. Niyara kita sa
1: pinakabago, sir, no.
0: Isa na sa mga pinakabago, mm-hmm, gid, no. We also have ang aton nga BSABE, no? Bachelor of Science in Bisabe, Biosystems Agricultural Engineering, no? Do something
1: mo siya. Sa main campus man siya gapon, sir.
0: Do traveling pro do I think ila situate na siya sa iya Leon naton, kay dito ang mga agriculture naton nga program. May English man kita and may BS Bio man kita nga nagdugang at the same time dala sa university. Sa part naman niya sa social science, I think nagdugang ang YumServe nato, no? Human Services nga program, nga isa man sa mga daw madamo ang nagasulod or naga-apply. So siguro i-kwanta lang siya sa amuna ng mga programa nga pinakabago, no, in recent years. Amutong BS Meteorology, ang BSAB naton, ang aton nga YumServe, ang aton nga BS Bio kag ang English naton nga mga program sa gindugang, no, para sa additional nga pililian sa aton yung mga estudyante diri sa Region 6.
1: Oo, kanami kay hindi na ang aton yung mga estudyante nga gusto mag kuha sa mga nga kurso, sir, hindi na sila magkadto pa sa ibang nga lugar. Kundi diri na lang kag nakita ko man to sa Miag-Au campus ninyo daw may gina-propose man nga Bachelor of Textile Technology sa ECQ.
0: That's correct. Kuha na siya, Radyo Malinet, no? I think that is in support sa aton nga facility dito sa Miag-Au. Kay gusto ta pasang karon, no? Ang textile, kati bala mo, Miag-Au is actually known for hablon, no? Yes. So, sa university, para at least may suporta kita when it comes to that. Kati problema sa tabalan usually, ang mga ulihing tubo, basi hindi ang muna ka...
1: Aware,
0: hindi sila mahilig, no? So, one way of addressing it is to come up with a program nga amugid na iya exactly ang inatunan nila, no? And that's, I think, the reason why we have the textile nga program sa isa't yung Miag-Au.
1: Kaya nami man kay ang kundi inasituate ang campus nyo nga na gina-learn yung man ang ilang kalibot, ang environment. Ano bala ang pwede nga mga palangitan-an dira sa ano sa nasambit nga lugar? Ano bala ang ila da nga source of livelihood kagad na incorporate nyo na sa inyong nga mga courses? By the way, sa information lang sa ato mga karadyo man, basi matingala silang Miag-Au doon sa lapas man ang pwede mo ma-elaborate
0: sa mapatahan
1: sa ila. Kung nga, ano ang mga campuses diin paano situate ang ibang nga campuses kagong pila ang campuses ng ECQ.
0: Oo, so sa mga kasama nga nagpamati, ano, ang ECQ University may campus diri. We have Iloilo City Campus here in La Paz. Tapos may apat pagkikita ka campuses, no? We have one in Miag-Au, one in Leon, one in Barotac Nuevo, kag one in Dumangas, Iloilo. So, lima tanan ka campuses ang ECQ University. And one system sila, no? But sa lingon, in line sa ginahambal sa aton presidente, halin pa sa kay Sir Muyong asa subong kay Sir Gab, no, sa Listre, nga one system, no? One university, one system. That's why nga lima gig kami kabilog.
1: Kadamot, ikon na mga taga-probinsya kamuya, mga dira kamubi sa 5th District, pwede man kamo makapili sa inyo ara sa Barotac Nuevo, medyo lapit-lapit, mga or Dumangas, kagundi rin naman kamuya sa bahin sa 1st District, pwede rin kamo sa Miag-Au. Kung hindi nyo para last hassle sa inyo nga magkantog diri sa city. Ang gindiscuss natin bago lang, sir, ang mga programs natin sa graduate school. How about naman sa undergrad, mayara ka sang idea, sir, kung ano na ang mga gina-offer nyo dira ng mga courses?
0: Actually, ito ang ginambal, ito ginang mga Bisbayo, Radyo Manlinet, mga undergrad sa mga courses na gindugang na ito, no? Sa grad school, subong, pagkabalo ko, ara sa gihapon ng aton ng mga programa, especially sa mga DIT, no? Doctor of Industrial Technology. We also have programs, EDD, no? Para sa mga institutional management or educational management ara sa gihapon. Kag sigbong siguro ihambal ta lang, we are also exploring ang additional nga programs para sa mga engineering programs ta, no? Kay iti ginaposisyon ta nga itong engineering programs nga isa gid man sa mga daw flagship nga programa sang university. So amo na ang mga bulubantayan naton, especially sa mga after na sang ila baccalaureate nga nagahulat na sang grad school nila, no. So we will be doing the announcement siguro kung ara na siya, Radyo Manlinet.
1: And it will be our pressure, sir, kung i-ano nyo na di sa amon, i-top up.
0: Ikaw gid ang una.
1: Ma-announce man natin diri sa aton nga mga karazuman for sure damo nagapamati subong nga mga estudyante nga may plano nga mag-eskwela sa ESATU. Kadto kita sir sa kita ko niyang nag-talk ikaw sa isa mo ka program ang about sa Ask Tasi. Pwede mo kami ma-share answer mapa hibalo sa amon kung ano ni ang buot silingon sang Ask Tasi kung ano ning function niya.
0: Okay, si Ask Tasi isa sa mga innovations naton Radzuman Lanet no. Dira sa university nga sabat iya sa challenge sang aton leadership no sang aton presidente Dr. Gabriel M. Salisbury Jr. along with their vice presidents nga dapat i-enhance na mga proseso ta. So ang innovation hindi lang ya dapat man sa proseso sa mga processes kundi even sa mga sistema nga gina-implementar naton. Si Ask Tasi was actually born out of the problem nga nakita namon na Radzuman Lanet no. Usually makita namon ang mga bisita or mga stakeholders naton nga nagapinamangkot gid no regarding sa mga locations ng ating mga buildings sa university. Dira ba lang, for those who are not yet aware, may duwa kita ka site dira sa lapas ano. May old site no, may old site, may new site no. Ang sa old site ara dira mga CIT programs naton, ang CAS programs naton, COE programs naton, gag-ara man ng pinakabag-o nga college naton subong no. Ang tinatawag naton nga CGBE, the College of Global CGB, Business and Entrepreneurship.
1: CGB. Ano lang under ng mga ano
0: dasi? So, arad naman mga BSFDM programs naton, entrepreneurship programs naton, arad na, no, gimutang na sila sa bagong college. Upod ni siya sa isa pagigkabagong college. Nga, arad naman niya sa new site, no? Mm-hmm. Ang aton nga College of Computing and Informatics. So, kung ikaw baguhan nun sa eskulahan, kami mga kalantuan ka, medyo makuan again, no? Mamangkot again, and so on and so forth. So, silingta, siya yung namon, as an answer sa challenge, siya sang presidente, kag sang amon leadership, dira, we discuss sa PICO kung anong maayo, and we thought of coming up with Ask Tasi, no? Nga, daw AI bot siya Radzuman Lanet. Phase 1, no? Gin-attach na siya naton sa aton nga virtual map. So, i-scan mo lang ng QR code, no? May mga gin-distribute man kita, even sa ating page. Mm-hmm. Tapos, i-route niya ikaw na sa virtual maps ng university. Mm-hmm. Galing kay ang version sina subong Radzuman Lanet, gamified, no? Though, hindi siya bla actual ng building, pero though gamified siya ng version, pero representation gin siya sa mga building sa university. So, just to sum up, pag ikaw may question pag inyo iban, may bot sa dalom si Tasi. No, i-kwan mo lang siya, i-tumukon mo lang siya kag mamangkot kasi iya diin ang office of the president. Where's the office of the president? So si Ask Tasi dalon niya kato, no? I-navigate niya ang virtual map kadto to sa building where the office of the president is located. No? That's the simplest function sang aton nga Ask Tasi at the moment. Kaya ang phase 2 yasin na. Ang phase 2 niya dito na mismo sa recent happenings sang aton nga university no. So si Ask Tasi makuton mo ano latest sa kay ESATU no. So conversation type sa Radzuman Lanet, tanan nga recent events, tanan nga recent nga happening sa ESATU University makita kag ihamba si mo ni Ask Tasi na no. Do amo na ang ubra sa ato niya nga AI bot nga si Ask Tasi, which is an answer sa mga usual nga problema sa ato nga mga stakeholders.
1: Very helpful good especially nga ang kon ng imong university, ang imong institution dako siya kag kapin pa sa inyo sir, sambal mo gani may duha ka site tabok-tabo kapati kon ikaw yang hindi aware kagapin pa damo ng colleges wala kakabalo yung sa pihak tugali nagadto kaya sa pihak. So, very, helpful gid para sa itong mga estudyante. Kaya at the same time, sa mga nagakadto man dito. Pero, paano naman niya, Sir Abby, kung, for example, hindi kaya techie, kaya tiki nang lagi sa technology. Paano niya kung, for example, mga parents, mga halin sa uma, kaya usually, wala na sila yasang, if not all man, medyo kalabanan gid sa ila, hindi pa gawa aware, o kundi pa amuna ka techie gid. Paano naman na din sila makadto, Sir?
0: Why tagyapon gid? gin-vacate, no? Or gin-abandon ang traditional natin nga sistema wherein pwede sila makapamangkot sa mga guards natin on duty.
1: Mm-mm.
0: Or even sa opisina, no? The PICO, nga always ready to answer ang ilayang mga query pag-abot sa mga amusina. And ang nami balan sa aton setup subong, especially kung nakita na naton nga may surge abis ang clients, no? Because enrollment or registration. So may in place na kita ng mga officials, officers nila Radyo Manlunet,
1: mm-hmm,
0: na ang purpose nila is really to give out information, no? Sa mga nagabisita, nagasulod diya sa university. So ara sa gihapon. Pero for those who are able, ara lang gid ra mga QR code or even sa aton nga social media page, pwede nila maskan automatic. So duwa gihapon ng aton setup para daw hindi bala mahambal nga may digital divide gid, no, para ma-address ang ina nga concern.
1: Kaya may iban man yak, especially kung mga ginikanan kung recognition program na bala, sir. May ara gid yang mamangkot gid ya, pero may ara man nga iban nga nahuya sila mamangkot. So muna ang dako man nga bulig sa aton ni Ask Tasi. Magluwas na, sir, isa man sa mga bag-o yung technologies and digital developments. Ano pa ang iban ng mga na create yung digital innovations?
0: Recently, I don't know if naka-cover man si RMN, but I think base, no? Sang nag-graduation sa commencement exercises,
1: oh,
0: no?
1: May gin... Nag-trending tong video.
0: Isa to sa mga gin na innovate man sa ato niyong mga kaupdanan para ma-make sure nga ang time, kag ang pagsulod gagawa sa ato mga graduates, though hindi bala para sa una, though may mga factors ang lawagay, may mga factors ang... wala di ang graduate daw muna, no? So that's one. Sa amon sa opisina Radyo Manlunet, may ara kami nga tawag nga PICO link, no? So sa amon ang pagconceptualize na medyo dala na sang kwan sang futures thinking ba nga paano abi kung may pandemic, paano abi kung hindi na magkita kasulod. So well, just to sum up again, gin-migrate namon ng amon usual nga obra dira iya sa system na ginatawag namon nga PICO link. Including ang digital archiving sa mga activities nga na-cover sa opisina. Kati ang office man na nag-cover. So, ang simple nga explanation niya kay Radyo Manlunet, kung gusto sang isa ka-office nga magpa-post ang ilang nga event, no? Kag wala kami personnel available, kati sa kalapad sang isa't yun, no, kagadamo sa mga units kung isa gina sa mga concerns namon, may onboard na nga mga personnel sa kada office nga pwede maka-post ka maka-create sang sinang post. Ang obraho na lang ni PICO, ma-approve na lang, ma-verify and approve sang sinang post, ma-check sang caption, malantaw sa pictures sang quality niya, and naka-embed na siya automatically ang aton nga mga ginagamit, no, nga mga ano pa namang sina mang nalipad ko sang term, no, nga automatic na nga may mga labels na siya pagwa sa social media naton nga page. And hindi lang muna, no, ang mga events naton sa university ang gina-cover sa PICO, automatic siya nga nagasulod sa digital archiving. So if it's posted in our social media, you can expect nga may ara siya sang digital archives na. So makadtola sila sa office dito kag ma-check sang event na gusto nila, for example ano binga tuig o kung anong event, no, i-type lang nila, makita na siya in a carousel form kung ano na siyang event, may it be a video collateral or a still pictures nga nag-cover as collateral for an event. So isa na sa mga daw inalantaw namon nga naming innovations kay again, no, born man na siya sang born out of the problem nga gin experience siya naton ligad nga hindi kita kabalik because daw muna, no. So I think nami siya nga innovations pag-abot niya sa isa ka office nga may amo sila nga klase, just like what we have, no, the PICO link. Ano pa ba? Digital archive and PICO link. Ang functionality gali Radyo Manlunet sang PICO link naton, ginaamat-amat ta siyang dugang sa subong pati reporting sa mga kopdana naton, mga information officers dira naton ginapasulod. So sa part ko pati assignment of tasks, no, pwede ko maobra sa PICO link. Bisa may kami kilita ay. Mm. And the checking, the reviewing, the checking again, dra man tanan. Daw CMS ba lang dating niya? Daw content management siya nga system na dyan din. So, isa na siya sa mga innovations pag yung ginubra natin sa university, especially sa opisina natin, that is serving the public through the dissemination of information.
1: Mm-hmm. Based sa mga naging answers mo, sir, kay na halin pa sa nagpamangkot ako sa iyo mo kung ano ang mga innovations, mga bago nga developments sa university, ang nakita ko sa sabat mo nga nagakuha ka mo sa mga nangin problem. Nilalantaw niyo kung ano ang mga
0: that's
1: problema
0: dito
1: sa university. Pareho na lang to sa ka, ang ano to, virtual map. Nga, balaan man na to, na-admit na to, nga isa gina sa mga dugi na paligban, pero may magsulod ka sa isa ka university, especially kung bago ka palang dira. Mm-hmm. Sa amuna, sir, gina-observe nyo lang na nagapatawag bala ka mo ka meeting, may feedbacking. Paano nyo na gina-conceptualize? Sagod, makakreate ka mo sa innovation.
0: I think kanamigin sila ng question na Radyo Malinette, no? Sa kamatura, no, ining mga innovations kani are supposed to be answering ang problema nga nakita nato. Mm-hmm. So, since ara kita nabilong sa isang institusyon, kag nabilong kita sa respective units, kung ano ang makita mo sa imo nga unit nga daw dapat subton, no? Kag may ara ka mo ikasarang masabat na siya, then you provide the innovation needed. Mm-hmm. The same thing kung ara ka na sa bilog, sa Bilog University. Ang point namon when how we do that, we do the consultations, no? Daga feedbacking na kita sa mga activities ta last year, sa mga maybe sa unit level or sa institutional level na gid. Pag-ara, kag may makita kita kang medyo daw kwan siya, daw huul gini nga klase isang problema, how? Though recurrent siya for so many years, then we provide a solution paagi sa mga innovation, maybe sa process or sa system nga i-develop or gina-develop.
1: Mm-hmm. Ti mag-develop ka muna, sir, kay hambal mo gani inaga ano man ka muna, pangayo man ka muna sa ideas sa mga estudyante nyo. Sino na ang nag-spearhead, good sir? Nag-pamatian nyo bala ang taga-opinion ka students nga? Ito daw ka namin ni-innovate. Sino gid ang nag-mind behind,
0: okay,
1: sir?
0: Okay. Ang, for example, ano, commencement exercises. May unit kita, which is the RSD, nga in charge sa evaluation niya.
1: Mm-hmm.
0: So, after sang event or every after the event, may mga evaluation kita na nga nagakakuha nga gina-secure sang aton office from the Research Services Division. So, dira tayo usually makita, Radyo Manlinet, kung sa sining aspeto, daw yun siya nag-outstanding niya. Daw lain yang daw mo na, no?
1: Daw lain ang nagwakaw.
0: So, for example, pag-atag na siya, kina-disseminate ng information, kung ma-route na siya sang presidente, sa respective offices nga concerned, then the office head or the director, for example, siya na nag-spearhead sa discussion kung paano ni ma-address ng klase sa problema. So, that's how the management works ato niya sa university pag-abot sa pag-address sa mga issues or mga problema, kag at the same time, pag-provide man sa solution o kung innovations.
1: Mm-hmm. Sa kaina na discuss naman natin ang about sa development sa technology kag digital services sa mga facilities naman, sir, kay kaina kun balikan natin ang imo nangin sabat sa general to kainang tatlo mo ka points sa mga nakita mo gid nga developments. Una gid to ang mga infrastructure. Ano ang mga bag-o bala, sir, nga facilities or laboratories sa inyo nga campus?
0: Sa laboratories, ang mga programs ta are really bent, no, kapag provide sa mga nagming mga laboratories sa aton nga mga estudyante. So, for example, if you talk about ang programa sa English, no, may mga speech lab na sila nga mga bago, no, may mga laboratories na sila nga that are really required sang sinang programa para sa pag progreso pagid sang sinang program. Sa engineering, the same thing, ano. In fact, I think if I remember it well, Radyo Manlinet, may ara pag ganyan kami mga na-receive nga equipment, no, para sa mga engineering naton, sa particular sa SEA naton, coming from our partners abroad. No, so sige na siya ang updating. Kasi isa pa, no, ang setup tabi sa university, kung ikaw ang imo na bitoka ang imo na jurisdiction ng inang programa, dapat ikaw manumdum kung ano ang mga i-include mo as part sa imong APP. No? Tawag namon APP. But sa lingon, these are the equipment na ginanglano namon para sa siniya nga programa. So, the university, no, through its leadership, tamaan ka supportive pag-abot sa sina nga klase sa mga balaklon or yung nag-purchase sa Radyo Manlunit. Mm-hmm. Basta may budget lang.
1: Mm-hmm.
0: Basta may budget lang. No, di not naging usually. And the good thing is though, for quite some time, though I think si ESATU has been very successful sa paghahatag sang sina nga klase sa mga equipment, especially sa mga programs naton. Even sa PICO, Radyo Manlunit, ano, mm-hmm. Ihambal ko lang kayo, very proud yun ako. We are soon to have a very good information display dira sa university. Wow. Nga probably would take out na ang mga tarpaulin eventually, no? Mm. Nga wala na kita may makita nga tarpaulin. And ara na siya sa amon, and it was discussed to me by VP Ras, no? Amon VP AF, and through the directive man sa amon presidente, nga we are a science and technology university, so dapat may amo kami ng klase sang equipment, no? Hindi ko lang paghihambalan eh, kasi wala pa kami kaubra, no, pero aren na may mga picture na kita, no, asang gusto naton, and we're discussing it already with our offices concerned nga eventually makahatag siya sang manami nga projection as a science and technology, kaga would also make everybody proud, no, sa university kung aran na siya nga klase. Makita gina sang tadan, no, kahit isa sagwa na sa ibutang. Dako, no, kaga probably 3D pa. So, lang taon ta ang kanya sila. So, doon muna ang amon nga gina ubra sa university na Radyuman Lirin.
1: Wow, the excited man kita makita kung ano na ba. Pero hindi ka mo magkabalakas sa tumang ko, Radyuman, kayo for sure kung mapagwa na na sa ngaton nga university o kung na sa ESAT university, for sure i-feature man na din ato sa ato nga estasyon. Isa man, sir, sa mga rason kung nga nagdamo ang mga enrollee sa ESAT, mga gusto nga mag-eskwela sa ESATU based mani sa mga experiences sa mga naka-interview man kita sa mga estudyante sa ESATU, kaya may arasang daw assurance nga guarantee nga after mag-graduate do may mga ginapang propose na nga mga work after nga related man sa imong course. How true is that, sir?
0: Siguro ang may gina-provide kita nga mga programa just to make sure nga ang aton nga mga graduates also would be having some choices, no, or kumbaga link pag-abot ya sa ilang mga possible nga mga employers, no, kasi may ara kita office in charge for that. I think isa dira ang aton nga Industry Linkages and Development Office or ILDO nga naga-facilitate sa mga MOUs naton kag mga MOAs para sa mga aton nga mga estudyante, no, kag naga-provide man sang mga programa para at least even before graduating, no, may mga choices na sila, kay may mga gina-provide sila ng mga fairs nga pwede nila balikan. And I think we also have the Alumni Affairs Office. Hindi, I think may aray kita yung Alumni Affairs Office na pwede man hapitan sa aton ng mga alumni, mm-hmm, no, after graduation. Kaya nag-provide man sila sang assistance when it comes to that. Nga pwede nila papamangkutan kung ano pagit ang mga possible employee institutions ka pwede nila masudlan kung may mga available ang aton niya ng mga partner institutions.
1: Mm-hmm. Kaysa ginasal ng mga ginapabugal gid sa mga ESET graduates man nga na-interview man nato, na kilala man nato paagi dito sa institution. Basi may mga developments pa, sir, nga iban nga wala ako na pamangkot sa imo?
0: Siguro akwan pag-abot niya sa mga programa ta, sige-sige ang pag-evolve sini, no, kag ginalantaw naton kung ano pagit ang mga programa nga daw wala mangigina offer abi sa iban, pero importante siya sa aton, mm-hmm, no, sa industry, because champion of industry ang pag-label sa aton sa university, so kita naga-provide sang tao, no, and we're simply providing them not just labor but competent workforce nga makabuli gid sa institution. So when it comes sa mga programs naton, sige-sige gid sa Radyo Manlunit ang pag lantaw nato, pag evaluate kung ano pagid ang pwede naton madugang kag makabulig, no, sa aton niya sa industriya kag even sa government. And siguro ang isa pagid nga gusto ko i-highlight ang sakwan, ang sa research and development naton na Radyo Manlunit, Kaya very active kita, no, when it comes to our activities, research and development. So startup man siya or creation of new knowledge, mm-hmm, or commercialization sa mga products natin based on research, even extension programs, no, nga nagapanaog sa mga communities. I think all of these are part of the innovations man nga continuously ginaubra sang ISAT University para sa estudyante kag para sa community natin.
1: Mm-hmm. Kay kanami man sa mga innovations kay pila dira na feature man na natin diri sa RMN recently, kita ko to sir tong do robots. Develop man sa inyong mga estudyante. So, kaina na napamatian man natin base sa sabat ni Dr. Hines nga ang ilang mga nangin innovation base man sa mga nangin real experiences, real problems nga nakita man nga gina-face sa mga estudyante, not just sa mga students, but sa mga staff, sa mga nagapadulong dito. Kag not just problems nga ginapangatubang nila sa past, but futuristic man ang ilang mga innovations. Ano bala ang manginepekto siniya, no, may ginatanaw na sila nga manginresulta sini sa future, no, balang matabo sa future dira man gina-align nila ang ilang mga gina-innovate. Para sa imo sir, ano bala kaimportante sang mga new developments kag innovations sa university kag sa mga estudyante sang ISATU?
0: Siguro padumdumon ta nga ang mga innovations kani, no, may it be sa process, may it be sa facilities, may it be sa systems naton, tanan ni ginoobra naton para sa numero uno ta nga clientele, which is of course ang aton mga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: We would like to produce students that are locally aware but globally competitive and globally competent at par with any other graduates, no, nga we have. So ginapreparar ta sila sa sining ang klase sang estado kung sa diin hindi sila mahuya nga they're actually graduates from ISATU, because they are armed and they are equipped sang knowledge, no, and skills nga kinahanglanon para sa mga kurso nga gusto nila. Sa ilang nga obra nga gusto. So, ang mga developments na ginaobra ta sa sulod, primarily para giniya sa ila. And of course, at the end of the day, ginalantaw mo natin nga makabulig ni, hindi lang sa ilang nga pamilya, Radyo Manlunet, mm-hmm, kundi eventually, no, sa kabilugan, para man sa mga communities natin. Kahit nagapulit na sila dito sa ilang mga mukhang pamilya, whatever it is, no, nga kung ano man ang success na naaguman nila, gabalik sa pamilya, gabalik sa community, no. So, though, simple lang ang equation na ginalantaw ta pag-abot sa mga developments na ginapatuman, no, sa university, sa ISATU in particular.
1: Mm-mm. Sige. Lastly, sir, bado ka...
0: Last na.
1: Dito ka dasing lang sa tiyempo, tao. Okay. Makita, tado ka daw, bago lang man kita din nag-istoryahan, eh, kikaroon ko labos ng aton nga tiyempo. Ano na lang ang imong final nga message o kung mensahe, may mga announcement, ikaw dira, sir?
0: Ah, yes, so. Salamat gada, Radyo Man Lynette, ano? Kasi Mario, kasi Manua. No?
1: Kasi Manua.
0: San Rafael was then part of Barotac, no? I think manamigig ang opportunity ang inahatag sang sininga programa kag sang RMN Iloilo para sa mga universities just like ISAT UAB, no, para at least may ara kita sang oportunidad nga magpa-athag, magpabutsyag man sang mga programa kag kung anong bag-o sa university. In terms of kung anong bag-o kag inoong ginaantabayanan sa University Radyo Manlunet, mm-hmm, kag sa mga nagapamati sa aton, sa September, ano, mag-celebrate kita sang aton nga founding anniversary, so madamo na lamang kita sa mga activities nga naka-line up. And gina-imbitar na mo kamo to join us, no, because apart from May, ang September ang isa sa mga pinakadakong celebration may ara sa ISAT University. Kag siguro at the end of the day, sa ngalan sa aton presidente, no, nga si Dr. Gabriel M. Salisli Jr., sa aton niya mga vice presidents, no, Dr. Napud, Dr. Ambot, Dr. Corbal, si Dr. Badoles, and of course, no, we are so proud because sa siningang higayon, I think okay na ni i-volunteer information, no, kay memo na. We have no less than Dr. Muyong, no, diri sa ato, no, from then the first president, university president, going to the national level as director, going back sa region as the regional director. And said now he's with us again. Kag we are so glad also because siya ang mag timon naman, no, as a special assistant to the president, especially sa mga directors nga under niya sa president. So things are looking good, especially sa ECTU. Hindi lang sa sistema, hindi lang sa proseso, kundi para sa mga programa nga pagpatumanon, pagahatag naton sa aton nga mga estudyante, sa mga ginikanan, even sa mga communities in general. So kita-kit sa ECTU. Kita-kit sa ECTU University.
1: Kadamo gid sang i-look forward ang aton nga mga karadsuman sa mga bago nga developments, sa hopefully ma-cover man na naton, sir, kag mapagwa man naton diri sa aton nga estasyon. But sa mga wala nakabalo sa na-mention ko na kay Ina, mayara ikaw sa program, pwede mo gid sila ma-invite, sir, para mabatian ka man.
0: Salamat Radyo Malinit. Si ECTU University, no, may programa man sa 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Kaga every Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday ni siya. Monday, level up program from 11 till 12, no, with Ma'am Gisa and myself, no, para na siya sa internationalization naton, sa alumni, and the rest of the programs under the VP for External Affairs. Ang atong Tuesday, amo na siya ang atong ladies first, mm-hmm, no? Women empowerment, gender and everything, no? With Ma'am Beth and Ma'am Lucille. Sa Wednesday, we have our Real Talk na program under Hello ECTU Man with the University President Dr. Gabriel M. Salisri Jr. and myself, no? And of course, Thursday from 3 to 4, may ara kita sa study break program para gina sa mga estudyante naton. So, we would like to invite all of you nga kung may tiyempo kamo, after nyo pamati sa Remen, pwede man nga mati kamo to sa or lantaw sa Facebook, no? Kaya it is also cross-posted sa aton nga mga respective social media pages na gina-maintain sa university. Aside from the radio tuner, nga pwede nyo siya mamamatian. Sa liwat, Radyo Manila, thank you so much for the time. Madamang ikasalamat sa imo kay the rest of the RMN personnel.
1: Welcome, good sir. Para sa mga mahidlaw, bala sa tingog mo, basi after ni ma-expect naman sila. Pero kung gusto niyo, bala ka mo kay ihabalo ito naman si sir. Hindi ito sa pagpapawayan, mabisita, lalo sa sagayapon sa aton. Ang inyo naman na, ano sir, ang inyo na lang ang mga talamyawan, basi may gusto ang mga talamyawan sa mga gabi.
0: Sige, nag-design siya kong ginasamon nga presidente, no? Dr. Gabriel M. Felice Jr., sa kay Special Assistant to the President, of course, Dr. Olive Muyong, sa amon yung mga Vice Presidents again. Kag sa tanan yung mga taga ECTU University, no? Especially, special shout out sa mga taga Public Information and Communications Office, sa mga upuntadara. Magkilita ay naman kita, I think sa Wednesday na siguro, mm-hmm, kaya wala kami buwas, kag wala kami sa Tuesday, no? So Wednesday kami magkita ay. Madamong yung salamat again for the opportunity, Radyo Manlinet. Mm-hmm. Kag sa tan nga mga nagabugo siya sa RMN Iloilo. Madamong salamat from ECTU University.
1: Madamo gid nga salamat sa ginpakigbahin sa aton nga impormasyon, mga bago nga inobasyon, mga development sa ECTU, bawa sa mga basi pag after ni pamati, damo-damo ng inyo enrollee, sir. Salamat gid, nabatian naton ang director sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science Technology University, si Dr. Heinz Gumaki. At is kita nga magtakop, tamayawin natin ano yung managaupod sa aton nga Facebook. Mayong gabi lang, Ma'am Mary Rica Bar. Good evening. Maria Rubia Canonicato, watching from Mission Road, California, USA. Mayong gabi sa aton mga OFW. Kay Sir Carigaba Richard, Ma'am Alma Agenga, Ernesto Lavore, John Ray Galfo, watching from Mapili, Barangay Mapili, San Enrique, Iloilo. Nene Penyalber, Rosy Cresanto, Laila Nerviol, maayong gabi. Kay Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, Ma'am Margie Cobillas. Kay sa tanan nga nag-monitor sa mga kasimanwa na mundala ni Sir sa 5th District of Iloilo, maayong gabi. Gitamyaw ko man ang akon nga mga best friends sa Gapamati Subong. Ari, graduate manisang ECTU. Kay Mariel, kay Zolan, kay Third, kay Davin, kay Fritz. Sa Barso family dira sa City Lictinona, Barangay Ariptip, San Rafael, Iloilo. Maayong gabi dira. Ang oras Philippine Standard Time tatak las 9:02 na sang gabi alang-alang na ginaato na tiempo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko sa ngalan sang aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukal dito kag kaupod ang aton nga campus patroller subong edisyon sang aton programa kay Dr. Heinz Kumakil. Ako naman ang inyo alagad Razuman Lenneth Fernandez Silatriz.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayo ang lawas ang bata mo.
9: Sus, masakitan man ino.
8: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Banyos-banyos para sa butod? Namo! Ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
14: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
22: Charm Fab Car,
23: Charm Babcon with new fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangbang kumakablog sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
25: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
26: Ganyan ang Pinoy!
27: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga supplement. Salamat, hindi ko bala kayo at ama to nadula ang bukol.
1: Santon Plus, go! Makan sa mga butika.
6: Yes, to health!
7: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Uy, ari naman kita sa pag-inistoryahan na sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan ng mga tagpalamati base kon may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton dari sa programa The Secrets of Health. Pwede gid kamo makapadala sa inyo para makutanon na.
9: Sa mga kauturan na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
7: The Secrets of Health.
8: Sa gihapon no pod tanga to sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
10: Welcome Sir Josil. Thank you kaga sa aton sa mga suking mga tagparamati. Kumusta ka madra no sa inyo sining mga kahimtangan kabay pangara kamo gyapon na. Sa mayo sining pagpaningkay singkay kagahin may mga iban sa aton Sir Josil sino nagabatyag sang nagkarinlain nga mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghatag sa inyo sang pilas sini ka mga panugyan kung ano makabulig paayo sa inyo sining mga gidabatyag. But ti sa patagya Sir Josil sa naturopathic medicine more nga ton focus ni sa prevention.
8: Oh, kag kon kaisa bala kita nagakaon lang na dumdum naton nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagakalipat kita sa pagconsider nga ato sa ringa pagkaon dapat ulikdan ta kon anong kinanglanon sa ato sa ringa lawas in terms of vitamins and minerals Doc Leo.
10: Correct Sir Josil ano kon ini usto ang komposisyon na kombinasyon sa aton ginakaon the more kita nga naga termino naton Sir Josil nga naga dasok sa aton sa ringa tiyan. The more Sir Josil nga dugay-dugay naghilab ang aton sa ringa pamatsyagan kag ang craving naton Sir Josil, kung kaisa budlayan kita mag-control.
8: Kagang aton man siring pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung anad na kita ka kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay do ginakapoy na. May rason man gali kun nga ang mga palahulag Doc Leo, may ara sang resistensya. Bangod kay anad ng lawas nila, they used to that kind of activity. Paris ni karon ikaw bi basketball player nahanad ka nga almost every day or every other day naga one game ikaw sang basketball testing iba lang nga maunta tani mo ina bisan isa lang kasimana do ginapangita sa lawas mo nagaluyang imo sining lawas Doc Leo.
10: Balan mo ti ang mga naandan Sir Josil or mga habit naton either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
8: Kag may sistema ang lawas ta Doc Leo no. Buta mo sini automatic ya kung may ara sang ginatawag nato sining paglisa sa ato sining ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sining sistema na andan.
10: Pero kung aton Sir Josel pilion sining hindi kinaandan sining sistema sa aton lawas, ma-adjust lang gyapon ang lawas naton kag problema Sir Josel kun ang ma-develop naton yung lifestyle o kung ang maandan naton suno o kung lisa sa naturalesa Sir Josil ang hindi pabor sa aton sa nga ikaing lawas.
1: Sample Plus Gold.
8: Ang naandan naton na Bidok Leo kung adlaw halabira-bira kita kobra. Pagkagabi, ang dako sininga oras ginahatag ta sa lawas ta parang magpahuway. Tama. Tulog kita.
10: I suppose.
8: So sa pagtulog ta actually nag-slow down mo nang to siring body activity Doc Leo no kung magtulog kita.
10: Actually may mga hormone kita Sir Jocel nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kung naghatag pre no Sir Jocel sa aton sa ni pagkaaktibo sa bilong nga adlaw nga amat-amat Sir Jocel pagkahapon bala. Amat-amat na kita nagahinay hasta nga pagsirom hasta nga pagnagob sang gabi.
4: Zanthone Vitamin C ang vitamin C na alkaline.
8: So nga ton diri karon nga pagadiskusyonan ang party sa pagtulog ang ato sining katulugon kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas Doc Leo.
10: Ano bang connection sa mayong pagtulog sa aton ikayong lawas kag ano bala ang negatibong epekto sa ni Sir Jocel kundi man mayong aton sining pagtulog kag ti magahatag kita Sir Jocel sang hambal-hambal naton nga kung kaisa pwede mo lang maremedyohan pero ang hambal sa mga texter naton ano nga maremedyohan man damo na yung nasolusyonan
4: sa Plus Gold.
8: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: The secret of health.
8: Now, dari kita sa pagpaintindi kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
10: Actually, yung pagtulog, Sir Jocel, hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog, kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon. Actually, kabahin ni sa aton siling 24 oras, Sir Jocel. Muna ganyan, balb lang nato, nagligad ba lang 888 rule, Sir Jocel? 8-16-24. So, ang 8 ko oras na igahin gid nato sa sa pagtulog. Nga man, sa panahon sa isang pagtulog, take note, husto nga pagtulog ha, ang aton lawas nag-repair sang damage ng mga cellula, nag-balance sa aton sa hormone, ginapabakod ang aton sa immune system, ginatinluan ng aton sa brain sa mga waste products dira, ginabalance ang aton sa blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sa memoria, ang mga experience sa aton sa adlaw bla Sir Jocel, ginastore na, ginapabakod para hindi kita sa madali malipat, ginabalance ang aton sa modo, aton sa ring appetite or gana ka ginapanubo sa ring ang stress chemicals nga kung sa diin Sir Jocel kunang aton sa ring pagtulog disturbo ang ining mga sistema hindi maka function sang maayo kag normal.
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
8: So ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog Doc Leo kan result sa ginatawo nato sa ring memory loss.
10: Isa Sir Jocel no affectado ng aton sining memory. Actually even Sir Jocel ng aton sining balat jagon bisan ng aton sining emosyon.
8: Oo. At ikon magamugali sina kutob sa may mga utang sinyo di nyo lang pagpatuluga para lipatan yang may utang sinyo. May utang ka mo sige.
10: Ako na nagkita ang balon mga di ka magbayad.
8: No. Para hindi sa katulog.
10: Sila naman hindi katulog.
8: Oo. So, ano ang mga delikado dariyo, mga risgo Doc Leo, if kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato sa ringa pagtulog Doc Leo?
10: Actually magambal kita Sir Jocel nga hindi husto sa ringa pagtulog, hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang ni siling duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan Sir Jocel and even tinuig nga hindi husto ang aton sa ringa pagtulog. May mga hambalanon gani kita nga ako yan o ginasuyok na yung mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi.
8: Yeah.
10: Pero may mga batian magkita kong kaisang ananad na ko yung nga tagalauna na ko yung nagatulog sa kagahon. Mga amo siya na Sir Jocel nga mga opinion which is sa aton sila mga tagpalamati dapat iayon na ton kung i-align na ton Sir Jocel sa husto ang oras ng aton sa ringa pagtulog na makuha na ton at least 8 or 7 ka oras, may aman isa ka oras, Sir Josila. Mm. Ang aton siri husto nga pagtulog kay kun kulang-kulang pirme ang aton siri nga pagtulog utod-utod, indi mahamok nga aton siri nga pagtulog na angot galit ni Sir Josil sa mayor nga mga chronic illnesses kun kulang kita sa tulog. Number 1, isa diri Sir Josil among heart disease.
8: Delikado kiti ang korason naton. The only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart.
10: Mm-hmm.
8: Amo na kun kaysa gabuang-buang ang korason, dala na lang kun kaysa may influence ng utok.
10: Mm-hmm.
8: Galuko di amor.
10: Na amo na siling nila nga ano ka alaman tani si mo pagabot sa sa gugma daw ga hinangag.
7: The secret of health.
8: Hindi makontrol ara bisang isip tang aton silipitik sang korason. So if we speak about this heart disease, Dr. Leo, delikado ini kay

0: Could help re-energize our body actually.
1: Correct, Sir Jocel. Problema may aramin, Sir Jocel, mga opinion na pagpanghuna-una sa iba na kung kulang tulog nila sa gabi, bawion ko nila sa adlaw. In fact, gab-igid, Sir Jocel, ang ginamin na tondari nga pagtulog.
0: May activity ang lawas na ton internally, Doc Leo, sa gabi nga why niya ginahimo ko nadlaw. Katulad sang body repair, no? Ay, mga body cells na nagkaladamage kina-repair sa ato sa nga lawas.
1: Maglas pa siya ng Sir Jocel, ti ang hormone nga na ton nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone, di nagaamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Jocel, pag-gabi mo.
0: Oo.
1: Kaya nagaamat-amat man ni nubo kaginabuslan ni isang cortisol ko nagapaadlaw naman, Sir Jocel.
0: Oo.
2: Zanton Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy.
2: The secret of
0: pero ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Ari, Sir Jocel, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control. Kung sige-sige, gali, Sir Jocel, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, Ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem natin is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon gani, Sir Jocel, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Butang balo nagapadako sa risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot pamangkota sa inyo pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo, sininga daw hindi giman mayong inutulog, daw naanad na lang ka mo.
0: Pero hindi man buta balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Jocel. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor niya makapaayo sa aton sa lawas. Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Jocel, ara gyapon. Pero bulubinta ha, Sir Jocel, at least maayong imo sa nga pagtulog.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung hindi makatulog, Sir Jocel, ano ang nagkatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Jocel, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa nga blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galit, Sir Jocel, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Jocel, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
2: Plus gold.
0: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay, pero kung hindi man na mahimo, ang Sunthone Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
1: Hagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas sang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule sa Jocel, ang combined effect nila sinino, upod sinis sa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Jocel, sinin, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nga itong tulog sinin sa gabi, Sir Jocel. Gabatsyag kita sinin isang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang ibang sinin, Sir Jocel, nagkabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang ibang sinin, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Kaya disuras gabi, Sir Jocel, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Jocel, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi, nga magabatsyag nga ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Jocel, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Jocel.
2: Plus Gold.
0: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Layo, is makabulig somehow, no? Parang manami ang imo sininga pamatsagan, pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawa.

0: Dok Leo.
1: So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sinisar Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga-involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringang mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon sa radyosil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ring alawa sa pag-abot sa gabi, sirum pag-abi, gamat-amat kita relax, kaya nagamat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon. The secret
1: of health. Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
2: Normally, Sir Josil, kung natulog ang aton sa nga concern, manami kung mainom naton sa aga. Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotisin nyo nga aton sa nga suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sa vitamin D kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kasi pagsik ka pa mo.
3: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
3: Sunthon Plus Gold.
1: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee, Sunthon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. Doha niya, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo niya, kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, ma-enhance po yung pagtulog niyo yung Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all, nga waya caffeine.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, yung premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
2: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
2: Correct, Sir Josil. Tiara yan, Sir Josil, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil. Why man sila yung problema? Tulog. Tiara yan, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-iinom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende din na sa ila, Sir Josil. Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen din, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatam, isang gamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josil, eh.
3: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw, maayo gali ining Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, spirulina. No?
2: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin na ito manigar, bisan nun na ito ka-discuss dari, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi. Kaya muna kinilanon sa lawas na ito. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi dari mo. Di gabi, igin sila sinima trabaho. Tiba ito, may mo sana, Sir Josil, talaga lang ito na paunta ito, nagkita mong sweldo sila sana. That's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sini, o kung nag-balon sila sini, prepare sila sini sang coffee, para nga stay awake sila sini sa gabi, samtang sila nag-aubra.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? May malunggay manada.
2: Mm-hmm.
1: So, in short sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamu matam-an, especially kung hindi gid man malnigar mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
2: Kagting isang adaan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, afektado man ang imo sa ninyo pagtulog. Diba si sabagtoon, Sir Josiel, ang sunthone ngalin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga muling mayor nga sangkap sa nga to, sir, nga premium D3 coffee mix.
3: The secret of
1: sa managapamangkot, sinidin ka mo pwede ka bakal sa mga produkto ng panglawag ta, Aria. Kung may i-branch dara sa inyo sa Mercury Drugstore, pwede ka manakabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka manaka-order. Sa Siyudad sa Bacolod, pwede ka manakabakal. Kompleto ng produkto dara sa Yes to Health, ha? Sa Yes to Health Store, may store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, Tabuki na sa Marayubang sa Bacolod City. Kato lang mo dara, ang ngalan niya, Yes to Health Store. Sa Siyudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara na konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health Store, kadto lang kamo sa suki nyo sa rin mga butika kag pharmacy, pamangkuto nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated.
3: The secret of health.
1: Nang speaking about good sleep si ni Dok Leo, gusto mo man magtulog, kung nagahinuliray ka mo, Dok Leo, kay may nagapanimaho dang ang sodo, hindi ka gigatulog dayon, Dok Leo, ah?
2: Actually, hindi lang si Sir Josiel nga may makasimhot, ah.
1: Mm.
2: Sa nagapangalis nga, na, kundi part yun ang Sir Josiel iya sa gusto nga pagpanilo na ton sa aton sa nga lawas, na dapat aton gina matalupangon, Sir Josiel.
1: Oo. Oh. So, ang pamangkos si ni Dok Leo, ang sod, pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon na Plus Herbal Soap.
2: Kada mo na sa mga feedback, Sir Josiel, na nabatian na to na no?
1: Mm.
2: Ang nag-message dari sa ato niya, nabuligan siya sa paggamit sa ni sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila, Sir Josiel. Kagpati gani ang pabalik-balik ng katol, Sir Josiel, o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo, Sir Josiel,
1: mm-hmm,
2: sa paggamit sa ni. Inibangod sa mga sangkap nga aridri. Isa dari, Sir Josiel, ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sa ni, Sir Josiel, ang kapayas.
1: Mm.
2: Nagabulig hatag sa naresmen, Sir Josiel, amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josiel.
1: Kagama notice na ton, kung hindi ka bala katulog bala, Dok Leo, gawili emo sa nga face.
2: Mm-hmm.
1: Ang imo guya bala.
2: Mm, correct.
1: Nali, munuhon sa ibang kag ibuli, kag lang hambal niya, bo grabe man sila niya guya mo, sila niya pwede, sila niya mapuga, kag ibutang sila niya sa kalaha, kag prituhan itlog ba?
2: Pero base sa pagtuon, Sir Josiel, ano, ang mga may oily skin, mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi niya oily, Sir Josiel.
1: Aba, aba. Baba, di maman just naka-oil ka na agad.
3: The secret of health.
1: Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Dok Leo, makapadrize ang skin.
2: Correct, Sir Josiel. Makabulig iya, Sir Josiel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tungod niya may ara sa Sir Josiel sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig, Sir Josiel, para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa ringa guya.
1: So, ti, para mapabili ninyo a younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang Clear Skin Herbal Soap. Pagkatapos, kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Soap bala.
3: The secret of health.
1: O, preparar kita pag sulod iya sang sige-sige nga ano bla, kapag ulan naman sa tigululan. Uso naman sina iya ang ano, binataay sang lamok.
2: Mm-hmm.
1: Buta malon binutuan ay sang lamok. So delikadong lamok kay nga adamo sa sang baratian ni madala, isa na dira ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton, nami sini nga gamiton ta, makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles, mga gamay nga pala nakit sa lawas, ta madisponihan yan eh, sang Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
2: Tuman ka importante, ganyan may prevention na nga daan kita eh. In fact, may mga kilala kita, Sir Josiel, may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan, ang gina-prepare nila, Sir Josiel, is Santon Plus Herbal Oil, pagkatapos ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Sunflower Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga pulupananakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Sunflower Plus Herbal Soap, Sir Josel, pananglit makaubog sini sa baha. Blah, panghugas dayon gamit sini sa Sunflower Plus Herbal Soap. Para likaw pati Sir Josel sa halit nga dala sini sang ihi sang kasapatan, lakip na diri ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
0: The secret of health.
1: Confirm ka nagapulaw nga nagapalanalo mang imo mata kag nagakinikini kag daw nagaburo nang imo sini nga pananawan dokloyo.
2: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sini nga mata sa sigsigi nga pagpulaw dokloyo.
2: Actually bilog nga lawas aton Sir Josel affectado eh. Isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa aton Sir Josel sang pulo panimbang makapiyan-piyan bla para nakita ma-outbalance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon naton. Dapat hatagan naton sa nagkikigyo nga lutein sa xanthin, beta-carotene ng vitamin E ang aton sa nga mata. Nga makuha naton Sir Josel ano, sa convenience naton dira sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Na suppose kung di man naton makuha ina dira kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon o kung mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw Sir Josel. Pero ti instead nga mo na ginahimo na ton. Kulang kita Sir Josel sa nourishment pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot. Bisyo, pulaw, screen nga nag-affecto direkta sa aton sa nga mata.
0: The secret of health.
1: Kag most likely kung sigisiging pulaw mo sini, batsyagon mo gid, hindi lang kay chronic pain na, acute pain.
2: Correct, Sir Josel.
1: Palanakit dyan sa lawas, Dok Leo, nga daw, why kagana na gidya magulag.
2: Correct, Sir Josel. Isa gid na. So, makuan na lang na, Sir Josel. Ma-combine na lang na. Kumbaga, may compounding effect. May bago ka nga palanakit sa lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa ya sa ara, nga ara na nga daan niya nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, ni mahimong hindi ka pulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang palanakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may is the pain man, Dok Leo, no?
2: Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ton, Sir Josel mo, para makarecover. Pero kung gaya palanakit, hindi makarelax mayo nga ton sa ringa lawas. Kapin ba kung daw hindi nagid bala magwanta, Sir Josel?
1: No.
2: That's the time nga ang pain reliever makabulig pahagan-hagan, nagpatawahay gin sa ton pamatsyag. Isa sinidere amo ang cess the pain.
0: The secret of health.
2: Kung kay isa affectado nga ton sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki ha, affectado Sir Josel tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta bala Sir Josel. Ah. Kag iban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamay niya imbalances, blood circulation, kag ang libido Sir Josel na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka Sir Josel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine galiining duha Sir Josel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kagina amat-amat pabalik sini Sir Josel, kaginadugangan ang aton sini nga puwersa, kagkahutay pag-abot sini sa aton sini nga sexual activity.
0: The secret of health.
1: Sa morning, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Yan ang lanon nila may makakaglove was ka, nagpanami pa sang blood circulation.
2: Correct.
1: Hindi pag kalipati ha. Sa mga kalalakinan, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men.
0: The secret of health.
1: Lupasin sa agad kay Wai na Taoras ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskasyon naton. Taganta lang na yung tiyempong ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, para sa iyo sa nga parting words, Doc.
2: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa aton sining kabuhi magluwas sa nutrisyon amo galing husto sa ring pagtulog ang lanon ini para sa aton sining body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa ring sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sa ring kaugalingon, magrelax kita kung hapon pagkanto sa ring sa serum kahit maghamahamuok ang tulog sa ring sa kagabihon ang paginom gari sa Santhone Plus Gold Capsule para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo. Madugangan pagid ang manami na itong pamatsyagan sa aga, inom sa Santhon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sa husto, mga utanon kag mga prutas at itong sinikaunon para sa husto sininga nutrisyon. Kaya sinupasig resiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: The Secret of Health.
1: Ako naman si Joel Salbanias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Van, nirmilang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Ikaw, may alipiugid. Salamat git sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga polset.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako si Vibo, na COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, itistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
5: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Oras, tatak, alas 9.40.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Magkano kilo ng karne?
17: 500. Mula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Ano ko nung rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
20: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parties ng imo nga lawas.
19: Muna gani nga kinangang gigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
20: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
22: you need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Sabad na ubo! Ubo! Ubo!
3: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
4: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it!
8: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel-S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home.
7: Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: History Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
9: Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay, apikanunay, DTX 500. Mas saligan, epektibo, DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang rightis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3, gamay VCO. Ang VCO, gamay D3.
19: Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang blood pressure?
19: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
19: 3 times a day gid na akong DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500!
4: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
2: Kargado.
9: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang sakit sa ulo. Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello?
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
0: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming@pagcor.ph.
20: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
12: Ilong Ranger?
16: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
16: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganda dayon?
16: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
20: Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C Plus 40 with zinc dayon.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
23: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
23: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
26: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update na isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
21: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
27: Maayo ang lawas ng bata mo.
28: Sus, masakit man ino.
27: Ach! Ang bata nga mapagsik lang taon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Selene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
21: Unilab quality yan.
29: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
4: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sa masuko. May aking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may puso mong dang lumaban para sa iba.
7: Ang pangis ng layon.
8: Gerald Anderson,

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, mayalip yung it. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na polsep.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo sugar?
4: Tatigitan namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500
3: nag-inom. DTX 500.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
7: This time check is brought to you by iBerry.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso mong pare ko, magtumar ko sang Don Plus Gold. Kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawa, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gin nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
12: Oo, tumar kong Ibiricrin. Wala na yan, hantig ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule, kaibiktibo kayo.
7: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
14: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
15: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, magtusiran. Tusiran.
16: Tusiran forte.
17: Unilab quality yan.
18: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it!
20: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
17: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
3: Kargado!
22: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
17: MaxFit, kargado! Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
19: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayan Jessic. Halong!
17: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kapoy!
24: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Couple Plus Gold.
0: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Amangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubalaki at ama to nagula ang bukol.
1: Couple Plus Gold. Amakan sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Remind Herbal Capsule.
16: Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity, nagapadula sa pagkamalipakon.
1: Remind Herbal Capsule.
16: Duha, tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
16: Also available
1: Remind Choco Mix. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanugpo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan epektibo. DTX 500.
23: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo,
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS. Life Extension Vitamin D3.
29: Narito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, utirahan na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, nung kikipot na ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka lang ko to, nga kakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Ayong adlaw na raman sa tanan, subong, istorya nato ng parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan, hindi nga klase sapat?
31: Welcome sa panatutunan.
32: Edukasyon.
31: Edukasyon
32: para sa ikaayong lawas.
31: Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon nato ng Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
32: Edukasyon.
31: Edukasyon para sa ikaayong lawas. ARLD, itpot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug ukon mamamla. Kung lala na gitang damage sa atay, te balatian mo ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ka na magkaon, ga yellowish ang masin nga mata, kagang panit mo, doga jundis ka wala. Tapos naga palang habok-habok ang imo sinin nga mga buko-buko, kaga ang imo nga tiyan. Sorry sa term ha, pero naga suka ka na ni tugo or may tugo sa imo sinin tupla, hindi ka na sa imo sinin nga tiko wala, imo nga pupo. Ini yung guru kinangalan mo kini doktor ay bago ko gali malipat kadamo gali sang function sang atay ginasala gali niya sini ang mga toxins kung mga higo haling sa dugo tapos nagabulig man gali ini siya sa pag digest sang atong tininga pagkaon ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins
30: hindi tumo mabakod ang atay na kapable siya mag-regenerate upang self-repair, makadevelop siya new cells. Pero each time na mag-glog-glog ka na maglagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-abasari atong atay ah. Reminder lang ah, ang tanan nga sobra, hindi manami ikag makahali. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee. Mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulik flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang special nga protection sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis o TB. Ang ampalaya o namarguso makabulik sa blood, diabetes, skin protection, unique pagit kay siya gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sa Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, internal organ cleaner kag liver purifier, gali ini, naga-purify sa atay. Ari ang pamatuod nga epektibo ang produkto ni Doc Kiko.
32: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Isminya, Kulyon, Palawan.
3: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
2: Just grabe, Doc.

0: Ginaganan ako ng mundo. Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
1: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Gandakit, pananakit ang mga pako, nabawasan, katulog na ako ng mainting. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
2: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
3: Sa teacher ako, Dok.
4: Anong kinikuan, ma'am? Anong complete media name sa ganyan yung address ba?
3: Mrs. Rainey.

0: Yung nabilang ako ng pagpindot.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy.
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatramba. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Nons Liniment Oil.
15: Kaspan?
14: Wala problema.
15: Nons Liniment Oil Partner.
14: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
15: Nons Liniment Oil.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras alas 10:22 na sa gabi.
9: Yes, Doc!
10: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
9: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas. Upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
8: Maayong gabi sa tumakoturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes, Doc. This is Radyoman Joel Franco. In a little while, may kupod naton si Doc Babitupa sa ating partner sa pagpangalagad sa tagsaka Domingo sa gabi. Isulita subong ang parte sa leptospirosis sa report sa Iloilo City Iloilo City Health Surveillance Unit, no, sa niligad nga adlaw may ara na sang 21 suspected cases, no, sa leptospirosis diri sa siyudad sa Iloilo. The same time may isa ka napatay, no, recently lang, no, bangod man sa sining suspected, no, nga kaso sang leptospirosis. Istoryante ini nga ang ka-deadly, no, sa sining sakit, no. Kagti commonly, no, isa ini siya sa ginakabig nga mga wild diseases, no. Isa sa mga sakit nga naga tuhaw, no, sa tiempo sang tikululan commonly kay may mga baha, pero may ara man gali isa may instances nga nagakatuhaw ini siya even sa mga summer. Isurente adri sa ato siya pagpangalagad. So buong gabi, arasan ninyo naton si Doc Bambi Tupas. Doc Bambi, mayong gabi.
11: Good evening, Sir Joel, and sa aton mga listeners, good evening. Sir, ano ko lang ha, i-greet ko lang ang akon nga mga kaparyantihan nga nagpamati, bala, every Sunday.
8: Mm-hmm.
11: So si Lola Emma, Haleco Poblacion, sang Hitulio, Benavista, Guimaras. Kag ang isa ko pagid ka Lola, no? Si Lola Inda Hapitana, Haleco Hapitana. Mga utod ni sila sang akon paternal nga Lola.
8: Mm.
11: Sa Barangay Bigke, Leganes. And sa mga kaparintihan ko, maayong gabi.
8: Napamatigis sila, Doc.
11: Oh.

0: kagi na lang kami nagkilitanay balasang may family gathering kami kagi na. And hambal nila mamati sila tonight. So amba ko i-mention ko sila. Mayong gabi sa tanan.
1: Yes, mayong gabi sa tanan and I hope dok nga mamati sila sa buong gabi, no?
0: Oo.
1: Anyway, sa ato sige pagpangalagad, no? Subong gabi dok isurenta party sa sining leptospirosis, no? Ining leptospirosis tibala naman naton sa ihi isang ilaga, no? Ining sakit dok, no? Pero sa inyo dok nga ano, sa inyong pag-practice, no? How often ka mo naka-encounter sa kaangay sining mga cases, dok?
0: Sige, just to give you, sir, a backgrounder, no? For the past year, August, to be exact, August 2025, sa bilog nga country, nationwide, sa Pilipinas, pila ang kaso sang leptospirosis. Ang na-record was 5,318 cases as of August 2025 ina siya. Ang usual nga mga lugar kundi may ara sang mga kaso Metro Manila, Central Luzon, Bicol kag some parts of Western of Visayas.
1: Mm-hmm.
0: Nga kay because masami ang aton nga pungsod naga-experience ang inulan, pag-ulan, pagbaha, no? Kay dira gid na siya gataas ang incidence sang amoni nga masakit. Ang ini nga masakit, ang ginatawag naton nga leptospirosis, ini siya isa ka zoonotic disease. But hambalon, ang kagaw, ginadala sang animals, kag ginapasapasa among the animals, kag kung kaisaga ka-transfer siya sa humans, no? Kung bimalason, masulod gid siya sa sistema sang aton lawas. So ang usual sini nga mga carrier would be daga, ido, kag farm animals. No, kung lang taon natin, kiti sa uma, may mga patubig na dira mo, no? May naga, bisan summer gani, pwede gid mag-occur ang amoni klase nga masakit. Kay di pwede kung kaisa ang aton nga mga farmers, hindi malikawan nga mag-ubog sa ilang rice fields, no? So exposure para sa ila mataas. Mm-hmm. So ang humans would be infected o makasulod siya sa sistema sang lawas sang tawo paagi sa pag-ubog, that's number one, no? Mm-hmm. Kag ang tubi infected abi sang higko sang mga animals nga ginmention ko earlier. Kag masulod siya sa lawas, even wala kita sang pilas, pwede siya mag-penetrate. Kag much more, kung may pilas kita, mas mahapos siya mag-penetrate. Pwede man siya mag-penetrate sa mata, kag pwede siya mag-penetrate sa ilong. Kag pwede man siya sa food, pwede man siya makasulod sa aton nga sistema. Kung may ara nga kagaw sa aton mga ginakaon.
1: Mhm. Kagdi kun bisan sa mga ginapaligo na naton doktor, di ba? Pwede man siya gali maka-infect, dok.
0: Yes. Kag nasubuan ako bala maglantaw sang mga nagiligad niyo si Mana bala sir, no?
1: Mm-mm.
0: Sa Metro Manila nga ang mga residents dito do wala lang sa ila nga pinsa o sa bungog nila nga sige lang sila ya. Do ginahimo pa nila bala nga do kalipayan kay nagbaha makaubog
1: yes, yes.
0: Sila makaswimming maka do for the content I don't know.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong ilang ang gusto itabot siya para lang may kasadyahan sila in spite of the calamities na may ara kita nga daw sa wala lang gid sa ila paminsar kag after sa to nagtaas ang incidence or some prevalence sa mga amuni nga particular nga kaso kag nagtaas ang pasyente sa mga hospital nga ginabulong tungod sa infection sang leptospirosis.
1: Mm-hmm. Kag it seems dok no nga ti daw kwan lang daw hindi ba sila dok kumbaga hindi sila aware or I don't know kung aware man sila but it seems ka daw bali wala lang sa ila kag tino kadugay naman sa kampanya ni sa gobyerno nato na tuhoy si Nino pero seems nga daw hindi gid aware ang ato sa mga katuran no pero dok since nga ti hindi man nato na yamalikawan no nga may ilaga gid man no sa aton sininga lugar pero kung possible nga nakaubo ka na sa tubig mga pila ka adlaw nga makabatyag ka or mag-manifest ang symptoms ang tao nga infected sa leptospirosis.
0: Ang leptospirosis, sir, may ara na siya nga duwa ka phases or duwa ka parte sa pag-present sa disease.
1: Mm-hmm.
0: Ang una nga part would be ang ginatawag natin nga acute phase or ang leptospiremic phase. So, dire, ang iyan nga incubation period pwede 2 to 14 days after sang exposure.
1: Mm-hmm.
0: No? Duwa ka adlaw kag sa sulod sang duwa ka semana pwede nga dira naga multiply ang bacteria sa lawas naton kag kung kita maka-experience na sang signs and symptoms sang masakit pwede ni siya maglast sa lawas naton ang active symptoms for 10 days no ara na siya sa aton dugo so ano ni siya ang pwede nga ibatsagon sa patient flu-like symptoms. Maghambal flu-like symptoms daw trangkaso, no?
1: Mm-hmm.
0: Mataas nga hilanat, headache, sakit sa ulo, no? Muscle pains, kapintagid sa mga pusog-pusugan.
1: Mm-hmm.
0: Red nga eyes or ang ginatawag namin nga conjunctival injection, duga pala mula bala ang mata.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa mga extreme cases, medyo malala na, pwede siya mag-cause ang palang yellow sang panit or jaundice. Pero, salita na siya. Usually, sir, sa kaigin mention ko, ang jaundice, dira na siya masulod sa ikaduwa nga phase. Mm-hmm. Ang ginatawag natin nga immune phase or ang delayed phase. So, diri, ang bacteria nag-sip in na sa organs. Halin sa dugo, nagkadto na siya sa internal organs. To be specific, sa aton nga kidney.
1: Mm-hmm.
0: So, diri na ni siya ang pwede mag-present ang patient sa palandalag or jaundice. Kag pwede na di siya mag-present sa medyo malala nga symptoms sa masakit which is may mga internal bleeding na siya, kidney damage, or kisa may mabatian kita, ginadialysis tungod sa leptospirosis. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero, ang mga pasyente nga na-expose sa amuning nga masakit, ga immune phase ni sila, 1% man lang sa tanan, sa total, sa patients nga expose sa amuning nga kondisyon, hindi man buot ang balon nga ma-kidney failure ka, doon ma-experience mo ang immune phase. So, may mga dimalas lang nga mga individuals nga pwede sila mag-progress sa immune phase. Sa ginahambal gani 1% of all the cases.
1: Mm-hmm. So sa gihapon doc no, ang importante din doc is early intervention.
0: Correct. O kaya hindi kita kapakot kung sino na da basi madimalas kita yaara kita sa 1% kag pwede kita yang madialysis, no?
1: Mm-hmm. Doc, apan abidok nga makaubog ka sa tubig to. Of course no kay sa city health office may ginapadagtag na silang doxycycline, no? Nga mo nang ginagamit sa ato sa pasyente, no? Apan pag-ubog mo, or before ka makaubog, dog, pwede ka na yung makatubara sa doxycycline.
0: Okay. In general, ang ginahambal sa mga libro, no? Nga ang pre-exposure, meaning wala ka pakaubog, matumar ka sang bulong, para nga ma-prevent ang leptospirosis, hindi na siya recommended. Kay hindi siya substitute for avoidance ng pag-ubog. No? Ang imo, ginadaya nga bulong, hindi kagi dyan mag-ubog.
1: Mm-hmm.
0: Now, ang gina-recommend diri is kung nag-ubog ka, ano ang ihatag sa imo nga bulong? That's the term post-exposure prophylaxis. Hindi mo tambalan yung pag-ubog mo after a day or two, ma-leptospirosis ka. kahit may incubation period siya, di ba, ang ginhambal ko kagina, ma-take siya 2 days to 14 days. So, kung pag-ubog mo subong, hindi pa man siya mag-multiply din sa lawas mo, pwede ka pa post-exposure prophylaxis para ma-prevent na mag-multiply ang kagaw sa imo nga dugo. So, ang ginahambal diri sa recommendation would be, pag-ubog mo, dapat within 24 to 72 hours after ka nag-ubog, kinanglan mo magtumar sang bulong amo na ang doxycycline. Tapos, ang may mga ano pa na siya, sir, may mga certain group of individuals pagid na siya, no? So, amo lang tong in general ang hambal ko kagina nga pag-ubog mo, dapat sa sulod sang 24 to 72 hours makainom ka bulong. Pero, ano ang subgroups? So, kung ikaw nag-ubog, kag wala ka naman nagliwat ubog, ka isa ka lang nag-ubog, kag wala ka man pilas, ano ang pag-inom mo sang doxycycline? Ka isa lang, isa ka tableta lang sang doxycycline, and then you're good. Pero kung nag-ubog ikaw, kag may open wound ikaw, may pilas, kinanglan mo mag-take or mag-inom sang doxycycline for the next 3 days. Basta nga wala ka lang nagliwat ubog. Kaya ang difference niya, may pilas ikaw, may open wound ka mo. Versus tong ginhambal ko kagina nga wala, intact skin. So, ang iniya ko may pilas ikaw, tatlo ka adlaw ng asod-asod, mainom ikaw sang doxycycline. Kaisa, kada adlaw. Kung ikaw naman, rescuer, no? Hindi malikawan, gaubog, kagid. Sige-sige, imuubog. Ang nabutang diri, continuous exposure for those nga rescuer, pero basta wala lang open wound, no? 200 milligram of doxycycline, so bali isa ka tableta per week as long as nagaubog ka, sige-sige siya.
1: So once a week?
0: Once a week. So ini, ano ni siya, para ini siya sa mga rescuers, sa mga tinawos ang butang tasang musipyo, tinawos ang city government nga kinanglan, gid bala, ma-expose sa tubig, kahit may ulubrahon para sa mga community.
1: Or sa mga residente, Doc, nga malawig ang baha sa ilang lugar.
0: Correct. Sa mga residents, mga hindi malikawan nga makaubogin.
1: Pero Doc, no, aside abi Doc sa ano sa ilang ka, may iban pa nga sapat nga posibleng mangin carrier si ni Doc nga leptospirosis.
0: Actually, pwede halos tanan nga mga animals kay zoonotic siya mo. Okay. Pero ang prominent gid ng mga animals nga pwede would be rats, dogs, pwede gani cat, kag farm animals. Pwede gid.
1: Okay. So, hindi kita magsalig.
0: Pero ti ang the most common diri sa aton, ilaga.
1: Kaya tiyan mo ng pinakadamo sa aton, no? Pero Doc, commonly, ini nga sakit, Doc, sa inyong nga data, commonly background sa mga pasyente, mga farm workers gid man.
0: Madamo, sir. May mga na-encounter ako sa una sa training ako nga a number of patients ang ilang background would be ano gapuma. Kay tigalusong sila mo. So ang history ganito sang isa ti do ang hambal sang family member ti do wala man nagbaha sa amon. Nga ang nakalepto siya kay ti ang common nga pagpati sang aton nga mga mga tao sa community would be kung baha lang ni nag-occur.
1: Tubig baha.
0: Hindi siya amo. Kaya pwede, gid, kung depende sa imuubra, no? Ano ang exposure mo. Ang ginahambal, gani, diri may mga manang ihaw bala, sir? Ano man sa mataas, manang ila risk nga mag-present sa amo ni nga masakit. Kaya ang exposure nila sa
1: fluid.
0: Higo sang sapat. Veterinarians na. So, basta as long as exposed ikaw sa mga kasapatan, kag ang imuubra nag-require nga ma-expose expose ang parts ng lawas mo sa tubi, sa whatever dira nga higko sang kasapatan, risk gid ikaw ya.
1: Mm-hmm. Sir, Doc, going back a bit, Doc, sa, no, no, sa may kapamangko sa doxycycline, may mga ano, blood ni Doc, may mga, ito kay ini, may mga age group, siya lang, pwede siya makatumar, or like sa mga kabataan, sa mga nagabusong, ano ang mga, ano, Doc, ang mga posibleng contraindications ni Doc?
0: Pregnant, hindi pwede ang gabusong. Mm. Kaya pwede siya mag-lead sa complication sa ginabusong o sa bata, sa sulod sang tiyan, sang nanay. So, pwede siya mag-cause sang problems sa kung ano dira ang mga developmental issues sang ginabusong sang nanay, no?
1: Mm-hmm.
0: Kag ang nasiling mandiri is hindi siya pwede sa kabataan below 8 years old. So, kung may bata ka mga nakalusong sa baha, pamangkoton nyo, dalon nyo insigida sa pediatrician para matagaan ka mo sa mga alternatives. Kaya hindi man lang doxycycline ang pwede, may iban man. Pero ang major gid, ang mayor gid nga bulong, sini, or post-exposure prophylaxis would be doxycycline. Pero kung may contraindication, may ara man na alternative.
1: Okay, so may other option man, no?
0: So, other options.
1: So, mara doon ka importante, kaya dapat may ano, may guidance kaysa health worker ang pag-inom naton sang sining doxycycline.
0: Kag kung allergic ikaw sa components sang doxycycline, of course hindi siya pwede.
1: Mm-hmm. Dapat maka magtumara si Doc, dapat nakakaon ka gid.
0: Yes, dapat with food kay pwede siya mag-cause sang abdominal discomfort sa wala unod niya tiyan. Wala unod niya nga gastric area, no?
1: Mm-hmm.
0: So, dapat may pagkaon, upod sa pagkaon para malikawan ang iritasyon sa tiyan.
1: Okay. Hindi niya, Doc, madala, Doc, nga after mo pag ubog sa tubig, pag takas, manghina o manghugas ka lang, Doc. So, dapat ganyan post-exposure ka ganyan, Doc?
0: Yes. Hindi siya madala sa nakahugas ka pero nag-sip in na tuya ang tubig baha sa imo yung panit. No, bisan to nang hugas ka pero nag-penetrate na siya bala. Kapin pagid kung may tilas. Hindi mo siya mahambal nga tingin hugasan kuman mga antibacterial soap. Hindi ka mo magsalig dira.
1: May mga ano, no, may mga ang namuno mo kina doctor, of course ang simptoma ay daw puro pareho man lang sa iban man nga mga sakit, no. Pero how can we confirm nga ang ining nag-infect sa katao is ano, is leptospirosis? Do we have to submit some specimen si doc para for sir. Test?
0: Yes, may ara mga sa way sa hospital para ma-detect, no, urinalysis, examino ng inyong ihi, examino ng inyong dugo for antibody, no? Kay kung ma-expose ang lawas naton or nagsulod na ang kagaw sa aton lawas, ga-create na siya sang antibody or soldado bala, nga ginabatuan nila, gina-attempt sang lawas naton nga batuan ng infection pero hindi kaya.
1: Mm-hmm.
0: So gina-test ina ang antibodies, level of antibody sa aton nga dugo.
1: Okay. Kag dira ba balaan do kung nagtaas siya, possible suspected siya, no?
0: Or positive siya, ho.
1: Pero in extreme, no, kung gusto gid nga ma-confirm, need gid ma-dedok ngay pa-RITM ang iyang specimen.
0: Do diri sa aton sa ano sir, sa locality naton, do may ara, do no need naman siguro unless nga may mga reason gid ang inyo doktor nga isend gid didto.
1: Mm-hmm.
0: May mga ano man na criteria para sa mga pasyente kung need gid nga ipa-confirm sa Manila, no. So amo na. Pero kung diri lang man sa aton kay ginaano na siya mo, hindi lang man na ang lab test ang gabulig confirm kundi ang gina-correlate na sang doktor ang symptoms. Ang imo history, ang imo nga pag-present sang mga flu-like symptoms nga hambal naton, ano ang trajectory bala? Pila ka adlaw, so i-correlate yan na tanan-tanan. So, hindi lang siya magsalig sa laboratory test para maghambal nga ay may leptospirosis ka o wala.
1: Okay, may clinical man, Dok, no, nga pamaagi sa pag-establish. So.
0: Yes.
1: Mm-mm. Pero, Dok, no, usually ang hambal sa mga tao, sang una, why man sang leptospirosis nga kagabalatian ng tao sa una nga, subong, Dok, kadabuda mo naging, Dok, sa mga sakit ka nagahalalin sa mga sapat, Dok.
0: Hindi kita kambal nga wala. Kahit isang una, wala man kita sang way to test.
1: Mm-mm. Ang protocol,
0: hindi
1: no?
0: Man, oo, wala protocol. Kag wala sang, ano gitbala sir, sang dugay-dugay paintindi sang gobyerno regarding this. So, pwede siya nga ara na gidman siya sang una, wala lang gid na blast maayo sa community.
1: Mm-hmm.
0: Kung well, kaisang hambalon lang nga basic na
1: nasindaan ang
0: basidok. Oo. O na base na nakatapak sa kung ano dira nga may mga, di ba, amo na ang aton nga mga katigulangan before. Kaya wala man yan may nagpaintindi, wala man mga articles nga nagtuon sa amo ni nga masakit. Pero subong ara na naplansya na siya kumbaga.
1: Mm-mm. Kung sang una, Dok, ma'am, balang sila, Dok, nga base kuno kung ano? Basi kuno kon nasinda, no? Na tuyawan sang malain na sa ginhawa, no? Kay wala ka kabalo galiya nga long before na ya ara na sa lawas niya sakit. Na incubate na lang kagamuto nga nakadevelop na siya.
0: Correct. So kag wala kita label para ihatag sa amuna nga masakit, di ba? Wala sang ngalan ang amuna masakit ng particular nga masakit which is leptospirosis. So sa mga katigulangan sa mga banwa lalo na kung hindi available ang doktor, mahaum lang kita balang nga base ng amuni ang patient.
1: Mm-mm.
0: No.
1: Mm-mm. Pero Dok, ang siling man Dok, na Dok nga sometimes nagalabot sa point nga ang pasyente din sa dialysis. Amo ni siya Dok ang mga cases nga daw ka extreme na gid mga daw lala na gid nga kaso.
0: Yeah, ang ginatawag sini Wales disease or syndrome. Amo ni siya ang sanahambal ko na earlier, 1% of all the cases ang mga dimalas ng mga pasyente nga naapektuhan ang kidney tungod sa extreme nga level of leptospirosis sa ilang nga internal organs, to be specific, sa kidney. Mm-hmm. So, nagkadto ang kagaw sa kidney, nang halit sa kidney, nga ang ending sa patient, i-dialysis siya, kay limpyuhan ang kidney.
1: Mm-hmm, okay. Pero Dok, once nga mag-ayos siya, kung ma-dialysis siya, ma-reverse man na Dok ang condition nga ina?
0: Usually, may mga kaso nga amuman ang tinion nga i-dialysis sila during the illness. And after that, kung wala naman sang ibang pang problema, wala naman sila gina-dialysis good after.
1: Okay.
0: Pero ang problema, kung tigulang bala sir, ang patient, kagya natapnan sang dialysis, kag nadimalasan na ara siya sa 1% sang mga malala nga kaso, sa liwat, gusto natin ipaintindi natin isang mga tigulang, ang kidney, bala, naga-edad man.
1: Mm-hmm.
0: So, may component na nasang aging ang kidney, sang tigulang, lalo na kung maka-experience pagid sang Wales disease or Wales syndrome, sang daw malala nga condition sang leptospirosis, pwede sila yang even after madula na ang kagaw, base, kiti na nasamad, nagigbala ang kidney, may posibilidad, sige-sige ang dialysis.
1: Okay. So, muna Dok, nga, sa siling ko kaina, no, like any other disease, no, importante gid nga watchful kita, halik ko naka-ubo kita sa tubig. No. Pero Dok, makasiling ka bala Dok, nga, kung may post-exposure prophylaxis ka, 100% ka na nga safe na ikaw sa leptospirosis.
0: Hindi man duro sa 100% gid, pero nga mahambagi ko yung
1: hindi ka
0: ginotipikan. Sure gid, oo. Pero, dako gid ya ang posibilidad ni hindi kaya mahulog sa amo nga masakit. 90% probably, 95%.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may ara gid na iya some percentage gid ya sa mga pasyente. Kaya hindi kita kabalo kung ano ang degree of exposure nila eh.
1: Mm-hmm.
0: No? Ano kadamo ang kagaw nga nagsulod? nga base kay may mga kaso ti nga nag leptospirosis ko kay na nagprophylaxis gani ako ti pwede ang posibilidad nyo da ang level sang bacteria nga nagsulod taman kataas pwede amo na nga nga bisan nag post exposure ka natapnan ka gihapon sang masakit pero in general kung nag post exposure prophylaxis ka may ara ka nga panaming naya no dako gid ang chance nga hindi kaya mag-develop sang masakit.
1: Mm-mm. May kaya pamangkot, Dok, na wala na siya kunuliwat magtumar sang tetracycline, oo. Kay naglaing kuno niya sige pamacheck after siya nagtumar. So ano kuno ang option nga pwede niya himuon?
0: Dapat nagbalik ka sa doktor kag ma-evaluate ka maayo. Kag may sana siling ko na earlier, hindi man lang doxycycline ang pwede, may ibang pang antibiotic alternative, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ilang tawon na sang doktor kung ano ang kung if indeed dira kagid man nag-develop sang sang imo nga mga reaction tungod sa doxycycline or base sa iban.
1: Mm-hmm.
0: So ini kun tani nagbalik ikaw sir ma'am sa doktor para ma-evaluate ikaw kag matagaan ka sang alternative nga bulong.
1: Mm-hmm. Ambariya dok naglipas man ako dok ang symptoms pero wala na siya kuno subong ko na kung makaubos sa tubig, wala na siya kung nung nagatumar sang doxycycline.
0: Hmm.
1: Pero doctor
0: man... Kaya may siya, oo. May tiki nag, ano siya mo, nag-present siya sang hindi malayo. Side effects sang side doxycycline effects, probably. So. Or nag-react siya sa doxycycline. Pero, sir, pasensya din. Pero sala ina nga pagpatri. Sala nga practice ina. Nga, nga wala kaya imo nagbalik sa doktor. Kay sige, kaya ubog. Tapos wala lang. Mayo lang kung wala, hindi ka matapnan. Ti what if madimalasan ikaw kag may ara to yagali nga nga kagaw ang tubig nga kung diin ikaw nag-ubog.
1: So,
0: they discourage ko ikaw sa amuna nga pagpati or sa amuna nga practice.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya pwede tani.
1: So despite na nagkabacheck ka sa adverse effect, more so pagani dok na magkadto ka sa doktor sina.
0: Mm-mm. Kaya may mga alternative na hindi lang man doxycycline ang pwede mo. Kaya tiambal ko gani kagina. For example, pregnant. Hindi pwedeng doxycycline pero nag-ubog siya.
1: Mm-mm.
0: May ara na nga pwede ihatag dira iya sa iyaya. May ano na, may guidelines na ang DOH.
1: Mm-mm. Wala kagid option dok nga hindi ka magpangita sa pamaagi nga makainom sang post exposure prophylaxis because sini ka gani kun nakaubog ka kaya mo nang protocol iya mo dapat tumal kagid no kaya mo na ang protocol kag practice no diri sa ato sa city sa Iloilo City ang ining doxycycline dok actually ginapanagtag ini sa mga health centers no sa mga barangay. Mm-hmm. Maposi siya ma-access through the guidance ng aton sininga mga health workers no. So may magiya ina sa aton sininga mga pumuluyo if ever nga may mga adverse effect ka muna batyagan inform nyo lang no ang aton sininga mga health workers para nga magiyahan no hindi nga magmatomato kay naglain matyag mo hindi ka na mag-inom.
0: Kag may ano na siya do may guideline na ang DOH may nag-create gina sila yas ang daw booklet kag ara na dapanan. Kung may problema ka sa amo ni nga bulong sa main nga bulong nga ginhatag which is doxycycline ano ang alternative may ara na.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ka mo magpaminsar nga ay hindi wala na iban.
1: Mm-hmm.
0: Pero gin-anticipate man na iya sang gobyerno mo.
1: Mm-hmm. Pero Doc, generally Doc, anong batyagon sa pasyente after siya mag-take sang doxycycline?
0: Ang mga side effects ng doxycycline, sir, ang number one, di kung wala kita kinaon, abdominal discomfort, gid, kag, ano bala, ng daw, kumbaga sa layman term, daw gin-acid ikaw.
1: Gahilab ang tiyan mo, Dok?
0: Gahilab ang tiyan. Kay kinanglan niya, may ara nga naunod ang tiyan mo.
1: Mm-mm.
0: Every time mag-inom ikaw sang amuni nga bulong. May iban man sa nga patients nga ang tigab nila daw bulong. No?
1: Oo.
0: So, madula man lang ina siya. Kiti natural kay ti may ara nga nagmix lang nga bulong sa aton nga sa sulod sang aton nga stomach or sa tiyan naton, no?
1: Mm-hmm.
0: So, madula man lang na siya ang mga side effects kag maka hindi siya that ano ah hindi siya bala that lala nga hindi makaya sang lawas naton. So usually abdominal discomfort, taste alteration, mga amuman lang sina.
1: Mm-mm. So kung magbadyag ka dok sang sining mga adverse effect ka dok, anong pwede mo mahimo para mapaganhagan ng iyang epekto sini?
0: So lang taon mo sir kung ano ang specific side effect sang doxycycline nga ginabatsyag mo. So kung ikaw dogalingin ulo mo sa every time ka magtumar sang doxycycline or do ka sukaon ka nausea, do madigwa ka nga do masuka ka pero hindi pala madayunan. Ano lang hindi ka magkaon nga dunganon mo ang kaon mo sa dairy. Mga ano bala?
1: Mga gatas.
0: May gatas. Oo. Kay pwede kang nga madugangan ang feeling mo sang do nauseated ka o do masuka-suka ka or mag-bloat ikaw.
1: Mm-hmm.
0: So, kaon ka lang sang food nga wala sang cream, dairy, or mga oily na. No? Tapos, kung ikaw, every time nag-take ka sang doxycycline, nag-diarrhea ka, may mga patients nga muna, no? Do galain ang tiyan, tapos eventually magpasang stools nga frequent, das dugay-dugay pa mo suon, no? Ano lang, pero hindi, mangid amuna nga do grabe, gid nga do voluminous, ganyan damo-damo. Kung may mga ara, lang bala nga do naglain ang characteristics ang inyong pamusoon while nag-take ka mo sang doxycycline. Kaya, ang usual, di ba, may shape ang aton higko.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede siya nga magbasa ang aton nga higko. So, inom lang kita sang ampol nga fluids, tubi. Kung daw lawai, din ang pamatsyag, mga ano electrolyte drinks bala para mabalik lang ang electrolyte sa lawas naton probably because sa sige-sige naton pagwas ang higko. Pero hindi man na siya sige-sige gid pwede na siya blan nga nag-adjust ang aton lawas sa bulong.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede nga after 2 days madula man lang na ang aton nga mga ginabatsyag nga side effects sang bulong.
1: Kay Dok normal ini Dok no basta gani nga ano nga mga antibiotics or even gani ang mga vaccine, di ba? May adverse effect sa lawas ato. Generally, ha, may adverse effect gito.
0: Side effects niya. So, ang common sa mga antibiotics would be, ano, loose stools. Ang higko mo, though, nagbasa siya.
1: Mm-mm.
0: Pero, hindi man siya sige-sige. Mm-mm. So, normal lang gina siya.
1: Dumaan ko sa muna, Dok, sang tempo sang COVID-19 vaccination bala Dok, no? Diba? Do amo gini ang naguba sang vaccination campaign sang gobyerno naton because sang COVID-19 no damo sa mga disinformation, misinformation, mga fake news tuhoy sini no. Gan reklamo sila sang mga I don't know if it was psychological or maginabatyagid man sila no, pero ako hasta nga naka second dose pag ganyan, Kuya Dok, sang kwan mo, sang booster shot. The most guro na batyagan ko, duga pa lang apoy lang, but the rest wala naman, no? So, pati balon, hindi daga depende, Guro Dok, sa lawas ng tao, no? Kadong iyang mabatyagan.
0: Yes. Wala sang one size fits all. So, lain-lain kita ang structure sang lawas naton, lain-lain ang components sang lawas naton, it would also follow nga lain-lain man ang mga side effects sa kung ano da nga mga bulong nga pwede i-present nga once pasulod naton sa aton sistema sa lawas naton, may mga may ihambalan nga amo ni posible nga mga side effects, but it doesn't mean nga parariho ang side effects nga i-present naton kay iba-iba ang aton nga components sang lawas.
1: So it goes to say, nga hindi kita mamati sa ihambal sang aton nga tupad balay.
0: Balik lang kita gihapon, no, sir, sa principle nga sa doktor lang kita yung mapati, sa legitimate nga doktor, hindi sa aton nga mga piyak balay, friends, no, mga relatives, nga wala nakatuon id-id sa amuni nga mga bagay kay iniya. Doktor din niya ang maka-explicar sa inyo sang maid-id.
1: Mm-mm. Pero dok, may scientific basis ba na nga sometimes maiban nga mga sa una may mga tigulang dok nga kung nagabatyag sa kamuni hindi ka makaon sa kamuni nga pagkaon kay malala ako nung mo ginabatyag no akong ginhilanan kay hindi ka makaon sang pilit kay basi maglain matyag mo o kung nagayo ka na hindi ka makaon sang pilit kay basi maduklong ka no
0: Do wala man sir sang scientific basis ang amo na nga pagpatip.
1: Mm-mm.
0: Pwede siya nga ang aton kinaon nagmi-mix class sa iban naton nga mga types sangging kaon nga
1: yes.
0: Ang mga ingredients nga bala nagmi-mix klahanay sa aton nga chan nga nag-create siya sang reaction sa lawas naton. Pero hindi siya butambalon nga hindi ka magkaon sini kay makakos siya sang whatever nga presentation ninyo after sang masakit or even during the masakit nga may ara kita.
1: Or possibly dok nga bangod nga lain ang pamatsyag mo, simple lain ang response mo sa pagkaon nga kinakaon mo.
0: Of course. Kagay may ara kita nga kung may ginamasakit kita or ginamatsyag ang aton lawas, hyper-inflamed ang lawas naton, no? Butang balon, nagahubag ang lawas man naton, may mga chemical nga nagahatag sang signal sa lawas naton, sa utok naton nga hindi manami ang kaon naton, ginahilanat kita, though hindi kita mapakali, normal ina kay tungod may ginabatsyag kita nga masakit.
1: Mm-hmm. Normal response ang lawas na to, no?
0: Mm-hmm.
1: Mag, kag-kun stress kita, dok, of course, no? Damo kita sa gina, batyag man sa ato, siling lawas, no? Ako ka-experience ko na ya, kung medyo may mga anticipated bala, dok, no? Ng mga hilimuon, nga daw medyo mabudlay, no? Feel mo gina, no? Nga may mga, normal gina, dok, kami dumay nagabago sa lawas mo, dok.
0: Mm-hmm. Kay stress response na sa lawas na to, nag-react siya sa stress na ginaatubang sang lawas naton. So, sometimes kuba-kuba ang dughan.
1: Mm-hmm.
0: Bisang gapahuway kita, do ma-feel naton, do gapalpitate kita. Or, LBM kita, nga wala man kita maging kaon nga do bag-o o kontra, abi. Pero sige, yaya ang pagpagwa naton sang higko. That's part of stress as well.
1: Mm-hmm. Okay. Dr. Summarize, no, as we wind up sa ato si discussion subong gabi. Subong kay ti pirmi gid baha ang aton sining syudad kag siguro dok do ay gid man tapadulungan baha na gid man taguro pirmi dok no kay bisan sa Manila do ang mga lugar nga wala ginabado ginapang baha na subong no so ano ang imo dok nga general guidance sa ato si makauturan kun nakaubog ka sa tubig anong himuon mo and after sila nakainom ka sang prophylaxis ng himuon nimo for the guidance no sang aton sining matag palamati.
0: So, ang aton subong nga concern gid as ang pagdamo sang kaso sang leptospirosis, no. Ang number one ginaani ideally is para hindi kita matapnan sang amo nga masakit, hindi ta magubog. Amo gina siya tani.
1: Mm-hmm.
0: But may mga instances nga hindi gid naton malikawan. So, dapat manumdum kita kung ano ang mga protective mechanisms nga pwede naton maubra. Dapat may mga naka-standby na kita nga mga bota. Naka-standby kita nga mga protective gear sa lawas naton. Pero kung may mga instances nga wala gid kita kalikaw, nakaubog gid kita, panumdumon ta gid pirmi nga hindi kita magkampante, nga mahambal kita nga ay wala man to siguro sa problema ang tubig naging na-expose ako, sundon talang gid ang ginahambal sang DOH na regardless sa tubig naging na-expose kita kung ano man na klase sang tubig, mahigko, malimpyo o kung ano da sa pamatsyag naton. The fact nga nag-ubog kita, insigida kadto sa inyo health center kag magpa-evaluate kag mangayo sang bulong para sa post-exposure prophylaxis para hindi kita matapnan sang masakit nga leptospirosis.
1: Mm-hmm.
0: Kay kung kita matapnan sini nga masakit, siyempre discomfort para sa aton kaugalingon kag added problem sa aton family. Not only for ourselves, but sa aton pamilya. Kay nabahaan na kita, nagmasakit pa kita. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So kung sundo naton ang guidelines, wala man sang may madula sa aton, may ginansyahon pa kita kay hindi kita magmasakit.
1: Mm-hmm. So,
0: Yes, sir.
1: May nag-message din, Doc, sining niya. Good evening to both of you listening always. Di pa ko katulog kung hindi mag-end ang inyo program. Thanks, kid. Actually, I am the grandmother of Moymoy. Kay Moymoy Sibugan, yung account ang nag-appear diri. Hambala niya. Someday, I can ask some advice for the health of my grandson because he is a boxer. No.
0: Good evening, ma'am. Ma'am, babae si ma'am?
1: Oo,
0: babae.
1: Lola. Lola siya.
0: Lola. Mm. Good evening, ma'am. Thank you, Gid. And hopefully, makastoryahan ay kita in the future.
1: Mm-hmm. Anyway, Doc, thank you very much, Doc, sa pag-upod sa mga gabi. Ang imo na lang mensahe sa ato si Makoturan.
0: Thank you, Gid, Sir Joel, and sa aton mga listeners. Hopefully, may nakuha ka mo, no, bisan dutay lang ang information sa aton topic for tonight. Kag magamit ninyo kaysa subong masami kita ginabaha, hindi na gini malikawan. And hopefully, kung ano mada ang mga questions nga nagalinger sa aton nga pinsar, at least nakahatag kami sa bisan dutay lang ang klaruhan or clarity sa inyo mga pinsar kag may mga na-realize kamo sa aton discussion for tonight.
1: Yes, Doc. Salamat, Doc. Good night.
0: Thank you, Sir Joel. Good night.
1: Good night. Magatamyaw kita isang pila natin kay mga listeners sa kay Jeneren Alfaro Compilios dira sa may Barotac Viejo. Salamat, Gid. Sa kay Thomas Aquines. Si Thomas Aquinas, siguro kang iyang ngalan. No, sa kay Nonito Labordo, salamat, Gid. Sa kay Mamerica Bar, good evening. Sa kay Marvic Lala Aguasito, salamat, Gid. Sa kay Wens Brasilino, salamat, Gid. Sa kay Edna Mohal, good evening. Kay Mado Fajardo, salamat, Gid. Sa kay Moymoy Sibugan, salamat sa pag-upodri. Sa kay Herman Manaay Simora, salamat, Gid. Sa kay Liudjen Acaliar, Liudjen, good evening. Sa kay Bembem Dayaday, sa JT News Lambunao, good evening. Sa kay Nonito Labordo, salamat, Gid. Kay Roland Pialago, upod subong, sa ato siya pangalagad, no? Sa kay Libat ako, no? Hindi ka guro Libat, ah. Sa kay Ses Prin, salamat, Gid. Kay John Anayan, salamat man. Sa kay Izel Ann Borda, good evening. Salamat sa pag-upod. Sa kay Maria Ruby Canonicato, good evening, Gid. Sa kay Randolph Gonzalez Dianio, good evening. Sa kay Ino Almodiente, good evening. Sa kay Saldi Bunda, salamat, Gid. Sa kay Nato Evan, good evening. Sa kay Maureen Gubatang Gazelis, good evening. Watching from Barangay Kalubihan sa Distrito Sangharo. Salamat, Gid. Sa kay Tristan Abunado de Asis, good evening, man. Salamat, Gid. May aksidente kuno sa may C1 Road ante sa Vista Mall, hambal ni Libat ako, no? Salamat, Gid. Sa mga nag-upod, kag nagpamati, subong gabi sa aton silinga pagpangalagad. Mag-post kita for some reminders. Pabalik na aton, we'll have na sa mga report na natipon sa nga aton si mga patrol reporters. Oras, alas 11:07 na sa gabi.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi, sip-on. Di man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C+ 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500.
6: Bro!
7: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
8: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Mega Man Herbal Capsule.
10: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag-inflammation.
9: Mega Man Herbal Capsule.
10: Importante sa prostate health, kag-overall sexual function.
9: Mega Man.
10: Mabukal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, fab, con, amoy kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
12: Pangkong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.

0: may look, but it's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumakablog, tanggal amoy kulo, sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with NutriFresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangbang kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
5: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May ang King Discarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang pangis ng layon.
10: Gerald Anderson, Easy Meal.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Magkano kilo ng karne?
2: 500.
3: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
2: Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
1: Helps stop cavities even before they start. While keeping

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
3: Untati na! Tusiran Forte! Hulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Pila pila win, San Miguel pila win.
9: Supra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na. San Miguel pila win promo, bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, fab, con.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pambang kumaka Bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
15: Last sa 11:35, balik na rin sa ito si Kapag Pangalagad. No? Inawal ko na ito ng report ni Radyoman Marjorie Hervomiani. No? Ang mga balita ko information karong natipon sa paglibot-libot sa syudad sa Iloilo. O si Justice Secretary Vida, no, mag-abot rin sa aton sa August 25, no, Tuesday, may permahan na isang memorandum of agreement, no, dira sa may Karen Company Building, no, sa Kilis Iloilo City Hall. Iniangot sa donation sa city government para sa construction sa building, no, sa justice building dira sa may distrito sa Molo, no, dira sa may San Pedro, no, sa distrito sa Molo. We will check ko ano sini ang iban pa, no, nga mga inclusions. Kaiti ara dada ang COMELEC, no, may ara man ang hospital, kaiban pagid nga mga offices, no, ti next ti ibutang Manila da ang iya sang di ko masala ang iya sang CIDG, no, kun matigayon ini, but we don't know ko na ano pa, no, but sure dira is ang iya sang state prosecutors, no, ang ara kagang pati na ang public attorney's office, no, kapinangita dan sa lugar sa karon, no, ang aton sining Iloilo Hall of Justice, no, bangod man nga daw hindi na safe, no, ang ina nga building, subong mag file gani isang kaso, no, sa city or sa city prosecutor's office diri na lang gani sa ground floor, no, nag file lang aton sining mga abogado, no, so siguro dako nagiging problema sa integrity, no, sa atong sininga Hall of Justice. Kwanta na yung mga natipon nga mabalita, no, ni Radyoman Marjorie Hervomiani sa paglibot karon sa siyudad sang Iloilo.
16: TYRI Radyoman Report.
17: Joel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Nami subong ang aton nga kagabihon, Domingo sang gabi. Bangod man wala sang mga dalaguan nga insidente nung lulunta dari sa syudad. Kalabanan sa mga na-check natin dari Rajuman Joel, mga vehicular accident o kung mga aksidente dari sa may probinsya sa Iloilo. Based dari sa ating pagpangusin sa, by the way, ang report sa ina nga may aras ng sunog sa Kalamparan, Arevalo, bali ano ni siya, fire, hindi ni siya, kumbaga, nagkakasunog ang poste. Pero narespondihan man ini sa more power Iloilo. Sa madulo po natin na dugang balita, ang ininga nagluntad na aksidente dira sa may abanwasang Anilaw ko sa dini sa Derica pedestrian nga nagatabok sa dalan pilason matapos sa bungguan sa motor. Radyo man Joel, klaruhan kayo because ang ibang dari nga nagakomment when you say pedestrian bagayang panilam na aram ano mo yun yung balita man so do hindi guro nahangpan sang iban nga when you say pedestrian amo ni siyang tao nga nagatabok kada ang pedestrian lane amo niya ginaagyan sa tao kung magtabok sa karsada. So nagabi na isa sila to sa comment section pero di bahala na sila dira no? So pila son dari ang sungit sa isa niya sa lalaki matapos sa bungguan sa motor sa National Road sakop sa Barangay City o Sitio Pangpang Barangay San Carlos Anila wala sa isa 20 kain o subong gabi ang biktima gininago kay Elias Ren 56 anyos residente sa nasabit nga barangay samtang ang driver sang motor amo si Elias Alvin 29 anyos residente sang barangay Maria Lawaan Antique. Based diri sa investigation sang kapulisan Rajuman Joel nga haling sa may area sang Banate, ining nga nakamotor. And pag-abot sa may San Carlos, Anilaw, nakita niya na ining biktima nga nagatabok. Nagikaw ini siya. Galing kita nagbabala, bala mo na black is agal ikaw ang motor, tapos nag-easy-easy na blank term. And then ikaw naman ang managtabok, nagbabala-bala. That is why nga nabungguan niya gid ini.
15: Wala lang siya. Gatras na sa banti siya, oh.
17: Wala mo na tiyan na tabo na bungguan naging sa tapat sa motor. Nao nakaangkon ini isang fracture sa iyang kamot kaga tigin dala ini sa ospital agud na taga na sa nagikiigo nga pagbulong sa piyak sa bahin pila sa nang tatlo ka persona matapos nga nabunggo magbunggoan na yung duha ka motor sa barangay Dakotan Dumangas pasado launa sa nga hapon kaina sunod diri sa Dumangas PNP nga ara sa influence sa makahulubong nga Illinois ang driver sa Rusi nga ginamanihor ginadrive ni Alias Boy 30 anyos, kaupo ng angkas si Alias Ivan, 20 anyos, kagresidente sa nasambit na barangay, ginikawan sa Rusi o sa motor ang kapadahon ng bahay sa karsada, rason nga nasugata ka na bungguan siya ang padulong motor na ginadrive naman ni Alias Janelle na kaangkon sa magkatuhay nga pila sa kalawasan ng tatlo, kaging pagdala sa ospital para sa nakaigo nga pagbulong. Sa katapusan natin din nga balita, sa buong gabi, padayon karon ng investigasyon sa kapulisan, may kaangkanan sa ginapahayag na tabo ng hold of incident sa barangay Maniit, Pasay City, sa tinalikdan ng Agosto 22 sa kaagahon. Ang biktima gininago kay Alias Luther, 41 anos residente sa barangay Bato, Pasay City. Sa aligasyon sa biktima, papuli na inikuntani sa Ilapuloyan apang pag-abot sa batuhon nga dalan sa Sitio Bacelora, Barangay Maniit, Pasay City, ginpalapitan inisyo sa wala matumod na suspek kagintayaan sa matalong na bagay sa likod. Bangod sa kakulba, ginhatag sining iyo wallet nga may unod na 7,000 pesos, cellphone kag mga personal nga dokumento. Dugang pa sa kapulisan nga nagpalagi ang suspek o po tanggungan sining ka mga kaugdan ang sakay sa motor patulong sa panwa sa natuwan niya. Ang muling madulong natin ng mga balita sa buong gabi, ang ininga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang inyong proteksyon na batok sa mga viruses at bacteria. May power combination ng Baramin D3 para sa mapag-ong immune system. Tag virgin coconut oil o BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
15: Maraming salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, sa ginulungan report din sa aton sining pagpangalagad. No? Gakatinga, lagi ginikitabla sa mga motorsiklo no, nga nagbungguan ay. No? Kalapas ang dalan, puro ka mo motorsiklo, mabungguan ay pa ka mo. No? This speaks of kung paano kamo mag-behave no sa aton sining mga dalanon no dari sa after kamo gitagaan sa lisensya no it seems daw wala nag-work no ang inyong gintun-an So nagkuha ka mo sang lisensya, no? I don't know kung may lisensya kay maning iba, no? Kay ti damo sa nga biyahe sa motor nga daw wala sang ano, no? Wala sang lisensya, no? Anyway, attitude kay siguro sang tao na, no? Nga bisan sa dalan, no? Motorsiklo na gid lang, no? Although nga ti ang aksidente di kid man tod malikawan, pero dapat lapad ba sa dalan? Motorsiklo ko mong duha, bumbong ko anay pa ka mo. No? Do ka tingilahan naman niya. No? Anyway, subong ako sa Sabado, no? Nag-sugod na ang ining kapita sa merkado. No? Programa ini sa Iloilo City Government nga nag-highlight sa industriya sang kape, no, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, from farm to farm to cup kuno eh, no, halin sa uma pakadto sa cups, no, sang kape sang aton sininga mga kautura. Kinakita na to ng mga post sa mga friends nato, no, sa kapita event kagti ang damo sa mga coffee shops, no, nga nagbutang sang ila singa pwesto, no, dira sa may Iloilo Central Market, no, which is good kay sining ko gani sa kadamoon sang coffee shop sa Iloilo Subong, sa kadamoon sang competition, no, paano pa di makasurvive, no, ang ning mga coffee shop, no, pilaihan ka tasa sang kape ang kinanglan nila nga mabaligya sa isa ka adlaw for them nga ma-survive nila overhead cost sa isa ka adlaw, no. Imagine kung naga may coffee shop ka, hindi magdubo sa duha ang imo singa tawo, no, sa imong coffee shop. Kung nagarenta ka pa, no, sa imo singa pwesto, added na nga overhead cost nimo, no. So paano mo na ma-survive, no? So by this activity, no, in kapita sa merkado, no, makakwani, makakonnect ni ang aton sininga mga coffee lovers, no, ang aton sininga mga ka into coffee business, no, sang mga direct sources, no, and partnerships, no, para man sa pagpaayo, no, sang ila sininga negosyo, no. Tahom ni nga hinikuton man because balaan naton nga ang kape sa malawig nga panahon ang in-part na inayas ang kultura nato, no. We can never start our day without a sip, no, sang kape. Umpisa na gina sa, of course, native nga kape, no. Doon naman ko na sa una, kami panaya ang, ano, ang nag-sunlog sang kape. Kag kami man ang nag-pagaling, no. Pero ito may technique niya kung paano mo yung sunlog ng kape para nga maging aromatic siya, no. Kag hindi siya pait nga sunog, no, kundi pait siya as a coffee, no. Ti sang una dira mo lang taas sa native nga kape, no, ibutang mo sa tela, lagaon mo sa takore, no, kag salaon, no. Kung gamit kaya kalamay, ti kalamay, no, pero kung wala, ti may kape ka na, no. Pero subong bangod man nga kada mo na sa mga na-discover kay ti, siyempre ko hindi mo man pag-evolve ang kape kung mag-stay ka lang de karon sa black brewed coffee, no. Wala sang iban nga options, no. Ti nagguluwa ni ang iban nga mga kape, no, mga cappuccino, no, latte, no, iban pa da ang di ko suulo sa mga klase sa mga kape, which, no, nag-click iniya sa mga younger generations, no. Kasi while it is coffee, pero ti infuse siya with milk, no, with cream, no, nga bisan ako gani nga may edad na nanamitan once ni mag-inom, no. Pero ti mo nahabal na to nga hagan-hagan lang because hindi man maayo, no, kung grabe gid ang tamis sa ato sing ilawas, no. Pero pinagidya ka nami, no, ang black coffee, no, nga no sugar, no. Ako subo mainom po sang kape kon may kalamay nga black, doon din ako saho, no. Naanad kita sang black nga no sugar, no. Kay ti do amo gining makapukaw ya sa aton, eh, no. So sa makotoro nato, no, ongoing ni activity sang kapita sa merkado dira sa Iloilo Central Market until inisya sa August 28, no. May mga competitions dira nga iwaton both for students and for professional baristas, no. pasakupan, no? Agod nga mag-enjoy man, no? Ang ato si makauturan. So, try nato ni, no? I-visit ma ining kapita. No? Agod nga makita naton kung daw ma-enjoy man naton ang kape sa merkado. Diri sa to si Nila Paste. May kapihan man, no? Sa Central, tidra di ang sikat man nga kapihan, no? Doon mo lang yung duhakig ka mga merkado naton ang may kilala gid ya nga kapihan nga for so long, no, bisan na mga politiko dira nagakadto, bisan ang taga Manila nga politiko dira nagahapit, no, lapas lang gid niya kag Central Market, no, ang may-ara sang kapihan nga ginakadtuan gini, no, sang aton mga didapit nga mga bisita sa every time nga magbisita diri sila sa may syudad sang Iloilo. Samtang sa piyakabahin, no, sa itong Sabado man, no, ang activity sa Iloilo City sa kanyang panglong Iloilo City Council, no, sa pamuno ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ining Voices That Matter, no, the Art of Public Speaking, no, may tatlo ka mga main events, no, extemporaneous newscasting and verse choir, no. Abi ko na ining verse choir sang una, no, basa ka lang ni kun may ano kada nga ipa perform sa inyo, pero subong, no, nag-evolve na gid tahom sa mga choreography, no, sang mga participants, no. And nakita naton ko daw ano paano nila gin pay parahan ini. Pero isa sa mga nagtalupang naman naton, no, sa extemporaneous kag sa aton nga newscasting competition, siling ko ang aton nga mga kabataan subong duwala nagliman guru hilig magbasa sa newspaper, mag pamati sa radyo, no, kun magtanaw sang balita sa television, no, because ang mga current events, no, topiko sa aton sininga extemporaneous. And bisan gani ang newscasting and news writing nga ginahimo nila out of the interview sa aton si Vice Mayor, no. Siguro ginawa ko pangita kun diin ang context sa ilang balita, no, kung paano nila ginplastar. So hindi naman mabasol because short lang ang preparation, pero siling ko gani if habit nila ni mag-browse sa mga pages sa mga registrations, magbasa sa newspaper, o kung wala man sila sa physical newspaper, browse sila lang sa mga pages sa mga social media, pagkita nila ininaguluwa ang mga balita, and somehow they would have some idea kung paano nila plastaron na ila sa mga balita, no? Pero it seems ko daw wala siguro sa hilig ni mga kabataan magbasa sa balita sa radyo, no? Siguro ang ilan nga hilig guro ti ang mga reels, no, TikTok, post sa Instagram, etc., no? Daw mo naguro ang naka naandan sa ato si mga kabataan. Tisiling ko gani, nagkakatigo lang na ang industriya sang media, mainstream media, gakinulan kita sa mga lamharon ng mga kabataan ng magabulo sa ato, no? May mga activity ang kita kinihimok ang ngayon to because we want to instill sa mind sa ato si mga kabataan nga kinanglan naton sila, no? Nga magpadayon sang kausa, magpadayon sang industriya, no, sang media. Kaiti siling ko kon isaguro ka country nga wa isang media, no, yan ang guwa yan, no, no. Grabe guro ang pag-abusar sang isa ka gobyerno, no, kon wala sang for the state, no. Wala sang katapos sa media nga call out sang ila sininga mga kakulangan. Dili sa to sa Pilipinas, we're happy somehow, no. Bisan kita consider kita as one of those dangerous countries to practice journalism. Pero siling ko yan, kita diri somehow may arap kita sa free press, no, diri sa Pilipinas. No, we can call out the government, although natin may mga bingit man niya nga politiko, may mga bingit man niya mga tao nga ma-employ nilang yagani isang troll, no, para nga i-assassinate, i-character assassinate nila ang mga katapos sa mainstream media nga nag-criticize sa ila. They would always say nga ti bayaran, bias media, no, pero ti we stand our ground, no. Bias kid man na ang balita if negative, no, towards sa imo, no? Pero ti kun pabor sa imo, hindi man na bias para sa pamatyagan nimo, no. tandaan na, ton katiyan katapos sa media, ya is biased towards truth, no? Biased towards truth, gida ya ang principle per me, no? So muna nga, ang call naton sa mga kabataan, subong na nag-join sa mga journalism competition, no? Hindi na lang ipag-take as a mere competition, no? Rather, dapat hindi lang kita mag-develop sa aton sing skills sa pagsulat, no? Sa aton sing paghambal, no? Sa aton sing pagwaragwag, no? Mag-develop makita sang passion sa pagsulat, no? So, pa-passion sa pagwaragwag. Kaya ti, sa ano ko na karo ka-skilled nga writer, ano ko na karo ka-skilled nga broadcaster, kung wala ka sang passion sa imo sing trabaho, no? Ti, that's another story, no? Kinalang kita itong subok ang passion, no? Kaya ti, kung kita guro kung kula lang passion tas sing trabaho, ti, wait na magdugay, no? Kibot ganin ko, no? One of our judges, no? Sa competition, imagine, mga ano, mga 40 years in the media industry, no? Si Madam Ronche Hamolo, ti silingkot, ti, kung hindi yan yung love, ganyan yung passion sa media, she will never stay that long, no? Galing kiti, so of course, no? Ang government media, namigid man yung environment, no? Punta mo na silingkot nga, kung wala ka sang passion sa imusing trabaho, hindi ka magstay sa amon na kalawig, no? Pero kung may pagpalangga ka sa sinang trabaho, syempre, ma-stay ka dira because you love the work, no? So muna, nga nag-encourage kita sa mga kabataan nga magpurso sa career sa journalism because we want you, no, with the propagation iya sang ano sang ibang sang tao gina propagate nila ang disinformation and fake news, no, tapos i-proliferate naman iya sang iba naman nga grupo, no, may tao gyud nga nagpropagate ko nga culture sang misinformation and disinformation, tapos ipasa nila sa iban, sila na to magpalapta, no, magproliferate, no, magpalapta sa sinang informasyon, no. So we need people, no, nga may accountability, no. Kahit kun dala lang iya sa social media, wala nang sila sa accountability, no. Pero kung mainstream ka, may company ka, may accountability ka, no, kag may ethics ka nga ginasunod, no. Of course, no, hindi man nato ma-perfect, no, hindi man nato nanggit nga industriya ma-perfecto, gid nga maayo. May ara gina yung mga black sheep, no, bisan sa diin lang industriya, abogado, doktor, bisan gani isa religious sector, may amo man nagani nga nagkatuluhaw, no. Pero most and majority gid sa gihapon nagaserbisyo sang tarong kag tampad, no, para sa mga pumuluyo kung ano man naging sumpaan nila bilang katapos sa media sa pag-sulod ra. So muna nga gina-encourage nato mga kabataan, kung may talent ka mo sa writing, i-develop nyo man ang passion nyo sa writing kag sa broadcasting because we need you, no. We need you people nga magbulos, no, kung magre-retire na niyang mga tao sa industriya, no. Kahit pila na lang katuig, no, damo na magre-retire sa industry. So kinala naton sa mga lamharon naman yung mga kabataan nga magbulos, no. Agod nga mag panirebisyo naman, no, sa aton si mga kauturan sa pagpalapdag sa kamaturan, pag-call out sa aton si mga gobyerno, kung pasigurado nga aton si mga government is performing its function for the people. Wide at siyempo, dari sa aton si pagpakalagad, kita ay kita sa masunod nga Domingo dari sa pagpakalagad sa programa Yes Doc, no. Sa Martes, wala sa opisina because Charter Day celebration, diri lang sa syudad sa Iloilo. But habalon, diri lang sa siyudad sa Iloilo, wala sa opisina, kag wala sa klase. Ang probinsya, iya may klase, so di ka mo yung mag, ano ha, di ka mo yung mag-absent. Kay sa city lang, ang wala sa opisina, kag wala sa klase sa August 25. Salamat gin sa mga nag-upo diri sa itong singapagpangalagad. Ako si Radyo Man, Joel Franco.
18: Tatak, RMN.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Ubalaan nga amay namon, salamat sa sininga adlaw. Makabangon kami nga bugi kag may kabasgod. Salamat sa paghatag sa usog kag kabahon, sa suporta kag maayo ang kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukod namon sa imo ang among mga abyan. Mga mangunguba nga kakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbugana ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang naman. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo namon sa pangalan sa anak mo, Hesus Kristo. Amen.
1: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki, nga tagpalamati sa aton nga programa, Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton, kamaambong kag mapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Ayhan, ara kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate, samtang nag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Shout out kag maayong aga sa mga netizens naton din man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa mayog ikamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Kay Sir Billy Melodias, Leo Edgan, kay Jess Pal, kay Jan Paul Molina, Japi Grandia, kay Boy Putik, subungman kay RV Caceres, kag Niel Dilar Yarte. Good morning, thank you. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton tagaan sa Igtalopangod subong nga aga, nagpakigangot ang Capiz Provincial Government sa Department of Agriculture, Western Visayas, agod makahatag sang bulig sa aton nga mga sugarcane farmers nga apektado sang red stripe soft scale insect infestation sa probinsya sang Capiz. Nagpakikita si Governor Ferdinand Castro sa kay DA Regional Technical Director Maria Teresa Solis sang nagligad nga semana, agod talakayon ang posible interventions para sa mga mangunguma naton nga naapektuhan sang peste. Suno sa kay Solis, handa ang Department of Agriculture Western Visayas nga maghatag sa nagakaigo nga agricultural inputs lakip ang chemicals, pesticides, kag biological control agents nga maggamit sa nagkalain-lain nga tion sang production sang tubo, agod makontrol ang red stripe soft scale insect, kag mapakunhod ang epekto sini sa aton nga mga pananom. Ginpahayag ni RTD Solis ang posibilidad nga makigangot sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD para sa financial assistance sa mga apektado nga mangunguma kag ila nga mga pamilya. Suno sa kay Governor Castro, nakaopisa na ang provincial government sang koordinasyon sa DSWD bilang kabahin sang ilatikang sa pagbulig sa mga mangunguma nga apektado sa infestation. Ang koordinasyon ginhimo agod maprotektahan ang palangabuyan sang aton nga mga mangunguma sa kapis kag ma-preserve ang agricultural resources sang probinsya. Ginpabutyag man ni Governor Castro nga nagapabilin nga determinado ang provincial government sa paghatag sang suporta kag pagpatuman sang mga tikang agud masolusyonan ang red stripe soft scale insect o kon RSSI outbreak kag masuportahan ang padayon nga produksyon sa agrikultura sa probinsya sang Kapis. Yari ang aton padayon nga paghatag informasyon bahin sa red stripe soft scale insect upod natman naton diri ang aton provincial agriculture office diri sa probinsya sang Iloilo.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Softscale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sa kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinay-hinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga paddan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendasyon sang Departments of Agriculture. Kag tumanon, gani, ginapterbi maglibot kag mag-usisa sang inyo tag sa katalagman. Makakita ka mo sang sining mga senyales, ipahibot sa Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom, kikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
1: Yes, amad to ang aton nga pahanumdom bahin sa mga sintomas kag bahin sa management sang red stripe soft scale insect nga padayon nga ginabantayan sang aton nga departamento diri sa Western Visayas, particularly na sa mga sugarcane areas naton diri sa probinsya sang Iloilo kag sa probinsya sang Kapis. Dugang nato nga tagaan sang Talupangod subong nga aga nagdubo sang 13.1% ang palay production diri sa aton rehiyon Western Visayas sa ikaduha nga quarter sang sining tuig 2026 kon ini ipaanggid naton sa amuman nga panahon sa nagligad nga tuig 2025. Suno ini sa datos sa Philippine Statistics Authority. Naka-record ang rehiyon sang 103,936 metric tons nga palay halin Abril tubtub Hunyo 2026 mas manubo kon ipaanggid sa 119,579 metric tons sang pariho nga tion sang tuig 2026. Suno sa PSA, dako ang pagnubo sang produksyon sang rain-fed palay nga nagdubo sang 39.6% samtang nagdugang sang 9.8% ang produksyon sa irrigated farms. Nagapunguna gihapon ang probinsya sang Iloilo sa palay production sa rehiyon nga mayala 51.7% sa kabugusan nga output nga ginasundan sa probinsya sa Capiz kag probinsya sa Antique. Samtang nagdubo ang production, nagpabilin nga mas mataas kung ipaanggid sa nagligad nga tuig ang average farm gate price sang dry palay sa sulod sang ikaduha nga quarter. Ini nang ang ikaduha nga sunod-sunod nga quarter nga nagrehestro sang pagnubo sa palay production sa Western Visayas sa diin ginakabig nga may dako nga epekto sa kahimtangan sang panahon ilabi na sa mga talamnan nga nagasalig sa ulan o kon sa aton nga mga rain-fed areas. Good morning, maayad-ayad kid nga aga kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad, kay Sir Jess Akulit. Good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Shout out kay Sir J. Alanda, subong man sa kay Sir Irineo Pagal, kag sa tanan niya katapo sang Pulakan Farm, Pulakan Cooperative dira sa Pasig City, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton programa Kadalagaan sang Agrikultura. Kagawad Carlet Clavel, kagawad Tito Kagapi, kagawad Earning Piñas, mayo lang nga pag inom sang mainit-init nga kape sining manaya-naya nga kagahon diri sa aton nga nahamtangan. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Aktibo nga nagpakigbahin ang mga mangunguma sa banwasang istansya Iloilo sa ginhiwat nga bulig sa mangunguma agricultural services caravan sang Department of Agriculture Western Visayas. Sa aktibidad ginpalabot sang ahensya ang pila sini ka serbisyo kaangay sang soil analysis, pest and disease and identification and management kag pagpakapon sang ilang nga mga hinoptanan subong man ang rabies vaccination kag livestock consultation. Ginbuligan man sang Department of Agriculture Western Visayas ang mga tagpasakop nga makaparehestro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System kag nagpauli ang mga mangunguma dala ang natuhay-tuhay nga gamit sa pagpananom, binhi sang mga ulutanon, mga balasahon nga ginalauman makabuligid sa ila tagsa-tagsa ka panguma. Ang banwasang istansya ang katapusan nga destinasyon sang Agricultural Services Caravan sa sining tuig 2026. Gani panginbulahan gid sa tanan nga nagpakigbayin sang aton nga agricultural services caravan sa mga kabanwahanan sang San Joaquin, banwa sang Miagaw, banwa sang San Enrique kag istansya Iloilo. Ang inyo nga pagpakigupod sa aton nga team, dako gid ang aton nga pagpasalamat kagayhan napalabot namon sa inyo, napalapit namon sa inyo ang serbisyo sang Department of Agriculture Western Visayas. Dugang pagid naton tagaan sang Iktalopangod subong nga aga nagtipon ang mga mangunguma sang lubi sa banwa sang Sala Iloilo para isaulog ang ikaduha nga municipal coconut week celebration. Ang aktibidad ginhiwat agod kilalahon ang dako nga papel sang lubi sa kabuhi sang mga mangunguma pati na sa lokal nga ekonomiya. Nagatagduag sa selebrasyon ang ginhiwat nga parada sang natuhay-tuhay nga paindis-indis kaangay sang coconut dish contest, coco bigat contest kag coco dummy contest. Sa iya nangin mensahe ginatagan ponto ni Sara Mayor June Aying nga ang paghatag importansya sa lubi wala nagauntat sa isa lamang kasimana nga selebrasyon. Suno sa alkalde, ang lubi may dako nga kontribusyon sa mga mangunguma sa ila pamilya kag komunidad kagiyaman nga gin pabutyag nga magapadayon ang pagtingwa sang lokal nga panguluhan sang banwa sang sala para tayuyon nga pasanyugon ang coconut industry sa nasambit nga lokalidad. Panginbulahan sa tanan naton nga mga coconut farmers hindi lang sa banwa sang sala Iloilo kundi sa iban bagid nga mga kabanuhanan kag sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo gid nga tanan. Maayad-ayad gid nga aga sa mga katapo sang Agbao Crops and Livestock Farmers Association kay Joan Pilahio, Maria Liena Castro Nevo, Jeline Castor, Jovelyn Almeres, Joylyn Asis, Melgin Amagin, Cherry Robles, Florinda Silis, kag Gina Chiva, subuman kay Lynn Bordan, Marjolina Molina, Josie Amora, kag sa kay Elpidio Molina. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Anay Mayor sang Dingli, Henry Anotado, mayo lang nga pag-inom sa mainit-init nga kape. Subuman kay Sir Ramon Maranyon, Sir Alvin Nava, kay Ricardo Dose, kag Sir George Hortelosa. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. No, temporary nga gin-suspend sang Department of Agriculture ang pag-import sa Pilipinas sang mga buhi nga kasapatan kag pila ka mga animal products halin sa pito ka mga pungsod sa Middle East kag Europe bangod sa mga nabalhag nga outbreak sang foot and mouth disease o kon FMD. Sa idalom sang Department Circular number 39 ginabawal nanay ang pagsunod sa pungsod sa mga buhi nga baboy, baka, kalabaw kag iban pa nga mga kasapatan nga dasig malatnan sang foot and mouth diseases. Amuman ang mga karne, casings, hoofs, horns kag animal semen halin sa Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait kag Palestine. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang Secretary sang Department of Agriculture, importante ang ini nga tikang agod maproteksyonan ang livestock sector para nga buyan kang mga mangunguma kag seguridad sa pagkaon sang aton nga pungsod. Gindugang pa sang DA Secretary nga ginapatuman ang suspension matapos gin-confirm sang Food and Agriculture Organization kag United Nations ang mga outbreak sang foot and mouth diseases virus stereotype 1 sa mga apektado nga lugar. Lakip sa mga produkto nga ginapahanugutan nga makasulod sa pungsod ang mga ginakabig nga safe commodities sang World Organization for Animal Health kaliya sang UHT milk kag dairy products, heat treated canned meat, protein meal, gelatin kag pila ka mga processed hides kag leather products. Gani ini para maproteksyonan naton ang aton nga livestock industry diri sa aton pungsod. Again, bawal ang pagsulod sa mga kasapatan halin sa Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait, kag Palestine. Dapat kid naton nga tandaan ang ining memorandum Department Circular number 39 nga gin-issue sang aton nga Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton Agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Alia Pauline Hipolito. Alia, si imong nga report subong nga aga.
3: Para sa lagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, Padayon niya ginapabakod sang Pilipinas kag Republic of Korea ang kooperasyon sa rice sector paagi sa Official Development Assistance o kon ODA sa ginpatigayon nga workshop para sa palaabuton nga direksyon sang Korea ODA project. Pinaagi sa proyekto nga Improving the Rice Supply Chain na katukod sang moderno nga rice seed processing facilities kag cold storage seed warehouses sa mga field rice stations. Ginpalig-on man sini ang pagdumalas sang binhi kag buffer stocks paagi sa capacity building kag information systems. Ginpahayag ni DA Undersecretary for Rice Industry Development, Engineer Christopher V. Morales, nga ang proyekto nagpalig-on sang seed systems, post-harvest facilities kag institutional capacities na nagasuporta sa Masagana Rice Industry Development Program kag RCEF. Padayon man na ginadusto ang Pilipinas-Korea Partnership, lakip ang ginapropose ni DA Tech Initiative para sa mas moderno kag mas epesyente na rice industry kag food security. Ini si Aleah Pauline Biona Hipolito nagabalita.
1: Thank you gid Aleah Pauline Biona Hipolito sa imong balita subong aga. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Idol Ray Hinini, kay Armando Imano, subong man kay Sameb Sumagaysay. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Mayo lang nga pag-inom sa mainit-init nga kape, Cesar Ciudad, subong man kay Ricardo Rosendo Hentoleya, kay Richard Agodinis, kag Army Lindjoy Mospa, kay amigo naton Gino Alostike, subong man kay Amado Padilla, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Ginrekomenda sang Lopez Sugar Corporation ang pagpaayo sang mga practice kag protocol sa pagdumala sang red stripe soft scale insect o kon RSSI ilabi na sa mga sugarcane field nga apektado sang peste. Base sa ginpresentar nga rekomendasyon ni Mr. Mark Fornales, ang cane sourcing manager sang Lopez Sugar Corporation wala pa sang isa lamang ka konkretong hilo nga makasolbal sa RSSI. Sa baylo ginapatigayon ang series of spraying o konsunod-sunod nga pag-spray bilang pamaagi sa pagkontrol sang peste. Gina-emphasize man ni Fornales ang importansya sa mas regular nga pagbisita kag pagmonitor sa mga sugarcane field. Gin-explicar man niya nga ang tubo isa ka low intervention o kon lazy crop bangod kumpara sa iban nga mga pananom, mas manubo ang intervention nga ginahatag sini sa tiyon nga nagatubo na. Apang suno sa iya, hindi ini dapat pag saligan kag kinahanglan man nga masami nga mabantayan ilabi na kun may pagpangatake sang pameste. Sa ginpatigayon nga pagsinapol, ginpakigbahin ni Fornales nga dako ang epekto sang RSSI sa pagtubo sang tubo bangod ang peste nagakuha sang sustansya alin sa tanom ilabi na sa mga dahon. Kung madamo na ang parte sang tanom nga apektado, mahimo ini magpangluya sa tubo kag mag-aapekto sa iya abilidad nga makakuha sang kinhanglanon nga nutrients para sa husto nga pagtubo. Gani, hindi lamang pag-spray batok sa peste ang ginalauman nga solusyon, kinahanglan man nga matagan sang husto kag nagakaigo nga nutrisyon ang mga tubo agud makabulig sa ila pagbangon kag pagpadayon sang pagtubo bisan pa may pag-atake sang insekto. Ginpahayag man sang SRA nga ang mga small planters ang isa sa mga sektor nga mahimo maapektuhan sang dako sa paglapta sang peste. Gani kinahanglan sila mahatagan sang nagakaigo nga technical assistance kag informasyon parte sa pest management. Samtang sa isa ka survey, ginpatigayon sa 200 ka medium kag large sugarcane planters ginabulubanta nga mayara 11% nga apektado nga lugar. Mas manubo compare sa gin-report nga 32.35% nga affected area nga gin-declare sa Sugar Regulatory Administration. Apang ginpahayag ni Fornales nga kinahanglan pa ang padayon nga field validation, monitoring kag koordinasyon sa mga planters, lokal nga pangulohan kag mga nagkalain-lain nga ahensya agod mahibaluan ang aktual nga extent sa paglapta sa ini nga insekto kag mapatuman ang mas epektibo nga interventions. Gani ginarekomendar ang mas estrikto nga pagsunod sa ginapatuman nga pest control practices, regular nga pagmonitor sa mga uma, gusto nga pag-aplikar sa insecticide, kag paghatag sa nagakaigo nga nutrisyon sa tubo bilang kabahin sa mas komprehensibo nga pamaagi sa pagkontrol sa red stripe soft scale insect. Kani sa dugang nga impormasyon mahimo gid nga magpakigangot sa aton nga Regional Crop Protection Center o kon RCPC o kon sa pinakamalapit naton nga municipal agriculture offices o kon sa aton nga mga agricultural technicians para sa dugang nga mga detalye. Sa sining atinion aton nga pamatian ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga mangunguma, labi na gid mga agripreneurs naton nga magparehistro na sa aton nga Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System o kon FIDIS. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangunguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto kag patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong nagkita para sa ilang pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act, nagahatag gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa FIDIS. Ano pa ginulat nyo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
1: Yes, amoy adto ang palayon naton nga pagpangagda, magbisita lamang sa aton Agri Business and Marketing Assistance Division kag pangitaon si Ma'am Maricar Tumbukon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Makita ang aton AMAD 6 diri sa Department of Agriculture, Western Visayas, Parola, Iloilo City. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaliban sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: And Dr.
11: Ito po si Dr. Bernion.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3,
9: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras sa Arimen na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:11 na sa kaagahon.
18: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
19: Unang radyo, unang balita.
20: Arimen, Arimen, Arimen.
17: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan gagawturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
19: Unang radyo, unang balita.
17: Sa karon nga kaagahon sang Lunes, pitsa 24 na kita sa bulan sang Agosto na tuwig 2026. Katapusan na kita nga Lunes sa ikawalo nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona. Magapangalagad kita tubtob alas 6 ang takna sa karon nga kaagahon sa paggadulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon. Kag sa kinaandan sa ato nga pagpangalagad, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sang Western Visayas kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo palatuntunan.
19: Unang radyo, unang balita.
17: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official. Kaga siyempre sa Facebook, live kita, doon live na live kita sa DYRI RMN na Iloilo. Kani din man kamong bahin sa kalibutan sa sining mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pag-pangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
10: Radyoman Eric John Pablona, kag-radyoman Ben Roy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Sa aton nga Know Your History sang August 4, 1937. O, amo ini ang bispira sang pag-inaugurar bilang chartered city ang Iloilo City under sa Commonwealth Act number 158, no, nga naga-unite sang mga kabanuanan sang La Paz, Mandurriao, Mulog kag Arevalo into one town bilang Iloilo City, no, ang anom ka mga distrito subong sang syudad sang Iloilo.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga darag ko ng mga balita subong nga aga. Nagdangat na sa 1.79 billion pesos ang balor sang ginbilin nga halit sang habagat Bagyo Luis, Maymay kag Nining sa sektor sang agrikultura. Grabe nga kahalitan, no, sang habagat kag bagyo adiri sa aton sa pungsod Pilipinas. Soro sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, yara sa 51,229 ka mga mangunguma ang apektado, sa diin 41,647 ka hektarya sang talamnan ang nahalitan. Lakip sa mga apektuhan nga agricultural kag fishery areas ang namtang sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region, kag Subuman, Western Visayas. Payag sa ensya nga mahimo pa nga madugangan ang balor sang kalitan sang malain nga tiempo sa sektor sang agrikultura. Bangod pa rayon pa ang ila assessment kag validation sa mga apektado nga mga lugar. Amo ini ang ginakahangawan ta subong mga karadyuman. Kay ang pananom sang aton sining nga mga mangunguma nga na-delayed na gani because iya sang malain nga tiempo, delayed na gani tungod sang mainit nga panahon sang nagligad nga summer. Pag-abot naman sang rainy season, ginigo naman sang mga pagbaha, no, kag hangin habagat, no, ang hangin habagat amo ini naga-enhance sang aton siring malain nga tiempo nga nagadala naman sang maulan nga pagtupa sang ulan sa palibot sang pungsod da Pilipinas. Pipila ka region ini, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region, kag Subuman, Western Visayas. Walo ka mga regions ini kag kalabaran sa mga rehiyon nga ini amo pa ini ang nagaproduce mga karadyuman sang humay o kunparay, no, mga rice granary ini nga mga area ang natigayon sini nga maigo sang mga pagbaha, naigo sang hangin habagat. Damo na gani ang balko, delayed na gani ang aton sini iyang pagpatigayon sang first cropping tungod iya sang summer season. Pag-abot sang tingulan, ginhalita na naman sang pagbaha. Ang mga paray sini nga nagamaro, no? Kung ang banilang nga nagagatas-gatas, di, iguon sang hangin. O hindi gani, iguon sang baha. Laban-laban nga upagid. Yan mo ni nga subungo, bisan na upa subong naway katbaklon, binlod subong naway katbaklon, kay mahina subong ang galing, no, sang aton sini nga mga miling rice miling dirisaton no sa bilog nga Western Visayas kag bisan pa sa mga rehiyon nga ginpang mention naton. Iba si magmahal pagid no ang bugas pagabot sa nga bulan sa September kay supposedly Agosto amo na habada tag tiriwe dali iban katapusan sa Agosto naga pag-arab na or first week second week sa September naga pag-arab na pero subong mga karadyo man way sang gararabon ang aton sining nga mga mangunguma because ang halit sang sining hangin habagat kag subong man bagyo. Diri sa ato hindi tanto ang pagbaha no dito gid sa Luzon nga area grabe gito ya ang pagbaha mga karadyuman. O diri sa aton te muning kwan lang ang madabol nga pagtupa sang ulan kag pagkatapos ang ining pagyasyasang mabaskog ining hangin. Mga kwan man ni mga faktor man gihapon ang nagapaupa no sang humay o kon paray sang aton sini nga mga mangunguma. So you could imagine no 1.79 billion ang balor sang kahalitan nga gintugas ang sireng hangin habagat nga gina-enhance niya ang mga bagyo nga nag-agi dito sa Luzon area. Ang balsang pag-asa sa nagligad nga simana ang hangin habagat way na sa Mindanao, way na sa Visayas ay dito na dampin ini sa Luzon no nga area. Muni nga iban dito subong nga mga kwano nga mga probinsya sa Luzon sa Gyapon wala mag-Gyapon to sila sang face to face sa classes. Sa aton din nagligad nga pila ka semana di pila ka bisis nga nag-suspend kita sang face to face sa classes. Nagligad nga semana daw wala lang ka bisis nga nag kwang kita nag face to face kita no diri sa may Iloilo bangod ya sang mabaskog nga pagtupa sang ulan. Samtang sa ibang pagid nga mga balita kag mga informasyon naglabot sa 1,275 ka mga insidente nga may kaangtanan sa mga kabataan ang na-record sa mga eskwelahan kag mga lugar nga may kaangtanan sa eskwelahan halin sang 2022 tub-tub 2025. Sunod sa datos gikan sa Philippine National Police Women and Children Protection Center. Santo sa datos, may pinakamataas nga numero sang 2023 nga may 395 ka insidente. Ginsundan sang 345 sang 2024, 325 sang 2025, kag 210 sang 2022. Nakip sa kinandan nga mga kaso amo ang pagpangawat, child abuse, pagpanglugos, kag mga insidente nga may kaangtanan sa droga. Sa nga 2025, ang robbery amo ang pinakamadamo nga record nga krimen nga may 64 kakaso, ginsundan sang

agency sang aton sini nga gobyerno kuy dapat trabaho ini sang madamo nga mga concerned government agencies dapat magbinuligay ha kag magkooperar ang isa kag isa para nga mapahaganhagan ang anuman nga mga insidente related iya sa mga eskwelahan kag sa mga kabataan mga insidente kung isang malikawan kung tani ini kung insakto lang ha, kag nag-coordinate ang tagsa ka mga government agencies agutong ma-check kag matinder ang mga concern nga ini nga nagakahinabo sa aton sining nga mga eskwelahan. Ang grabe gid ang motor tabo sa Tacloban kag lately atong natabo dito sa may Sampuanga nga konsarin may mga natigangid nga mapatay kag ang mga suspetsado ang lunsay man mga estudyante. Isang dirigani sa aton sa Iloilo, di ba may may mga insidente man nga makasubong sini nga mga may mabatiang kita nga pinahugay sa eskwelahan, no? May mga nagligan to, di ba sa Tigbawan, nagligan pag ito sa Dumangas, nagligan pag ito sa Banwaka, Banate, no? Tonto man yung social media nga niyo, post-post na niyang mga nagapropamahog ni, canceled ang klase, may mga suspension of classes, kaya siyempre para ma-preempt ang anuman nga mga tinutuyo asang sining mga nagapamahog nga ini either matuod man na or hindi himuon man nila ina kun hindi dapat kati siyempre ang precautionary measure ang i-implement target sa mga eskwelahan kag dapat nga asistiran sang aton nga mga katapo sang kapulisan. Ang Philippine National Police gani subong ang rekomendasyon yani PNP Chief Melinson Nartatis Jr. mas kuno nga pa striktohon ang pagkuha sang iltap kag sumuman pagparehistro sang firearms adiri sa pungsod na Pilipinas. Di o galing kiti hindi man to gani mga private individual ang ginkuhaan sa mga armas to sa mga estudyante nga nagpaliro dito sa may Tacloban kag sumuman dito sa Sambuanga. Ang Tacloban to ni bala armas to sang iya tiya nga pulis. Tapos dito mga karadyuman sa Sambuanga, armas matosang tatay niya, nga custom sa pulis. Di mga kwani, mga law enforcers ini, kaga na government issued firearms ini, di nga nga sinartate siya, ang mga private gun owners siya, amo naman na iyang kututon sumong. Di ko naman, kwan mo naman, ma-discourage mo naman na karon ang madamo nga mga kauturan naton nga magparehistro or magparenew sa ilang mga firearms kung istriktohon mo nga sila ya ang balikan mo kay kalabaran sila sa mga ginagamit sa mga amutong mga insidente mga government issued na firearms kag mga katapo pa sang men in uniform ang mga tag-iya sa mga armas nga to mga karadyuman niyang general public iya especially ang mga responsible gun owners daton nga nagaparistro sila sini nga mga armas sa lutang ang imo iyang pabudlayan na naman do man defect na baning purpose karon nga ginpapos to sang nagligad asa nga chimpo ni sang chimpo mga karadyuman nga ginamindar ni Senator Bato de la Rosa ang mga requirement ni sa pag register or pag renew sa mga firearms. Agutong ma-encourage sa mga kauturan ta nga sa kung nabudlayan magparehistro o nabudlayan mag-renew sa ilang mga armas nga magparenew para nga na mapanubo mga karadyuman ang loose firearms diri sa pungsod Pilipinas. Kag kalabanan kag ginagamit nga mga armas sa mga krimen hindi man mga lisensyado kalabanan sini mga loose firearms di kun pa budlayan mo pagid ni di ba si malugangan ang mga loose firearms. Kaya ang ibang to nga tani, gusto nila magpa-register sa mga armas nila or gusto nila nga mag-parenew sa ilan sila nga mga armas, hindi na lang kay ginapamudlayan sang PNP. Hindi niya mo ang solusyon sa mga nangakatabo ngayon sa mga eskwelahan. Madamo iya sang dapat nga padalman dire kung nga ang nangakatabo ini sa mga bulutuan or mga eskwelahan.
ang kasubong si

0: nagatabo dito sa Tacloban kag sa Zamboanga City. Di dapat pag-i-kwan, di dapat pag-i-tudlo ini ni PNP Chief Narnates sa mga responsible gun owners. Samtang siman pagid nga mga balita kag mga informasyon diri sa aton nga pagpangaragad mga karadyuman, supply sang kuryente sa Visayas kag Mindanao, hindi pa bang inestable tub-tub sa September, sunod sa Department of Energy. Sumot silingon, laumantang mga padayon ang red kag yellow alert status sa Visayas kag Mindanao grid, sunod sa Department of Energy. Saan ito kuno daw? September 11 naman. No? Matigayon sining makaio ang dugang pagid ng mga planta nga nag-generate sang power para nga masuplayan ang Visayas kag Mindanao grid. Ginpahayag ni DOE Undersecretary Mario Marasigan nga may restoration delay sa isa ka unit sa Therma Visayas Incorporated kung sa TVI. Rason nga hindi man sa gihapon manginistable ang supply sang kuryente sa Visayas kag Mindanao grid. Rason nga apektado kita diri sa Western Visayas or sa bilog nga Visayas mga karadyuman. Ang Mindanao kag Visayas grid, diri kita nagkakuha sang supply sang kuryente sa mga local electric cooperatives naton diri sa syudad di sa More Power. Amunin nga kung kulang ang supply sang kuryente halin sa Visayas grid, nagakuang kita, nagapatigayon kita sang manual load dropping. Amo ining rason kun nga nga may mga brand outs kung kisa nga nagkatabo sa aton, hindi na gani kisa perme nagkatabo nga mga brand out, especially during peak hours. Ginakwani, gina manual load dropping, kagina schedule nila niya ang pag-brand out para nga makaigo ang supply sa kuryente nga gina generate mga karadyuman kag distribute sa aton sini nga mga power distributors diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sabagay, hindi lang ni nga ang Iloilo lang, no, sa More Power, Iliko 1, 2, and 3. Sa iban man nga mga electric cooperatives, sa Antique, sa Aklan, suman sa Capiz, sa Guimaras, kag sumuman sa Negros Occidental. Di, stop, hambal, binagligad sang NGCP, kag hambal man sa Department of Energy, nga by end of August, no, by end of August, mahimo nga makayo na ang ining pila ka mga planta nga nag-generate sang power, no, para nga ti ma-establish na ang aton siya nga supply sang kuryente. Amunitan ang ginahula to ang Therma Visayas Incorporated. Daw pila ni sila 165 man sila ang ilas nga gina-generate. Although nga ti bisan pagani nga balik ni sa normal ang pag-generate sang Therma Visayas Incorporated kasi ala to nga planta nga nagpalya. Actually, kulang manig hapon, no? Pero at least, hindi na mangin tama, gid ka kulang. Hindi na gid permi mag red or yellow alert status ang aton sininga mga grid diri sa Visayas, subuman sa Mindanao. But sa sanon ni nga muni ang mangin sitwasyon ta, kahit bumalik ni ang sa TVI ni, basing iba naman nga mga planta, no? Ang makwanbla, ang magpalya. Amo mani ang gina problemahan ta kay diri sa aton sa Visayas or labi na gid diri sa aton sa Iloilo, no, may mga planta diri nga kung kisa nagapalya ang iya ka pedsik, ang iya to ka Pam Concepcion, may mga nagapalya to, dumduman yo to nagligad nga 2023 or 2024, no, nga nagi burn out gid sa aton, ha, sobra 24 oras diri sa bilog nga Western Visayas. Samtang trending ni subong mga karadyuman, ang pulis nga nautod ang iya sining wala nga kamot matapos nga ini siya ang nagresponde sa isa ka insidente dito sa may San Jose, Camarines Sur, kahapon nga daw, ako nagligad nga Sabado nga daw, Agosto 22. Utod ginyo ang kamot sa isa ka 42 anyos nga pulis. Kaya na agaagong pag-inisang nga pila sa iya siling aguya. Matapos ini ang ginlabo sang 38 anyos nga lalaki sang ini siya ang mag-responder sa isa iya ka insidente. Ang pulis, amo si Police Staff Sergeant Nuli Miranya, sa report angot sa nagmaoy nga suspect nga si alias Willie nga ginaligar armado sang binangon. Soro sa San Jose Municipal Police Station, gintingwaan pa sang pulis nga makikistorya sa suspect nga ginapatiyan nagasuprer sang mental health crisis. Ginsaruso sang suspect si Miranya, rason na nga tumba ini kag iya nga ginlabo. Pag-atras niya nakuan siya, na tumba siya. Amuni nga naka kuha sang tiyempo ang nagasaruso sining may ara sang mental health crisis. Kag natigayon ini siya nga malabo. Nasagang niya ang binangon, no? Pero naghabil-habil ang iya sining butkon. Sus Mari Josep, nalabot pagid ang iya sining nga nawong. Mayo lang kiti, may mga kaupdanan man ini sa nga mga pulis, no? Nga ara sa area nga nagresponder, di natigayon nila nga ma-pacify. Yung tinatiruhan gini, no? Ang suspect, tiruhan gid, no? Sa mga pulis yung kaupdanan ni Miranya sa paa. Ginadayaw naman sa Police Regional Office Number 5 o kon Pro 5 kag National Police sa Commission o kon Napulcom ang kaisog sa kag professionalism ni Miranya. Inanda na ang pagpasaka sa nakaigo nga kaso batok sa lalaki nga naglabo sa nagresponding pulis. Kag pinaka-latest sinisubong mga karadyuman, natigayon paning kwano, natigayon paning masugpon, no, sang mga doktor ang kamot sang biktima. Imayoning kwano, mayoning balita kay sa pinakaulihing report, no, kag update mga karadyuman, nagapasalamat niya ang pamilya gid sang pulis, no, ni Miranya matapos nga masugpon sa mga doktor sa Bicol Medical Center ang nautod sini nga kamot matapos ginlabo sa isa ka lalaki nga iya sini gin responderan. Manilagon ini nga ginpaydalom sa operasyon ang kamot ni Police Staff Sergeant Nuli Miranya. Sumbot silingon dako pa tong chance nga mag-ayo, no? Pero ti ambot kiti may makita wa sa picture, dila galing mag-post sa picture ni ka, ang picture ni ka iti ginakuan mi sang Facebook bla. Kwani ang habil-habil gid ang iyang kwan mo, ang iyang kamot. Oh, pero gabay pa nga sa pagsugpon sa aton sini nga mga doktor, way naman sa imposible subong sa kwan ni sa pagsugpon ngani. Naligad nga si Mana na injured man ni ang player sang Inlex sa Road Warriors bla. Si kwanto bla si Dikuan, no? Utod man tong iyang tiil, no? Kwanto complete fracture man, no, sang iya sining tiil tibia niya ng sa batis ta ni Blao. Oh, ti natigayon mga operahan, natigayon man nga masugpon. Yang iya ni kapulis, ti siguro komo nga ti nagi viral ini kag nadala dayon sa ospital. Ti natigayon pang maoperahan kag masugpon sa mga doktor sa Bicol Medical Center. Nagbay pa nga mag-ayo ni, no, kag hindi makuan bala, manan mo, kisa may ara nga masugpon mo, pero hindi na mahulag mayo or hindi mo na magamit mayo ang imo sining kamot, no? Pero because ang technology subong, no, nagpati kita nga bisan may hindi naging tama ka normal, pero at least masugpon, no, ang kamot, no, sang pulis nga nagtrabaho sang iya sining trabaho nga pag-responder sa isa iya ka insidente. By the way, si Senator Robin Hood Padilla pabor sa pagsulod sang Pax Silica diri sa Pungsod, Pilipinas. Sa iya sining minsaydo dito sa kahapon man sa Bulacan o nagligad pa itong adlaw sa iya sining speech tubala, nagapahayag si Senator Robin Hood Padilla nga suportado niya ang yaduso nga Pax Silica Initiative adiri sa pungsod da Pilipinas. Suro sa iya, makatagsang trabaho kang income sa mga Pilipino ang foreign investment. Ina-question man niya kung nga nangin political issue ini kaginsiling nga dapat abi-abihon ang mga investors. May kang taransinigin inganyo niya ang publiko nga hindi magpadala-dala sa naratibo batok sa foreign business growth. Sa ang pagsilika, nga isa ka AI-centered facility nga pagatukuron sa Tarlac, ang ginapakamalaot sa madamo nga mga green groups bangod sang tuman kadako nga balor sang enerhiya kag tubig nga makonsume sini kon ini ang matukod. Ang kwan abidiri, ang issue abidiri is environmental concern. Kag pagkatapos adiri nga daan sa aton sa Pilipinas, ang concern naton diri is kakulang sang supply sang kuryente. And number two, ang kakulang sang supply sang tubig. Mga primary nga mga kinanglanon kung magtukod ikaw sang kasubong sining facility diri sa pungsod Pilipinas. Bisan sino man lang sini, way man sini sang mga naga hambal nga indi. Pero dapat ang mga concern nga ini masabat anay sang aton sini nga gobyerno. Kay dapat maplastar sang maayo sang mga proponents sini para nga maintindihan sang mga pumuluyo kag para sini nga mapahagan-hagan ang concern sang aton sini nga mga kauturan. Like for example, dito sa Tarlac karon, ang banwa kun saniin maigo gid sang apak sini ka initiative nga ini. Madamo to nga mga mangunguma ang naghambal nga baklon lang sang barato ang ilang nga mga taramnan. Kag pagkatapos ang concern after sina din sila maobra anong ilang nga mga palangitanan. That is why nga ang munisipyo to kung sarin na bilong ang ining nasabit iyang mga concern sa mga mangunguma ang nagapamangkot mga karadyuman. Kag number two, ang mga ma-displace ng mga tao dito din sila makadto. Amo gina pirmi ang kwan mo, amo gina pirmi ang numero uno nga concern kay hindi kita pwede nga magpasugot lang tapos wa kita kabalo kung paano ang mga ma-displace natong mga kauturan kag ang ila sini nga palangabuhian. Kag siyempre ang concern sa kakulang sang supply sang kuryente. Way pagaling pagsilika, hindi gani ka asulbar ang Department of Energy sa kakulang sang supply sang kuryente ta. Di ba? Ang kakulang sang supply sang tubig na gabinaha kita, pero ang supply sang tubig sa gripo nga pwede nga mainom, kulang. Hindi pala diri sa aton sa Iloilo, may mga proposal man sini. Amo to natabo, nagligan sa uton. Inapamangkot lang, kung diin makuha sang tubig, ang pagkapatindugon nga AI data center, di hindi pwede nga kuan lang bala, kumbaga, barahubal bala nga klase kapag sabat nga panginsulto pa kag kumbaga daw kuan pa bala daw papilosopo nga pagsabat sini sa aton sini nga mga kauturan nga nagapamangkot. Ang supply sang kuryente isubong gani di ka sala-sala gani kita nga way pa sang AI data center nga mga consume sang tuman kadako nga supply sang kuryente. Inakukulang na gani kita, naga-red kag naga-yellow alert na gani ang Visayas grid. Di way kita sang kwan, way kita sang bastante nga supply sang kuryente. Yanong assurance nga kung may ara na dira, kag dako ang kaunon niya nga konsumo, paano naman karon ang aton nga mga kauturan sa palibot sini nga mga lugar. Pero nagapati ko, nga kon may speaker ni sang maayo kag matagan assurance ang aton sini nga mga pumuluyo kag masabat ang ining mga concern nga ini, wa isang may mapamatok dia. Total diri na gidman kita sa future nga ini, no? Amo nga banila nga the future is now. Subong ng future naton. So kung hindi kita magsunod sa kinanglanon, di sa ulihi kita magyapon ang mga problema. Kasi kay diri na ginman kita padulong mo. Pero dapat sabton anay ang mga primary nga mga concern sang aton nga mga kauturan, ilabi na gid ang maapektuhan nga patindugan sang nasambit nga mga AI data centers sa mga lugar nga ini nga gina-propose nila nga patindugan. Sa provincial government, batian nyo naman to si Governor Toto Art Defensor Jr. Open sa dere. Si Vice Governor Lian Dibuki, open sa dere. Ang importante lang dere, nga masabat ang mga pamangkot, kag maisplikar sang maayo ang mga pros and cons dere. Kag siyempre, kon ang mga problema nga ara nangadaan subong, no, masulbar anay before nga batuno naton or pasugtan naton ang mga AI data centers nga ini nga tuyo patindugon diri sa aton sa Iloilo or ang dito sa Luzon nga dito naman sa Tarlac, mga karadyuman. Standby check tare mga observation sa aton siring patro. Kamusta untang aton nga palibot? Naga-standby na Radyuman Flo Navarrete.
1: TYRI Radyuman Report.
0: Tuto Flo, mayong aga.
2: Mayong aga, Tito Eric. No, kag mayong
0: tigda-tigda si mo subong ba?
2: Abo gina ya. Natural na yung kwan. Dapat Monday, dapat kwan kita.
0: Lain din man kung mga nakakwan ka, lain din man kung mga naka-video okay, kabla kong gab-ebla.
2: Ay, natural eh.
0: Panghawan-hawan sa kwan blas, sa tutunlan, no?
2: Ano man atong Tito Eric man, makatalatambay ka sa basa ko, akalay mo, may isa kakalipin, may gagalan-galan tao ka sa nagalabay ng mga sanakyan, tapos may mga...
0: Ayaw mo kayo malingaw mo man kung galingon mo, no?
2: Oo, alingaw mo man, tapos makabinibidyo kay kamisan pingado man ang tingog mo, yung produktante, makakalakanta ka man Tito Eric.
0: Gusto.
2: Oo, okay. Ano man atong kalibutan man? Life is too short. Dapat maging malipayon kita sa punsuling pagpangabuhi. Okay,
0: Radyo Manirik. Okay, dapat enjoy life, no?
2: Enjoy life. No? Because life...
0: Aragin ko si mo.
2: Because life is too short. Hindi tatatakang ko sa nota ko sa Ginoo sa kalibutan ngayon eh.
0: Doon ka man maayos sa mga tirading mo ba?
2: Oo. Si Radyo Manirik, ang video na nga makita, mahalin sa may timawa, Baluarte, no? Elementary school, na nagdianta dira ang mga lads, no? Dragon lads, ano ganing isa ka lads naman.
0: Baluarte, no? Dragon,
2: may isa pa gin.
0: Ano ganing isa gan? Di?
2: Sophia.
0: Sophia. Ara pa ng Sophia Bungao?
2: So, ara pa man?
0: Pitik-pitik pa man, guro?
2: Ara pa. May mga bukas na mga vulcanizing shop. Actually, dira sa may fishing port dampi, dira sa may Tansa, Esperanza, may mga bukas na mga vulcanizing shop, apat kabilo, gani daw. 24 hours, no?
0: 24 hours, no? Tingin-tingin-tingin ba, Luka, sa muna yung lugar, abi, di ba, 24 hours malang biyahe, no?
2: Oo, mayra.
0: Kagayin na talapang daan ko lang yung lugar da, halingin na to sa Mulo, kung hindi ka magis Boulevard, sa Baluarte. Halingin ni Boulevard na sa Baluarte. Grabe gini yung on-road parking, no? Hasta gini may doctors, no?
2: Damo eh.
0: Left and right pa na?
2: Oh, left and right. Kasi ang iban, nagbakal sa lakyan, may man parkingan mo.
0: Mugani?
2: Drama lang sa...
0: No, kwan mani, no, pariyo mani sa isyo, bala subong sa firearms bala, nga bakal ka sa pusil, nga way ka sa vault. Di dapat, magbakal ka sa lakyan, dapat, may ara ka ba sa parkingan?
2: May ara. Kasi,
0: ako papur ko niya sa proposal, nga kung magbakal ka sa pusil, dapat may ipakita kaw nga vault nga surudlan. Nga hindi ba ma-access ang mga kabataan ba? Or hindi, ikaw lang yung maka-access ba? Kasi ikaw lang yung ang may permit mo. Pero inang pabudlayan kaw sa pagkuha sang registration kag renewal, daw lang naman na yung istorya. Dapat pariyo man sila sa mga nagabakal sa lakyan. Kaya kung mabakal ka sa lakyan, ipakita mo na yung may ara ka sang parking or parkingan.
2: Amo na bala, no? Kay kun magbakal ka sa salakyan, dapat yagid may parkingan.
0: Dapat gid. Hindi nga mo ibilin mo sa igad sa karsada,
2: Oo, te makuya kita. Bah. No? Kita nga may mga salakyan, nabi. Kita nga may salakyan. Kamo nga may mga salakyan.
0: Hindi may salakyan ka man?
2: Mayara eh. Two wheels lang gano'y.
0: tatlo na wheels mo.
2: Tatlo na?
0: Oo. May reserba mo.
2: Oo. Te... sa church, no, matalatawhay ang sitwasyon sa dalan, no, sa aton sini nga malabayan, Radyuman Eric, no. Agri kita sa may super, sa Iloilo Terminal Market, ang presyo subong sa manok. So far, duway pagbago. No? Kaya ang presyo sa manok subong, mabakal sa 180 pesos ang kada kilo. Ang atay, 240 pesos ang kada kilo. Ang batikulo, 150 pesos ang kada kilo. Ulo, 50 pesos ang kada kilo. Ang liog sang manok, 130 pesos ang kada kilo. Kag ang tiil, 100 pesos ang kada kilo. Samtang ang pitso, drumstick, chicken wings, chicken thigh, kag breast o kon breast ang manok, mabakal ini sa 195 pesos ang kada kilo. Samtang ang chorizo, no? Ang large, 105 pesos ang kada dosina. Ang medium, 50 pesos ang kada dosina. Kada ang chorizo nga small, 28 pesos ang kada kilo. Gray ko yan sa chorizo nga gagmaya. Ito nami niya kalmong niya.
0: Nami, no? Ang iba sila Radyoman Flo, ginaluto nila na yung chorizo, tapos ilakot sa kalokalo.
2: Nan.
0: No?
2: O, amo na. Si Habibe, abong yung ginaluto, isakon.
0: Oo, namit bala.
2: Oh. Namit.
0: Tapos si Mike Wang Kalana, may sunny side up kabing itlog. Kaya pagkatapos sa... Kwanbe, tabagak bing ang sinaw, ginablang tabagak blang, waya blaga dunot ang tiyan niya kung pretuhon mo bla. Do, preska pa blang tabagak, baw.
2: Kampion. Tapos may sinamakan ka da yun.
0: Oo, siyempre.
2: Kanamit-kamit.
0: Oo. Tapos may kwan kabe, may kape kabe.
2: Wow! Namit-namit eh.
0: Oo, do, kanamit. No? Tapos gaulan-ulan bla.
2: Buo na ng imo sining adlaw ko na mo ning imo sidaan kapin pagig ulan-ulan.
0: Oo, no? Tirahon mo na bla mga do brands na bla.
2: Oo.
0: Oo nga nakapaboraw-boraw ka. Tapos na brands ka no. Mo na bla do adlaw sa Domingo bla mo nang hinay mo ko adlaw sa Domingo. Ni mabugtaw ka bla adlawon tapos pamahaw mo bla adlawon man.
2: Oo. Ati sampat yun, no? Ang mga mino, no? Mino, manamit din na, Radyo Manere. Amo ni madulong na itong information, by the way, kapot, madinalagon ang gintatigayon sining kwan, blood donation marathon sang RMN, no? Radyo Manere, si nakatipon sang 55, sobra sa target, no? Sang target sang RMN, nga 50 lang pero tinay mo ini 55. Okay, ang kanya sini katumbas sini ko na multiply ta sa 4 220 pesos kakabuhi ang masalbar sang tining dugo Radyo Man Eric no. Nami to kapo na kay si Radyo Man Ernie upo di takdo ya kabataan kag siya so, isa ka pamilya Radyo Man Eric.
0: Tikay kun si Radyo Man Ernie pa sa makita sa kabataan yang every year amo nang ginahimo niya ti daw na-convince naman lang sila man nga maghihimos, ne?
2: Pero, ambalik ka, ne, why kunis lang ginigdan nyo, no? Kaya ginig mga kabataan ko, diritso ang ilang nga kwan, ang kwan sang ilang sining nga utok na magpakuha sa dugo, o Radyo Manere.
0: Sila na yan nagvoluntaryo, kasi mo na ganyan, ko may example mo.
2: Kita nila mo kung anong kayuhan bala, no? Nga makuha sa sining nga pagpakuha sa dugo, no? Ang si Program Director Radyo Manobi.
0: Si PD, pirada ni Katuig Iyaman?
2: Basta do, ambali sa akong kapon do, ikalima, yun na kung nung blood donor mo. No? Radyo Manere. Oo. Mayugid, no? Kagang iba na tontong ang mga na-istorya na mga iban, mga OFW, mga seaman, kag may mga youth man dito nga nagpakuha sang dugo.
0: Kiti, di ba yan ika is case ang kwan, partner man naton, no? Sang Ungka,
2: dos.
0: Ungka dos sa Haro, no?
2: Ungka dos Pavia.
0: Ah, Pavia na lang, Ungka dos Pavia, no?
2: Pedra na giniwat ka po. Ikaduwa na nga tuwig, no? Nagin katiga yun sang SK Council, sa Ungka dos Pavia nga, ti, nagtap sila sa may RMN Iloilo, no? Nga ginahiwat dira sa
0: Mayugid, no? Mayugid nga partnership ini Radyo Man Flo.
2: Kay balan mo ambal ni SK Irlano, gamay na kuno ang dugo sa bat ano sa dugo sa may ang bag ano na? Ang
0: blood bank.
2: Oh, dira sa may Iloilo Red Cross, no? Ito tiswa nga naisipan na Manila.
0: Philippine Red Cross.
2: Philippine Red Cross na magpatigayon sa sining activity, Radyo Man, Eric. So, congratulations sa tanan nga...
0: Kaya thank you gid sa mga... Bisan hindi mga successful bala pero nag-attempt. Kina-congratulate naman ini sila. But of course, sa mga successful blood donors na ito. Pero sila 55. So, congratulations gid sa inyo. Pag-inbulahan gid sa inyo. Damo naman yung kabuhi ni ang inyo sininga masalbar.
2: Sige, kung kaysa damo, nagkasakadan sa istasyon sa Carmen, ayos ang dugo. No? May mga na-istorya mo ko to kapon nga hindi successful bla. Kay iban nakapulaw, ang iban na may kinagat ng sapat o konkuring na tigin bakunahan. So, at least nag-attempt, no?
0: Gani.
2: Na kung pwede na makapakuha sila sa dugo, Radyo Man Eric.
0: Sige.
2: Mauni mo dulong na itong observation, kaga balita, ang hindi nga bahing ginadulong sinyo sa kaluan, sang non-flammament oil ang pinakapuro kag pinaka-efektibo nga pang-aflat herbal, non-flammament oil, may arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palamikit sa kalawasan na ipit, yung paralisar na mga kaugatan. Pwede mo ni pang-aflat sa managkaubo, palamikit sa liog, naundan nga mga bali, kag sa mga nagadugo nga pila siya ni patugunon taon-taton bubuhi lang sang non-flammament oil. Ang non-flammament oil ang mga bakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa may bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gibras, produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation. Kaga Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sang Mandruyao, ang ila sining main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Contio Consing Espinosa, kalmitay honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tamaricho, pagsakay isa kay Ninya, kagay Max, kay Tita Arlene, kay Parituting, kay Yado Aaron, kay Marilyn Lin, maayong aga kagay Jerry Banyes sa Mandurriao Public Market. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flow Navarrete. Ang ining abahin man sa aton nga pagpangalaga dulong man sa inyo sang naan sa corn coffee. Umpisan ta man ang aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee kag experience ang tang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improvement sang blood circulation kag nag-elevate sang problema ta sa digestion. Nang kisado ini kitabla matunawa nagabutod aton chan imni nyo na sang naan sa corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kag nag-elevate man sang problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa bilog isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta mga daragko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:56 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Goodbye.

0: Stanley Coffin, Someone Chat, Mono Piece, Sahamay Mo, Mo Bait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
6: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Kumutungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Partner,
8: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: May ginseng,
9: tungkat ani,
8: maca
9: kag so
8: palmetto.
9: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Yara na sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Parang sumang butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, higit yan. Ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Ako si Regan Pandarawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako kasi si Captioli, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli, sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
5: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tion sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung indi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
8: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ano bala ko no ang rason nga may dugo sa imuhigko?
13: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
14: Ako galing si Sherry.
15: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Pinaghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
17: Charm!
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdog kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ACS.
22: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
24: Alas 5:06 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN. Unang radyo, unang balita.
25: Unang radyo, unang balita.
24: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ining abahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang maraming nga proteksyon para sa imo kidneys ikan sa halit sa mataas nga blood sugar, tugas ang palatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imo nga blood sugar nagapaguba sa imo kidneys, hindi na magunat pa nga ma-damage ang imo kidney, mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 nagapanubos ang blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Kag siyempre, kung nag-DTX sa 500 ka, marami gid kung parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginaidukar, ginabalanse, kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika kag siyempre produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, pagpatigayon sang kapita sa merkado, dako nga bulig sa mga coffee shops sa Iloilo. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
25: DYRI Radyuman Report.
26: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
27: Dako nga bulig sa mga coffee shops sa Iloilo ang pagpatigayon sang kapita sa merkado, ginpahayag ni Iloilo Coffee Board kag Philippine Coffee Board President Mr. Noy Dongor. Dako ang nangin papel sa mga merkado sa coffee culture sa syudad sang Iloilo. Ginbalikan man siniyang nabulig sang merkado sa mga coffee planters sa probinsya para makilala ang mga native coffee.
28: Kunta na una to ng istorya sang industriya sa kape sa Iloilo na to, no? Napaka-importante sa role sang merkado ang napas diba, mga coffee shops nila. Same with Central Market, same with the dating super, ginatawag na to, no? Actually, ang super na amo man ang venue kung din ginatrade ang mga coffee alin sa mga panwa-panwa bala. So amo na ka-importante ang role nga ginaplay sa mga merkado naton.
27: Sang Agosto 22, formal nga ginumpisahan ang kapita sa merkado sa SM Iloilo Central Market nga ginpasakupan sang 15 ka mga coffee shops para ipakita ang nanarisari nga klase sang produkto sang mga Ilonggo halin sa kape. Kalakip sa mga aktibidad nga patigayunon tubtob Agosto 28, ang Latte Art Competition, Espresso Challenge, Coffee Business Success Stories, kag Kids Corner. Ginagdaman ni Dongor ang mga coffee enthusiast nga magbisita kag suportahan ang mga coffee shops sa Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata RMN.
26: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
25: Tatak RMN.
24: Good, no? Ang kape ni Balasubong sa aton di sa Iloilo. Grabe gid kadamo sa mga coffee enthusiast. Sa mga nagapangapi bala kon may mga suki na sila nga mga kwan eh. May mga suki na sila nga mga kapihan. No, kisa ganin din sa kape kay ti siyempre ang mga kapihan ni eh, amo ning lugar ko sa diin mga mag-abyan, mga magpamilya, mga dugay na nga way nagkirita ay yung ginahimo bala nga rendezvous bala or atalabuan bala sang mga mag-abyan. Di kita mo subong diri sa Iloilo, bisan din ka lang nga kilid, may mga kapihan. Di simpre sa mga local coffee growers naton, dako ini nga bagay sa ila. Nga diri ta man dapat kuwaon sa ila ang aton sini nga supply, no? Ang ginahimo ta mga kape dapat mga native man, no? Para nga matagaan ta man sang bulig ang mga local coffee growers naton. Diri sa Iloilo, grabe nga manog pangapi. Ang kape niya daw kuan na niya mo. Daw kubaga daw amo na niya ang kuan bala ang ginahimo tanga telepunan bala, no? Every day mga karadyuman. Aga or hapon, way na oras subong, no, ang pagpangape. Ang ini nga bay na sa ato nga pagpangalaga duro na sa inyo sang Vita D Plus sa coffee mix. Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Niyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabag-o kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kaya tagsa ka sa 6 ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Pabakal na ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix. Dugang pagid nga balita sa police report. Dalaking nga matabok sa pedestrian lane Pilason matapos nabungguan sang motor sa Anilaw. Kasama mo sa Balita Radyoman Marjorie Hervo Miani.
25: TYRI Radyoman Report.
0: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
1: Pinason ng 56 anyos nga lalaki matapos sa bungguan sang motor sa National Road sakop sa sitio Pangpang, Barangay San Carlos, Anilaw, Iloilo, Lasaisa, 20 Domingo sang gabi. Ang biktima ginhinago kay alias Ren, 56 anyos kag residente sa nasambit nga barangay. Samtang ang driver sang motora mo si alias Alvin, 29 anyos kag residente sang Antique. Base sa investigasyon sang Anilaw PNP nga halin sa Banati ang motor, kagpadulong ko tani sa Barotac Nuevo apang pag-abot sa barangay San Carlos, Anilaw, na bungguan sini ang biktima. Pahayag sa driver sa kapulisan nga naglikaw kung tani ini sa biktima apang nagpang-alang-alang magtabok si Ren, kabangdanan nga iya na bungguan. Gilayon nga gindala ang biktima sa ospital, lagod madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Hervo Miane, Tatak, RMN.
0: D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
25: Tatak, RMN.
24: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule nga nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki na kapatindog sa inyong mga ikugtawo kung naghahatag sang dugang nga resistensya. Nagamlig man sa nga itong prostate para hindi magdako kung magubag kaya ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix, pwede ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Kay tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat-ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kinalaman ini nga nagamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor niya, no? Si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang pampatindog lang sa ikong tawog na naghatag maindugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon o pagtuyon sa imong obra. Mega Man Gold Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Bakal na sa mga butika sa Binog Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:15 ang oras dere sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dunong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag gubamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinluoy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and the Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Super Fiber. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, Iloilo City Government, padayon ang mga programa agud mapahaganhagan ang epekto sa climate change sa syudad. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Report.
3: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune digestion problems, may kapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
4: Marami na mga programa sa Iloilo City Government agad mapaghanagan ng epekto sa climate change sa syudad. Sunod kay City Disaster Risk Reduction Management Office Head Dona Magno para sa long-term na solusyon among comprehensive drainage master plan, kagin punduan sa 10 million pesos ang feasibility study. Samtanda ko man ang factor sa bakod sa komunidad batok sa katalagman among paghimo sang transformative measures. Halimbawa diri among pag-relocate sang syudad sa mga informal settlers ngara sa danger zones o kun sa malagyan sang tubig agud makakas ang mga obstructions. Para ni Magno nga pagisi matagal sa seguridad ang mga residente kay mapaganhagan ang pagbaha bangod mangin matalunsay na ang ilig sang tubig sa mga suba sa park and creeks. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
3: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
25: Tatak RMN.
24: Kagamay ka ang tanan sa mga inisiyatib ngini sang aton sining syudad. Agunto nga mapahaganhagan ang epekto sa climate change diri sa aton. Ang inisiyatibo sa syudad nga tanan nga mga vacant spaces diri sa syudad ang dapat katama naton sa nga puno sa nga kahoy. Kagamay kang tanan sini ang RMN Iloilo ng kabahin sa aton sini nga 74th anniversary sa RMN Network mga karadyuman. Sa palabuton nga August 28, Biyernes ina nga daw, magapatigayon kita sa nga tree planting activity dira sa may Altachira Village sa may distrito iya sa nga Haro. No, dira sa ila sining atubang na balasang Bureau of Fire Protection. No, kilid sang ilang covered gym. Okay, may mga vacant spaces pila dira nga pwede pa matanuman sang puno sang kahoy. So dira sa Altachira Village, no, sa mga residente dira kay ti Biyernes inang adlaw, basi may available time kamo kadto lang kamo. Kay may mga available kita nga mga seedlings nga ipanagtag kag itanom dira sa nasambit iya nga area. Buruligan tari, no, para nga mas mapadamo pagid naton ang mga puno sang kahoy nga aton nga matanom. Kaga para nga way kita sang empty or vacant spaces nga wala sang tanom nga kahoy diri sa syudad sang Iloilo. Sa August 28 ini, upod ninyo ang RMN Iloilo kaga subuman ang grupo ng Mr. Dairit. No, ang aton sining Executive Assistant for Environment and Agriculture adre sa syudad sang Iloilo. August 28 na, Biyernes yan daw, alas 8:30 sang aga dira sa Altachira Village sa may distrito sang Haro. Ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo pang mangostin, guyabano kag balunggay para sa mas baskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas pagsik kalawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilia Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Samtang balita naman sa Kapitolyo Provincial. Balita sa Kapitolyo Provincial, Iloilo Province, may mga ginapits nga ideya sa national government agud nga mas mapanami ang Iloilo International Airport. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fea May Otero.
5: Capital Report.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Padayon nga nagapakigangot ang Iloilo Provincial Government sa Department of Transportation kung DLTR kag gobyerno nasyonal para sa pagpanami isang Iloilo International Airport. Sulod kay Governor Arthur Defensor Jr. sa nagligad, mayaras ang unsolicited proposal sa expansion sa airports apang na-terminate ini bangod nga wala na-meet ang iban nga rekisito. Apang nagapati man ini nga may naplano kag pondo ng national government para sa expansion sang paluparan. Sa bahin sang gobyerno provincial, padayon man sila nga magadiyon sang programa kag bukas man ini nga ipabid out sa interesado. Mas makapaayo gid sa si gobernador nga makapatukod pa sang dugang nga mga kawilihan sa sulod sang paluparan para sa convenience sa mga pasahero ilabi na sa mga turista. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
25: Tatak RMN.
24: Alas 5.23 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Asqualine Capsule ang importansa ng omega-3. Ano ba lang ang benepisyo kung nagainom ikaw sang omega-3 nga ara sa Dr. Pinoy Asqualine? Una, ginaprotektahan sang Dr. Pinoy ang imo korason batok sa heart attack. Ikaduha, siligan sang Dr. Pinoy ang imo nga ugat para nga mangin matinlo ini agud nga makasirkular sang insakto ang oxygen sa dugo kag malikawan ang stroke. Ikatatlo, tunaon sang Dr. Pinoy ang information nga yara sa mga tulaan para nga hindi ka mag-angkon sang arthritis kag gout. Ikaapat, ang omega-3 madali nga maabsorb sang imo nga brain cells. Gani, ang utok permi aktibo hindi malipaton kag

0: ikag Swilo Pharmacy. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakaulihing alakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo upod ta John Baron. John, mayong aga.
2: Hello sir, good morning kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, August 24, 2026. Sa aton nga update ang southwest monsoon nagaapekto ini sa may northern and central Luzon. Meanwhile, may tatlo naman kita ka bagyo no nga gina-monitor. Una ining si Typhoon Saudel na sa kalayaan 1,660 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Maximum sustained winds 175 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Gastines. Pwede maglabot sa 215 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 30 kilometers per hour. Ni-expect na siya na ito, no, nga magsulod siya sa par, subong adlaw, and ang entry point sini is upper right corner na sang, ano, no, sang par. So medyo babaw-babaw na niya ang iyang pagsulod sa par. And since sa corner man na sang par magsulod, no, so hindi mo siya actually mag-dugay dito sa sulod sa aton nga par, possible ma-exit man siya by tomorrow going towards Taiwan. So unlikely ni siya nga mag-landfall, you know, sa aton nga landmass. Ikaduan aton nga ginamonitor nga bagyo, nasa tropical depression ang kategory niya. Ang location is sa kalayon 1,330 kilometers east of southeastern Luzon. Maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Gastines, na pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Nagadalaga nini siya pa north-northeastward at 10 kilometers per hour. So actually, ining tropical depression sa dalom lang ni Saudel, and wala tayong ginarule out man ang possibility nga masulod man siya sa par, no? Actually, doang scenario ito na di sa sa ining tropical depression nga sa dalom lang ni Saudel, pwede ni siya igupo ni Saudel o pwede man siya magsulod sa par. So depende kay ining si Saudel, abi gina-expect ni siya nato nga masulod man sa par. So depende kung sino mauna sa ila, kung sino mauna sa ila may ano, no, ang unang local name naton nga ihatag is si Obet, and then kung sinong second nga masulod ang iya naman nga local name si Pilandok. So paunahin na lang sila sang ano, no, ni Saudel. Ang ikatatlo naton nga bagyo nga ginamonitor, muni siyang tropical depression man si Gainari, formerly known nga si Bagyong Neneng, no. Ang location niya is 520 kilometers north of Itbayat, Patanes. Maximum sustained winds is 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Gastines, nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement siya is west-southwestward at 15 kilometers per hour. Wala mo siya actually direkta nga epekto, no, sa aton, and going towards China naman ni siya. Medyo babaw naman niya ang location. Ang iya naman ang ni actually influence is sa may southwest monsoon aton, which is dugi na pa saka ya. And dito na lang siya nag-apekto sa northern and central Luzon. So ini nga ano nato nung mga bagyo, wala pa rin siya direkta nga epekto sa aton. So diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather pa yan, no, ang tiyempo naton subong. May mga chance gyapon sa mga isolated nga mapagulan pangilat kag panagoob, dala ini sa mga localized thunderstorms. Ang hangin kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan. Ang niya magadalas ang kasarangan tubtob mabalaw niya kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:40 sa aga, magatunod ini 6:04 karon sa hapon. Ang nato ni latest weather update, ako si John Baron, maramong gid, nga salamat.
1: RMN News Panahon.
0: Maramong gid nga salamat, John Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo.
1: RMN, RMN, RMN.
0: Balita naman sa patag sang hinampang, gila sa Pilipinas Boys, nagtapos sa ikawalo nga pwesto sa FIBA Under-18 Asia Cup. Kasama mo sa Balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
3: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved non-super plus maskin pa itikibo, kagmaskin pa maskoga, gintingobang manggusti.

0: in guyabano, malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, mangkaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Nagtupa sa ikawalong nga pwesto ang Gilas Pilipinas Youth Men's Under 18 Team. Ini matapos ginluto sila sang Chinese Taipei sa battle for 7th place sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Vir sa Barkar Indoor Stadium sa India. Ini apisar sang double digit lead sang Gilas o kon 38-26 advantage sa second period. Nagtapos si Chung Moral nga may 22 points, 9 rebounds, 2 assists kag 3 steals samtang nagdugang si Ethan Aguas sang 15 points kag 7 rebounds. Sabay naman sang Chinese Taipei, nagpanguna si Carter Matthew Coleman sang iya 23 points, 15 rebounds, 4 steals kag 2 blocks. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarre Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nan sa liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, panakit sang liog naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapila sa gani, siyempre madugo na, bubuy diritso nan sa liniment oil, sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases, narasang dengue ha, sa ilasiling mga lugar, kamo hindi nyo napagulat nga makagat kamo sa lamok na posible may dalang virus sang dengue. Siguraduhan nyo nga hindi kamo makagat sa lamok, kay kung wala lamok, wala dengue. Kung wala kagat lamok, wala sang dengue. Mag-ino o mag-pangaplas nans liniment oil, may sangkap ini nga neem tree, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Abakal nyo ini sa mga butika sa bilog isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad kag siyempre sa mga nagapamati sa tagsa ka mga radyo. Good morning gid sa inyo tanan-tanan sa kay Brad Pet Madeira Bistuer. Gina-greet man aton happy happy birthday sa kay Engineer Charlie Dipra. Happy happy birthday gid engineer no sang pag-asa Iloilo. Sa kay Neon Von Perez sa Pamplona dira sa may San Juan Crisostomo Anilaw kay nanay niya Gemma kag tatay niya Narciso. No good morning kid. Kagawad Ernie Desa dira sa may Balunos sa Anilaw. Sir Jake Cirudo dira sa Balagon Anilaw. Subuman sa kadyan Pirot sa Sumagaysay dira sa Paho Pututan kag subuman sa kay Parikoy Roland Borla dira sa United Kabalikat Civicom Pavia at chapter. Good morning kid sa iyo. Sa kay Stephen Faniga, sa kay good morning Mandera, sa kay Jojo Malio, no? Lito Binias, good morning kid. Katerin Sir Mitty Abanas Romel dara sa Bulad Gimbal, sa kay Nanay Alin Disin Parayko sa Disin Ka Parayko Family dara sa Divina Grasa La Paz, good morning kid. RMN Fans Club Main Chapter gina pamunuan sila presidente sa kay Lalain na Kabuday. No, kag good morning Mandara sa RMN Fans Club Hong Kong chapter, kag RMN Fans Club Singapore at chapter. Sa makatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyay pa sa siling mga teleon na good morning gid sa kay Arnel Saunoy sa Onoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Sa kay Auntie Linda Siason dira sa Sitio Ilawod, San Carlos, Anilaw. SB Marina Boyko dira sa Banwasang, Anilaw. Maribitsay Boyko sa kay pare Mark Daniel Hainga, good morning gid dira sa Anilaw. Sa kay James Carpe dira sa Dumangas, kay Dumangas sa Public Market, good morning gid. Sir Joey Ahino Estiva dira sa Pughanan, Lambunaw. Kay Mel Gargaran, Lizel Capada, Margie Cubillas, sumaman sa kay Mary Ricabar, Mayan Morino. Sa Singapore, sa kay Rose Simaurio, Anna Brillaso, Jessly Lauro, si Salita Armada, Bijin Gonzalez, Marivic Cercado, Ninya Pinyalbers. Tanan sa inyo dahil sa Singapore, good morning. Sa sa kay kagawad Buni Kalad, good morning man. Catherine Balsumo Sakdalan, sa kay Richard Carigaba, Rod Tibobo Silogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, sa kay Irol Deriquito dira sa Barotac Nuevo, kay Maring Jasnes Yasawa si Mirinda sa Barotac Nuevo man, good morning. Kay Bong Sobretudo, Bongbong Apura, Joel Sikugal, sa kay Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., Nonoy Silobrico, sa kay Pareko John Mark Alumbro, sa kay Toto Ryan Jan Tabladilio dira sa Adgao Tubungan, good morning gid. Sa kay Vergo Ugab, kay Ma'am Belen Gabo Carion, ma'am, belated happy happy birthday. Sa kay Alma Ahenga, Aki Mimihares, Tilly P4, kagsuman sa kay Tristan Wyatt Gulay, Zaldi Bitounas, kay Bong Francisco, Nani Binero Bitsaida, sa kay Joel Tolentino, Jasmine Galeria Fakultad, Leti Tabaya Quaterno, sa kay Edwin De Los Santos, kagasubuan sa kay Edgar Morales sa Hikanal. Ngayong aga man, good morning sa kay Digna Cadao Sobretudo, sa kay Val Pastera Victor Indicar, Arlene Mandado, sa kay Recto Abilio Vicente, kay Benito Aranwes, kay Thesa Conlo, kagasubuan sa kay Greg Donosta Jr., Jimar Tanalion, kagasubuman sa kay Alice Friedrich, no, good morning gid. Sa kay Medi Cabanero, good morning gid sa inyo ha. Kag sumuman sa kay good morning mandara sa kay Jeffrey Villaluna Hibunada, Nancy Pasquin Haliares, kag sumuman sa kay good morning mandara sa kay okay, iba ni nagreet na naton. Good morning man sa kay GB Kalad, no, kag sumuman sa kay Gawad Noel Coscolwila, kaga sumuman sa kay Florencia Soraldito Kalimpay, no. Mayong aga gid ha. Salamat sa pag-upod niyo diri sa aton nga pagpangalagad kay kagawad Robert Martires dira sa may San Pedro Molo, kagawad Rami Aranyo dira sa may poblasyon Anilaw. Good morning kay kagawad Ali Montaño sa Montaño family dira sa Palaypay kay Tatay Ulik. Good morning gid sa inyo. Kag siyempre sa Tatoy Manukan and Seafood, sa kay Tito Tatoy Nanay Konseng, good morning na. Sa kay Toto Hector Tita Maritso, good morning man. Tatoy Manukan and Seafood dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, may branch sila sa Itria sa Mandurriao, kag Sumuman Airport sa Banuasang Kabatuan. Kalipatan ko to ang aton nga hello attorney. Okay pa? Okay. Pamangkot sang tagpalamati, kun bala, ano kalawig ang intervention program para sa menor de edad nga nakahimo sang krimen? Sama mo sa Balita Radyo Man Joylin para unda.
3: Hello, attorney.
4: Nakahibalo bala ka mo nga kung mapabayaan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer, kag pagkamatay. Likawan nga makaangkon sang hepatitis, kag inipaagi sa pagkaon sa matindo nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka anti-inflammatory, gani nagabulig ini pamaayo sa palanghubag sang atay. Mayara pagid sang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses, kag sa mga nagahubag nga body organ. Ginapabasog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sa masakit. Gani ano pa ginahulat mo karadyo man? Magbakal na sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa lugar sang Pasig, Chime Drugstore, Hervas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact sa numero 09485876329. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Pia, kung bala ano kalawig ang intervention program para sa menor de edad nga nakahimo sang krimen. Attorney,
5: so depende sa assessment sang
6: mga social worker.
5: Oo, depende sa nature, depende sa background, depende sa family, may family support na, may mga background kasi nagkakalain-lain yung background sang kada individual. So kamuna ang ano, muna mga factors na nag-depend, no, as to how long will the program be going on.
4: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Tatak, RMN.
2: RMN. Pagbalik ta, madalag ko na nga mga balita lokal kag mga ronda balita. alas 5:39 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
12: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa.
14: Makinig sa mabuti ka.
15: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
19: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tig-ang aplema, afford pa.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Mamakal, sumag-muti ka.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika. GTX 500.
9: Rosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Bal, dermi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Sample Plus Gold. Mabaka sa mga butika.

0: Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-GDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-GDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
9: mabakal nga butika.
10: NANS Herbal Capsule, pabaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas, pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anumang mga balatian.
7: NANS Herbal Capsule,
10: mabakal sa mga butika.
11: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
12: Alas 5.48 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
13: Unang radyo, unang balita.
12: Una kita sa dalag ko nga mga balita subong nga aga.
14: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
12: Sa mga ronda balita, masubra sa 121 million pesos nga supplemental budget number 2 sang syudad, kinaprubahan sang Iloilo City Council. Kasama mo sa balita radyo man Joel Franco.
15: City Hall Report.
16: Ginaprubahan sang Iloilo City Council ang masubra sa 121 million pesos nga supplemental budget number 2 sang Iloilo City Government. Nagalakip ini sa masubra 82.3 million pesos para sa general fund kag malapit sa 39.5 million pesos para sa local economic enterprise office o kon Iloilo. Base sa dokumento ginaprubahan sa konseho, 39 million na magkado sa General Services Office o kung GSO para sa soil cover sa sanitary landfill. Magkado naman ang 16.5 million pesos sa Office of the City Engineer na nalagipan sa 8 million pesos nga pagpatapos ng gym sa Mohon Arevalo kag 5 million pesos nga completion sa gym sa Lanet Haro. May masobra naman sa 16.47 million pesos para sa Office of the City Mayor kaya nalagipan sa 4 million para sa pagbakal sa outdoor lead wall kag masobra sa 10.1 million pesos na advances sa local markets nga among Iloilo Central kag La Paz markets. May 10.1 million naman nga magakadto para sa programa sa social services o kung si CWD o kung sa din ang 7.5 million pesos para sa traditional nga gift giving sa mga indigent families kag ang 2.6 million pesos para sa Centenarian Citizens Welfare Program. Samtang para sa local economic enterprise office may 39.5 million pesos nga lakip sa SB number 2 agud bonduhan ang utility expenses kagay sang tubig kay electricity kag cleaning program sa mga merkado sa syudad nga amo ang Iloilo Terminal Central La Paz Haro Arevalo Manduria kog ang Iloilo Slaughterhouse nang insource sang pundo ang surplus collections gikan sa business registration plates na 17.92 million pesos kag share sa national taxes alin sa calendar year 2024 value added tax nga 37.7 7.77 million pesos kag savings nga nagtingob gikan sa nakaligad nga tuig, continuing appropriations ang 2023 to 2025 kag reversions subong nga tuig kangay isang wala na gasto nga personal services savings. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
12: Samtang 55 ka mga individual madalagon nga nakadonar sang dugo sa blood donation marathon sang RMN Iloilo. Kasama mo sa Balita Radyo Man Flo Navarrete.
13: DYRI Radyo Man report.
9: Nagdangat sa 55 tanan ka mga individual ang maninilagoon nga nagdonar sang dugo sa ginpatigayon nga blood donation marathon sang RMN Iloilo sa second floor sang GT Town Center sa Barangay Ungka, Dos Pabia, Iloilo sang Agosto 23. Kaupod sang RMN Iloilo sa blood donation marathon si SK Chairman Jude Mars Erlano, kagbilog nga SK kag Barangay Council. Kabahin ini sang selebrasyon sang ika-64 nga founding anniversary sang network. Lakip sa mga nagdonar sang dugo ang program director sang istasyon nga si Radyoman Novi Guaso, kag blood donation coordinator nga si Radyoman Ernie Alinsyaga, nga ginupod pa ang iya mga kabataan.
17: Kada tuig na himo ko na, sila na mismo nag-volunteer, nag-hambal sa akon kung saan o may blood donation, kay lampas na sila 50 kilos. So, subong, timing subong, tiri, tatlo kugid ka bata, ang isa wala pa kalampas, 50 abi ang subang. Pero sa tatlo, subong, puro successful donor sila, Radyoman Flo. Apat pati sa akon subong ang nag-donate kami sa dugo. Actually, one of my fulfillment nga makita ko pareho direksyon ng utok sang kabataan ko sa ginikanan niya nga first is magbulig sa isig ka pareho because tanan man nga tawo among na dapat ginahimo ta. Well, we will not talk about the Lord nga kung ano ginhambal niya but sa pagkatawo, ta kinahanglan gid man kita magdinuligaya.
9: Pahayag naman sa isa ka overseas Filipino worker o kon OFW nga luyag niya nga magpakuha sang dugo agud nga makabulig sa tawo nga nagakinahanglan.
18: Ako sa mga plasma kag platelets. So kaga nagligad na pati ako sa radyo kay Henry nga may donation blood donation dere amo na. Ang kare sa mga kadto dere. Ato na last year pa ta ni. Ni dere man mong sako-sako lang abi. Oh, tapos kung kisa sa Tabiana, batian ko man na, may ara man ka mga blood donation dito. So medyo layo-layo abi muna. Para makabulig sa tao, bisan hindi ko man kilala. Kaya isang sa abroad ako, ang platelets kag ang plasma, very important na sa may mga cancer, mga gablooding. So dira yan, nag-donate ako. Makabulig ko sa tao, pero hindi ko man makilala ang mga tao. So in a way nga makabulig ka pala.
9: Ini nga aktibidad ang ginapasalamatan man sang RMN kag IFM Iloilo sa mga masunod nga partnership. FIP Distributions Logistics Services nga ginapanigyan ni Honorable Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center nga ginapanigyan ni Mr. Rafi Kindaw, M-Carb School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Silin Fuentes, Susi Incorporated nga ginarepresentara ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang successful blood donors ang nagbaton sang tag 5 ka kilos ang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema, samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Tinutuyo sang nasambit nga blood donation marathon nga makatipon sang dugo nga kinahanglanon sa panahon sang emerhensya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
12: Ang pagdonar sang dugo hindi na niya question pa kung ano ang mahatag niya nga bulig sa aton sini nga mga kauturan. Nakita dire sa RMN, saksi kita sa mga nagkakilanan sa nga dugo. Ilabinagid ang mga emergency bala, no, nga kinanlanon nga mga dugo ng hindi scheduled bala, no, nga mga pagkinanlan sang dugo, madamo sina katama ang nagakinahanglan. Di kisa, kita mismo dire sa RMN, nagakatublag kita, kay kisa kulang ang dugo nga mahatag sang Philippine Red Cross. Kaya sa pinapagin ka mga blood bank dire sa may syudad sa Iloilo, labi na gin sa aton nga mga hospital. So pagi sa aton nga pagbinuligay, kwa naton, madugangan naton, no, ang supply sang dugo nga ara sa aton sini nga mga blood bank labi na gid sa Philippine Red Cross. Agunto sini nga kon may emerhensya, nagakinalan kita, may ara kita sang kwaon, no? Amo na ang pinaka importante dira. Amo no hambal sa mga naga-donate sa ilang mga dugo. Why man sila kabalo kon kay sino na makadto ang ilang dugo agin donate. Why di man nila makilala na kon sino ang makadtoan sina or makinanglan sina. Pero the mere fact nga makabulig ina bisan sino man to, dako na ina nga abulig para sa ila, no? Dako ni na kontribusyon, no, para sa ila. Kaya sa mga every year nagapakuha gid sa nga dugo, no, congratulations gid sa inyo, nagapanginbulahan gid kami sa inyo. Kag padayon lang kita kay every year, no, in fact every month may ara kita blood donation drive dira sa may Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Banawasang Kabatuan. Pero every year, no, 4 times a year may dako kita nga blood donation drive nga ginapatigayon. Kag every anniversary sang RMN may mga blood donation drive kita nga kag marathon, blood donation marathon nga ginapatigayon. So salamat gid, no, sa mga nagkadto kahapon dira sa may GT Mall Pavia, nangin successful man o kung wala, ang punto nga ara ang presensya ninyo, nag-attempt ka mo nga magpakuha sa dugo, dako na ina nga bagay. Hindi lang sa amon diri sa RMN, but upod sa aton sini nga mga partners. Iwan, congratulations again sa inyo, kag salamat, ilabi na gid, no, sa 55 ka mga successful blood donors naton. Alas 5:57 ang oras diri sa aton nga pangalagad. Si Vice Mayor Lablab Baronda sang nagligad nga semana nagareklamo ini kay ang iya kuno nga mga proposed ordinance sa Iloilo City Council wala matigayon kag wala matalakay. Kag kumbaga daw ara lang dai, no, ang iya sini nga mga proposed ordinance. Ang punto o galing dire kay may pila kita ka mga konsehal nga na istorya nga ang mga proposed ordinance ni Vice Mayor Lablab Baronda ang wala man ni ma-follow up dali. Ha? Wala man ni matigayon sining ma-follow up sa mga chairman sa mga committees kung sila nabilong ang iya sining mga proposed ordinance. Kasi siyempre kung mag-proponer ka sa isa iya ka ordinansa, kung makuan ina, ma-prove ina sa first reading, gina-refer ina sa concerned committee. Kaya concerned committee, amo ina ang magkapatigayon sang public hearing or public consultation regarding sa imo sininga proposed ordinance, kag magkapatigayon sang study, kag mag-report sa floor sang sangguniang panglungsod. Pero kadamo gali sa mga proposed ordinance ni Vice Mayor Lablab Baronda nga wala nya man matigayon sini nga ma-follow up. Like for example, ang ining water break ordinance niya, gadu kaduwan na ni sa kuno ka bisis man nga ginimbitar ni Councilor Alan Saldivar, pero wala man siya magtambong. Ang masubo sini kay ginahuto nya man kuno ang copy sa proposed ordinance niya sa iya sini nga opisina. Paano abi na karon kung way man sang nga detalye ang imong ordinansa? Dibla? Kung title mo na nagkaroon ng ipasa mo to, ti paano ina matalakay sang committee, kakulay ka ba nag-coordinate sa concerned committee, nga mo iya ang mag-auyat sang sinayang mga proposed ordinance. Sa isa pagid ni daw may ara, pagid ni sa isa ka-ordinansa ko, no? Sa opisina ni Councilor Nini de la Liana, may ara man na siya sang isa ka-proposed ordinance na tuon man sa committee ba ni Councilor Nini de la Liana. Sa subong kuno ang copy, wala man gihapon mahatag. Kag title lang sa gihapon ang ara dira. Di ko baga, paano mo na karon matalakay sa committee ba? Kag may muan dira sang nagkaigo sa nga pagtuon kung wala sang unod gani. Kung title lang ang isa iya ka proposed ordinance. Kinamo sang promisa si Vice Mayor Lablab Baronda sang nagligad nga eleksyon. ang mga libre sa kaya ganito do sa Subuk ay managyapon ng mga libre sa kaya ato ganito ng bal nga pang irregular ang mga jabhar. Paano mo maabi na mapang regular ang mga jabhar kay mga kwanda kag ang mga hindi regular nga mga employee na kung kulang man gani kita sa aton siya nga budget o di mo man tanan mapasarig nga pang regular mo ni kon nga kulang man kita sa budget kada po namo sa naka job order lang sa City Hall ho kung ubusan mo ni sila pang kuhang karon pang regular karon nung gwa sa nga aton siya nga city government karon kay kang naligad nga si Mana nagreklamo ini siya nga may mga proposed ordinance nga ara lang da pero wala gid ma tarakay o ti subong amo ni ang plastada kay wala magali ma follow up wala magali makahatag sang copy dun sa ilang title ti tani makuan ini tani ma follow up ini ni Vice Mayor Lavla Baronda dila magsagad ka pa iluoy-luoy lang pero dapat nga makuan ini bala ma follow up ini kag mag-coordinate sa mga concerned chairman sa mga committees na kung saan indira maagi ang imo siling proposed ordinance. No, para nga ti, kung gusto mo nga mapasar ini, gusto mo nga mangin na ordinance sa inidiri sa syudad, dapat nga tagan ini sa nagkaigo nga igtaro pangod. Alas 6:01 sa Biyernes, mayara kita sang tree planting activity dira sa may Altachira Village sa may distrito sang Haro. 8:30 sang aga sa mga pumuluyo dira sang Altachira kag sa kaiping mga barangay no sa Quintin Salas no. Upod kamo dira sa amon kay may free nga mga seedlings kita nga pagadalon upod sa city government agunto sini nga matanom naton sa mga vacant spaces dira sa Altachira Village. Labi na gid dira sa kinid sa ilang covered gym lapit na sa may simbahan hasta ginato sa may Taytay Dampi no. May ara kita sa mga seedlings nga ginpreparar buruligan tatanom ini para nga mga empty spaces or mga vacant spaces dira sa Altachira mataruman naton sang puno sang kahoy. Kabahin gyapon ini sang aton sini nga inisyatibo nga magbulig sa city government nga magtanom sang puno sang kahoy para nga mabuligan ta kag ma pahaganhagan ang mangin epekto sang climate change diri sa syudad sang Iloilo. Pamati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga Bukol.
21: Aha.
20: Daw may sis balahaw. Rihigin si Tano ko ka Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sa magayad. Siktibo ka niyo.
19: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Inom gid kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo niya ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kag bisitahan nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation kaupod sa ila nga mga medical doctors. Ginagina kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang likalidad matinlo, kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag kita tsimpo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan ni Radyo Man Binroy Bernal. Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
19: Tatak RMN.
22: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
24: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
19: Charm
0: Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangbong kumakablog sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
23: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Anong gusto niyo? Success!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 6:07 sa aga.
2: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
4: Straight to the point. Headliners.
3: 55 katao madinalagon nga nakadonate sang dugo sa RMN and IFM Blood Donation Marathon.
5: SK official sa Barangay Ungkados, pabiya ginainganyo ang mga pamatanon nga magdonar sang dugo agun magkabulig sa nagakinahanglan.
3: Vice Mayor Baronda, makadawa ka beses nga namalibad sa pagtambong sa hearing. Rason nga wala matalakay nga yagin propose nga ordinansa suno kay Councilor Saldivar. Vice Mayor, tayto lang sang ordinansa ang nahatag suno kay Councilor Dilaliana.
5: Masobra 121 milyones ka pesos nga supplemental budget number 2 sang sudad, ginaprobahan sa Iloilo City Council.
3: Iloy, nagpanawagan nga balik doon man sila sang tag-iya sang salakyan nga nakabunggo sa ginasakyan nga motor sang anak sa Batad, Iloilo. Balita Nasyonal, Congressman ginaplano pag-ban sang social media sa kabataan nga nag-edad 13 panubo kagpag-regulate para naman sa mga pamatanon.
5: Sa international news, Iran ginkondenar ang plano sang US nga mag-anunsyo sang bago nga mga sanction.
3: Sa negosyo, supply sang kuryente sa Visayas kag Mindanao hindi pa manginistable tubtob sa September suno sa Department of Energy.
5: Sa Hinampanggilas, Pilipinas boys nagtapos sa 8 pwesto sa FIBA Under 18 Asia Cup.
3: Kag sa showbiz, manager ni Bea Alonso nagbulag na sa iya bangod kay ginahilabtan sini ang kasal sang aktres.
5: Man. Sa extra wow balita, gansa ginakabig or ginkabig nga baganihan bangod sang iya bulig nga maluwas sa sunog ang isa kagatos kamanok kag pabo.
3: Tingnan ang gawad ba niya sini. So, may sunog, ginatawag niya nga mo niya. Bugtaw sila eh.
2: Tatak RMN.
3: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
5: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na ng Lunes, Agosto 24, 2026.
3: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
5: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
4: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, Panahon.
6: Ini ang lakad sang panahon, subo nga adlaw. Padayon nga nag-apekto ang southwest monsoon sa northern kag central Luzon. Sini nga Lunes, Agosto 24, nga nagadala sa pag-ulan kag pagpanaguob sa pila ka mga lugar. Samtang tatlo naman ka bagyo ang yara sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Una ang bagyo Saldel nga may maximum sustained wind ng 175 km per hour. Kag pagmadlos tugtog 215 km per hour, nagahulag ini pa northwest sa kadasigon nga 30 km per hour. Ikaduwa, ang Tropical Depression Gaynare nga anay bagyo Neneng. May maximum sustained wind nga 55 km per hour kag gustiness tugtog 70 km per hour. Nagahulag ini pa katundan, bagatnan, nakatundan. Samtang may isa pa ka tropical depression sa nasidlangan sa southeastern Luzon nga may maximum sustained wind nga 55 km per hour kag pagmadlos tugtog 70 km per hour. Diri sa aton sa Western Visayas, partikular na sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, mangin maayo ang panahon sa buong adlaw, apang may mga chance sa gihapon sa pagtupas ng ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sa localized thunderstorms. Makasarangan ang hangin nga magahuyop sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tugtog mabalod nga mga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa buong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa ninga aga kag magatunod la sa east 4 karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa, Iloilo, Radyo Mantia, Panas Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Malantayan ta naman ni Boss Idol, pero makusog siya, no?
5: Actually, kusog siya, Radyo Manuvi. Pero ang iyang sentro, pasaka siya, daw hindi niya kita masudlan.
3: Uy, naku, gasalig. Sinang sentro hindi magsulod sa ato. Pinagligan, uy, man ganit. Bagyo din.
5: Amun na ganit. Pero wala na ba lang, at least, bisan paano,
3: hindi
5: sa sentro, kibag siya. So, hindi sa mag-sakamgid sa Pilipinas, masaka sa pababaw, Radyo Manuvi. Pero tiyan mo manahambal mo, nagligad, way man bagyo, ba man.
3: Sa detalye, sa ngaton mga balita, lokal.
5: Ginainga niyo sa sanggunyang kabataan na SK official sa Barangay Ungkados, Pavia, ang mga pamatanon nga padayon nga sakdagon, ang mga bloodletting activity sila binang iya sang RMN Iloilo ug makabulig sa mga nagakinanglan. Sunod kay SK Chairman Jude Mars Erlano sa Barangay Ungkados, Pavia, nga pinaagi sa pagdunal sa dugo malikaw man ang pamatanon sa halit sang illegal nga droga. Payag pa ni Erlano nga sa mga successful donors, 22 gidiri ang mga pamatanon kun sa din nagbato na mga inisang tag 5 kagatos ka pesos nga cash.
7: So we are so very thankful sa tanging nagdonate, especially sa mga youth, because one of the purpose ng admon nga blood donation is mapalayo ang mga kabataan sa droga or sa illegal drugs. So if you are donating sa aton nga blood donation drive, one of the reason wala ikaw ga take drugs. And especially alcohol-free mo lawas, and also it's a win-win situation man nga once na mag-donate ka, maka-replenish yung imong blood, and also makabulig ka sa isa ka tawo.
5: Ang gabahin sa pahayag ni SK Chairman Jude Mars Erlano.
3: Sa piyak nga bahin, ginatag ni Councilor Nene Dilaliana nga wala sang conflict sa tunga nila ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Ini matapos maglaptang huring-huring adaw kaangay nga may lainay isang buot sa tunga sang duha ka konsehal. Matapos nga wala ginugyunan ni Cabaluna ang proposal ni Dilaliana angot sa pagsulundan sa pedestrian lane. Sa interview sang RMN Iloilo kay Dilaliana, gin-confirm sini nga wala sila sang lainay isang buot ni Cabaluna bangod nagsuwestiyon man gani ini sa iya nga sa baylo nga mag-propose ang ordinansa, i-amend na lang ang existing traffic laws kag pataasan ang penalidad. Sunod pa kay Dilaliana, kilalahay na sila ni Cabaluna sang kolehiyo pa lang, gani hindi niya makabig nga may konflikto sa ilang adua nga pareho man nga yara sa idalom sang isa ka partido.
8: Ang iyang recommendation kay siyang chairman, ang iyang recommendation is to amend the penalty, pataason. Wala. Kay kung madumduman ta si Councilor Cabaluna sa college pa kami kilalahay na kami na ang I think ano na accountancy na siya o commerce ako polsay, dahil na ginatugpo kami na sana mag-debate or mag-extemporaneous speaking contest. Wala kami sa malain nga sa isa kay isa.
3: Lakip man saya ginatag nga wala sila sang lainay sang buot bangod nga wala siya napilian sang partido nga mangin kandidato vice mayor. Payag niya, wala pa mag-init ang iya buli sa pagkakonsyal kag may baluan niya kundi lang kutob ang iya ikasarang.
8: Wala pa galit nag-init buli ta sa pagkakonsyal kag Diyos ko, hindi ko. I know my worth. Balaan okay. kuya kung astadiin lang ang limitasyon mo, balaan kuya kung astadiin ka lang. Wala kag wala kuya nag-handom. Okay na po sa pag wala o. Okay na po hatag sa mga senior.
3: Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Nene Dilaliana. Kasi may bet sila, no? Ang isa dati si Rex Rabiay.
5: Ay, posible na. Posible
3: pero
5: na.
3: Pero ang munambal ni Love sa kay Cabaluna, love him or hate him, kaduwa sa'yo mag number one.
5: Tiyo, amula na yun.
3: So, meaning may sumulunod, gijaya nga iya eh.
5: Di, hindi man iya Radyo Manuvi mag number one, kaya kung numero iya mo, nagwa iya sa numero nga damo sa iya buto mo.
3: Yes.
5: Magaradyo man, nagpatag si Councilor Alan Saldivar sa pinaga mga rason kung nga atub-tub-subong wala sa paghulag ang ginapropose ni Vice Mayor Lady Julie Grace Barunda sa idalom sa Joint Committee sini sa health kag ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson sa education. Ang nasambit ka proposal sa Vice Alcalde, amo ang proposed ordinance requiring water break periods in schools and offices nga gin-refer sa May 26 sunod sa records ng City Council. Sunod kay Councilor Saldivar bilang lead committee, ginaktuhan niya inipagi sa pagpreparar gilayon sa mga request letters nga magkakondak sang committee hearing. may mga gin-invite naman sila ng mga stakeholders para diri. Apang sang nagpadala ini sang sulat sa opisina ni Baronda, naghambalang staff sang vice alcalde suno sa iya nga indi ini makatambong bangod sa prior commitments. Nasulit pa ang among imbitasyon suno sa iya apang sa ikaduhang beses sa parehong rason indi ini makatambong sa committee hearing.
9: So may mga letter sa aging pa-receive sa iya nga office. At to the extent gani, no, may mga ara na kami sa mga partners and stakeholders nga gin pang-invite for the committee hearing. Pwede yung ato niya nga office. But then again, naghambal ang iya nga staff there sa office nga she was not then available during that time because of prior commitment. But then wala kita nag-unta, no, nag-request pagkita no, sa isang ka-date wherein mga committee hearing na gin-ini. Kaya the same thing happened na wala matigayon kay it's because na may mga prior commitments naman si Vice.
5: Payag pa ni Zaldivar, nag-request man ini isang draft sang proposed ordinance ni Baronda agud kuntaring matunaan niya kag makadeliberate sa maayo apang wala man sa ginhatag ang opisina sang busy alcalde.
9: Well, oo, no. Kay to the extent nga dinhambalan kami nga during the time na lang sang committee hearing dira na lang ihatag ang draft. But hindi man na pwede kay ti as chairman sang committee on health. I have to research to study also the ordinance.
5: Para kay Saldivar, wala man niya nakitaan sang urgency ang among proposed ordinance sa among tion sa piyak sa matuod yara ini sa kasagsagan sang tigilinit bango nagapati siya. Nga common sense naman nga preparahan ang mga estudyante sang balon nga tubig sa eskwelahan bilang kabahin na sa naandan sa maginikanan. Bisan gani ang mga eskwelahan suno sa iya, may gintukod na nga mga potable water para sa mga kabataan. Sa piyak si Rikusuno kay Saldivar, iya nga ginaaktuhan ang ginadusong ordinansa kag wala ini ginapabayan, wala isapayan sa partido nga ilan nalakipan bangod nagapati siya nga relevant ini kag makapaayo sa publiko.
3: Angot sini ang chairman sang Committee on Education nga ginpadalaan man sining ordinansa nga ginhambal man sang vice mayor nga wala naga sapak sa ordinansa, maingkaw pud natong digidugay si Councilor Rodolph Ganzon. Sa kaangot sa gihapon nga balita, hugot nga ginpanginwala ni Councilor Nene Dilaliana nga ginpatulog sa iya komitiba ang isa ka ginapropose nga ordinansa ni Vice Mayor Lablab Baronda. Kasunod din sa payag sang Vice Alcalde nga nagtulog lang sa nagkalain-lain nga committee ang iya 13 ka ordinansa. Sando sa data, gikan sa Iloilo City Council, may pinakadugay nga nakapending sa Committee on Information, Technology and Computerization nga ginpamunaan ni Councilor Dilaliana. Iniamo ang proposed ordinance establishing a 3-digit emergency hotline number nga gin-refer sang Agosto 13 kag karon delay na sang 332 kadlaw. Patag ni Dilaliana, ginaktuhan ini sang iya komitiba bangod nga ginpaidalom ini sa committee hearing nga gintambungan mismo sang City Budget Office kag iban pa nga stakeholders. Apang sunod sa konsyal, nag-ako mismo ang budget office nga hindi ini makasarang o kung masarangan kag wala sang bastante nga budget para dire bangod mahimo ini nga mag-demand sang minilyon ka pesos nga pundo para sa maintenance ang software nga kinanglanon. Ginsiling man sang konsyal nga magluwas nga ila ini nga ginhiring, wala man sa nahatag nga draft sang proposal si Baronda, magluwas sa title lang sa ordinansa nga iya ginsumiter.
8: Sa amon nga pag committee hearing, nagambal ang budget office ta. Hindi kita kasarang. Ibalaan mo ang mag-handle sinisang software, may maintenance, data banking mo, milyon, siguro 8 million. And ginahulat ko pa si Vice Mayor Labaronda maghatag sa akon sa iya proposed ordinance. Kaya ang hinatag lang sa akon is ano lang is title lang.
3: Ang kabayan sa paig ni Councilor Dilaliana, para sa iya wala ini nagakaulugan nga may disgusto sila sa isa kag isa bangod sa partido kay ginsuportahan man gani niya ang Freedom of Information Ordinance ni Councilor Shin Marie Mabilog nga kapartido man ni Baronda. Dugang pa niya sa City Council, papisan-pisan na ang diskarte agod mangin madinalago na mga ginadusong ordinansa para sa ikaayo sang pumuluyo. Eh, sa Agantimuka, Naro National Chair ka, ano to? National Movement for Young Legislators. De, tapos magsagad ka kareklamo, ikaw manggaling way gaten sa public hearing sang imordinansa? Why ka man nag-submit sang kopya sa ordinansa mo tayong hiringon abi sa mga upod mga konsihal da?
5: Nga mareklamo ka kay ikaw galing may kapaltahan?
3: Oo.
5: Dayon ang gwa mo abi. Dogina kaluluoy ka. Inang daw nagwa blara Jumanovi nga ikaw ang ikaw ya ang kamunga duwa ni Sin Marie. Kaluluoy ka mo kay kalabanan dira majority. So makwa ninyo ang balatsyago no san tawo nga si Lablab. Kaluluoy gid. Hindi man nagali amo nang istorya Vice Mayor.
3: Te anong ustisya sina sa mga pumuluyo sa Sudan? Pasar ka ka ordinansa. Way ka man gatambong, way ka man ga submit title malang gin submit mo. Tapos itudlo mong iban nga why ginasapak ang ordinansa mo?
5: Anong gusto mo, ma'am, pagwaon, ma'am? Nga gilapunggan ka, gid, kay para kay oposisyon ka mo. Amo na gusto ko nga iambala.
3: Why sa sang matudlo nga abi, accomplishment as vice mayor?
5: Why ka accomplishment, eh?
3: Dayon na itudlo niya mga konsihal, pero sa pagkamatuod, why man sa nag-effort, nga mapasar ang ordinansa niya?
5: Kaya ang ambal mo, di ba, sa interview sa imo, sila ginapunggan ang ginapabayaan. Di ginapabayaan, sumumang kuto na mo, no? Tanan sila gambalo. Kasi sila nga, ikaw man ganito, yung way maghatag man sa ginapangayo nila.
3: So, duha na lang ka-konsyal ang way tapamalabot si Councilor Rudolph Ganzon sa water break ordinance niya. Kag atong sakay Councilor Sedfrey Cabaluna naman, no? Nga related man sa transportation. So karon na isa-isa honta ina. Oras sa 6:23 ang aga, break na sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix.
5: Nagapati si House Deputy Speaker kag Iloilo First District Congresswoman Janet Garin nga nagkabulig ang testimonya ni Gina Acosta sa papabakos ang kaso bato kay Vice President Sara Duterte. Si Acosta nga nagserbi bilang former Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President ang ginpresentar nga hostile witness ang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa interview sa RM ni Iloilo kay Garin gipayag sini nga paagi sa testimonya ni Acosta. Napakita sa publiko ang inihusto nga pag-usar sang confidential funds

0: when you are talking about confidential funds. Ikarawa niya daw hindi ma-pinpoint ng SDO ang rason nga naga din siya gin-usab. No, kag ang ikatulo lang gid niya, although this is not directly related to the impeachment complaint, ginapakita sa sitwasyon nga niya na it's very dangerous, no, in terms of our governance. Hindi pwede nga bangod kay ginrekomenda ka kang imo superior, ikaw na dayon ang isulod. No, the SDO should be a career person nga nakaintindi sa ana ubrak.
1: Ang gabayin sa ang pahayag ni House Deputy Speaker kay Iloilo First District Congresswoman Janet Garin.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:25 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Margoso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, ag sa mahigko nga dugo nga nagadala sang balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Nagapanawagan ng Iloy sa isa sa mga biktima sa nabungguan ng motorsiklo sa Batad, Iloilo, nga balik doon man sila sa tag-iyas ng salakyan nga nakabunggo sa ila anak sa nagligad ng Agosto 6, 2026 ang kagahon. Sunod sa Iloy nga si Ivy Grace sa Bayunon, tumandok sa Barangay Balabag, Pavia, isang 19 anyos nga anak nga lalaki sa mga angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa pickup nga ginapanagiyahan ni Dr. Lilian Islabra, Hospital Chief sang Representative Pedro Trono Memorial Hospital sa Gimbal. Tatlo tanan ang sakay sang motorsiklo na kipnang ianak kapang lunsay ini nagtabog bangod sa impact sang nakaangkon sang bali sa lawas. Payag sang Iloy, nagsapol kuntani sila sa police station sang Osto Otso apang wala man sila ginsipot sang kampo sang doktor kag wala man si Police Staff Sergeant Ellen Jade Escropulo ngamong imbestigador sang kaso kagamuman ang nag-schedule sang ilang pagatubangay. Dugang paniya, sunod silang nagsapol sa Augusto 11 apang sa namit lang na sini nga naghahingyo sila sang bulig ginpayag niyang gilayon nga nagsabat ang doktor nga hindi siya pag-obligaron bangod wala inis ang obligasyon sa ila nga kabataan nga nadisgrasya. Ginako ni Abby Grace nga nasakitan siya sang iya nabatian. Ilabi pa nga ginpanginwala ni Islabra nga sila nakabunggo sa motorsiklo kundi sila amo ang ginbungguan. Sini kabangdanan nga may dalaman ini nga quotation sang damage sa ila sa lakyan. Labi pa gin kasakit sang buhot sang Iloy bago gininsister man mismo sa imbestigador nga si Escropulo nga wala sang obligasyon ang doktor sang ginpangayuan nila ini sang kopya sang investigation report. Suno saya hindi manami ang pagtratar sa ila sini kag nagsiling pa nga magkadto na lang sa prosecutor's office kag dito magkuha sang kopya. Nakaibaluman si Ivy Grace nga wala sa may gusto sa natabo apan nagahingyo sila nga balik doon man sila bangod dako man ang gasto nila sa pagpabulong sang ianak nga nabali ang tuo nga tiil kag fractured man ang tuo nga kamot. Luyag man niya nga ireklamo sa National Police Commission ang hindi manami nga pagtratar sa iya ni Escropulo agod hindi na mapamarisan ang sang iban nga pulis. Bukas naman ang RMN Iloilo sa bahay ni Islabra kag sang investigador nga gina reklamo. Wala talang ni Mabtan na busa idol mo. Well, ang ginaistoryahan natin diri subong hindi na gani kung sino ang may sala.
4: Oo.
3: No? Doktor ka, ara ka nagatrabaho sa gobyerno, tapos ti sa pagka-doktor mo, hindi bala nung training gani, anong oath ninyo, maging compassionate ka sa imong pasyente, kag sa tao. Area mismo, bisan sila pang nagbunggo sa salakyan mo sila nakabunggo, gamay nga bagay. No? So, sa gasto, sa kay Doktora Islabra, Gimbal District Hospital, siya ang chief.
4: So, siya guro?
3: Oo, tiyan mo nga bal nila.
4: Siguro, siguro.
3: Doktora Islabra.
4: Islabra, ti mga taga-Jakuan guro na? Igbaras guro
3: hindi na.
4: Na
3: kami pagpilita sa RMN. Nga si Governor Defensor pa, ang boss mo, pabayro namon sa gasto. Kay kung si Gob karon ang tatuan namon, mabulig na si Gob. Pero mamangkot na si Gob. Tinga nga wala niya ginubra ni Dr. Islabra ang iya. Pwede maubra da. Tindi na kami paghulata, Dr. Islabra, nga si Governor pa ang ambalo namon nga mong mabayad sa gasto.
4: Balan mo, Dok, iniinita na pagbinaisan kung sino nakabunggo or paano nabunggo or anong rason. Eh, bala tsagon ka man.
3: Gani, doktor ka, gaubra ka sa gobyerno.
4: Ubra ka sa gobyerno.
3: Ining pulis nga ini nga si Escropulo, Chief, Sergeant, hindi na kami paghulata nga subong aga maunahan mo pa kami kadto or maunahan ka pa namon kadto

0: sa kay Colonel Bayani Rosalan. Kag maurahan ka pa kadto namon sa National Police Commission. Subo nga gasulbaran nyo na ni ang problema nyo. Agi na istoryahan tadi hindi na gani kung sino may sala. No? Wala sang may gusto sa aksidente. So pinakamayad sinatindiron nyo na ang mga kinanglanon sa tao. Amo ni kisa naganubo ang kumpiyansa sa tao sa pulis. Kay ang mga tinaga balakon kay isa nga deserving sang empathy. Ang mga circumstance deserving sang empathy ninyo, wala kamo sang amo sina kanubo sang emotional quotient sa mga pulis ta. Tiyamak mo nag-set ka sang meeting, absent ka. Ano ka nga klase ka pulis? Sa dirap lang ginausgaranta ka. Ano ka klase ka professional? Nga nag-set ka sang meeting, nga balaan mo may ginabantayan nga pasyente ang ginpang-set mo. Nagkawat na sang oras kadtuda sa ginset mo nga schedule. Why ka man?
1: Kinanglan ko rumang sabat ni si Scrupulo. Kay kalaway Radyo Manovis ang style niya balaya sa investigasyon. Kaya ang hambal sa pulis nga si Scrupulo, siling niya, mangayo sang investigation report ang victim. Ining nagareklamo Radyo Manovi. Ginambalan niya, siling niya, kadtulang kamo sa prosecutor's office.
0: Sabi.
1: Kaya dito magkuha kopya, yun di ka, kakakaroon lang po saan takakaroon ay. Aga ka pa karoon.
0: Aga ka pa, no? Ay kagigapugo, no?
1: Din mano to sa prosecutor's office.
0: Ikaw ang investigador, sila ang persons involved sa kaso. Why sila kinamatarong mangayo sang results ng investigation?
1: Ano?
0: O nag-amok na because kay hospital chief sa provincial government ang other party.
1: Diba?
0: Sa kay doktora is labrado, why kami kakilala sa imo? Why man kami sang engagement sa imo? Pero subong aga, malampas kagid kundi nyo ni Masetol.
1: Dodo na lang ayan ng Kumbala Radyo Manubi.
0: Kinakulta subong aga pa, liog kupukaw sa mga driver da ka mga gwardya ni Governor Defensor. Kagliyo gani sa kay Dr. Raul Banyas, ang aton provincial administrator, do. Pwede ni mapatawag si Isla Bra, dahil mapatawag ining mga pamilya. O kag mga sa norte ni Doc na tabo sa inyo lugar to ho.
1: Maluoy man sa mga tao.
0: Tapos ang ning pulis ngayon ay patawag para isa kaagi. Hindi na kamo kinanglan, gani magkinasuhay siniya. Hindi na ni dapat ginradyo ah.
1: Hindi, balanta man na gyapon, mabalanta na Radyo Manubi. Oo, may dilode prinsa gidman nga nakabunggo. Ay, ini, ang aton abi subong, ang biktima, abi, may nabalian ang biktima mo. Ti karong kay nabalian ang biktima, ti ano, tulukon talang ina. Bitbito ni Dr. Sang ni Dr. Isla Bratos, niyari gani quotation sa ngamon nga.
0: Oo, tiyamak mo. Gapaminsar ang iban sang balda sang lawas, ang imoya ang balda sang salakyan mo.
1: Ang balda!
0: Asip bala ang salakyan mo, hindi na yan replaceable. Ang lawas ang tao bilang doktor, balaan mo na, hindi na replaceable.
1: Bali ang tao eh. Ang balda sa imo nga salakyan, kay gadalagan pa man na, pwede na iya makakuan, pwede na iya mahilot. Pwede na, dalit lang na iya, may insurance man ina. Balaan taman nga may mga insurance man ina.
0: Pag sa kadamo, bala sa nagaraya nga doktor nga mangin hospital chief, ikaw ginang pili, ginpili sa provincial government ngay butang da?
1: Siguro maano lang ko, gina, base pwede nyo ni ma-istoryahan kag ma... Matawahay bala kay ni magsaka di ang tao sa amon. Galain nila buot eh. Labi na gid sa pulis no.
0: Nabalian ang pamilya mo tapos ginschedule ka way nag-appear sang nag-appear na balon ka malang kung gusto mo copy sa investigation report kadtok mo sa prosecutor's office meaning kaso lang kamo eh. Amo nang point nila.
1: Amo na sir.
0: Si Dr. Rice Labra naman, Dok, ang ginapangayo sa imo hindi ang legalidad. Kung sinong insakto, compassion. Bilang isa ka doktor.
1: Eh, doktor ka man, ang balalang dati. Bisan pa nga kamu iyang nabungguan. Kaya ang gagawa sa investigation, daw mo na eh. Nga daw sila kuno ang nakabunggo, ang nakamotor kuno nakabunggo, Radyo Manovi. Pero ti, mamay balatsagun ka man. Siguro pag abot dito, pwede nga mabuligan mo man ang pasyente. Gamay nga bagay para na sa inyo nga mga doktor. Then para sa pulis, hindi man magamun ang batasan. Sinsya ka lang na bulanta ka nga lampusan. Pero Radyo Manovi, daw hindi ko ka saho bala iya sang...
0: Chip, pabalo ko lang chip, ay Kuya Kambal, si mo lampusan ta ka chip ha?
1: Pero pasinsya ka lang chip ha? Hindi taman... Doaga pa bala Radyo Manovi, mambalang saya nga... Dito kuno iya makadto sa prosecutor's office.
0: Daw nalipat sa Jay Sao. Pwede man na yama. Lampusan sang ano, Busaydon?
1: Lampusan sa mga pamangkot.
0: Kaya raman lang gali. Ah.
1: Ipasinsya ka lang, chip ka lampusan ta ka sa mga pamangkot. Kay... Daw nakibot lang ako bala, nga ang tao, kapangadto na sa imo, din mambal ka lang dito lang kamukupya. Kuwasang kopya sa prosecutor's office. Sa ano nga kopya?
0: Sige, sa kay Sergeant Scrupulo. Sir, pili ka. Tawagan ka namon, explain mong bahin mo. Kay Doktora Islabra, tawagan ka namon, explain mong bahin mo. Or, isettle nyo nalang ni Subong Adlaw. Istorya bala ka mo, hindi nyo napagpalawigan na. Kay wala na kita ka-istorya kung sino ang insakto kagsala. No? Gina-istoryahan tadi, kung paano ka mo mag-atinder sa balatsagon sa isa kag-isa. Hindi mo nakawalan, gidsay mo, kuro kung magambal ka nga. Sige, why man kubligasyon sa inyo, based investigation, pero ti mabuli.
1: Na, wala muna tani yan nila Buster Batian.
0: Hindi ba?
1: Muna tani gusto nato na Batian.
0: Ako man sa pulis. Sa investigation, baw ka mugid ang nagbunggo. Pero, ninsindihan ko nga may nabali sa inyo. So, ti, ibiling ko na ni kay Doc kung paano nyo na istoryahan ang pagbinuligay ninyo. Sabi sa mga pulis, bla, pagtuon ka mo sa basic nga human relation.
1: Eh, kaya bala ba, kamu bala, pa, kamu bala patunga sa mga pulis? Kamu patung inyo bala? Timang bala tunga, oo kami na, muna kabunggo, pero Doc, kuhanin na lang ni Bido ko ah. Hindi na pagpalabuta sa mga kinasuhanay. Balanta man na radyo manuwing kinasuhanay nga madugay pa ina, makuri ina. Dayon, hindi na bala magdugang pa sa mga hambalanon nga makasakit sa balatsagon sa isa kag-isa.
0: Tingaling, Jace, hindi man ako yung utod sang gobernador sang Iloilo. Tugyanta na lang sa utod niya ang pagpabalo, guro kay utol niya. Tol?
1: Di, daw hindi pa pamatsa Kuya Radyo Manuwi, hindi pa niya kinanglan gani sang gobernador mabalaan. Ah, kay una bes, sa pagkatao mo lang, kung nakadisgrasya ka, ako bisan wala makukwarta, no? Ikagi man kubunggo, mubungguan kong bata sa una. Hindi man akong sala. Pero Radyo Manuwi, gindala ko ginang bata sa ospital.
0: Huwag man balabayad manawagan sa utod.
1: Di ba?
0: Why man bala bayad jes manawagan sa utod
1: di bala di hatag bala, bala naman na ni
0: manglampos na gani
1: eh. Di ba bala ng mga no, bagay ngayon na do
0: anong panawagan tol
1: bala da si guba iyan na yan bala da sa
0: dugong Arlos dugong serbisyo RMN pero ka panawagan kita ka pangabay kita sa kay Gob kag kay Dr. Raul Banyas. Hindi nyo ni obligasyon na, no? Pero patungin nyo na lang. Amo na lang ang pangabay ta. Hindi tanan ni pagpalawigon kay Dr. Isla Braga kay Sergeant Escrupulo. Kay Sir kon madalman ka kaso gini ang imo.
1: Nalaw ayan gi kuya kay Escrupulo eh.
0: Tapos sa kay Dr. Isla Braga naman, ti kay ra ka bisa gobyerno.
1: Saan paano man?
0: Hindi nga may gabit-bit to sang resulta sang bali sang lawas ng tao, imo ya bit-bit ang guba sa imo sa lakyan ti do. Do ka insensitive naman sa aton sinako na muna. Di blaway kada sala pero
1: way kada pero
0: sa pagka insensitive bala daw medyo kalaway.
1: Ang no? Pinaka the best da tani no. Kuya Radyo Manuwi, sila niya kabukabunggo. Oh, ari ako na nabungguan nyo ni, gasto man ning akon. Pero ti kay nabung nakabunggo ka mo, pigado man kamo. Makuan lang ko mabulig lang ko sinyo ha. Eh, pero hindi man niya gakahulugan Radyo Manuwi nga siya mabayan sina tanan kay una bes. Why man siya kabunggo mo, siya yang ginbungguan pero hindi lang kita mangin insensitive bala nga daw para sa mga victim. Daw why gid sila bala ya Radyo Manuwi gin gintalupangod kay may bali sila mo. May ara iya sang tao nga nagapasakit sa ospital.
0: Kung hindi ni doktor si Dr. Isla Bra, hindi ako yung mag-demand sang amo
1: sila. Daw why man gid ni Radyo Manuwi.
0: Galing kay doktor sabi. No, nature sang profession mo. Compassionate ka dapat. Amo man lang na. Tatak RMN. Alas 6:38 sa detalye sa aton balita nasyonal. Gindraft na sa House of Representatives ang tikang nga magapatuman sang total social media kag online gaming platform ban sa mga kabataan nga nagaedad 13 panubo samtang ginaregulate ang paggamit sang social media sa mga nagaedad 14 pa 17. Inisuno kay Pasig Congressman Roman Romulo, House Committee on Basic Education and Culture Chairperson, kasunod sa pagpanglutang sa eskwelahan sa Zamboanga City, kusarin duha ka estudyante ang napatay. Pahayag ni dapat may opisina sa Pilipinas ang social media kag online gaming platforms antes panugutan ang access sa Filipino consumers. Nagaplano man ang Kongreso nga mag-establish sang classification board para sa online gaming platforms nga mag-monitor sang online games antes mangin available sa bataon nga mga player. Dugang pa ni Kong Romulo, nagaplanong Committee on Welfare of Children nga tapuson ang hearing sa ikaduha nga semana sang Setyembre.
1: Ginkonsiderar sa House Prosecution Team sa pagpanubo sa numero sa mga testigo nga ipresentar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sunod kay Prosecution Joel Choa. Payag niya lakip sa ginatunan nila amo ang mga testigo nga mahimo makapadugay sa proceedings. Dugang pa ni Choa luyag nila nga parasigon ang proceedings nga wala nagsakripiso sa unod sang kun ano ang luyag nila nga ipresentar. Nagalukar ang Senate Impeachment Court sa 31 kadlaw para sa pagpresentar sa ebidensya sa ginaligar misyo sang confidential fund sang vice presidente.
0: Tatak RMN. Ang balita ganyo na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares nyo ang Mighty C alkaline na acidic hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa health news, paano bala malikawan ang pagbiring sang tiil kung gabi?
1: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth pagsuporta sa smoke-free public transport magkabulig sa Dunang Manggad.
0: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, mabulosan ang online greetings ni Busa Idol. Kag pagbalik ta, maingkaupod ta si City Councilor Rudolph Ganzon, ang chairman sang Committee on Education sa Iloilo City Council. Lasais 41 sang aga.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban.
9: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. So certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Gigan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala stress. Bangod sini. Permi na ko hagard. Kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko. Kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E. Kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress. Hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:45 sang aga. Standby la buton ta sini nga oras si Councilor Rodolfo Ganzon. Ang masunod nga balita, dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang aton kadugan. Ikaw kita risgo, sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganay para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabuti ka, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sa ato naman nga tingog giligaynon subong aga mga radyo man ang tigulo kabulakan pagabasahon ni radyo man Fia May Otero.
7: Tingog giligaynon ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog giligaynon.
8: Ining binalaybay, ginatiguluhan, kabulakan. Naglabay sa durawan, matahom nga kabulakan. Alibangbang nahapunan sa mga buyog, subong man. Isang aga na siplatan, danyag nga walay sanglitan. Masili ang ilang duag, pasundayag pagkadalag. Mga pispis nga gahapon, nga tinguha nga suyupon. Yan ang duga nga dugusnon, masuyop mahimayaon. Kabulakan nagatuhaw sa masamikong paghanduraw. Gabi man o kun adlaw, nakapanas sang kapungaw. Ining binalabay ginsulat ni Nitz A. Balayros katapos ang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo. Capigenio.
5: Oras alas 6:49 sang aga. Sa aton nga linya risubong si Councilor Rodolfo Ganzon, Chairman sang Committee on Education sa Iloilo City Council. Councilor, si Radyo Man Novi kag si Boss Idol. Good morning.
9: Radyo Man Novi, Boss Idol, mayong aga gid, mayong Lunes sa tanan sa siyudad sa Iloilo.
5: Councilor, salamat gising sa inyo. Nalabot na namon ang iban nga mga konsyal nga na-mention ni Vice Mayor Lablab Baronda. Kag imo naman tuka subong kay na-mention ka nga ang iyang ordinansa gid propose nga maghatag sang water break sa mga estudyante sa mga eskwelahan kag subong man sa mga private offices. More than 300 days na kuno nga natulugan sa imong komitiba. Si Councilor Alan Saldivar kay joint ini kay may health impact ini. Nagsiling kaduha niya gin-invite si Vice Mayor, why man nagtambong kag nangayo sa sangkopya sang ordinance, why man naghatag sa imo nga bahin sa Committee on Education na anong imo nga pag-explicar sini sa ginahambal sang Vice Mayor nga Ginapabayaan nyo nga tala kayo nang iyagin na propose ng ordinansa, Councilor Gansol.
9: Yes, Rajuman Novi. Actually, nakapasargin man si ato na Vice Mayor La Baron Dasang Ina na ordinansa. However, why ko kabalong na dugayan ina kay kadamo na bagay ang mga ato na pati consider, no? After passing that ordinance in first reading, dapat within 30 days, inahiring ina. So dapat may body na ina na ginapasa sa atong chairman, kaga ina na ordinansa, bali joint committee lang ang ato na Committee on Education, and ang lead committee na ito na si Councilor Alan, ang chairman sa Committee on Health. So gaulat na lang kita sa ato na hearing, na kinipatawag, kag kung may mga stakeholders na dapat imbitahan, ina-coordinate na ito na chairman or maski sa ato na committee ba bilang chairman sa education, dapat ma-coordinate kita ato ng proponent para ma-castar na ito na mapatawag ang mga stakeholders na dapat mag-tambong sa atong committee hearing kada aton madiskusyonan, kada matalakay ang ordinansa. However, though medyo naalang-alangan man guro ang both sides, no, ang proponent, kaya ito alang-alang man mapatawag si Chairman Alan, Councilor Alan Saldivar, kung wala man na first ang body, kung wala na plastar. No?
5: Normally, Councilor, kung sa first reading, pag-refer, okay, ginayada yun. Pero after sina, dapat sa committee hearing, isubmit mo na ang unod sang ordinansa ginambal mo. So, si Councilor Saldivar, being the head sang lead committee, sa inyong joint committee hearing, nagambal nga why nakasubmit sang kopya, sang body sang ordinansa si Vice Mayor Barunda. Muna yung atiway man sa santala kayon to. Amo man ang imo subong ginambal kay wala man sang nasubmit, why ka man sang imbitaron kay why ka man kabalok ano ang ipasabat mo to sa imbitaron mo kay why sa naghatag sang kopya sang ordinansa.
9: Yes, Councilor Alan, amo man ang amon proceduralin sang una. Ang kay kabalo mo na si anay Councilor Love Baronda, ay malawig man siya naging konsyal, na ina na mga bagay dapat ma-actionan in within 30 days.
5: Okay, so ito ang unang first, no? Ano pang ikaduwa ang liwag mo yung bal, Councilor?
9: Liwag?
5: Siling mo, tiyamon niway, sa kasubmit sang body sang ordinansya, ay ikaduwa, sir, anong explanation mo?
9: Yes, ini na mga bagay, no? Basta sa kayuhan sang pumuluyo, wala ginaduwa-duwaan, dapat ginabuligan sa konseho. Nga na pagduso, kadungan man sang ako na ginaduso man sa heatwave sa eskulahan, equal important ginatatama sa para sa atun pumuluyo na tingin na mapasar na ordinansa. Siguro may mga circumstansya lang na hindi wala gid ayon lang na pastar maybe sa side sang proponent wala man sa ka follow up or wala man sa ka palalaki tungod sa kuon man sang iya na obrado always man siya ginaimbitahan sa kuwa sa Manila siya or even abroad siguro nagka ano lang wala lang gid ka communicate sa kung saan o sila ready. So, kita ya rest assured ang ato na bilang duwa ni kami ka committee baga kapot. So, kung matag sa amon kaga maka-coordinate mag-device para sa committee hearing, pwede man na amon maplastar kang mapatawag liwan.
10: Puro ka mo abisar mga veterano mo. Like ikaw, manog 9 years na ikaw sa council, balaan nyo na ang mga pasikot-sikot, balaan yung proseso. Pero gusto ko gid i-reiterate liwat, no? Normally, sir, Councilor Ganson, kung ikaw ang nagaduso sa imo ordinansa, Di baga pa mangkot ka man, ngati doon na dugayan to. Obdanay man lang ka muna sa City Council. Kung may mga bagay nga kulang to, gi-istoryahan na man ka mo, pwede pikpikon mo tong likod sang imong upod nga. Tiya nga kung to ordinansa, musta na to, nakahiring na ka mo. Normally, ginaubra nyo ini, nga daw ang subong abi councilor daw na may mga tinudluanay na, like mambala niya si Vice Mayor Barunda nga, wala ginahulag, daw ginpabayaan ang iya ordinansa. Pero ano nagkatabo gin man ako? Dapat kung ikaw konsihal, ipasa mo na dito ang body sang imusring ordinance, hindi lang ang title lang. Anong mga proseso nga ginaobra nyo, Councilor Ganson?
9: Sakto yun na, no? Sa ato, may katatlo na gano'n na termino ini. May mga opposition nang kita nakaupod sa mga kapila na mga ligad na mga term naton kaga kita ya bilang konsehal sa sudad sa may gina-refer sa aton obligasyon kina nato na i-call ang committee hearing and ma-coordinate man kita dapat sa aton proponent. Wala man kami ni Councilor Alan ga pangiban ni bandera kasi kung magdungan na yung mga kami kanday vice elevator or sa Agdanan or mikin sa session hall na mayuhay man na sa pakanay man gagagrit. No? Pero ina gamay na bagay basta I think pareho lang kita isipan hindi man lang ina ang ordinansa na gina or resolusyon na gina takay na mo ni Councilor Alan ya kadamo man sa gina-refer sa ato na equally important. So I think kaya lang nang siguro mag-communicate pag wala din na problema kay do wala man kami kapang balipat.
5: Alright, sige. Yeah. Okay, so at least nabala na mo ng imong bahin, no? Kay kalaway man nga daw kamong ginatudlo. It turned out gali iya sa AAI nagkulang sa pag-follow up man. Kagway man sa nag-submit sang kopya sang ordinansa.
10: Kag okay tani bala kun why man nakamuno ang ining committee ngani. Galing kay
5: nagpangayuan sa eh.
10: Nagpangayuan sa eh nagkatuto ang taga ang staff ni Councilor Saldivar eh.
5: Kaduana tapos man sa di man sa available. Sige Councilor Ganson, salamat gid sir ha kag maayong aga.
9: Mayong aga gid and salamat God bless.
4: Tatak RMN.
5: Ay, gadugang balik sang Bukol ni Vice Mayor Barunda.
10: Pinapamangkot ko.
5: Pagati mo ka proposed ordinansa, title lang itao mo, anay pangayuan ka, kagayoon ka nga magkadto sa hearing, hindi ka man available.
10: Si ano,
5: tapos subong mahambal ka nga ginpabayaan ang imo nga mga ordinansa, pero may duha pa, no? Ay, katuloy tatlo pa.
10: Yeah.
5: Si Councilor Sedfrey Cabaluna sa Committee on Transportation, try tanga malabot man karon. Ang proposed ordinance ni Barunda nga ining pang sasko bala sa emergency hotlines ta dapat i-penalize.
10: Nami man na.
5: Okay.
10: Nami man na. Oh,
5: then sa kay Councilor Miguel Treñas sa may ara pagigali nga gusto ni Barunda ipa-institutionalize ang volunteerism council, no?
10: Volunteerism council.
5: Basta gusto mo mag-volunteer ang tao pero obligaron mo sa ordinansa. Apo yung gusto ko ni Mincin Dian karon.
10: Radyo Manovi, di ba?
5: Gusto mo institutionalize ang pag-volunteer, pero mangakig ka kung wala sang laye, nga institutionalize ang pag-volunteer. Tingin volunteer na gani. Amang point ko is, kinanglan ta pa ordinansa na.
10: Di ba? Volunteer, Radyo Manovi, ang trabaho sa volunteer, voluntary.
5: Gani, tapos imuhan mo laye, nga i-compel ang gobyerno nga dapat ang pag-volunteer, no. May amo na ni.
10: No, bukot mayadya.
5: Sige, pero ibaloon ta na karon.
10: Yeah.
5: Then sa barangay affairs, ang barangay housekeeping, bala, okay. Gusto niya naman nga i-institutionalize man.
10: Housekeeping?
5: Oo, tigaling kay, ambot ko may infringement na sa pangson niya sang DILG. Nga kinanglan mo pa, kay tigaided na sila sang local government code mo, kinanglan mo pa ordinansa sina. Anyway, mayo man na kung may ara. At least kung may local kita ang ordinansa, mas nami.
10: Mas nami man na.
5: Pero matiyan tabi ang mga natungdan ang utsini. Pero may, ang tapos sining diskusyon tanga ini, ang bigger picture ang ginalantaw tabi. Number one, no? Kinanglanon, gidman bala ang mga presiding officer. Like sang mga vice mayor sa mga banwa.
10: Vice governor.
5: Nga malayang gibuot nyo. Kag mag-effort, gika mo yan magpasa ordinansa. Kaya ang role nyo, presiding officer. Oh. Naglagan ka mo vice mayor eh. Otherwise, naglagan na lang ka mo tani, konsehal. Kung gusto nyo malang magpinasar ka mo ordinansa. So, may ara nagali isang opinion diri ang DILG.
10: Mm.
5: Kag may desisyon ang Supreme Court, nga ang presiding officers, hindi ka mo yan pwede, yeah? Sa amunang ubragli, yeah? Galing kay gina-practice sila ni sa aton?
10: Siguro tanan Radyo Manuvi ga-practice na.
5: Oo,
10: tanan,
5: pero maglapot sa point na may malaing gidya buot kay ang iyaw dinansa. Why matinder nga vice mayor man sa iya, daw lain naman na yung bagay.
11: Tatak RMN.
5: So, istoryahan tana, dugang karon kagti pasiktuhon ta si Vice Mayor Barunda.
10: Yeah.
5: Abi pabatiya kami isang rebuttal mo sa ginhambal ni sa makunsihal nga ini. Nga ipag-igo mo.
10: Masabat ka ma'am sa amon ma'am. Dapat masabat ka sa amon.
5: Daw estudyante ka, Vice Mayor, kung matian mo ning sabat sa makunsihal nga ini. Daw estudyante ka, nga nagwangal, nga angaway ka gintagaan grade sa maestra mo, gininkomplete ka. Kay gali, why kay mo kakwas ang final exam?
10: Abi,
5: ginambalan ka pa nga makuha ka exam, nag-absent kaya, tapos nagreklamo ka gulpi sa presidente sa universidad, nga why kaya matagaan grade?
10: Kaya mareklamo ka lang hindi ka papasakaon sa stage kaya hindi ka ka-graduate.
5: Mm.
10: Kaya ang imo thesis, ang imo ginpasa iya, ang title lang.
5: Mm.
10: Then why mo ginubra iya ang tanan?
5: Mm.
10: Amo na ang ambal nga Radyo Manuvi, gina-emphasize ko ginipirmi, hindi man ka mo baguhan nun da sa trabaho nga na, puro man ka mo talang bitirano.
5: Kaya mo na, Vice,
10: kaya nga nalintan ina.
5: Basi medyo nahubog ka bala sa inaway niyo sa politika. No? Kag sa tanan nga oras na anad ka bala nga daw ginaapinan ka sa public opinion. May ga-fact check sina sa imo mo. Yeah. So, hindi sa tanan ng oras, magpinagusto ka.
10: Kag hindi nyo pag, kung kaisabi Radyo Manuvi, nag-kwan ka mo eh, nag-ubra ka mo sa istorya, nalaw kaluuyan ka mo.
5: Oo, tapos kamugali yang may problema.
10: Ti, araga pa mangkot ang tao, ti na itong imo libre sakay.
5: Oo, ti, presi na ang libre sakay. Gintugaan mo na sa mga pumulyo sa syudad.
10: Gintugaan mo na.
5: Tapos, huwag mo gintuman. Okay. Tiyang guwan na karon interpretaron na muna nga nagpasalig lang tudo para magdaog sa Vice Mayor.
10: Or pwede man na ang interpretaron ina nga ti mambal na sa Radyo Manuvi nga ti may ginaobra man kuda hindi man papasugtan. May mga muna mga bagay.
5: Okay, sino nga haslo nga sudad ang malibre sakay?
10: Abi!
5: No?
10: Ubuson yung pundo sa sudad.
5: Tanan ga commute adlaw-adlaw. So, 24/7 ang sakyan ay, dilibrihon mo lang imuna.
10: Libre mo sakay, ubuson mong pundo sa sudad.
5: Tiko magambal ka nga, piliyon lang pasakyon, estudyante lang. Ti, pila ka estudyante, nga sakay, lolo, din pabayaran mo imuna sa sudad.
10: Diba?
5: Ti, ikaw kulo eh, kay ikaw nagpasalig, gamita personal mga pundo eh, kung gusto mo. Nga nga, ikarga mo na sa amon yung taxpayers. So, white up na gina-istoryahan. Pero sukton ka na muna, Vice Mayor Barunda.
10: Ang libre sa kaya, hatag tanan na iya sa national government, damos la puwarta.
5: Hindi ganit hatag ang national government.
10: Diba?
5: Ikaw pa ya nga local official lang, hindi ka pa mayor, Vice Mayor ka lang.
10: Kaya muna ginambal mo sa nagligat ng eleksyon.
5: Ti may isa pa sa aking pasalig.
10: Ano pa?
5: Ganang mga suntok sa buwan na bala, pero tiduro mo notisa, nagligat ng eleksyon.
10: Ano pa ang pasalig yan?
5: No? Nga ikwan niya, imuon niya yung regular, tanan nga jabayr. Suspre ka gusik.
10: Nagit ka.
5: Uy, ganina maubra ni Manong mo, Jed Mabilog? PhD 1.0, plaza?
10: Para ka naman.
5: Uy, yan na ganina maubra sa chimpong nag-mayor sa? Ikaw pa nga ba is-mayor ka lang? Ipa-regular mo ang mga jabayr?
10: Radyo Manuvi
5: pila... Sino nga tampuhaw di ang mapati? Ubuson yung pundo, panweldo sa linibo ka jabayr? Ang ginabayad namon nga buwis? Dahil mawangal ka, tirahon mo si-mayor? Tirahon sa grupo mo si-mayor? Ex-Mayor Jerry Treñas, kagipasakaan ng real property tax. Dayon, himuon mo malanggali nga ipanwildo sa mga job hire, nga himuon mo regular.
10: Paano mo ma-regular ang job hire?
5: Oo.
10: Radyo Manuvi, paano?
5: So, Vice, maghunos dili ka. Why ka na mo na-classify nga pariyos ang baba ni Jed Mabilog kag baba ni Jam Jam Barundang magulang mo? No? Pero subong, i-classify ka na namunda kung amo ng style mo.
10: Hindi kita kasaho.
5: So, we will hold you accountable. Reklamo ka, tapos ikaw gali yung way mag-attender sa hearing. Way kagli nagpasa, ordinansa, title lang. Ti anong hearingon, abi, sa mga kunsihal?
10: Abi, ikaw man, abi, taga-alga lang ka title?
5: Ang water break mo ng ordinansa. Imbitaron mi ni Councilor Ganso ng mga principal, ang division superintendent. Dahil mamangkot tong imbitaron, sir, anong amo ni Kantuda? Ako niya, parte ordinansa, water break. Sige sir, pwede kami kapangayo, kape. Ay, mambal si Ganson, dito na lang mag-hearing. Tabi, pagkantuon mo amo ni kabisi, kag talahaon ng mga tao. Konseho ka mo sa syudad. Di ka mo kilid-kilid, council da. Hindi ni puno kahoy nga mga tambay ang ministerya. Why ka mo sang ihatag kopya? Kay why ka man galing naghatag? Si Councilor Saldivar sa Committee on Health.
10: Uy, Jesus.
5: Mangimbitar siya siyempre mga doktor.
10: Mga doktor ginaya. No? May imbitar taga DepEd.
5: Kung sino ang may health stake sa water break, ano ka importante ni?
10: Damo ang imbitaron.
5: Ang interval sang klase, pila dapat kung gabiti ang init, pila dapat kauras kag mag-break. Doktor makambal sila.
10: I-inform nila, Radyo Manuvi, ang PTA.
5: Kung may activity sa kabataan, ano kadasig madula ang tubig sa lawas nila sa balhas? Pila dapat ka litro or baso ang imnon para i-replenish na para maka-water break? Te, karoon na mga doktor bimbitaron. Busy na sila, may mga clinic na sila. Dayon ang balo nila sa Councilor Saldivar, sir. Ano tani amon dahaw? Sir, parte sa water break ka, mga health impacts sini sa kabataan sa grabing init. Tiren ko magkadto sila sa komite ba mo, mambal sila ti sir, pwede kami kapangayo kapis ng ordinance.
10: Para makatunan kami.
5: Para makatunan namon, makaimo na kami sa amon mayo nga sabat da ka suggestion or inputs para sa ordinansa. Di masabat si Councilor Saldivar, sir, ambal ni Otor, ni Vice. Kadto lang ka mo, dira na lamon na ihatag. Dr. Arias Nablay, ibitaron nyo ko para sa seminar workshop sa College of Communication. Dahil ang balon ako sa nag-imbitar ng mga profesor or estudyante, kanto lang di sir, storyhan talang nagaling kung anong topic mo. classmate ko nga mistra sa Kuano, Gimarasga. Hambal sa akon nga madiscuss about radio broadcasting, ho? Why ko gasabat kay siling ko dapat preparahan ko na yan. Busy ako. Kay karon taas expectations ang tao. Dahil maminango ko to yan. Mambang nubigwaso, mango mo na. Huwag mo nag-palpak man to, di ba?
10: Dapat.
5: So, mapasar ka ordinansa, preparahan mo na. City Council ka mo sa Iliwilo. Haile Urbanay City, ni. Diba, Ismir Baronda, na insindihan mo? Ang sagad mo kareklamo?
10: So,
5: dira ka mo mayad, kay may hiligi ka mo permi ang paluoy-luoy.
10: Hindi sa tanang bagay ang paluoy-luoy nyo makakuha sang impact sa tao. Ah. Kaya nagagawa, Radyo Manuvi, kung mapaluoy-luoy ko, nga kadakpan ka mo, nga may mga panago ko ka mo.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
13: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, Life Extension.
12: Life Extension, Vitamin D3 for longer lives.
11: RMN News Negosyo.
10: Mga radyo man, lauman nga magapadayon pa ang red kag yellow alert status sa Visayas kag Mindanao. Grid sunod sa Department of Energy, gimpay ni DOE si Undersecretary Mario Marasigan. May restoration delay sa isa ka unit sa Terma Visayas Incorporated. Pahayag niya lauman ang yellow alert sa hapon kag green alert sa gabi. Sa bayluhan ni naman San Dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 67 centavos.
5: Ang balita sa negosyo dalon sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors wala sang bayad. Pamasari lang sila kundi malapit ay lugar. Pasi, Istansya, San Miguel Jordan di Marasan Jose Antique, Uton, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakaro. Kag sa tatlo ka mga malls, SM City, Iliwilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iliwilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
11: RMN News Sports.
5: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Nagtupa sa ikawlong ang pwestong Gilas Pilipinas Youth Men's U18 Team. Matapos ginluto sila sa Chinese Taipei sa battle for the seventh place sa FIBA U18 Asia Cup sa Veer Savarkar Indoor Stadium sa India. Inapisar sang double-digit lead sang Gilas sukun 38-26 advantage sa second period. Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas natin nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang paginomad lao-lao sang Life Extension Vitamin D3.
11: RMN News Entertainment.
10: Ginpahayag na tapos na ang working relationship na ni Bea Alonso ka veteran talent manager nga si Shelly Kwan pagkatapos ang anum katuig di matapos makapinakabeses nga ginaangot siya sa kontrobersiya nga nagapalibot sa natrasar nga kasal sang aktres sa negosyante nga si Vincent Ko. Sunod sa report, wala na ginmanis ni Kwan si Bea halin sa Agosto 11.
6: Nagagawa nga ginabasol ang manager kag ang public relation practitioner nga si Alan Herman bangod sa delay sa kasal sang aktres nga naghalin sa mga isyu nga nagapalibo sa ilang report ka prenuptial agreement. Dugang pa na sa kitan si Kwan nga wala sa gindipinsahan ni Bea sa tunga sa mga kontrobersiya. Angot naman sa kasalan ni Bea kag ko sa July 13 ginsinin sa veteran manager nga wala siya napahibalo angot diri.
5: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines, sinungkay sa lang kasasyay sa gabi para pagkaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kan risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
15: Extra. Wow! Balita!
5: Magluwas ng inoptanan, dako gid ang mabulig sang kasapatan sa kabuisan tao. Ang iban sa ila, ang ginakabig na nga baganihan. Kangay na lamang sa isa kagansa sa Texas. Suno kanay Bert kag Chelsea Gerber, ang ila gansa ang nanginrason nga naibuluan nila gilayon, ang nagakatabo nga sunog sa ila kamalig. Sang kagahon sa Agosto 3 na bugtawan nila, o kung nakabugtaw sila bangod sang matunog nga huni, sang ila gansa nga si Gusey. Kasunod sini na apula gilayon ang kalayo, kag naluwas ang isa kagatos kamanok kag pabo. Si Gusey ang nakita sa ila anak sa isa ka expo tatlo ka bulan na nakaligad kag ila inigin sagod. Subong nagaplano ang pamilya nga pangitaan sang abyan si Gusey kag ingadlan kay Lucy. Tingan gansa nga daan kisa sobra pa ni sa idog gaw.
6: Good down gina ya. Radyo Manuvi, tutod ang kumay gansa ka sa tupad balay mo. Daw sobra pa na sa manok yung manok gani, manok turuok yan. Palaka-laka, laga na na mo. Ang gansa ya, anytime, kapin pa kung may tawo.
5: Doon naman ko nasan 2008, may nabuligan tadi nga pasinte sa ospital. Pagbalik, ginangin pa salamat niya ako, nangiganya ko gansa nga buwi. Tiway ko balay. Gabord lang ko na sa unahan mo sa lapas. Sa nangita, sa NABSA.
6: Sa NABSA.
5: No? Sa Prime Estate side.
6: Prime Estate, actually.
5: Prime Estate side.
6: Side.
5: Tupad lang sa Prime Estate. Kudal. Oh, Diyos ko, hindi kami kagwantas ang gahod. Dinala to sa transmitter. Ayang bot, nadula ko na ito ang malit si Patoy.
6: Masigun na binutang ilaguro sa sulod kaldiro.
5: Una, hindi na kamo magatag sa amon, di lang pasalamat, sang sapat nga buhi.
6: Utan na lang.
5: Utan lang. Dito sang sapat, kaya karoon patsyon nyo na para sa amon. Di kami sin animal welfare, bye. Ora, hindi naman gani, kinanglan kita, mapasalamat ka mo.
6: Uy, naman lang kita. Pero ati, kung gusto nyo, gid. Kung gusto nyo, gid.
5: Ara na.
6: Lutuan.
5: kita nyo, gid lang. Nagwa naman. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
6: Magkaradyuman, mag-DTX 500 kita. Ang aton mataas nga sugar, hindi pwede na nga magdugay kaysa pinakaadlaw, gubuon niyang aton kidney, bulag kita, utdo niyang aton batiis. Kagkong lalaki ka, Choy, ang imo nga sa tunga na sang imo batiis na way na purpose na pangihi na langgid. Gani sa mga tabalamati na aton, mga bin, mag-DTX 500, may charanti, nagigang sa Marguso nga nagabulig ini. Panubo sa aton blood sugar, di sugar cane nga nagalimpyo sa aton mga atay, kag mataas sa antioxidant properties niya. Para hindi kadali magtigulang, aprobado pa sa FDA. Himuon mo lang, kanto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, and sundon mo kung anong gina-advise ang doktor sa imo. Untatianay ang kaon sang tamis, gamaya lang ang kaon sang rice kag ang karni, exercise ka, magkaradyuman, mag DTX 500.
15: Tatak, RMN.
5: Oras alas 7:13 na sang aga. Parto karon kita ay kita. May impeachment trial subong adlaw, no?
6: Oh, miyara.
5: Si Maus Garan subong aga, kung sa iluhonan nila sa hapon ang trial.
6: Dapat ko na kuya Radyo Manuvi sa hapon ang trial.
5: Oh, kay parang away na sesyon nga sunod. Parang bisan mabtan sila tong gabi, pag gusto sila sang oras nila.
6: Gusto na.
5: Kag-istoryahan ta karon ang mga balita ta mga ka-radyo man, may pulis nga nag-responde sa event. Wari dapat mang-inspirasyon ni isang pulis nga nagtinamad ni sa investigation bala sa reklamo ni kay Dr. Rice Labrao. Ang pulis nga nagresponde sa Camarinesur, linabo sang Medi Princess paminsaron ang iyang kamot. Utod, Busaydol. Pero tekay priska pa,
6: Successfully
5: na connect. Pero tiwai pa na mabalan kung na-connect sa nga pangsyonal sa
6: ti...
5: o kung basi nagkalamatay ng ugat niya.
6: Pero kung bago pa lang Radyo Manuvi, basi pa lang, no?
5: Pa. Sa technology... Kaya kung patay ugat, mga gangrena mo, mga madunot na siya.
6: Ti kung bago pa lang to, buhi pa na daguro ng mga mga kuha niya da, mga cells niya kung ano da, no?
5: Yes.
6: Na sugpo nila, ang importante mo lang, pero ti kung mag-function na, ang sugpo na sugpo na, masugpo, pero ti basi ang may mal-function na nablas
5: ka mo. Ibig no, may... May hindi na mayo eh.
6: No? Di ba? Iba sinin nakapamirsa or...
5: Then, ari naman, after sang maestra, nga sila niya lutangon niya sa baba, si Claire Castro.
6: Di ba na nga yun to, pasinsya?
5: Oo, tiyan mo na, pasikat now, iyak later. Ari naman, principal sa Masbate. No?
6: Gabi man.
5: Sobra na gini, ha?
6: Gabi. Basahan ko
5: rin. Sorry about the word, ha? Pero kinanglan nyo nga minsindihan eh. Sinya ipabuli niya si Attorney Jess Palses.
6: Ah, bigi dyan.
5: Media man. No? Blogger. Ti kay agi si Tornay Palses, gako na siya yung agi sa. Ti balo naman kamo, basta agi. Ang insinuation per me, yeah. Ti mo na yung latrasan nila, mo nang ila yung gateway to happiness. Ngay, pabuli niya kuno si Tornay Palses. Si Congressman Sil Jokno, Bugado, Harvard.
6: Harvard.
5: No? Ang balo niya lang sila niya pa...
6: Ano pag-abot?
5: Pakakasang ipon. Tiyabi, ano klase principal na?
6: Principal ka pa.
5: Public school pa? Oh,
6: ting mga tao.
5: Tapos may isa pagit sa ginambal. Party sa kay Congressman si Wening may nakagistrok.
6: Si kuan na si
5: Akbayan Party List.
6: Akbayan Party List nalipat ko sa ngalan niya.
5: Oh.
6: Si
5: Tiyato?
6: Si Dania,
5: si Dania. Si Dania.
6: Si Dania.
5: Oh.
6: Bao to naman.
5: Sila niya deserve niya na nga pakamalauton sa.
6: Yeah, big.
5: Sa kiwi niya nga baba. Ti principal ina. No?
6: Ibutang nyo man sa ustong inyong mga ginapang ubrabi.
5: Kung tambay ini, Sindihan medyo aganhagan ang pag-hold accountable.
6: Di, siyempre, huwag mas
5: principal mataas. Principal ini sang public school.
6: Hindi ka ka-principal, Radyo Manuvi, kung hindi mo mapasar ang principal's exam.
5: Tiyan mo ng batasan mo. So, istoryahan ta na dugang karon. So, sa mga nagapamati, liwat ng mga nag-inue, nagligad ng mga teacher. Tiyan rin, no?
6: Eh.
5: Paano nyo explain ang amuning behavior? Tiyan, masaway nyo si Claire Castro kung mga balsamo view. Our bad influence.
6: Di ka mo magpa-react-react ka muna kay balaan nyo man kung nung ito.
16: Tatak, RMN.
5: Kaga sumuman, ang charter days ang sudad, buwas holiday.
6: Ay, buwas gali holiday, Radyo Manuvi.
5: So, no? Ibalon ta mga activities karon, yes. No? Part 2 sa aton pagpangalagad.
16: Tatak, RMN.
5: Ang supplemental budget sang sudad, bow dako naman ba?
16: Tatak, RMN.
6: 105 million to?
5: Galing... Budlay mag-question kay Gartupa Social Services.
6: Kaya mula nagaling.
5: Di kung mga pamulig sa tao, sino mga dang-hadang mag-question kay ikaw mag-lain sa tao?
6: Kasi dayon, August pa lang kita. Ang supplemental budget number 2 pa lang ni mo. Ti ang number 3, ang number 4, ang number 5.
5: Ti ang supplemental, way manay katapusan, di ba?
6: Ti supplemental.
5: Sige.
16: Tatak, RMN.
5: Madrid, so kita sa RMN Network News. RMN Network News. Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
6: Radyo Man, Reagan Arlos.
16: Tatak, RMN.
17: RMN Network News. News.
18: Tuloy po siya o hindi. Lalo tigit, we are operating under expedited timeframes and hoping to finish before December.
19: Si House Prosecutor Terry Redon.
16: Network News.
20: Samantala, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte posibleng mailipat na sa hapon sa Setyembre. Kasama po natin sa balitang ito si Rajuman Condebata.
21: Simula sa Setyembre, posibleng mailipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Senator Ping Lacson, mas nangingibabaw sa mayorya na gawing umagang plenary session, habang sa hapon naman ang impeachment trial hanggang gabi upang hindi napuputol ang paglilitis. Para sa Senador, mas practical din na pagpalitin ang schedule ng sesyon at trial at ito rin ang sentimiento ng mga kasamahan niya sa majority block. Sa panukalang setup, maaaring idaos ang regular session ng Senado mula Lunes hanggang Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, habang impeachment trial naman ay magsisimula ng alas 2.30 ng hapon hanggang alas 7.30 ng gabi. Maaari namang lumagpas pa sa alas 7.30 ng gabi ang trial, lalo na kung kinakailangan. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na pag-uusapan muna sa caucus ng mga senadoran tungkol dito at isa sa pinal ito ngayon ding Linggo. Ngayong araw naman ay magsisimula pa rin ng alas 10 ng umaga ang impeachment trial ni Duterte sa Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
19: Masterminds ng Maleta Boys at ni Guteza dapat imbestigahan. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Mariano.
0: Igiringit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na dapat imbestigahan at papanagutin kung sino ang mastermind o nasa likod ng Maleta Boys at ni retired Marine Orly Gutesa. Sinabi ito ni Ridon kasunod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng apat sa 18 mga dating security aides ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kanilang binabawi ang naunang pahayag na nag-deliver sila ng mga maletang may lamang pera sa ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Ayon kay Ridon, lumalabas ngayon na kasinungalingan talaga ang alegasyon ni Gutesa at Maleta Boys, kaya dapat habulin at papanagutin ang may pakana ng kanilang ginawa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
19: Abangan sa aming pagbabalik, driver ng motorsiklo patay matapos bumangga sa isang bus sa Butuan City.
20: Lalaking dumalo sa isang pista sa Bukidnon, sugatan matapos saksakin ng lasing nakatrabaho.
19: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
1: RMN Network News.
20: Budag Pilipinas sa Ilopos.
19: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
20: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
23: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News. RMN Police Report.
19: Lalaking nagwala at nanaga ng pulis sa Camarines Sur, formal ng sinampahan ng kaso. Kamay po nung naputol na... Kamay na naputol dun po sa pulis ay naikabit muli sa katawan ng biktima. Kasama natin sa balita, Radyo Man Paulo Papa ng RMN na...
24: Formal ng sinampahan ng kaso ang lalaking nagwala at nanaga ng pulis personnel nitong Sabado sa Barangay Kalalahan, Bayan ng San Jose, Camarines Sur. Matatandaan, rumisponde ang iilang kabuhan ng San Jose Municipal Police Station sa lugar kasama si Police Staff Sergeant Noli Miranya dahil sa nai-report na lalaki na umano'y baliw na nagwawala at may dalang itak. Nagresulta ang responde ng pulisya sa pagkaputol ng kaliwang kamay ni Miranya na sa ngayon ay nagpapagaling sa Bicol Medical Center kung saan sinubukan pa ng doktor na ikabit muli ang naputol na bahagi ng kanyang katawan, bagay na matagumpay naman. Kinilala naman ng National Police Commission ang naging ambag at sakripisyo ni Miranya sa pagbalik ng kayusan sa lugar. Maliban pa dito, siniguro naman ng NAPOLCOM ang karampatang tulong sa nasabing pulis na naaayon sa sinusunod na mga batas. Habang sinusulat ang balitang ito, wala pang ipinapalabas na impormasyon ng pulisya hinggil sa reklamong isinampa laban sa di pa pinapakilalang lalaki. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, RMN.
1: RMN Police Report.
20: Sa pang-report, driver ng motorsiklo patay matapos bumangga sa isang bus sa Butuan City. Kasama natin sa balita, Radyo Man Prince de las Marias ng RMN Butuan.
2: Patay ang isang driver ng motorsiklo matapos aksidenteng makabangga ng bus sa kanto ng GC Aquino, Barangay Bayanihan, Butuan City. Ang biktima ay kinikilalang si Ayan Mark Capada Justo, 25 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Purok sa East Paradise, Libertad, Butuan City. Batay sa investigasyon ng Butuan City Police Station No. 3, ang bus ay galing sa Langihan Terminal at patungo sana sa May Robinson's Terminal, ngunit pagdating sa lugar ng insidente, nagbanggaan ang bus at ang motorsiklo. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang takbo ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo na matinding pinsala ang rider ng

0: kasing nakatrabaho. Kasama natin sa Balita Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
1: Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang 46 na taong gulang na lalaki matapos pagsasaksakin ng kaniyang lasing na kasamahan sa trabaho habang dumadalo sa isang fiesta, partikular sa Puro 4, Mianlas, Barangay Marapangi, sa bayan ng Kibawi dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, nagiinuman di umano ang biktima at ang kaniyang nakababatang kapatid matapos dumalo sa isang fiesta nang biglang dumating ang sospek na impluwensyado na rin ng alak at nag-aakmang maghanap ng gulo. Sinabihan ng biktima ang sospek na umuwi na dahil sa kalasingan, bagamat nagalit ito ng sospek rason ng nangyaring pananaksak, agad na isinugod sa ospital ang biktima at sa ngayon ay patuloy na sinusuri ang kalagayan. Tumakas naman ang sospek matapos ang insidente, bagamat nahuli rin matapos ang isinagawang hot pursuit operation at nasa pangangalaga na ngayon ng pulisya. Kasama mo sa RMNDXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Radyuman Mark Micaballo. Tata, RMN
2: Network News. Meron pong dagdag pa sa akin tayo, mga motorista, ngayong Linggo, partner, dahil may bagong oil price hike. Batay sa pagtaya, maglalaro sa 2 piso hanggang 3 piso ang posibleng itaas po sa presyo ng kada litro ng diesel, habang magmamahal naman ang piso hanggang 2 piso ang gasolina at kerosene. Yan ay bunsod pa rin ng patuloy na tensyon sa Middle East. Department of Energy pa rin na magtatakda ng official price adjustment para bukas dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
0: Mga power generation company na bigong magsumite ng self-assessment form dahil sa mga force outages o mga brownout, posibleng ipatigil ang operasyon ayon sa DOE. Kasama natin sa balita si Radyoman Gerald Kulip. RMN
3: Live Report. Kailangan nga tumalima ang mahigit 40 power generation companies o GenCos sa SOCOS order o FPO na itinadala ng Department of Energy. E di ba tapos bigong magsumite ng self-assessment form sa itong maraturang kumpanya dahil sa mga force outages o brownouts. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na sa proseso na ang DOE ng pagrekomenda sa Energy Regulatory Commission o ERC na suspendihin ang operasyon ng mga kumpanyang patuloy na hindi sumusunod sa mga kautusan ng Energy Department. Ayon sa kalihim, karamihan sa mga ito ay maliliit na diesel-fired power plants at ilan ay hindi rin umano operational. Kaya inatasan na ng DOE ang mga kumpanya na magpariwanag kung bakit hindi sila nagsumite ng kinakailangang self-assessment forms at kung bakit nagkaroon ng force outages. Maliba dito, kailangan din ipaliwanag ng mga GenCos ang pinatawag na pagbawas o itong itinataw na pagbawas sa power generation at sa biguang maibigay itong kapasidad na kanilang ipinangako sa grid. Sa ilalim ng parukalang supplemental guidelines ng DOE, ang unang paglabaga ay may kaakibat na may gita, nababala at masusing monitor. Sa ikalawang paglabag naman, maaaring i-refer ang kaso sa ERC at masuspindi ang Certificate of Endorsement ng kumpanya. At sa ikatlong paglabag naman, posibleng ma-blacklist ang naturang mga kumpanya sa mga programa ng DOE at i-rekomenda ang pagbawi ng kanilang compliance certificates at iba pang permit. Ngayon na natili pa rin hamon ang kasulangan ng supply ng kuryente dahil sabay-sabay na pag-offline ng ilang malaking power generation units, partikular na sa Visayas Creek. Kasama mo sa Section RMN Manila, Radyo ng Gerald D. Ulet, Pataka, RMN.
2: Alas 7:29 ho, 7:29 ang ating oras. Magpapatupad po ng mas mahigpit na security protocols ang Ateneo de Zamboanga simula ngayong araw. Kasunod rin niya ng shooting incident nung nakaraang Linggo. Ayon sa presidente ng paaralan na si Father Emald Andal, nagkaroon ng emergency meeting ang Board of Trustees at doon ay inaprobahan ang mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Kabilang dito, ang pinaigting na ID check, vehicles inspection at visitor access.
4: Beginning Monday, we will implement more thorough vehicle inspections, stricter ID checks, closer monitoring of entry and exit points, and tighter control of visitor access. These procedures may take more time, especially during entry. We ask everyone for patience and cooperation.
2: Plano rin po ng universidad na bumili ng mga kaukulang gamit na tutulong pa sa kanilang seguridad.
4: These include additional CCTV cameras in classrooms and hallways, strengthened real-time monitoring, additional metal detectors, and X-ray machines at designated pedestrian entrances, and better visitor

0: reception and holding areas.
1: Magkakaroon din daw sila uli ng full security audit na magsisilbi pong gabay sa pagpapatupad ng seguridad, pagpapakalat ng tauhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agency. Nakatakda namang magpulong ang pamunuan ng Ateneo de Zamboanga sa mga magulang at guardian bukas para pakinggan ang kanilang mga hinaing.
2: Sa kaugnay namang balita, ikakasa ng Department of Education ang nationwide live shooter drills bukas. Kasunod na rin ito ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Pero humihiling naman ang ilang mga grupo ng mga psychiatry expert na ipagpaliban ang pagsasagawa nito. Sa inilabas na pahayag ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, na-expose kasi ang mga mag-aaral sa tinatawag na hyper-realistic scenarios of violence. Ayon sa dalawang grupo, nagdudulot lamang ito ng emotional trauma sa mga bata nang hindi napatutunayan kung mapapabuti ba ng drills ang kanilang kaligtasan. Sa halip na live simulation ng active shooter, dapat ikonsidera ng mga paaralan ang tabletop o yung mga exercise o yung pagtalakay din sa sitwasyon at pag-usapan ang kanilang mga tungkulin at tugon sakaling mangyari ang insidente. Higit pa ng dalawang institusyon, dapat iprioridad ang kontroladong entry point at perimeter security para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan.
1: Chief ng Highway Patrol Group NCR at 12 pa nitong personnel ni-relieve sa pwesto kasunod ng umunay konfrontasyon sa mga personnel ng BOC. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
3: Ni-relieve sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group National Capital Region kasunod ng umunay konfrontasyon sa mga personnel ng Bureau of Customs habang nagsasagawa ng pagsira sa mga nakumpiskang smuggle na sigarilyo sa Bulacan noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, isang lehitimong operasyon ang isinasagawa ng BOC sa lugar at napag-alaman na nagkamali ng na-raid na lugar ang mga nasabing operatiba. Kabilang sa mga relieve sa pwesto ang kanilang chief na si Colonel Joey Thomas Caise. Ayon kay PNP HPG Director, Police Major General Romel Bakay, ang nasabing ulat ay kanilang sineseryoso at tiniyak na maiimbestigahan ang nasabing insidente. Sa ngayon, ang mga sangkot na personnel ng PNP HPG ay nilagay sa Human Resource Management and Doctrine and Development Division, Personal Holding and Accounting Section para magbigay daan sa isinasagawang investigasyon. Kasama mo sa DZXL Ormen, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Ormen. RMN
2: Police Report. Dating OFW patay matapos pagbabarilin habang nasa sasakyan kasamang kanyang misis sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
4: Dead on arrival sa ospital ang isang dating overseas Filipino worker matapos pagbarilin habang sakay sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang misis malapit sa isang gasoline station sakop ng Barangay 1A, Bayan ng Manapla. Kinilalang biktima na si Mauro Estrella, 57 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Manapla Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Marion Vicente Vinaflor, mula sa palengke mag-asawa at uuwi na sana sa kanilang bahay na nangyaring krimen kasabay ng Manang Pula Festival ang bayan. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na sinundan ng motorcycle riding in tandem ang biktima at nang huminto ang sasakyan malapit sa gasolinahan, isa sa suspect ang lumapit sa sasakyan at pinagbabaril ang biktima bago tumakasakay sa motorsiklo. Ayon sa mga residente sa lugar, apat na sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo at sa identity ng mga suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak Ormen.
1: Network News. Samantala, hindi aabandonahin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shield. Yan po ay naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pahayag naman ng China na commitment daw ng Pilipinas na tanggalin ang naturang barko sa Bahura. Ayon po sa tagapagsalita ng AFP for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tinatangka na naman ng China na baguhin ang kasaysayan at pinalalabas na pumayag ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre. E giniit ni Trinidad, legal at permanenteng parte ng ating teritoryo ang barko, hindi katulad ng mga ilegal na pagtatayo ng isla at militarisasyon ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Patuloy ani ang ipatutupad ng AFP ang soberanya natin at titindig sa presensya natin sa Ayungin, Seoul. Sa kabila niyan, nanindigan ng Chinese Embassy na makailang beses daw na nangako ang gobyerno na hahatakin ang BRP Sierra Madre simula nang sumadsad ito noong 1999.
2: RNN Network News. Sa iba pang mga balita, mga kasama, umabot na sa mahigit 6 na bilyong piso ang naitalang pinsala dulot ng mga ng habagat at mga nagdaang bagyo sa bansa. Sa datos ng NDRRMC, 4.8 billion pesos ang naitalang danyo sa infrastruktura, 1.7 billion pesos naman sa agrikultura. Nasa 29 naman ang napaulat na namatay dahil sa masamang panahon, 17 ang sugatan at 2 ang hinahanap pa rin hanggang sa ngayon. Naapektuhan din ng ang mahigit 2 milyong pamilya at umbas ng 6.9 million ng mga individual sa 10 rehiyon sa bansa. Nakapagdeklara naman ng state of calamity ang 89 na lugar sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabar Zone.
1: Alas 7:36, 7:36, sinamantala ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni sa mga potholes o lubak sa ilang bahagi ng kalsada sa Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Bilang sa mga inayos ng DPWH ang mga lubak sa A. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, ang Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Lungsod Quezon. Ngayon din po ang ilang kalsada sa Lungsod ng Maynila, Pasay, Taguig at Valenzuela. Kinumpuni rin ang nag-viral na mga lubak sa temporary access road sa Bacoor City, Cavite. Ngayon din ang kalsadang nakitaan ng lubak sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Laguna, Batangas at Camarines Sur. Pinuntahan naman ni Secretary Vince Dason at inalam ang sitwasyon sa Dangwan National Road sa Tublay, Benguet, ganyan din ang ground zero ng landslide sa barangay Gisad Surong sa Baguio na kinasawi ng 10. Nagtungo rin po ang DPWH sa mga bayan ng Paumbong at Hagonoy sa Bulacan kung saan dekada na ang problema ng pagbaha sa lugar. Inilahad po ni Dason ang Pampanga River Basin Master Plan at ang panukalang Manila Bay Coastal Defense Dike Project bilang pangmatagalang solusyon sa baha sa mga naturang bayan. RNN Foundation News.
2: Blood Donation Marathon sa Iloilo na bahagi pa rin ng pagdiriwang. Ang RMN Founding Anniversary naging matagumpay at naroon si Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
5: Naging matagumpay ang isinagawang RMN and IFM Blood Donation Marathon kahapon sa GT Town Center sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Kasama ng RMN Iloilo sa Blood Donation Marathon, ang Barangay Council at Sangguniang Kabataan ng nasabing barangay. Ito ay bahagi pa rin ng maraming aktibidad ng RMN Iloilo sa pagunita ng founding anniversary ng RMN Networks. Sa nasabing programa, 55 ang successful blood donors na sobra sa initial target. Bilang pasasalamat sa pagkabayani ng mga ito, nakatanggap sila ng bigas at iba pang token sa tulong ng iba't ibang sponsors. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN. RMN
1: Network News. Isa pa, yung RMN Opland Tabang dyan naman po sa Pangasinan ay aarangkada rin daw ngayong araw na ito para po doon sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dyan sa Dagupan City. Kasama natin si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
6: Ngayong araw, Agosto 24, opisyal lang sisimula ng pag-aatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Pangasinan sa pamamagitan ng Opland Tabang Relief Operation in Pangasinan. Unang tututukan ngayong araw ang Dagupan City, partikular ang mga barangay ng Herero, Karanglaan, Mayumbo at Poblasyon Weste. Tapos na ang paghahanda at repacking ng mga relief goods at nakatakda namang magsimula ang paunang programa ngayong alas 8 ng umaga. Mahalaga ang operasyon dahil hanggang ngayon nakakaranas pa rin ng pagbaha ang ilang bahagi ng Dagupan City. Mas nagiging problema ito tuwing high tide kung kailan tumataas at dumalalim pa ang tubig, partikular sa downtown area at Mayumbo District. Kaya naman, isinailalim sa pagtukoy ang mga lugar na pinakaapektado upang mas maituon ang relief operation sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Kaugnayan ito, sa Agosto 25, maghatig din ng relief assistance ang Opland Tabang sa mga piling barangay sa Calasao, Pangasinan bilang tugon sa epekto ng mga nagdaang pagbaha sa manang panahon. Samantala, nung nakaraang taon, mahigit 120 families mula sa Bacalhau Norte, Bacalhau Sur at Lasip Chico sa Dagupan City ang nahatira ng tulong matapos maapektuhan ng malubhan ng mga nagdaang bagyo. Ngayong taon, ang muling kumikilos ang Aremen Foundation Incorporated, Aremen Networks at DWON 104.7 IFM Dagupan na katuwang ang Metrobank Foundation Incorporated para maihatid ang kinakailangang tulong sa mga komunidad na patuloy na humaharap sa epekto ng pagbaha. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise, Brilliant Tatak, Aremen!
2: Si Alex Ayala po ay nagte-training na para sa US Open. Bala si Niel. Inaabangan ko si Niel eh. Sinimula na po ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang paghahanda para sa US Open sa Queens, New York. Naarangkada simula August 30. Dumating na si Ayala sa New York para sa pagsisimula po ng kanyang final na Grand Slam campaign sa US Open. Sa kanilang X account, ibinahagi po ng US Open ang video kung saan makikitang nagpa-practice ang Pinay sa Arthur Ashe Stadium kasama ang men's world number 3 na si Grigor Dimitrov. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatuntong sa US Open court si Ayala na nagwagi sa Junior Girls Single Title noong 2022. Si Ayala rin ang kauna-unahang Filipina sa sabak sa main draw match ng Grand Slam. Unang maglalaro ang Pinay sa mixed doubles event kasama ang world number 4 na si Felix Jose Aliamsin na nakaschedule mula August 25 hanggang 26. Kasama rin si Ayala sa Stars of the Open Exhibition sa August 27.
1: Go, Alex!
2: At bago ho tayo magtapos, kami po ay bumabati ng happy 34th anniversary
1: Uy.
2: Sa Aramid General Santos.
1: Ayan. Ay, tayong papansit dyan.
2: Ayan, DXMD. DXMD Aramid Jensan. Nagang salamat sa among mga solid listener.
7: Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander, kaya
1: Pastor Manoy, Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
2: Mula rito sa Ironman Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga, mga kasama.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 743.
9: That portion was
8: RMN Network News. News.
10: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Pila pila win, San Miguel pila win.
14: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, hintra na!
15: San Miguel Pila Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
16: Anong gusto nyo? Maksa!

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Ako, Glisikala, taga-Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na ko nun eh. I envy ko yung kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nulis sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, rico sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Anong gusto niyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Ilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Mag, Radyo Man, ang oras, las 7.48, antang na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
9: Good morning, Boss Idol.
10: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Ibet. Good morning, Ilo. Ano buhay?
8: Ang bagong! Mayong aga sa mga tabbalamati naton. Kamustang imong pamahaw, Radyo Man Mags? Anong imong mouse mo?
9: Wala pa ako. May balon. Ako itong bread. Bread.
8: Bread lang.
9: Uh-oh.
8: Okay. Okay na na.
10: Okay.
8: Ang imo cute na guy. Anong imo balon?
10: Gusto ko
8: na. Maho ka na?
9: Ano yung mga ipamahal?
8: Ano mamo? Breadman?
9: Breadman?
8: Mm. Din sino nagbakal?
10: Kilit.
8: Nagbakal ka na. Maho ka na?
10: Hmm.
8: Di maayo man na. Kahit ipamahal ko na. Ang akon, ang sudaan ko, nangayo ko kay Radyo Manovi, sinugbab lang tuloy. Di isa kabilog, din nag-inom lang ko kape. Okay. Abi mo kung anong kape ko?
10: Anong kape
8: mo?
10: Nice coffee.
8: Na, pareho kita.
9: Very good.
8: Sa mga tabalamati naton, may Nanscon Coffee na kita. Sa mga suki naton, amoy ning kape nga barato, healthy, kag makabulig sa inyo kay ang kape, mga karadyuman nga kaduwa mo imnon kay naka, ha? Gani sa mga tabalamati naton, mag Nanscon Coffee na kita. Anong bala news mo?
10: Yes,
8: nga, nagainom ka, nagbaban news ka sa softest cute na guy.
10: Amot nami.
8: Sa mga suki naton, mga karadyuman, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Ang bala news naton para sa inyo. Soft Touch Wonder Oil. Subong aga, kamusta kay Kuit Nagay?
10: Okay man.
8: Okay man?
10: Mm-hmm. Okay man?
8: Kapaligo ka?
10: Oo.
8: Anong i-describe mo subong si Radyo Man Mags?
10: Ha? Ang namisa?
8: Nami ang?
10: Bukya?
8: Nami bukya, no? Anong color? Aray, anong color ni isang buhok ni Radyo Man Mags?
10: Pink.
9: Sabis lang. Appreciative na siya. Wala na. Sa tanan nga bago.
8: Sa tanan nga bago, oo. Si Kuit Nagay. Kag amo ni sayang.
9: No, for me.
8: Amo ni sayang way nga butig. Gabutig ka man?
10: Wala man.
8: Huwag ka ganyan gabutig?
10: Wala.
8: Kung anong tuod na mga nanginambal mo?
10: Oo.
8: Okay ha. Kaya huwag ka gabutig man kung tunta ka ha. Di ba huwag ka gabutig?
10: Wala.
8: Ang tuod ang ginambal mo?
10: Yeah, oo.
8: Gwapo ako na huwag!
10: Gwapo ka!
8: Tapos na mag...
9: Tapos wala na question. Wala na question.
8: Tapos na! Tapos na!
7: Tatak RMN.
8: Wala nang gusto ko nga mabalan eh. Why ka kagi butig?
10: Wala man.
8: Why ka butig? Why ka man ga... Gasugit kagi niya tuod?
10: Mm.
8: Okay. Gwapo ako kung laway!
10: Gwapo ka.
9: Okay na, okay na. Solve na.
8: Solve na. Kaduwa gigin sulit. Eh, hindi naman ta naguro. Kung kaduwa ka naguro, ginambalan nga gwapo ka daw.
9: Hindi eh. Naguro makasyon.
8: Hindi na naman question, Max. Hindi naman question. Tama na yakabudlay question na mo. Cute na guys, anong talamyaon mo sa mga
11: aga? Good morning Mike, Totoy Store. I mean pa, good morning. Dr. Melvador, good morning. Paribot, Nick Pasalis. Ito, Toto Gob. Toto Bon, good morning. Toto Video, good morning.
8: Toto? Nonoy Imidjo Ortilio. Okay, Nonoy Imidjo. Good morning sa kay Boss Ingo Bilandres.
11: Good morning.
8: Sa kay ano pa? Sino pa ganit itong mga talamyaon, tanalipat lang ko. Sige, sino pa yung
11: tanong? Ito, good morning, mga pipada. Medyo, but yes, good morning, tanan.
8: Sa tanan natin naman, so okay, good morning. Salamat, Cute Nagay. Mga karadyuman, si Cute Nagay.
7: Tatak!
8: Huwag ka pa live, ha?
7: RMN.
8: Huwag ka na ka. Ha? Lipat ka, ha? Huwag ka live, ha?
7: RMN News, Diretso Headlines.
8: Magaradyo man ka isa ka mga pamilya halin sa isa ka pamilya halin sa distrito sangharo ng successful donors sang dugo sa giniwat nga RMN Iloilo Blood Donation Marathon sa Banwa Sampavia.
9: Sa showbiz, Jennings ng Blackpink magapagwas ng extended play nga Fallen Angel sining Agosto.
8: Sa hinampang Marcos gayban pa nga mga opisyal sang gobyerno nagabaton sang honorary dance gikan sa Taekwondo NSA. Digiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
9: Life Extension, Vitamin D3, kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed the Vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
8: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gani sa mga suki natun, kadto na kita sa aton siring nga mga butika, mabakal kita sang Life Extension Vitamin D3 kun nagapakita sa pagtuon nga mataas sa Vitamin D3 nga level sa ato nga dugo tiyoy kag tiyay hindi kita madali-dali sang balatian kag kun mabalatian man madasag kita nga magarecover mag Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
9: Radyo Man Magi Arasuelo Maleriado.
8: Sa detalye
7: Takak RMN
8: halin sa simbahan, nagdiretso sa Blood Donation Marathon ang asang RMN Iloilo, ang pamilya Alinsiaga kagahapon. Ang nasambit kaaktibidad giniwa sa GT Town Center sa Barangayong Kados, Pavia, Iloilo. Ang successful blood donors nga mag-utod ang mga sanday Shen, Debbie Kagtofi. Gaupo ng ilamay nga si Radyo Man Ernie Alinsiaga nga mo nag-serving nga blood donation coordinator sunog kay Radyo Man Ernie nga nalipay gid siya nga voluntaryo nga naghambal ang iyang mga kabataan nga luyag Manila nga magdonar sa dugo para sa managa kinahanglan.
12: One of my fulfillment nga makita ko pareho direksyon ang utok sa kabataan ko sa ginikanan niya nga first is magbulig sa isig ka pareho because tanan man nga tao amo man na dapat ginahimuta. Well, we will not talk about the Lord nga kung ano ginhambal niya but sa pagkatao ta kinahanglan man kita magbinuligaya. So kung masiling naton nga hindi ta pagpilit ang religion sa sining istoryahan ay sa bilang pagkatao lang obligasyon ta gid man nga magbulig. So siling gani the highest service that we can give to the humanity is by way of saving lives.
8: Ang kabahin sa pahayag ni Radyo Man Ernie Alinsiaga Blood Donation Coordinator sa kabuusan 55 ka mga individual ang madinalagoon nga nagkadonar sa dugo sa Blood Donation Marathon sang istasyon.
9: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Ginpaambit sang Iloga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manica ng iyang mga pananawan sa posible nga epekto sang paksilika sa industriya sa turismo sa Pilipinas. Sa programa nga Sapa Turismo kag Pumuluyo o kan STP3, ginsaysay niya ang paksilika isa ka international nga alyansa nga nagatuyo sa pagpabakod sa supply sa mga kinanglanon nga teknolohiya pareho sang artificial intelligence o kan AI, mga semiconductor kag mga microchip. Isang Pilipinas sa mga pungsod nga makabenepisyo sa mga investment nga may kaangtanan sa teknolohiya. Suno kay Mrs. Manica ng Paksilika, may madamong potensyal nga benepisyo para sa turismo. Kung mas madamong ang mga kumpanya sang teknolohiya ang nag-invest sa pungsod, mas madamong ang mga tao ang makakadto para sa trabaho, negosyo, mga meetings, kag mga conferences. Bangod sini mahimo nga magdugang ang demand para sa mga hotel, restaurant, transportation services, tour agencies, kag iban pa nga negosyo sa turismo. Dugang pa niya, mahimo man nga mapauswag ang infrastruktura kag transportasyon. Posible nga makaangkon sang mas maayong mga dalan, pampubliko nga transportasyon, kag iban pa nga mga pasilidad, agod maakomodar ang pagdamo sang mga mamumugon kag mga bisita.
13: Massive upgrades when it comes to transportation. Because people now, like what you said, will come and go sa Clark City. So there will be a massive overhaul of transportation kay dako nga mabulig ina sa tourism industry. Another is connected corridors. Ang satupad sang Clark, no, if ever nga madayon ina, there will be massive, massive improvements. Mm. May mapatukod hotel, may mapatukod restaurant, and of course, demand will continue to surge, no?
9: Ang kabahinsang payag ni Mrs. Erin Rita Manican.
14: Tatak RMN.
8: Magaradyuman ang oras, la 7:57 andang nasa aga. Ini ang Philippine Standard Time sa mga tampalamati naton. Magaradyuman sa mga suki naton subong aga. Hindi ka mo magkalipat para sa aton sininga mga suki. Inom kita sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ara sang spirulina. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. May ara masasang garlic, mangustin, kag balunggay para ini sa inyo nga mga bukol-bukol. Gani sa mga tampalamati naton mga karadyuman, untatin yung sigarilyo, untatin yung inom, untatin yung maabyan ng pulaw, tulog ka mo maayo, kaon ka mo sa mga maayo. Green leafy vegetables, hindi ka mo sang baboy. Gani sa mga tampalamati naton, kadto na sa aton mga butika, bakal na sang Santon Plus Gold, aprobado sang FDA, produkto ni Dr. Rimil Oy.
14: Tatak RMN.
8: Sa pihak nga bahin, pigado kag mapinutman ang pangabuhi apang bugana naman sa handom si Tatay Nelson Fernandez, 33 anyos, bilang haligi sa pamilya nga may pito ka makabataan. Tumandog siya sa barangay Montpelier, Buena Vista, Guimaras, kagaminado ini nga maiwat ang palangabuyan sa ila lugar. Ilabi na sa pareho niya nga nagsugod sa pamilya nga wala sa mataas nga tinapusan. Sa iyaging paambit ng istorya sa Army ni Luilo, gintaguyod niya ang pamilya sa adto, pinaagi sa pagpangsirahi sang kahoy. Kun adlaw, samtang nangin paaliwan sana naman ang pagpamunit sa lawod, kun gabi agud masustiner ang bugos ng pamilya. Samtang ay asawa nagapatikang sang jutay nga kantidad nga yamatipon sa iya nga pagpangabudlay.
15: Wala parehas kami ni sawaon la obra. De karon, siyempre may asawa ka na. Mga buwi na kamodo. Ang ako na obra, pang itakwarta ko na daw, manarahe ko, sarahe pa na, yung dimano kay ite, lapa chinso to, manumano ko na, malakat pagid ko na sa gabi sa lawod, ite, ang piramunitan ko naman na sa gabi, ibaligya naman na niya pagkaga.
8: Suno sa iya, hindi niya luya nga ma-experiensyahan man ini sa iya mga kabataan sa adto, gani ginsiguro sini nga malayo sila sa biso kaginpunan niya sa paglaygay kag disiplina ang iya papadako sa ila. Panugyan niya sa mga iniindigid magsunod sa biso, ilabi na kun wala sang kwarta nga gina-income, samtang ang iloy naman sa pamilya nagatudlo sa mga kabataan nga maghirupay, hindi maginaway kundi magpalanggaanay.
15: Ang subang amoy niya gin-disiplina kumayo, siling ko siya, aling ko to, hindi ka mag-intrabisyo, tras hindi ka kakita obra nga may igasto ka sa bisyo mo. Di gintanom nila si isip na nga tuwag guru hambal papa niya. Gadagko na sila, gadagko. Ta nga nagdalagko sila, ang mga manghod dola na nagpautas tulo. Si mama nila na mo nagalaygay sila, gambal. Abi, kamo nga magulutod, hindi ka mo magalainaway. Magbinuligay mo, maghirupay ka mo.
8: Ang gabayan sa pahayag ni Nelson Fernandez sa Buena Vista, Guimaras, ginsunod naman ini sa iyang mga kabataan kag sa Iloynon man nga pagtatap kapagiya sa